0: o pila kalibo ang empleyado iya sang Valiacar Transit Incorporated ara Landas Bacolod City? It's 1,000 workers ang inadiman. Ina iya, ano palang assembly area, di ba? Sila man ga manufacture sa ila sininga guma, sila man ga manufacture sa ila sininga rim. Kita mo hindi mo makawat ang rim sang bus sang ano sang guma sang series bus. Din mo ina takod. Kay nga katropang dyan, Ray, hindi siya synchronized kag hindi sa santo sa buho sang commercial vehicles. In short, sini ang iya balang antad sang buho, iya balang nabutangan turka, hindi na magsanto sa tanan sini nga mga produce vehicles nga hindi iya kasiris. Kita mo ay may ginakawat na subong nga guma. Sa una, sang commercial tire ay nagamit nila, hindi pa sila ga-produce. Tapos ang rim, ginabakala nila, kaginasanto sa, ginatawag sini nga, commercially available tires and rims. Sus, adlaw-adlaw may ginakawat nga guma, adlaw-adlaw may ginakawat nga rim, reserba sa series bus, subong why not may ginakawat? Kaya nga, why katakdan kaya hindi mag-igo? Alang-alang kuno sa truck, alang-alang man sa jeep mo, ang kadakoon. You see? Pero tipila kalibo ang demand nga trabaho. Okay. Inaiya sa ila pa lang sininga planta. Pila kagatos ang ila sininga bases diri saton sa Iloilo. Kagbilog ga panay. They have more than 500 units, mga 600 plus units na sigurong available diri sa panay. Magtagduha lang ka driver dira katropan January. And that is 1,000 drivers. Magduha man ka conductors, that is 2,000. Plus ang ila pa sininga mga inspectors and so on and so forth. So ini sila sa Bilog Islas ng Panay, siguro naka-employ more than 3,000 or maybe more than that ka mga empleyado. Inaya sa transport pa lang, how much more kon sa planta? Just like that, sang inatawag dato sila nga Pax Silica, nga ibutang dito sa New Clark City, Interlac. So isa ina, ha? So kabay pangati na binag-binag na ton ini, kon bala, kaya na ton, kaya? Te, okay? As always, may risgo eh. Hambal sang inakilala ko man sa Gapon kay siyang first employer ko sini katropan January sa broadcast industry. Ara pa man siya, gapamati pa man siya. Ha? Saling niya may risgo gani, saling niya mananggiti, magsakas, lubing, mahulog. Ha? Pagurot siya sa suwak ba, siya mapilas ang sanggot niya. That's a risk. But you need really to take the risk para makaproduce ka tuba. Yang tuba, pwede mo imnon direkta. Selling niya ti, mangita ka pa whiskey kung may tuba ka na. Ha? Pagkatapos selling niya, kung hindi ka kaubos sa tuba, himon mo langgaw. Pwede mo baligya. Sinabutan mo sa sinamakan, bakal ka selling niya kauga, kagbutangan selling niya sang sinamakan, sos selling niya. Ha? Gapamahulay ka, hindi ka bulusgon, kundi ka kahang. So that's it, ladies and gentlemen. May risgo. But we need to calculate the risk. Kinanglan kalkulahon tang risgo. Kaya ta ba lang risgo? That's it, ladies and gentlemen. Kung kaya tang risgo, that is with assurance nga wala corruption, nga malapnagon diri sa Pilipinas. Basi kung mahambala nga po, kung nga arigato gurgur uro ka mga Pinoy. Kaya nga, niya, grabe puro corruption. Debla? So we will calculate the risk. And it needs expert to study all the risks. Ha? Tanan niya risgo. Kung kaya ta, go. Mapabrood pati mo sinika trupang dyan, Ray, kung may harap lang to trabaho. Galing kay ti minimum wage gapon, you know, sundon, di ba katrupang dyan, Ray? O, kung dito sa gua, you'll be earning dollars. Kung dari, you'll be earning minimum wage gapon. Now, isa dari ka nagdakop sang dako gidiyang atensyon ta kahapon, ang statement sang presidente, ti mapalupad na kita racket. Ha? Katropan dyan rin, mapalupad na kita racket next year? Ay, hambal ka, klala ko gani siling niya. Akon gani siling niya, galupad na pinsar ko, 1 terabyte lang. Ha? Isa lang katira, galupad na pinsar, yung matyagan niya doon si Spider-Man kasi si Superman mo. Ti inaya mabian iban niya pungso di subong. Ha? Gaso lubra na sa istakahan tong ila sininga missile kag ila sininga rockets. Ang aton mapalupad palang kita rocket goro next year. Mm. At least, no? Nga pa si Muno nakita sang pag-amat-amat bala improvement sa aton kapasidad. Kaya, ay. Ang galupad lang sa aton yung subong ko, no? Bantay lang itong ang gabi. No? May magwakwak gani, basta may makitaan ka daga gasakay silhig mo. Ama ang galupad sa aton. Now, with that, butang tanay na, mga taas ng plano. Ini tapagani ka modernize sa aton sa nga mga barko di sa Pilipinas pagkatapos tanawabla pusil sa aton sa nga mga pulis ha? Ah, tanawabla ka trapang dyan, Ray? Ahay. Kung kaysa, mahambal ka, chip, chip, chip, hindi pagpalukpas niya, basi ko mamulot, takapartiyas na. Pusay! Hindi, bla. Uwa! Oy, buinas ka katrapang dyan, Ray. Buinas ka mo subong, kitaan yung subong pulis, Glock ang pusil. Ah, at least Glock 17 ang pinakanubo. Pero sang una, ang inataklo sa mga kapulisanta, sinong pulista din nga, hindi yung nakauna-una siniman. May mga buhi pa kita mga pulis. Ahay. Pagsulod mo sa pulis, katropan dyan, Ray, batuta una mong dala. Ang sunod sinatagaan ka issued firearm, 38 nga tuktukon. Ha? Nang matyagan mo, bla, kada lupok yam, hindi ka mapatay sa brunsi. Mapatay ikaw sa tuk-tuk na nag-upod sa brunsi. Timayo na ganito. Subong kiti at least may 9 na sila, no? Na ginadala, Glock, semi-automatic, pwede mo ma-rapid fire. Sa una, 38 kung kisa, pitcon mo, matyagan mo, may mga, no lang, may mga arthritis ang tudlo mo, hindi timo ka, dala, yung magkablit ka, gatilyo ka 38 sa unang tagtakan mo. You see? At least right now, ladies and gentlemen, may ano na, may ara na sang pelupad na kita rackets. UD. May rackets na kita dugay-dugay. Pero ang presyo sang black loan daw, racket man niya magsaka. Nibla? Now, isa pa gid sang dako daring nakatandog sa aton kahapon sang statement na we don't know how sincere the president in saying siya, hindi ako presidente ng aking pamilya. Presidente ako ng mga Pilipino. Ini party sa flood control. Kay right now, ang iya sining statement seem to be, ang presidente seem to be, alluding to his cousin, former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nga daw amo karon ang ibutang sa tapalan, kag ihanusan sang tanan nga akusasyon pertaining to sa flood control corruption. Nga siya ang nag-amas sang dako sining porsyento sang kwarta kickback halin sa mga ghost projects, substandard projects sang DPWH especially on flood control. Tiwades, ladies and gentlemen, may mga information yung naglalabot na rin sa aton nga nagakinaburigal sila Capboots Florentin belated happy birthday Capboots sa why ka giniya pulo pang imbitar ka birthday mo gali? Pusay! Ha? Tani nagdala dira baka si katropang dyan, Ray. So with that, ladies and gentlemen, nagagwa right now nga the backstops with the former speaker, Ferdinand Martin Romualdez. So nagakinaburigal, subong. Kaya nga, da nagatino mo kanay, kita mo gamay pamalakpakapon pagmunok presidente sana. That was the starting statement of the president sa sining State of the Nation address. Gamay na malakpak kay nga tumok nila si Martin at tilaban-laban mahambal si Martin nga magutok siling yang Quezon City Jail. Ipabati tabala sa inyo ang statement sa presidente yesterday. With that, ladies and gentlemen, nga nagagawa karon without mentioning names, ang nagagawa karon nga he is alluding to his cousin, nga si former speaker. Nga ti presidente ako ng buong bayan, di ako presidente ka ako na pamilya. Here's the president, saya siring a State of the Nation address pertaining to the flood control corruption issue.
1: Sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng

0: Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon.
1: Medyo nagsursubra na gani kita eh. Parte na to sa mga farmers. May mga support para sa mga farmers. Dari sa aton ti ang irigasyon eh. Halinya sa Halao River Multipurpose Project. Tiway pa na matapos hasta subong gani. Pero he cannot claim that iya ini proyekto. Kaya it started way back in 2012 during the Pinoy administration pa niya. Diba? Only that kung matapos gin man ini, and most likely ni na matapos within the Marcos administration, within the BBM administration. Basi kung makalaton pa ini, beyond 2028. Bullseye! Bullseye! Diba? Pero ang partiya sa flood control, daw nakaligtaan nyo, Ara, katropan dyan, Ray. Aribla, ang statement. Jalipot lang ni party sa flood control. Gapabati-bati lang siya. Most likely na pabati-batian niya. Pakaisaya nga si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
0: Ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offline kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s... Ang aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasunod.

0: Buhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo. Sa pangulo.
1: So, there you are, part of the statement of the President. Why standing ovation? We're surprised. In saying, sa paghambal niya, hindi ako presidente ng aking pamilya, ha? Kundi presidente ako ng buong Pilipino, ng lahat ng mga Pilipino. So, in short, Senate, ladies and gentlemen, napabati-batian niya gini, ang dating speaker, buta mo lang, pakaisaya eh, former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Balantayan, ini kay laban-laban daw, inukay, ini ang balay sa subay right now. Ha? Kaya nga, gamay na malakpak, nga ah. Ati, basi, kon gamay lang bilin nga mga congressmen kag senators ta, kon usigon gidya, kag kon isa-isahon gidya, truthfully, problema sini kay Tito White may nag-ako up to now. Why pag hindi may nag-ako? May isang man nag-ako nga nakapartida sa korupsyon niya sa flood control. Allows. But the president right now is so convinced nga may korupsyon. Ang pakaisaya, amo ang isa sa mga ginakusaran niya sini nga naggamas sa dako sini nga kwarta. Who else? Why na? Mapati ka mo nga why na? Mapati ka mga way sa iba niya congressmen yung nagmiter, nagtangkaw. What do you think, ladies and gentlemen? Mapatihan? Ha? Why si may nag-ako eh? Sino naghambal abi nga ako kag ako sakon sala, sakon dako nga sala, sakon dako nga kinawatan alaus. Ang iban gani siguro daw kung babae, sini daw butangan mo lang damol nga foundation ng guya mo para daw hindi ka na makilala nga congresswoman or... Yes! Ha? Daw, waya sila batya guya, no? Natubang sa publiko, daw nami pangirit nila. Hambal sa publiko, sino niya? Baos niya kapalmox naman, no? Bagrian mo sila niya Lunes, sino niya? Sunod niya si Manas, niya magdugo mo. Well, that's it, ladies and gentlemen. Dali lang gid, we have this breaking news.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: May natiruhan, ladies and gentlemen. We'll be checking right now si Katropa Romel Paklibar kung diin ini ang shooting incident.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Katropa Romel, sa report, please proceed, Mel.
3: Gusto nyo nakita na hindi sa hari kabari ang biktima sa shooting incident. Oh. Sa Makati.
1: Leo Kobe, palapit-lapit sang imo sining ano ha? Speaker blast sa imo Katropa Romel, proceed.
3: Katropa Romel, sa mga Katropa Romel.
1: No. Pwede. Ah. Go ahead.
3: Sa sabong kita na pagdari ka pag sa lang for sa biktima. Ang biktima dari among si a certain Danny.
1: Mandok
3: ni dari sa Puentes Banati. Do boundary ni siya sa Anilaw kung ba natin ka tapang Joseph. Ginamotor ni siya, ginabiyan ni siya sa riding in tandem. Kagin tiro. Ang suspect, nagasakay sa motor, ang isa nakamunip, at ang isa wala. Nakita na ito, dito ito pang Giselle na damo sa mga basiyo sa mga napamangkot na ito. Ito compatible to 45 caliber pistol katro pang Giselle. Ang nakita na ito dito. So, ginamarkingan ni Subong sa nga ating sinimang katapos sa pulis. Ang biktima, ari di sa sulod nga area, dito sa may dumay ali sa balakatro pang Giselle. O, damo na dumay ali dito sa sulod. Ang biktima, dito siya nagahigda, ginlagas pa to siya sa suspect. Nga ginamartingan subong sa ato siya makatapos ang pulis. Bali, diriman niya sa pulis sa tabok, opposite lang sa natumbahan niya sa motor, katropang Giselle.
1: Oh.
3: So, ginlagyan ng inis siya sa suspect na nagkakasanay kaginparakan sa lutang. Madamo ang lupo ang nabatian sa mga tedere. Sa lugar kay makita naton ang basiyo sang pusil katropang Giselle nagalapka dari sa karsada ang markings dari sang pulis do 18 kay halin dari sa guwa sa karsada pasulod dito sa sulod gid nagakabilin pa ang basiyo but silingon nga ginlagas pa siya kag dito siya natumba sa sulod
1: sakop ini sang bilin o Confuentes katropa Romel Banati.
3: Puentes. Bali, kung halin ikaw sa Banati, going to Anilaw, Bilin ang una, tapos Puentes. After sang Puentes, dangulaan na Anilaw na katropang Giselle.
1: Okay.
3: Pero ang Puentes is boundary ni siya sang duwa ka banwa. Banati kag Anilaw katropang Giselle. Information niyo doon na ninda ni ang biktima dito sa banwa, tapos ginsunod posible sang suspecting ginihimo subong sang pulis pinatrack ang mga CCTV nga may aras sa lugar nga pwede magamit bala kag masunod kundi inaghalin ang suspect bin sundan niya halin sa banwa kun diri lang gin bantayan diri sa barangay katupang Giselle.
1: Mm-hmm.
3: Kaya makita natin may pinotos sa diri sang CBS Bombay bala nga posibleng bakal sang biktima sa tinda at siya ginakakari pa mang koton na ding bata ya di ang bata ini di siga hinibi ning bata niya
1: amo nang nakablock ang bata ya
3: o pero tumba natumbang bata niya
1: pero
3: ako sir ang nalipo ang iya bata o natumba sa kasada
1: amo nang nakaputi ang nakaputi
3: o nakaputi o ang nakaputi na natumba.
1: Ano ni babae?
3: Babae?
1: Oh.
3: Oh, babae. Ito gin alay. Ay na lang napasulod. Kaya oh. Natumba di sa area.
1: Dita ni gindala na sa ospital siguro? First aid?
3: Ginpasulod nila ito sa sulod. Sang balay kay dito ang tatay niya. Kaginas ang nagapadulong di siya sa gwa. Nagpagbi siya. Kilala mo si Sir Mr. Junior Silva, Aribla. Ni Junior Silva bala taga Barutak. Diod na iber ni
4: Alba.
3: Alba ni bala ka tapang Giselle.
1: Ni
3: former governor ni Neil Topaz.
1: No.
3: Si katapang Giselle. Ano ni si? Ano ubra ni ni Dami? Kasi kata na thank you pa si ba? Ano ubra niya?
4: Buhay man tingin mo lang natin siya. Kaya serbi, kakuha niya ng bata ko niya. Doon ang iskula sa sugat. Iba naman ni bata yan eh. Dua kabilog ni dua maning nanay kay sa abroad. Sa dubali sa radyo ang kwan. Kinito ito ng bata.
3: Ang balaya ni Tay Junior, dari sa tapok, di ba?
4: Oo.
3: Dari lang siya napadalagan.
4: Ari, ito dyan din.
1: Ang balay na sa sulod mo na, ang natumbahan niya.
3: Totoan pang iyang upod.
4: Bali sa punta kay ngato na din yung signal. Why di abi signal
3: essential site.
1: Oo.
3: Kasi hindi kalabot. Wala. So, try natin na makalabot ito. Sa mga budusang biktima. Sa certain that ang pangalan.
1: Okay. Natabo ini shooting incident sa Barangay Fuentes, Banate. Ang mga suspitsado riding in tandem, binaburaya nila sang tiro ang victim, amunigin kilala sa kay alias Danny Katropa Romel. Oh.
3: Okay. May kontrata. Welcome sila kay Balo kung sino gid ang kontra ni Danny, ni Asapin Danny katropang Yusel. Pero bisa utod niya, ginambos ko, no? Amo nang iya.
1: No, ambos style gid man, no?
3: Kay
1: din dampi ni katropa Romel man. Katropa Romel. Just to give us ang idea, yes. Dindampi ina dera sa Fuentes man, dindampi dera sang Bangga bala, pa, tawag na to, sini Pataklad bala, Katropa Romel, pa, before sang Dangulaan?
3: Dari pa, ako di Barangay Bilil. Ano ka, nga Bangga na diya, sir? Ang Bangga, ito wala makasasahan. Ha? Para Bangga Dugwakan.
1: Sa Bangga Dugwakan, ginatabo?
3: After sang Bangga Dugwakan.
1: Ah, kon magaling kas Banate after sang Bangga Dugwakan, sa hilira sa mga damo da pamalay kay Tropa Romel daw isa ka puro.
3: Oo. Tapos sa unhan do may basketball court.
1: Mhm.
3: Before sang basketball court sang Fuentes.
1: All unhan nang sang balay sang gin-interview mo na kay Tropa Romel, driver sa una ni Gov Neil.
3: Hindi, si ang driver niya ni Gov Neil, si No Junior Alba, taga-barot ako biyeho niya.
1: Mm-hmm.
3: Balik pamilya nila, nag-responde lang din sila. Pagkabalo okay, nila, okay. Katropang Yusel. Kaya kung taga-barot akin sila yung katropang Yusel mo. Pero related ni si Ila ang biktima dire. That's why nga nag-responde sila.
1: Ang sa tabok kasi ni Katropa Romel, left side kung magpabanati, magpa-anilaw ka, left side kasi ni, may talamnanan, pero may balay dang, daw dako, isang bilog.
3: May mga talamnanan, tapos doon may karwasan.
1: Oo. Oh, oh.
3: Doon may asinan, panadigani sa una, mag-dusel mo.
1: Mm-hmm.
3: Tapos doon may cell site. Sang, may cell site na din sa area.
1: Oo. Oh, oh.
3: Basta kung ang landmark, it is closing Dugwakan, kung halin ikaw sa Bilin, kung nilikuon, gidiya sang taytay, sang bilin, sa ulunahan, may crossing Dugwakan niya.
1: Sa right
3: tapos
1: side.
3: Tapos antes ka sang planta, bala sang ano, Katropang Yusel, sang ice plant.
1: Mm-hmm.
3: Una. Tapos sa area, sa natabuan sa insidente, tapos may barangay basketball court. Tapos pagliko mo, amo nang planta sang ice plant, Fortuna.
1: Mm-hmm.
3: Tapos Dangulaan na.
1: Mm-hmm.
3: So, dire na din tapo ang insidente.
1: In short, antes ang likuon pa ice plant, pa Fortuna ice plant, ang hilira sa mga pamalay, arada?
3: O, mga pamalay, oo.
1: Okay, okay.
3: Lapit lang gito sila sa barangay
1: hall.
3: Court.
1: Oo.
3: Kaya ang bata ay nagsulod. So, nag-try pa, nag-contact pa, nag-request pa sa SOCO. Ang atong sinima katapos ang pulis sa Anilao Municipal Police Station. Kaya ba lugar di ano ka nang sitio na di tawag nila? Dumay sitio na di kido ang lugar na Propang Yusel sakop Duland area, sakop sang Banate. Pero ang mga pumuluyo dire is nag-boto sa Anilao.
1: Mm-hmm.
3: Kaya sa Anilao sila nagkakuha sa mga permits nila Katropang Yusel. Kaya daw mo na sa una ang ginabaisan dere.
1: Daw boundary area.
3: Barangay.
1: Boundary oo, area.
3: Oo.
1: So, ang lawas ang ni Danny ato pa sa sulod Katropa Romel? Dito pa?
3: Kasulod.
1: Anong natabo kasulod, na nakasulod pati kasulod, dito siya?
3: Naglagan siya.
1: Okay.
3: Nalagyo siya. Kasi ang balay niya sa tabok, so, basi posible may U-turn siya Katropang Yusel.
1: Mm.
3: Pero guro kasi natiruhan na siya, nanaog siya,
5: nakumbang motor niya, tapos naglagan siya to sa sulod. Kiti makilala yaman na di kito pang Jusel mo.
1: Mm-hmm.
5: So dito siya ginlagas sang suspect.
1: Ha?
5: Dito sila naglabutan na kito pang Jusel.
1: Linagas pa siya sa mga suspitsado?
5: Yes. Dito siya ginlagas. Laboto siya, dito siya nalabot.
1: Oho. Diin sa halin sa Banate, nanienda siya?
5: Amo nang pagpating nga naninda siya kay may bitbit siya nga mga panakot katapang Jusel.
1: Din dampi balaya dra.
5: Kasi diriman diri lang sa may bilin kay di may ara da kali papa basi dra man siya nag. Basta ang iyang direksyon halin siya sa going to Banati siya.
1: Mhm.
5: I mean, ang halin siya Banati going to Anilao iyang direksyon katapang Jusel papuli na.
1: No, din balaya dampi ka tropa Romelia ha. Dra, sana tumbahan niya.
5: Balay ni ano? Din balay ni Gendrick Melon. Palang di siya.
1: Mm.
5: Diri sa area. Kag nanaog siya kang maglagan pasulod dito sa sulod katropang Jusel.
1: So ang sulod punsok sang bala sa gwa, may atuman to sa sulod?
5: Halin sa gwa.
1: Wow.
5: Yes. Halin sa gwa ang bala. May ano pa gani? May live pang posible.
6: Hiring nila subong at law.
5: Ah, hiring nila subong at law sa DM.
6: Parutak sa ano nga kaso? Sa parte mara sa tiniruan nila eh. Gintiro na ang balaya mo.
5: Ah, sa una?
6: Oo. Sino? Hindi ka sa una eh. Hindi lang nga tinuloy. Magtiro sila, ako na natapo.
5: So nag-accusat ka?
6: Oo.
5: So ako maling kamay
6: niya? Oo, may yan. Ah, straight. So posible eh. Wala ka kapaloy yan.
1: Saan ka sa noon ang tabo?
6: Sa aratanan sa publiko. Why kami nga yung ibang tao kung pamilya namin? Magpamilya kami yakon, pero pagpunta mo na magkakas. Parang talang, binabinakon talang ang anong Mayo. Hindi nga kalaway, kasi na nga isa malang kapamilya, naglampot sa mga bagay.
5: So bali itong involved sa una sa pagtiro sa bahay
6: niya. Wala, takabalo ko na muna nga sitwasyon. Kaya bala mo,
5: sino man ang ginapusariya, sir?
6: Saka ako na lang yambal na pag-aabot na.
1: Pariente? Anong relasyon?
6: May Diyos man gyapong kalibutan. Pero lapit sa inyo, parinti nyo. May ara na nga tendency ng mga lapit sa amon, may ara mga hindi. Wait, pero ang ginpailan niyo sa kaso, ano ni lapit sa inyo? Sa bata niya na lang kamo mga interview, kami magulutod niya, kung makasano, nabalaman na namun ang tanan, pero nukumis lang kami.
5: So, din ang balay niya nga, dinapos.
6: Tiniruhay na niya nga daan. Ang inalitawan na namun
5: niya. Kung nakatuwig, nabigyan.
6: Wala pa natuigan na.
5: Ah, sa sinilang
6: galing lang. Bala mo lang sharing nila sa buong.
5: Ay, okay. Ate,
6: sige. Eh, why kita kamalokon na nung matuntuod niya sitwasyon?
1: Pero anong ginhalinan sang away nila na luwas sa tiruhayaw? May, ano, ang ginawayan nila?
5: Alice, pero ano ang ginhalinan sang away nila? Ang naglabot sa tiniruhay?
6: Natural din na yung magulutod. Okay, so may araw na yung magulutod na...
5: Anong bot mo sa lingon, sir? Nga, puto niya mga kontra.
6: Wala takabalo. May araw mga sa ibang tao, wala matakbalo. Ang importante lang, Daya, kung pwede lang, hindi na tagaan sang maayo ba lang reputasyon sa ginatawag na pagpanundo sa isa't ang isa.
1: Mm.
6: Ang importante, magpamilya ng Japon. Hindi lang dapat. Kasi, tigulang na siya, hindi dapat imuun na sa iyo.
5: Sa Barotac, background siyang hearing nila sa pag-akusar niya, gin-stripping ang iabalay.
1: Oo. Utod yaman ang suspect, ha? Pamilya yaman ang suspect?
5: Ang siya maghambal nga utod, kurambal niya pamilyahan. Ay, ang iyang akta, mabi ka trapang Jusel, ay pamilyahan, ay malang kami.
1: Mm.
5: Tibot ko pa si pamilya nila, eh. No, isang ina, kainag, kapatat, kung kiti, ambal niya, nati sinong kontra ginop, sino abing kontra, sinong ginakusa niya, ti mga utod, utod, mag-utod mo lang ka mo. Kaya nga ito niya paghangop ka ba si utod yaman ang kontra. Kung wala kita ka panguna ka ito pang lusay, kiti ila niya, kay wipeout si may makasaysay, gid sa aton, kung narugod ang tulid, gid nga natabo, before natabo na yung incident, katro pang lusay.
1: Ang balaya so, gin strafing, or gin strafing, amuning balaya dito sa tabo?
5: Sa sulod.
1: Oh. Okay. So ang ginsudlan niya, balay sang utod dyan man, ha?
5: Ano ka, Josel?
1: Balay man sang utod dyan ang gindalaganan niya, subong na labot sa dito na tiruhan.
5: Why lang? Dahil lang, makutun ko. Tay, ang gindalaganan niya, kasi sino'y balay? Ha? Hindi yan man parinti. Parinti, ha? Hindi. Balay hindi yan parinti. Balay mga Ramos yung pamilya.
1: Mm-hmm.
5: Sa sulod. Ang biktima niya is Cornel, Cornel ang apelido eh. So ang gindalaganan niya sa sulod mga Ramos ang apelido katropang Yusel. So sige pasubong kay hindi kita abi makasulod sa sulod na to kay ginkordo na sa atin sini mga katapos ang pulis ko dito ang investigador sa Anilao Municipal Police Station recent time ang hipis sa Anilao. Dinakordon din mo nila sa
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Kulo pasensya gig kamo kay pigadong signal along that area between Anilao kag Banati. Now Katropa Romel, ang mga suspitsado din ang way out nila man. Din sila nagdiretso after the incident. Pagkatapos ba lang ang pinarakan nila tiro, isa lang ang nagtiro, ang naka ang nag-aangkas lang ang rider yang driver sa motor waya makatiro. Kiti daw kadamo daw disyut so na isipan to eh. Katropa Romel, kabasiyo? May live ammo pa gani. Oo. Proceed, Katropa Romel. Proceed, Mel.
5: Tisubong ginausisa pa din maayos ang atong sili makatapos ang police sa Anilao Municipal Police Station. Kay makita natin dirigan kita po Yusel do posible nga nag lag kung nagsangal bala kasi may ari nga bala nga live pa katropa Yusel ay pakalupok.
1: Mm-hmm.
5: So nakita natin di isa, dua, tatlo, apat, lima. Lima diri ang sagwa nga nakita natin nga bala. Tapos ang dito pa sulod kay ang markings din nga naklabot sa gua katropa ni Yusel 18 so eh.
1: Mm-hmm.
5: Nakita naton. So sa iya nga motor why gani kita may nakita nga igo abis ang bala sa dire sa akon nga makita ko lang katropa ni Yusel amot lang sa pihak kay ti ang pagkatumba niya patakilid.
1: Daw ka familiar sang motor ka Mel?
5: Yes.
1: Do ka familiar sang motor sa akon ni magsala mag 70 years old amo ni siya nga medyo may bungot-bunguton siguro nga medyo upaw-upawon nga lalaki ay.
5: Hindi ko sigurado katupang Yusel kay wai ko siya abi makita. Dito sa sulod. Perfect mag 70. May edad dito
1: gulang na, Yusel. Gulang na.
5: Gulang na. So, ay kita sige, Tay Junior.
1: Ang mga suspects, Mel, din sila diretso right after the incident. Isa lang nagtiro, ang nag-angkas lang, ang driver, waya katiro?
5: Waay pa. Ang initial ka, inakay ang duhalos kalabanan ng pamangkutan ko, abi, nakibot lang sila, pag nagwa, pag linupok na, ay damo nga lupok. Pero pagwa nila, motor na lang ang nakita nila, katropang Yusel. Pero ang kay may RD bala adri mamangkot ko di bisa kilid to. Kun try ko di mamangkot sa gilin ko lang din.
1: Sino
5: ang tao gidi kay ina? Tao gidi lang. Dire. Sino ang diwa? Sirado pa kamo ho kay dumaytahi ay. Ay ari ka diyak din na. Wow, sino ari diri ka? Pero ti ano labatian yun?
1: Damo ka lupok.
5: Kita kita mga pila ka lupok mabatian.
7: Apat din sa karsada diri duwa.
5: Apat sa karsada duwa sa sulod. O bali anom. pag kaway ka kasi di nga, di kundi naglagan.
7: Ay, ito kuya ka pang labas sa likod naman sa may bomba.
5: Sino nakakita mo yung Reyna pag... may nakasugi, dabi makisuriya, sir, kung di yung pakato ang suspect na nagbiro. Nagmalik. Pero why si may nakasuriya? Ah, nagbalik po?
6: Dari, matiagwagin, nalit po
5: po. Ah,
6: crossing Kubakan. Ah, pibot si Lingon nga, ano, nagsugata ang suspect?
5: Oo,
6: ito pala po.
5: Okay, okay. So, may info, may information niya dito nagbiko. May information yung nagbiko sa Dugwa. At yung Dugwakan, antes pa yung katropang Yusel sang...
1: Dito pa na sonhan daw, oh, sang... Dito na sonhan sang imo so, kamera pa? Sang, layo pa to?
5: Oo, sang General Carnival.
1: Oo. Tiko na mo na katropa Romel, pero ang tinumpok sang bala, nakitaan ta, lapit sa motor, so most likely ginasundan siya ka Tropa Romel.
5: Oo.
1: Ginasundan. Oo. Pagtiro sa iya, ang suspitsado nagasunod, bumalik lang guro nagbalik and then tumakla dito sa crossing Dugwakan, damo nagaling lapsan mo na ka Tropa Romel kun dira ka sa crossing Dugwakan magsulod eh. Nakadiretso ka na Barutak Viejo, ka Tropa Romel Banati. Okay, dahil langit daw to, dahil to sila nga signal. Pigadong signal dito, abi mo. Sa kay Katropa Romel, sa Barangay Fuentes. Barangay Fuentes, sakop ini ang motor ha. Sa karsada, Barangay Fuentes. Pero dito sa sulod, sakop na inisang anilaw. Ang mga nag-start sa anilaw na sila naisip, abi mo. Ang sunod dyan sina, amo ng Fortuna Ice Plant. Sa Fortuna Ice Plant, Pasaka, ikaw kung magpaanilaw ka bala. Sunod sina is Bangga Kag'an, Barangay Kag'an, anilaw na. We're trying to establish the contact right now with Katropang Romel. Ang victim dere, si Danny Cornell. Manog 70. Butamalon, sina approaching 70 ang edad niya. Ang rason kung nga natiruhan siya, isa sa mga anggulo na ginasundan dari, amo, ladies and gentlemen, ang nagligad lang less than a year, ginstraffing ang balay niya. Sandigman sa panaysayon, isaman sa mga pamilya, Cornell. Pagstraffing sa balaya, pamilya yaman ang mga suspitsado. Nag-akusaranay, sila ginakusarya, nagstraffing sa balay niya. May hearing sila today sa Barutak Viejo RTC. Kasi may RTC das Barutak Viejo mo sa Lumboy bala, Unhan Patio, ara da ang RTC Regional Trial Court. Last hearing nila today sa kaso nga ginpasaka niya sa managstraffing sa balay niya. So kagaina aga pa bilid to be na niyenda, may mga panakot pangadala approaching dira sa balay niya. Pinalukpan sang riding in tandem. Linagas pa, pasulod sa Bangga. Kahit maliko sa tani, balik ka dito sa Tabukya, balay mo. Nagdalagan sa pasulod. Linagas pagin sa suspitsado, kagintiro pagin dito sa sulod. Amo ni mga abyan nga, as of now, can we say, patay eh. Kahit ginapartawagan ng sasoko, why gin pull out ang iya sininga bangkay. Ara si Katropa Romel, Katropang John Ray. Budlay ang signal along that area. Hasta ka na dala sa may crossing Kag'an. Crossing Kag'an, madulhog ka. Amo na daw na mo samputan sa crossing Kag'an, right side. Amo na yung farmhouse na Mayor Trenias. Ano sa ubos-ubos yato sa Taytay, punta sa Taytay. Amo na yung balay ni Mayor Matet Dibuque, ni Vice Governor Lee Ann Dibuque. Mga 1 kilometer away from the place of the incident, amo nang balay, isa lang sila kahilira na Butamalon, right side going to Anilaw proper. So, diri natabo ang karsada sakop sang Barangay Fuentes. Pero ang natabuan niya, dito naghagmak na niya si Danny, Danny Cornell, 70-year-old, sakop na niya sang Anilaw, which is mga 50 meters siguro pasulod o 30 meters pasulod sa balay sang pamilya Ramos. Nagdalagan sa kitigintiro mo. Laban-laban ay matapat. Tipagdalagan niya to sulod. Linagas pagid siya sang suspitsado. May duha pagid kalupok na batian. Kag, amo na, naghagmak to siya sa balay sang pamilya Ramos. Gina patawgan na lang ganis ang scene of the crime operatives para ang imbestigaran ang crime scene. Why did to makuha pa sa sulod ang lawas iya sang biktima ni Ali, ni Danny Cornell. Grabe no daw ay biling kabuhi sa tao subong. We are trying to establish contact right now with Katropa Romel. Alang-alangin Katropang Jan Ray. Okay, ma-post kita for some commercials. Basi magbalik si Katropa Romel siguro ma-sustain na ton dito ang live feed from the crime scene. Mabalik kami sa dugang sininga mabalita kag informasyon ha. Kay mainom kami ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Kamo na kainom na wai pa. We are just reminding you. Quality product ini sa Yes Health Incorporated para makalikaw kita sa malala sininga mga pamatian. Importante bastante sa supply sa vitamins and minerals sa ato sining lawas para hindi kita magmasakit sang malala. So kinanglanta mag-supplement sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:50 in the morning.
8: XFM.
9: Yes to health.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santhon Gold Herbal Capsule. Ang Santhon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santhon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
12: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santhon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold, mambibi sa inyong mga sublimutika.
13: The Secret of Health.
11: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santhon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santhon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
14: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santhon Plus
8: Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Sunthorn. Kaya pag Sunthorn Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Sunthorn Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
15: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
15: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain. Basta pain, mag-sister pain, kangkalang pain, fast and safe.
8: Yahoo!
6: Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain,
9: mabibili sa mga butika.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Pa-diet na kubwasa.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Enyek Espinosa. Bali kanta sa matinan si Katropa Romel Paklibar dito karon sa shooting incident niya na tabo. Actually, ang karsada sakop sa barangay Fuentes, Banati. Pero ang lugar nga na naghagmak mga 30 to 50 meters away from karsada, sakop sa Anilaw, Iloilo, na tiruhan ang 70-year-old niya si Danny Cornell. Sang riding in tandem. Latest update, Katropa Romel, please proceed, Mel.
1: Meron pang diesel delivery sila. Nakatapos. Dapat kayo ulit province na nakabase sa siyudad kong Pasto sa Propag Diesel. Bagla ng tapos. Kada sabi-sabong pag-mapin siliwak sa mga lupang gataman sa mga Anilaw ng tipang politikon. Ang topo hit by police sa Radio Sora.
0: Okay. Daw layo ka sa microphone, palapit-lapit tabi ang microphone si mo Katropa Romel, proceed.
1: Subong gina process subong sa Misoko ang file seat.
0: Ano nga barangay na Katropa Romel dito ang ginhagmakan niya? Fuentes sa munang karsada, Fuentes sa Banati. Ang ginhagmakan niya to, ano nga barangay?
1: Fuentes, Japan, ni Katropa Romel.
0: Fuentes.
1: Fuentes. Ang Fuentes, sir, sakop sa Anilaw, kung Banati. Anilaw na si Bong. Ang Fuentes. Anilaw na Katropa Romel. Galing kay Abi. Pagkambal mo ang Fuentes is Banati. Pero nakilalagay na ng address holder na Felicis Anilaw. So sakop sa Anilaw ang Fuentes na Tropang Dussel.
0: Okay, okay. Mel, advice lang. Buhin-buhin ibi volume sa imo sining CP para mangin klaro pag imo sining audio. Proceed, Mel.
1: Tropang Dussel.
0: Okay, proceed, proceed.
1: Subong ang sige, sumbong yapon at pangyusel ang pag-process ang naglibot ako kina sa likod para may istorya pa kami ang asawa sa background bala sa piningkaso na nanamin sa utod kung sino ang ginpailang sa kaso. Sino ginpailang sa kaso? Kung sino ang third party, ako na sa likod na ginpailang sa kaso sa kising bana. Eh kung sino itong suspect nila na nag-stripping sa ila sa mga balay. Ay, huwag mo lang ginatihwa na para makuha adital mo sa iyan ang sawa. Pero nangalang ito at pang siya kay ang entrance pang ali o kung sang iskinita pasunod dito ang muna din cordon subong sang polis kung sang sopo na din nag-abi ang biktima kung ginagas niya siya sang suspect pasunod dito sa sulod pero ito pang siya. Nakagmak ni siya kung makita na kung pa so, dito, guro mga 20 meters. Maliko ka sa group. Asa, wala, I mean, mga 5 meters, dira siya ng tumba ang biktima.
0: Din ego, Yamel?
1: Wala pa. Sa may storya ako kay Ina, sa nag-respond, di gibuna. At nga, alaga rin sila katulang dito. Kaya doon wala. Yung nabuwa. Nag-group na, nabamo. Pero wala pa nila na hindi-indid ang ego sang biktima. Sa istorya na kung nabati ko sila damo ego niya kasi bangon pa kadamo sang bakiyo bala ko pag yosel kaging lagas pa siya sang suspect dito sa sulod sang iskin pa kato pang yosel.
0: Anong bala, Mel? Compatible sa anong bala na recover?
1: Istorya ko na is compatible to 45. So something to be confirmed pa na kato pang yosel. Pero sa naistorya ko din naman nakaisimbunan sa pusil ang bala is pagpapibang 45 sa pangyosan.
0: Mga pila, estimate mo ka bala, pila ka ba siyo ang recoveries? Naisip lang dira sa crime scene, Katropa Romel?
1: Sa buwa, apat. Ang makita ko may mga things lang, apat. ang dito sa sulod may

0: naging rawit, nakatapang gising, may mga mati sa dumating ang pulis. Sa sulod ng pita, anong, sa sulod niya makita lang na kung natapang gising ah. Sa sulod niya may mati, yan, sa municipal police station, anong, pagwa, apat, tumali, pulo. Pero based sa identity, nasa president, apat na lupok lang ang natiyan sa gwa, ang duwa sa sulod. So bali, anong lang. Pero kung check niya natin, apat ka basiyo, tatlo ka intisyel, isa ka live. Pag dito sa sulod, dito sa may atang-atangan, may isa. Dito sa ilid sa kudal, bali isa ka gid. Bali, anom na. Pag dito sa may punta, sa may lapit sa gihagmakan na gid, apat. Bali, unsi, ito ba yun? May markings. Sa atin sila yung mga taga-soko. Si Ari pa this boy.
1: Pero why pagin ma-establish Mel, no? On ano ya atong nag-straffing sa balaya, ginpasakaan niya kaso?
0: Yes, ang muna ang gusto ginapun kami kung mag-ibaluan. At ang gusto ginapun ang istorya ang pamilya. Kaya ang pwede wala maka-istorya sa atin kapag pang-dusel. Kaya fifth. Pagkasampo sa asawa niya, sa bata niya, tapos hindi ang muling gina-istorya niya, pag ang muling upod niya, sa time na gina-strapping sila. Tapos yung istorya ni Danny, sa pamilya niya, sa kabataan niya, gina-filean niya sa bata. So, dito sa PC, sa Manua, sa Marutang Kero, patupang yung sel. Kung mga gusto ko ginaroon. Ang kung wala, pag mas gusto mo, nanay niya ko kay Ina, sir, ang nanay niya ito kayo na itong babae ba? Hindi. Ito itong panuto niya ito kayo na. Ang uto, din lang ito yung kayo na. Ito yung kambal sa ako.
1: Ang lalaki, ito uto niya bali ito kagay na, Katropa Romel, mang hodya.
0: Hodya ito, ho. Ito itong nag-istorya kayo na sa ato. Pero i-try ko malimot sa Fiat kung makalusot ko rin sa Fiat na balay. Yung pag doon ko rin. Kung hindi mo, ang problema dahil ito kung gusto ng signal, hindi sa mga telcos ko lang. Kung gamit lang ka siyang para maka sa ex-attent. Kasi ko ayaw, sir. Layo. Okay, kapag-bunta. Okay, sir. Ah,
1: Pamati ka mo sa report ni Katropa Romel Paklibar. Dito na nag-abot ng Sokoy from the province, Pasig City, ng station nila. Gina-process na karon dito ang crime scene. Kalakip man ang lawas na sang biktima si Danny Cornell, 70 years old, na natiruhan sa riding in tandem. Naisip ni Katropa Romel, mga unsi, tanan ka basiyo kag bala, may live ammo pa mo ammunition nga nai-recover from the crime scene. Ang mga suspitsado bumalik and then nagtaklad pa bukid dara sa barangay Bangka Dugwakan. Sakop man gihapon sa Nganilaw. Ang crime scene, Barangay Fuentes, sakop na subong sa Nganilaw. Sala kita kay sa unang Fuentes, sakop ina sa Banati mo. Fuentes, magbalik ikaw sa Banati, sunod niya si Bilin. And then Taytay, paglabot sa Taytay, amo nang Sunasur, tawag nila. And then town proper na Barangay Poblasyon. So, nadula ang ato sa ring communication with Katropa Romel Paklibar. Budlagi dito abing communication. Halindira sa area, tong anan sa Bangga, Dugwakan. Daragin halin Bilen, Dugwakan, lapos ikaw da Fuentes. Fuentes, lapos ikaw dara sa makasignal kagawa mayo-ayo dara sa ibabaw sa barangay Kag-an mo, crossing Kag-an. Kag paubos na dito sa balay ni farmhouse ni Mayor Trenias. and then balay ni Mayor Dibuque and Vice Governor Dibuque, and then pakadto ka na sa poblasyon proper man sang Anilaw. So, sige, ang investigasyon, sinimeter. Ang budlay, ganda katropang John Ray, no? Ang signal. Balikan, taguro lang sa katropa Romel from his end. Na-identify na nato ang victim. Amaning 70-year-old niya si Danny Cornell. And then, isa sa mga gulongin ang sunod, ang iapagpasaka sa kaso, pamilya yaman ang involved, bangod kay less than a year ago, ginstraffing ang isa nga balay. May hearing sila today, kontani, sa RTC Barotac Viejo. Amoning katapusan nga hearing nila kontani sa maginpasakan niya kaso. We don't know yet kung ano ang relasyon niya sa mga ginpasakan niya kaso. Pero pinamilya man lang kung ano hambal sa manghod niya kagay na. Nga na-interview ni Katropa Romel, na-interview tadari, nga pinamilya man lang eh ang istorya bala. Kung nga ginstraffing ginang balay niya, sang pamilya man lang nila, sang una, way pa kita kahibalo, pero isa ina sa mga angulo nga ginasunod subong sang kapolisanta sa Anilaw. It's already 9:26 in the morning. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa ato sila pa rin yung pagpakaragan sa palatuntunan, Bull's Eye. Doon nalipatan ko man, kape ko ba? Ha? May tinimpla ko sa Anthon Gold Coffee Mix. Doon nalipatan ko man ba sa event, ha? Sa insidente ng ini ng tabo sa Barangay Fuentes, Anilaw, Iloilo, nga may natiruhan patay, 70-year-old senior citizen kasakay sa motor, pinaulanan tiro, nakapalagyo, ginlagas pa, ha? Kag mga 20 to 30 meters away from the main highway, dito ginfinishing, daw duha pagig kuno kalupok. Why pa may establish kung din ang igo gida, din gidampi. Aras ka Tropa Romel, balikan tan lang abis ka Tropa Romel sa nimatin naon. Wrap up report from his end, ka Tropa Romel.
0: Sa pag ng libo, pwede sa likod, pwede kundi mga istorya abi ang pamilya. Kaya dili na yung abi ang libutan ka Tropa Yusel.
1: Aha. Basi sumalop ka da karon sa talam na nas likod ka Tropa Romel, ha? Amo na yung kabudlay signal dito. Dapat may wifi ka to eh. Ah, why good? Okay. We are trying to establish contact right now. O, ed Katropa Romel Paklibar. Pero daw, alang-alang gid Katropang Jan Ray. Okay. Alang-alang gid ang signal eh dito sa sulod with Katropa Romel Paklibar. Naglibot sa likod to bala. Mga 30 meters away from the highway. Dari sa unha naglibot kay ti gin-secure pa to karon sa Soko ang way balalin sa highway kag ginagyan niya nga bangga pagkadto sa balay sang pamilya Ramos nga didto siya naghaplak. Tidiri may bangga sa pihak nga pwede ikaw kalibot. Ang problema didto signal sa communication. Halos makasulod na ito sa nga communication eh. It's 9:28 in the morning. Dari sa XFM. Base kon may nagpang-happy pa sa inyo. Derati, ano? Premium D3 coffee mix. Iniya para sa mga conscious bala sa blood sugar level para hindi magka-develop sang insulin resistance. You know why man dayo nagaka-type 2 diabetes ka mo, ha? Una sina insulin resistance, pero may mga manifestation na sa lawas ta. Ang insulin resistance, una, dasig ka magtambok, pagkatapos nagabarak-barak ang tangkaga mo, most likely, pa-check up ka mo dayon, base kung nagka-insulin resistance na ka mo, pwede pa na ma-reverse, ah. Hindi lang ka mo, ang inyo sininga diet bala. Hindi lang ka mo magpatama sa mga sugary drinks, sobrang panginaon sa mga white bread, pagkatapos damo nga consumption sang carbohydrates, and then kung mga pigid man kamo inom kamo sang Santhon or premium D3 coffee mix kay may vitamin D and vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity kung may insulin resistance na kamo. Ti karon ko maghibi bata nyo dang ati mga pimang kuya at timplahin nyo Santhon plus coffee mix. Mga tag 5-year-old, pwede na nikinom. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Mangustin, moringa powder, kag soya powder niya. Ang lecithin dira, makabulig pa para makapa-activate sa brain function sa mga kabataan bala. Pagkatapos makabalanse sa mga hormonal imbalances sa lawas, labi na sa mga babae, para hindi mag-suffer sa mga menopausal-like symptoms sa mga lalaki para mabuligan nga, mapunggan nga magka-prostate problem or prostate cancer. Amo na ang isa sa mabulig sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus Coffee Mix. alas 9:29 sa ato siring pagparagad diri gihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Ma'am Kizuna Ramen. Thank you for listening diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ara si Katropa Romel nagbalik sa. Okay. Balikan tabi. Update sa si Materon Katropa Romel Mel.
2: Katropa Jocelyn nagpamati kita sa istorya pala sang bata sa pulis. Sa investigador sang pulis ng Anilao Municipal Police Station. Bali ang background sini nga may nag-akusar ang tiya sang bata niya. Wain ta pala kun utod sang biktima, nag-akusar sa biktima, grave threats. Tapos, may ginakusar ang biktima, tatlo ka kaso sa certain dyan, ito ba na? Kaina, nabatian ko. Illegal discharge, attempted homicide, basta nalang tatlo ka kaso, katapang Jusel, nga amuning hearing nila subong.
1: Adaw pinamilya. Inaya ang gulo pa lang ha, ginasunod ta. Ang tiya niya din ang balay nila sini Katropa Romel dira sa lugar dito sa Piak Tupadia.
2: Base diri mang guro Katropang Jusel. Kay hindi ko kay istorya abi sa pamilya kay gina-investigar sa pasubong sa mga katapos ang pulis sa Anilao Municipal Police Station. So ganaga pamati lang kita sang ilang istorya. Muning ang istorya ang ginasaysay niya abi sa pulis. Ginakusar si tatay niya sang tiya nila grave threats tapos ang nag-akusar man sila sakay asertin dyan daw tatlo ka kaso nga muning hiringon subong katapang Joseph.
1: Muning kaso iya sang ano ha sa part sang victim amuning pag-strafing sang balay niya si alias dyan ang suspitsado
2: posible
1: tapos may dyan. Kaso man sa ginatubang sa tiya niya aning biktima
2: sa
1: grave threats.
2: Tiya kuno sang mga bata ya.
1: Tiya sang bata.
2: Kay istorya sang bata niya nga tiya niya kuno ang mga tiya ni nag-file.
1: Di ba si utod
2: niya man? Tiya sang bata. Ba si utod niya?
1: Utod sang victim?
2: Oh, basi man. Or family nila or relatives nila. Mas malapit nga relatives kata pang Joseph. So muna ang nabatian natin diri nga latest sa investigasyon sang pulis sang Anilao Municipal Police Station. So, try naton karon nga malabot gid ang pamilya para masaysay nila kung ano gid ang background sang kaso kag kun sinong posible suspect nila kag kun may aran sila suspect sa pagtiro sa biktima Katropang Joseph.
1: Okay. So, we'll give you time.
2: Yes, Katropang Joseph. Okay. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Bullseye. There you are si Katropang Romel Paklibar live dito sa Barangay Fuentes, Anilao, Iloilo. Now, we're not saying nga mo ni ang rason kung nga natiruhan ha, ginpatay ining si Danny Cornell. Pero ang angulo karon nga ginasunod sang mga kapulisanta based man sa panaysayon sa pamilya. Ang latest sining kontra sang victim amo ni ang tiya sang kabataan niya base kon utod niya man o kon sa iya asawa. Ha? Ang kaso nga ginapakatubang sang victim sa tiya sa mga kabataan niya most likely utod niya ha. Most likely utod niya or iya man sang asawa niya. Grave threats. So ginkasuhan siya. Ang victim, may ginkasuhan man si alias Jan. Ang kaso, frustrated homicide, illegal discharge of firearms, bangod kay ginstraffing ni alias Jan ang balay niya less than a year ago. Amo na karon ang ginasunod niya ang gulo. Pero we're not saying amo ining rason kung agin patay sa isa lang na sa ginasunod sa mga rasones kung posible sa nga siya ginpatay. Pero base may iban pagin sa ning mga kontra bala or may ara sa sang iban pagin sa ning mga atraso ina mga abyan ang ginaimbestigaran pagin dugang sang Anilao Municipal Police Station and ginaparinguan dito karon nga ma secure ang dugang sa ning mga informasyon with Katropang Romel Paklibar. Ang inyo nabatian mga abyan is an XFM exclusive diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sang Visionix Plus supplemento to maintain good eyesight ya may lutein, beta-carotene, vitamin A, kisiasantin, mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Sa clinic, mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Kanto lang kamo dira, huwag kamo da bayaran. Arada si Ma'am Gina, si Ma'am Isen, ang ato sa ring consultant in the person of Doc Ray Empinado. Sa mga Mercury Drugstore branches, bala available, tanan niya branches nationwide ang Santhon Gold Coffee Mix. Available man ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Watson's Pharmacy, Arada, available ina. Kag sa mga suki niyo, mga butika, kag pharmacy, kadto lang kamo. Siguraduhon ninyo, nabakal ninyo, produkto kag may tatak Yes to Health. Alas 9.35 sa ato sa nga pagparagat. Abi sa iluhan, tas katropang Jansen, kag si katropang Ira. Iniya medyo may pagabastos ng balita. Dira sa may esplanad, sakop sa barangay Progreso Lapos. Kung Progreso, ara na da sa tabok bala sang city proper, Progreso ina, sa unhan lang sa kilid gid niya, sa unhan lang dira sang wharf bala, sang pabakulod ng mga fast craft. Actually, antes ka na magsulod, ni may taytay na da, tawag na ton Drilon Bridge, nga nagangot lapos dira sa, ano ganin na da, barangay Arsenal. Nang taytay bala dira sa may Arsenal, lapos ka dito, shortcutan ina, para magkanto ikaw sa wharf, sang mga fast craft pabakulod. Sa kilid dyan sina, left side, may arat na da sang boat club. Dira pwede ka karkilada sang jet ski, pwede ka da ka arkila sang yati. Ha? May yati na da sila kag jet ski. Pwede ka da ka arkila. Nagaagi na da ang ato sining esplanad. Karon sa isa ka area, may ara na da nga area right now. Nga daw, naka-igo bala nga daw ginbutangan sang kudal. Nakita niya ng kudal sa kilid, sa railings, ha? Sa kilid sang mga esplanad. May isa ka daw bulubakanting area. Ining bulubakanting area actually, daw may ara sang mga pulungkuan bala. Kita nyo na ang disenyo dari sa Diversion Road, sa kilid na bala sang Marina Restaurant sa una, subong display area, kag istakan, stockyard, sang Toyota. Kuni may ara na daw landmark, kuni daw may mga pulungkuan na da, na daw daw mo ng disenyo. Karon, nyo di kakakya. Ang natabo, may nag-viral karon nga may babae kag lalaki. Ang babae actually, may nagakabit pa nga ID. Tapos, seem to be ang uniform daw iya sang high school. Tapos, ang lalaki, nagapungko, nakadilargo, ang babae, nakapalda. It seem daw uniform sang high school. Pero tiin ni buddy, could buy uniform na maghambal ng estudyante ko mo. Ha? Sa una, uso na. Debla, mambal nila nga, may estudyante ko to siling niya mo. Tuksan mo lang. Sok-sok siya uniform sa estudyante, galing mo kay... Amo nang hambal nila. Manog doctorate na sa bisyoya. Nakitaan nga naga, may sexual activity. Ara gidya, sexual activity gidya eh. Ha? So, ginpabalikan ta to with katropang Ira and katropang Jansen Crisostomo sa may Hulo Hilamunon Dampi. Ha? We don't know kung diining Hulo Hilamunon Dampi. Nga may makitaan dari sa background niya, may mataas nga antena. Actually, ang antena, nga ina, kung ikaw magsala, antena ina dara sa Guangco. May radio station da. May antena da sa Guangco. So, di rin natabo. Actually, it's part of the esplanad. Abe. I-check tabi si katropang Jansen Crisostomo kung na-identify na tong babae kag lalaki. May arata da blur, ang blur lang ha. O hindi gani, ang picture lang katropang January. Hindi lang ang inang naga-usdang-usdang. Kay ti ara, ganyan mo, may naka-video actually. May ara, galit tao sunhan, nga nakakita, nga naga-usdang-usdang tanang babae sa saba kalalaki. Rason, daw, why ko kita ang tao, katropang January, magamunaw. Dindra ang tao man. Naga-usdang-usdang siya. in short, sini making as if sang sexual activity. Ang babae, ang lalaki gapong ko, ang babae, yamo nang gasdang-sdang. Sa area, ara si katropang Jansen Crisostomo, check ta dito sa area. Pwede nyo abi for demonstration purposes, katropang Jansen, katropang Ira. Yates! Katropang Jansen, sa report, please proceed, katropang Jansen.
3: Katropang Josel, live kita dari Subong sa Esplanade 11, dari sa Progreso La Post. Ang pwesto o dirigit ang lugar kung sa diin nga may ginhimo, no, nga hindi maayo, ang duwas kini ka nga believe to be estudyante sa isa ka eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo, katropang Josel. Ang exact location naton diri ang pinaka landmark Pausil, top of Iloilo, diri lang gid sa kung gatubang kita sa muning explanation sa right side, kumbaga maagyan mo gid ang the boat club of Iloilo, katropang Josel.
1: Katropang Jansen, pwede mo ang view gid bala, the actual view. Synchronized to that of the video nga nakuha. Mapatubang bing camera ta. Kiti do na limpyuhan na na ang ano eh. Nahilamon na na pangutod ng hilamonda. Para makita ang tagid lang actual sini. Ang almost synonymous shot. Ang synonymous shot bala sa video nga naglapta katropang Jansen bala ng puste. Pagkatapos may kitaon nga antena. Daw antena ni daw dito sa Guangkong area.
3: Malapit-lapit gawa.
1: Oo. Pagkatapos malapit ga-focus ang taytay, kitaon ng taytay. Which is synonymous really ang shot. Sa nag-video, sang duha iya, bilib to be estudyante, ang lalaki na kapungko, ang babae, gasdang-asdang, katropang Jansen?
3: Do, dirigid katropang Josel. Yung tanawon, kung kita natin sa video, do, dirigid na kapungko ang estudyante, ang duha kay estudyante, do, dirigid nga portion katropang Josel. And then kay diri abi gin hawana na ni kat
1: ginhagbasa na nila
3: wala wala na ni sa mga hilam
1: as
3: well as ang mga hilam mo sa side ang plasada ta katropang Josel daw daw malipdan gid man abi ang ininga portion kun the face kita sa Iloilo River nga side
1: daw dito so, dampi sa nagkipot-kipot to katropang Jansen eh. Sa nagkipot-kipot, dampi to bla sa ubos-ubos to.
3: Diri kay katropang Josel, makita diri ang taytay. Diri na di ang the boat club of Iloilo. Diri na di nakahilera ang mga na gamay nga mga barko.
1: Yate na da kag speedboat, pwede ka na karkila. If you want nga mag-adventure via yate or speedboat, may boat club na da, pwede ka da ka Arkilan, then you can bring them, kundin ka man to sa Gimaras, papabakulod ka man kung kaya sa yate, pwede ka da ka Arkilay, boat club na da, so dira lang dampi, progreso na da, no, Lapus?
3: Oh, yes, katapang Josel.
1: Mm-hmm.
3: And then, ang, amunin siya ang shot, kung pakita natin ang taytay, no?
1: Abi pa close up bi katropang Iray close up abi para maka demo ka mo for demonstration purposes karon with katropang Jansen ah.
3: For demonstration.
1: For so, demonstration
3: kung,
1: purposes.
3: Kung tanawon natong katropang Josel daw diri nagapungko ang ano ang duha ka mga estudyante.
1: Abi pungko be. Abi.
3: Daw diri. Ay makita ang taytay katropang Josel tapos ang mga ano ni mga last time ang mga hilamon pati sa likod din eh. So wala na ni sub.
1: Dito pa sa ulunhan katropang Jansen, so ubos-ubos pa dampito dito sila. Inang sa daw naghawak-hawak gid bala do diras laga pungko eh. Ang naghawak-hawak bala nang alagyana oh. Nang do nagkipot bala. Kay megatupad gid duha ka poste abi mo. Pagkatapos may hilamon, si katropang Ira daw hadlock mag abi pala piti na lang katropang Ira kay ma, for demonstration purposes lang bala ah.
4: Ano man ako mapalapit.
1: Oo.
3: Oh, daw mo ni daw diri ka tropang Joseph. Kay akin may mga nakita kita diri nga mga ano eh. Do handprint ka tropang Joseph. Gani no ni pero may mga ano pa diyo. Yaka kamot ka tropang Joseph.
1: I don't know. May wet wipes pa kuno sa puans ka tropa Romel na nakahapon mo.
3: Oo, galing gusto mo abihin natin diyan natin loan na gimang ka tropang Joseph. Ari may mga ari pa kita wala ka tropang era. May mga pintas ang kamot. So, pinta or ano nito? So, smudge ka to pang Jocel. Handprint sa diri nga area, ayon. So, possibly, diri gid dapit, no? Ang natabo ang ilang activity ka to pang Jocel. Which is, ang sa likod sini, kung tanaw na to, ang iasang foremost ka to pang Jocel, planta. So, may posibilidad nga ang nag-video katropang Joseph is either dito sa likod or sa may area sang foremost katropang Joseph. Kaya wala naman abis ang iba niya agyan. Kung haling ka din sa may Labobilo Ilo, may alagyan, diri lang din ang alagyan. Pero may lapos pag diri katropang Joseph, maano ka diri ma
1: inang gina-focus karon din ni pagkadto katropang Jensen na focus nang may mga hagdan-hagdan din pagkadto ina sa kilid sa suba
3: suba na gid ni katropang Joseph pero okay. Sa mga
1: dito lang taton niya dito lang taton niya pataka demo gani
3: sa mga nagpamunit kay Gina Katropang Joseph, may pwede diri agyan. Hindi ka mag-agos sa Dabo Club o Biloilo. May alagyan na di, pwede ka diri makapangilihit. Lapos ka naman sa next court sang esplanade pagkat Katropang Joseph. So, posible, sa naman sa mga nagpamunit, posible nga diri nag-aagi ang mga estudyante pakadto diri sa area Katropang Joseph. Kaya ang alagyan lang gid, nga main nga alagyan, is maagi kagit sa The Boat Club of Iloilo.
1: Oo.
3: Para sa mga area. Pero nahibaloan ng mga nagpamonitoring kalabanan sa mga estudyante nagkadto diri para hindi sila makita alibawa diri sa may The Boat Club. Nagapangalihit sila halin sa esplanade iya mga po sa progreso diri sila maagi sa kilid ng foremost guwa diri sa during Esplanade 11 na katropang Joseph. So, daw ni ang shot gid sang ano no, sang sa mga estudyante ngani. Actually close up na ni nga katropang Joseph no. So possibly nga ang shot gid is halin diri sa may ang foremost nga ano nga
1: from that area be katropang era from that area of the same angle. Try abi nga i-close up ang cellphone katropang Ira para makuha ang ginaton kay may ano eh puno sang palma pagkatapos may puno sang may iasang daw centennial type nga ano na tawag naton suga almost the same in that area na daw daw dira gid nga area katropang Jansen eh. Ang shot amo na nga area kay sa puno sang palma ni amo ning may nagatubo nga no may nagatubo sining hilamon dira sila sa puno dampi sang palma katropang Jansen which is adjacent dito iya sa isaman ka lamp post duhang kasunod actually ka lamp post so da mo na nga ang gulo katropang Jansen eh ang nakuha. Actuality, pwede pa ganing ma-zoom in, pwede man ma-zoom out. And dito sa tabok, amo ini ang, ano ba, ipan to the left gamay, katropang Ira, to the left, gamay lang. Nga madala, ining gamay lang gida, pan to the left. Na daw amo na ang almost synonymous nga shot, katropang Jansen.
2: Yes.
1: Nan, daw amo na ang synonymous nga shot. Dira sila sa puno sang palma dampi, katropang Jansen. Uh-huh.
3: Yes, sa katapang Joseph. So kung diri kita nga dirigid man sila abi no, nagapungko. Malipdan sila katropang daw pader. So di sila kita on coming from dito sa tabok sang ilor. Pero posible sila nga makita diri gihapon katropang Joseph sa may taytay tapit. Visible diri ang area eh. Kung kung tanawon naton posible silang makita diri nga may tawo abi daw diri halin coming from dito sa may Taytay nga area katropang Jocel.
1: Pero kung magatubang ka sa Taytay katropang Jansen ang nagshot diri sa likod eh sa likod nila anong ara sa likod nimo katropang Jansen do dira dampi ang shot naghalin eh kay may ano pa gani oh may nahagip sini nga daw ano bala simentado nga portion lapit sa simentado nga portion siguro mga 3 feet ang kataason niya nahagip pa eh katropang Jansen diri sa dampi sa imo sini nga mga tubang atos taytay left side left side mo diri, sa likod side, sa likod dira sa likod mo dira sa dira ang nagakuha sang video.
3: Ang shot na ang diriya sa ang view naman diriya sa likod sa tropang Jocel.
1: Na most likely dira ang ano, dira sa may ano na o sa may daw hagdan-hagdan na kay may nadala sining inang daw ano bala? Daw iya sining tawag na to sini design. Dira sa nagakuob ka tropang Jansen malapit dira, sa may in, may ano daw bukana bala sang daw ano na. Nag-curb-curb na lang pwede ma-standby yan sa right side mo. Daw dira dampi. Kaya may nadala nga porsyon na dira, katropang Jansen sa iya sining nga camera eh.
3: Diri katropang Jocel, kung dirigid man siya abit sa ano no, dirigid siya sa Esplanade nga area, may possibility nga makita siya abit katropang Jocel. Kaya di, kung magkatro kita diri, ano na natin, tubig na katropang Jocel diri sa So may dakong possibility nga either nga dito siya sa tabok o dirigid sa may foremost sini nga gate kay parking lot na di katropang Jocel sang foremost
1: dira sa salikod na katropang Jansen na sang inatubang mo na o kay may nadala may nahagip dira nga daw daw pensa bla nan dira sa kay may nahagip dira, da nga daw pensa katropang Jansen sa iya sini nga shot eh why dito sa pihak sang amuna na nang punta na bala. Amo nang nahagip yes, katropang Jansen. Buta malun dira siya. Nagauyong. Dira katropang Ira. Na, amo na. Dira sa nagauyong long shot pakadro dito sa lugar katropang Jansen. Kay nadala ng porsyon na eh.
3: Oo. Dakong posibilidad katropang Jansen nga diri si Dumay diri.
1: Oo.
3: Or diri sa Beno. Nagatindog. And then nakuha niyang ini nga nakuha niyang video. Or ang diriman sa may foremost katropang Jocel. Kaya ang area abi nga ni lipod na gid man na di katropang Jocel, hindi mo mabala.
1: Galing sa foremost diri. Wala sang amo nga structure. Inang daw kilid bala sang daw pensana, daw pader nga nadala. Wala eh may pinta pa nga puti pagkatapos may hilamon pa gani nga nagatubo eh.
3: Posible nga ba sinazoom
1: katropang Jocel? Gin-zoom lang kay na, nahagip ina nanang punta na katropang Jansen nang may pinta nang aputi amo nang nahagip actually eh dira sa sa nan na, dira sa most likely ga plastar amo na nga may nahagip nan tapos gin long shot kagin na zoom in
3: yes
1: pero
3: in case nga kung dirigid man abi katropang Jocel actually kagina nakita ton diri nga portion sa diri kinatindugan si Bong sang kamera, diri na din nagatambay ang mga nagpamunit katropang Jocel. Diri na din ang medyo lipod, abi nga, ano, no, lipod or mahandong bala nga area, diri sa Esplanade 11. Nga, that's why nga posible, kung sino man ang nakakuha sang video or sino man naka-video abi sa ining mga estudyante, either diri nagapwesto sa ato nga area or diri man sa may foremost in-gin zoom lang kita katropang Jocel. Sa mo pa na ang gina-identify kung sino gid ang nakakuha sa isang video.
1: Sang kasano lang nila na da, gintinuan katropang Jansen man? Kay pinanggabot nila na da ang mga hilamon. Ano pa da mabudlay na naton ma-identify? Kag pinangkuha na ning bato sa kilid sang ginplastaran sang duha bala?
3: Daw kagina lang katropang Jocel. Kaya paglapayan diri, ari diri ang mga taga city government sa area that's why yung pinapag pag-interview man natin din kay Cap Libares sa Nigeria na kumbaga mayo ganito nung na-check diri sa city government at least na tinuluan bala katropang Jusel kay daadamol lagi na ng Hilamon sa garing nga area.
1: Dira gid sila nagapungko sa tadlong gid mismo sang Palma na nga na-focus ta subong katropang Jansen. Dira gid sila sa tadlong sang Palma gapungko. Makita nato na side by side sa kilid ni sang Palma or sa tubang sang Palma dira sila gapungko. Pagkatap ang lalaki ang babae mo nagauyad-uyad. Pero believe ko sang kamera sa nag-shoot sini mo basi kon iPhone ini.
3: Oo, mga ano bala mga 50 times zoom goron in kinanglan para maano gid ma-focus kag mga makita wala ma-zoom bala ang ini nga nga himo katropang Jusel. Pero sa base sa ton nga pag Paolo Pamangkot diri kagina, actually ano kagina kay top Jalin Libares katropang Jusel is ongoing pang ila pa-identify sa ini nga ano no ini nga duha ka mga estudyante.
1: Hindi man tapiho estudyante ha. Pero yes. Looks like students labi na gid ang babae kay may ano pa siya may ID. Pagkatapos ang iya sining uniform daw kapareho sang uniform sang isa ka high school dari sa aton sa siyudad katropang Jansen.
3: Yes, kag sunuman kay Cap may possibility man na daw is daw uniform man sang isa ka college pagit katropang Jungsil.
1: Oho.
3: Nga malapit diri sa Lapos area or City Proper area. Na ilaman nga gina tanaw sa Subong. Kaya actually sunuman sa ila nga wala pagit sila sang ano ba no or blanco pagit Subong kun sino kag kun ano kun ano ba kung mga minor de edad ini or hindi katropang na Jusel kag kun estudyante gid man abi no ang edi nga mga involved pero sunod sa iya nga ti ginaprepara niya na ang iya man nga pag ano abi pag daw kumbaga iya nga pagamanduan ang iya sini nga mga barangay tanod nga magbantay sa gidiri kada aga kay ti sunod sa iya hindi lang kuno galing gabi na bantayan diri kundi bisan aga katropang Jusel kay aminado man si Cap na may mga nagakadto gid man diri nga mga estudyante especially bisan aga baskula ng klase diri nagatambay may mga naga jogging man diri may mga nagatambay gid katropang Jusel that's why sino sa iya nga ti kun especially sa pareho sa bunga oras wala gid ya sang tawo
1: diri. Pero may mga instances katropang Jansen nga may nadakpan dira nga nagachikiminganay man.
3: Muning first time sa Topang Jusel, sino kay Cap.
1: Pero,
3: possibly, abe, sa muning nga sitwasyon Subong, especially sa bunga oras.
1: Tigaling hindi ka man dira makapagusto, Katropang Jansen. Kay talambayan sa mga nag-standby, kag nag-pamunit na da sa may Lapos area, labi na gin sa Progreso.
3: Yes.
1: In short, sining, okay, medyo malipod-lipod nagligad, kay ti damol, kag dabong dira ang Hilamon. Pero dira sa naplastaran yung Subong, sa ginaplastaran, most likely dira gin-shoot, dira nakaplastar ang naga-video katropang Jansen, kaya hindi kitaon dito sa ila, talambayan sa manugpamunit. Kag pwede ka ginakapalipod, nga hindi nila ikaw manotis katropang Jansen. Kahit layo naman sa ila, mga pilak metros bulubanta mo, pakado dito, may 50 metros.
3: Pagkanto sa boat job katropang Jusel.
1: Pagkanto sa ginplastaran nila kag sa ginatindugan ni katropang Irada.
3: Wala guro mga ano na siguro mga 8 to 10 meters lang guro katropang.
1: Ati kalapit lang gali. Abi pungko kamon katropang Irada ito for reenactment purposes be. Bayahan niya ka karunda sige hagin nakapalda ka dana. Nakapalda ka dana. Daw uniform nga dana sang college paldaya Subong.
3: Nainitan sa katropang Jusel hindi siya mag init
1: mm-hmm.
3: Pero amo ni ang plastada katropang Jusel kay kung amo ni gid man nga oras alas 10 sa halimbawa wala gid sang tao diri wala may nagapamunit wala sang
1: Pero kung magsugot ko nung katropang Ira sang reenactment libreho ni katropang Nunong to karon iya fishball.
3: Hindi sa Kaya saga, nainitan sa...
1: Basi haboy ya cellphone na karoon si Iloilo River, Blau.
3: Oo.
1: Okay. So why pa ma-identify ka Tropang Jansen up to now? Pero ma-identify ni actually mo. Kung kakason na mo ni Katropang Jan Ray ining nagatabon si itsura nila Katropang Jansen, tama ka tag itsura nila sini mo?
3: Oo, makilalag.
1: Oo, kilalag
3: na. So nakakilala sa iya, mahapos nila ma-identify.
1: Mm-hmm.
3: Pero, ting sa barangay counts, inahalin pa sa gagawin na matraigin nila nga maano abe, no? Kung ba't ikong taga dire lang man ilang barangay or mga estudyante abis ang ano no ang mga nakakilala bigang mga estudyante dito man sa Progreso Labots pero sa bungso ano pa wala pa gid katropang Lucille so may natalana
1: kon makilala ani assignment ni katropang Ira kag katropang Bea mo kon makilala nila librehon ko chicken joy nila.
3: okay mm. Kada wala ga Okay si Katropang Era, Katropang
1: Lucille. Kinanglan makilala nila ni Din nga eskwelahan. Ano ang course kon college, kon high school naman anong grade, di ba? Librehon kon chicken joy nila. Deal or no deal?
3: Deal. Deal kon to Katropang Lucille.
1: Oh, okay. You have a week ah. May isang semana, Martes lang subong.
3: Ano dapat
1: kasi hindi pag pulians Biyernes na kagpangita na lang sa eskwelahan hindi to mga estudyante ito makaon to chicken joy bla.
3: Bakit ka na dapat
1: ha? Carousel? Why problema? Bakit walang chicken joy?
3: Muna yung prestada dari Katropang Josel sino kay Cap Libaret may natalana silang meeting sa buong adlaw probably basta ba yung City Mayor ay sa trend niya kay daw ipatawag sila Katropang Josel sa City Hall as to kung ano man ang pwede sini niya himong ondre pero sunok kagin na high cap nga plano nila nga magbutang sang schedule pagid nga aga mag-check diri ang barangay Tanod sang barangay Progreso Labots para man niya ma-check diri ang mga activities sang mga estudyante kay no, sa mga nagpa-monitor ni Katropang Josel, kalabanan nga nagakadto diri ang mga estudyante from 2 p.m. hasta na rin sa alas 5, alas 6 sa Katropang Josel. So,
1: taga din kalabanan niya kadto da?
3: Muna may mga sa malapit nga college diri Katropang Josel.
1: Oh, may college da how?
3: Oo. No, private nga college.
1: Din located ang college da?
3: Direct sa may atrium.
1: Sa atrium. At yung matabo ka pa sa Taytay, sinakatropang dyan. So bagay, pagtabok mo sa Taytay, barangay, Rizal, Apo Sur, pagkatapos, maliko ka lang sa Tuo, pagkanto ka na da sa Progreso.
3: Yes. Pero hindi pa na sure git Katropang Josel. Pero sa mga nagpa-monitor, may mga estudyante. Dulay nilain mo yung mga estudyante. Kaya may mga lapit kayo manabit rin ang may eskulahan.
1: Diba, si kon manugpamunit ang nakashoot siya na, dara, kon mo sugid lang bisamon ko mo, tayo may luhan ta Santon Gold Coffee Mix kon mo, ah.
3: Actually, may higin pa mang kotse to dari kagina. At siya, wala man ko mo. Kasi alam ko na siya dari nagkakadto, though twice a week lang. Nagpulo pa ngunit lang daw as na hobby lang abi Katropang Josel. Gusto nang siya, wala man siya IT. Kaya nga may mga nagkakadering estudyante. Kaga kung diin sila nag-aagi, din ano yung binaubra nila diri. So, naman ang munang iya nga ginawa, naibaloan ng Katropang Josel.
1: Okay. Sige. Papangita na kay Katropang Ira. Kung sanay sinoy niya. Bisan na ang babae la makilala ya. Babae ko na laki ah. Duha sila ni Katropang Bea bla para may bucket sila sang chicken joy.
3: So based sa video ginatan-aw around basi mga 2 p.m. to 3 p.m. ang timestamp ni Katropang Josel nga na videohan ang ini nga natabo no. We don't know lang para sa confirmation sini. Pero muna ang ginatanaw nga oras nga kung sa diin nagkakadtoduri ang mga estudyante or mga nagkatambay Katropang Josel. Kay tamo ni gumin ang oras, tama kainit diri Katropang Josel. Direkta gid diri ang init. That's why nga do wala man diri may nagatambay gani sa amo ni nga oras sa Katropang Joseph.
1: Okay.
3: So live diri sa Esplanade 11 sa Progreso Lapu sa Pulso Patrol with Katropang Era Espinosa. Ang ining balita nga dinong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Inon D3 Calculo, Data Reserve ng Employment. Para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jan Pintosotsumo, XFM News.
1: Pamangkot sini, dahu. Hmm? Sana'y sino ato? Problema sini, kiti nagtinuntutan na ito, kadamos ang pwede niyo palipdan. We're not saying you are tolerating this. Pero nga, agindala nyo panis publiko man, ha? It's more fun ha? In Iloilo City, Philippines. Ginbutang nyo naman sa headline worldwide ang Iloilo ba? Ha? Anay kay ginadayaw na nga ito sining Esplanade. One of the best so far in the Philippines. Pwede ka maka-jogging. It's a long stretch of, tawag na ito sining Esplanade. Maka-jogging-jogging ka da. No need nga kundra kas Progreso makadto kapato sa may Diversion Road para lang makadchangin sa Esplanade. May Esplanade kita dira. Ang aton Iloilo River both side. Amuning plan, no? Gidya nga butangan sang Esplanade. And dira, mag-aserbi nga telipunan sa tao, mag-enjoy bala sang scenery. Pwede kakpulo pamunit dira sa Iloilo River kung mahiligon kaya mamunit. Ha? Grabe man yung manugpamunit. Kung manugpamunit, sininagsuot ba? Sus! Doble hulik eh. Nakon mo na may hulik sa nga babae, may hulik pag isang lalaki. Pero kidding aside, abi liog lang ko sa mga kabataan, napusok ko ng mga kabataan eh. Tawag naton bala, kung kaysa hindi na makahawid bala, bawo Diyos ko, hindi nyo ba papakoy, si nanay kasi tatay nyo. Ha? Dumdumon nyo na, pilido ni nanay nyo or ni tatay nyo, dala nyo na, bawo. Siguro nagakinanglan ng ini sila sang guidance. Professional intervention. Because hindi naguro normal sini ang mindset nila mo. Why is it nga himuo nila ni sa public? Debla? In short, sini hindi na yung saktong mindset mo. Tiyendihan, taman bala tiyagon sa babae kilalaki. Laki mo yung tayo mo. Debla? Tiyendihan ta. Pero not in this kind of place. It's a public place. May hindi kakakya. Kadamo sang pamalay das tabok, kadamo sa nag-aalagi da nga matalupang danid kamo nga ang dira ginila himuon ini buta malon may problema sa mindset, sa setting sang mindset sining duha nga mga believe to be estudyante ang uniform compatible to that of a college kun si Katropang Jansen pa dari sa may Isnart area dras Capitol area blang college dabla. Now, the compatible dira. We're not saying yung taga dira, ha? Or base sa high school man, ang uniform sa isa kakilala man ng high school sa Lapos District. Mua-mua-mua man yung uniform nila, di ba? Pero 3/4 eh. Buta mo lang sin eh, compatible to college ni. 3/4. Di ba katropang dyan, right? 3/4. Ang iya sin yung nasuksok, ining iya sa babae. So kung mag 3/4, most likely, the college level na ni. Pero ti ibilin ta ni sa ato sa ring mga kapulisan, sa mga barangay officials da sa barangay Progreso para mahibaluan ni kung sanay sino because ang importante diri may ara sang professional intervention sa ila. Kay it seemed daw hindi na insakto ang mindset sining duha nga involved na nag-public display of affection. It's already 10:08 sa ato sering pagparagad way na ta tiempo. Yagin pa tuslok na gid talaban na bahambaling glory. Joy Lambria. Ay nako. Ambal gani ka kilala ko hindi lang kuno kay tuslok gin patala yagid. Natalahan na. Way na ta tiempo sa ato sering pagparagad. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side upod ta si Katropang Jan Ray Bertiz. Ang ato sa ringan pagparagat, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Quality products ang Yes Health Incorporated. Approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Mabakal man sa clinic may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, Atubang sa Midtown Hotel. sa ngalan sang XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: tinawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo ngagin buhat mo. Putigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ang pasingkasing ko. Tunagaluna yung akong balatsyakon. Nagkatula ang kaki ko sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like you want me to kiss you.
1: Palapit niyang nawong niya sa akon.
0: Donita.
1: My God! I'm sorry. Nasalapay ko ang baso sa sundae. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ko sa tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Kinatapuan niya. Hala. Nabatsagan ko. Nagpangisog ang alaga ko. Donita? Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala! Kabuang sakon! Ang pinanos-noson ko, among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti nga tabo. Kare ka na lang gani. Obdin hala ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungko ka lang, Anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga nagasiga nga suga sa piya ka mga building. Katahong sambalay ng ini ni Brian. Handom kuman na makaangkon sa amo sa ni katahong nga balay. Pagpunta ni, maabot mo ng adlaw. Gamasarangan ko na magpatindog sa amo sa ni katahong nga balay. Om, nabukas ang portahan sa kwarto ni Brian. Oh, hala, si Linnea. Mailis isang pantalon. Apo nga, nag-shorts lang siya, oh. Kanag-kamiseta. Oh, nag-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailis, hindi siya tuod. Kagulo sa isang plano na magkinaugalingon kami.
0: Oh, see? Kadasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanami diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas nga building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Kagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa amusin nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Wala. Si Brian, ginatulokin niya ako. Ah, nga ah.
0: Kaya na ko pwede nga gusto nga buhaton.
1: Ah? Anong? Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Donita.
1: Ay, oh my, hala. Ang iyo kamot. Nakalagaw sa lawas ko.

0: Nakadus akong duban. Brian, no!
1: Sorry. I'm sorry.
0: No, hindi ka mag-sorry. Okay lang.
1: Ha?
0: Huh? I mean, wala ka man sa ginhimo nga balain. Ginpulbaan na ako kay...
1: Hindi ka pa handa? Dapat. Wala ko ikaw ginpilit.
0: Wala mo man ako ginpilit.
1: Hindi ka ginmagpasugot na akoon ko ang responsibilidad sa natabuno.
0: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos man ko sang halok sa imo.
1: Sweet ka gid, no?
0: Ambot ay pamangkot ang mga magulang ko nga lalaki.
1: Pilya ka gid, no?
0: Oh my! Kinapos mo ako sa nginali.
1: Nagdugang ka umulumul ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung katubang ko ikaw.
0: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko ng halok mo eh.
1: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
0: Sa banta mo, babalos ko sang halok sa imo. Kung hindi ko ikaw gusto.
1: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
0: Wala pa ganay ko mo kay Balungan, nagapangaluyag ka sa ako, no? Tapos subong, batunon ko na ikaw dayon. Base masiling ko yung isit to get ko yung asaya sa babae, no?
1: Wala ka makaibalo? Nga nagapangaluyag ako sa imo? Daw kinanglan ko gidgali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga easy to get ka. Pinsaron ko nga to the max ang crush mo sa akon. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita!
0: Ay! Uy! Kaugot sa pagkakos mo sa akon. Uy! Aba! Uy! Bago ko lang ikaw ginbaton, ha? Apang pilaka-beses mo na ako ginalokan.
1: Siyempre, kalugon sa oras. ay, hala. Basi kong ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idulong ko na ikaw.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakapudloy sa pagpindo. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Sister Doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

pagkaroon na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ganabatian, naging hambal niya. Pag nahigugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon na niya talikod kag magbalik sa iya sa lakyan. Nimula man ang gano'n siya ng kambal na mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: Baylo kita day off?
1: Panik, Bay. Kabalo ka ng mga birthday sa hinablos ko. Mabuli ko sa magulang ko sa paganda sang party sang iya anak.
0: Ati, sige ah. Wala sang problema. Basta kun ako naman ang nagakinahanglan sang bulig mo. Hindi mo ako pagpaslawon, ha?
1: Oo ah. Ikaw pa.
0: Uti, pakadto si Brian?
1: Oo. Ginimbitar ko siya.

0: Kai, si Brian Galio.
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako.
2: Ako ang iamay. Apang wala siya makainambit sang bahin sa imo.
1: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila kaadlaw pa man lang niya ako hagin baton.
3: Kita, Donita. Ako mo lang get na ina.
1: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
1: Oh, I hope nga magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, sige, B. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay. Wow! Barbie doll? Kanami, sinitita Donita, no?
0: Kanami, matuod.
3: Ay, tito, thank you.
1: You're welcome.
4: Sige na, Sarina. Anak, dito ka anay kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon, ha?
3: Oh, Daddy.
0: Brian, siya gali si Manong Frankie ko. Nung si Brian, boyfriend ko.
4: So, saan pa ka mong anangin mag-boyfriend ni Donita?
1: Wala pa isa kasi mana.
4: Pagsubong ko lang na nakita ang nawang mo dire.
0: Nung.
4: Sa din ka niyagin pangaloyagan. Sakali?
2: Anay ka, anay ka.
1: Kaon na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga na misa sa guwa, dito na lang ako magkaon sa sulod.
4: May ginahambalan pa kami.
1: Karoon na lang ka mo sa kilanon, palihom. Parte inis nga ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian, karika. Dito kita.

0: pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya sa imo ba?
1: Nakahungop ako. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandunita. Yutahin na lang ko nung spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, karika Francis. Buligi ako.
2: Oo, nang.
0: Madali lang, ha? Pimakandos ako dali sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nang.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ari na nang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaliwagan niya.
2: Eh daw sakit ton giniyang balatyagon mo.
0: Mas adik ka pa ganito lukon sa iya mo.
2: Nang, hindi inang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? On kay isa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa na mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kaluoy. Nagabulosong dayo ng mga nubya niyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na, lakad na to. Iduro ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: gintulog ako masakit sa ngutod ni Donita. Antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kudan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apondo akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to. Nabatehan kong inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amo ganing agin sabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Nga doon na mag-uwa ko sa pangihom ni Brian. Dokasubong pala nga. Bigin ako pansya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi mapautwas sa akon. Basi ko nang salala ako. Suno sa iya. Naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat nga kabalakan. Hindi matudangin siling ni Francis na sakito ni Brian ang balat-tsyagon ko. Hindi.

balaini. Hinalay lang ang nagsakit ang tiyan ko.

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang kape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
0: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to health.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Soft Gel.
14: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
11: Endless Love.
10: Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Kung mamati ka sa XFM,
14: sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM,
14: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 10:53 na sa aga. Kagaling nga oras ang builog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan na nga itong matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatridium. Kung nagaburo na nga itong pananawan, kinanglano na itong magtumar sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang suplemento nga mayaras ang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon sa aton nga mata, agod nga magapabilin nga mangin masanag, kagahilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Centro, Centro. Centro sa balita, Centro sa komentaryo, Centro sa serbisyo publiko, Centro, Centro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Martes ng edisyon. Betsa 28, ika-apat kagkatapusan ng Martes para sa ikapito nga bulan sang 2026. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters nga padayon nga nagasuporta diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo mainit. Sa siling nga mga inoras, bagay din sa mga nagapanglabas sa siling nga aga katropang dyan rin. Butob sa mga may lalabhan ni bulad it mayad para nga magmala. Sa aton siling nga mga drivers, sa aton siling nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton siling nga aga, kamusta nga aton siling nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda. Okay lang ang aton sa nga pagbiyahe na hinay lang kita sa pagmaneho sa nga inyo sa nga mga salakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Bisan hinay lang ang importante nga makalabot sa destinasyon ng aton sa nga mga pasayro sa mga drivers. Safe ang ila sa nga pagsakay sa mga salakyan. Sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. And sa aton sini nga mga katropa sa nagahiwat sang kafiestahan, happy fiesta. Muna nga mga binulan katropan dyan, rin daw malakalaka na sang ang selebrasyon sang fiesta. Kaya ang pinakadamo gidyang naga-fiesta, naga-umpisa katropan dyan rin, Marso, Abril, Mayo, hasta Hunyo. Di ko may mga fiesta pa sa sining mga binulan o tumtum sa masunod ng mga binulan. At malakalaka na unlike sa mga bulan sang Mayo kag Marso nga damo sang fiesta. Anyway, sa aton sini nga pagpangalagad, nagapamati ka mo, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Mabatian kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sini nga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. So buman sa aton sining YouTube channel, please like and subscribe sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagsama nagapamati man sa aton via XFM Radio Network nga application sa mga overseas sa Filipino workers naton nga nagamonitor online, welcome sa Martes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Sa mga balita nga aton sa ring pagatutukan sa subong aga, ti ang iban daw wala pa halos mahawasan sang State of the Nation address sa aton sa ring presidente. Kahapon, officially katropang January based sa record ang zona ni President Bongbong Marcos kahapon naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos. So kun lang taon naton katropang January, ang aton nga time ya gani gapon isa ka oras kag 27 minutos. Pero ang official record nagapakita mga katropa nga yara lang sa 1 hour and 26 minutes. Mga estimates ang aton sining mga kauturan santo man sa ginpagwa sang ano ni sang press secretary nga si Attorney Claire Castro ay mga dira sa 1 hour and 20 minutes pero naglapaw no mga 1 hour and 26 minutes sa mga katropa. So muna ang official record. So may mga ginhambal kahapon ang presidente nga
ginpalakpakan kag may standing ovation so far sa naobserbahan to iagapon ang mga kongresista o mga nagtambong sa zona kahapon nagpamalakpak kag nag-standing ovation sang ginanunsyar sang presidente ang pagkakas sa systems laws na no? Katropan dyan rin sa bill sang kuryente kundi sa inyo sa din mga bill sang kuryente makita nyo da bisan diin man private man na or sa mga electric cooperatives makita nyo da ang systems laws ang ginapasan sa aton sa din mga konsumidor sa kuryente, pribado man o kon kooperatiba, tinako pa na katropan dyan rin mo. Makon mo na blang systems loss nga pasanon sa mga konsumidor kag bisan wala mo na iya magamit, no, gina-charge dira sa mga private nga kompanya sang elektrisidad kag sa mga kooperatiba ang ginatawag nga systems loss. Isa ina kahapon sa mga ginpalakpakan kagin dayaw no gin may standing ovation ang mga nagtambong kahapon sa State of the Nation address pero sa mga reaction sa aton sidi nga mga kauturan ate expected mo na naya katropan dyan rin nga kon kalyado yan ni PBBM masiling ati pasado ang ginhatag nga grado katropan dyan rin. Pero sa mga medyo critical naman iya sa administrasyon ni PBBM ati ginhatagan sa bagsak nga grado. No? Ang mga medyo critical sa administrasyon. Pero tinatural ang mga kaliado sa administrasyon niya, tinagahambal nga pasado ang iyang grado nga ginhatag sa iya sa ring State of the Nation address. Pero gapamati man kita kahapon sa State of the Nation address so far kapariyo sa ginhambal ya una no nga siling pasabog abi katropan dyan rin nga masiling parte sa flood control controversy ang sa dinti ginatugyan na lang sa presidente sa ombudsman kag sa mga concerned nga mga ahensya sa gobyerno ang pag file or malapit na katropan dyan rin nga pag file sang kaso patong-patong nga kaso against sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero waay pa yas ang kaso ati ang mga may kaso naging filean sang kaso di natural mga anay opisyal sang Department of Public Works and Highways. No? Mga kontraktor nga kuno kasabwat sa kawatay sa pondo sang flood control pondo sang gobyerno para sa flood control Centro. Di ang iban nga mga kongresista nga nagapamati kahapon may gahambal nga daw wala manggid sang bag-o katropan dyan rin. No? Sa State of the Nation address sang presidente. Di may ang isa to sa magina pabugal niya ang parte sa mga electric vehicles nga ginatalana na mag-operate katropan dyan rin kag sa aton sa mga tagpalamati diri sa aton sinay sa pungsod ang pag Centro. Ang problema parte sa
sa pagtaas ng presyo ng petrolyo daw. Way mahatagan gid sang klarong solusyon or ano ang plano sang aton sa ring gobyerno. So pila lang ina sa mga reaksyon no sang aton sa ring mga kautoran di I don't know kung ano ang reaksyon sang mga electric cooperatives and also sa mga private nga mga kompanya sa nga naga-engage sa negosyo sang elektrisidad sa mga epekto sa pagdula sang systems loss nga ginapapasan sa mga konsumidor mga katropa. Paantanin sang reaksyon ang mga kumpanya sang elektrisidad or electric cooperatives there is just like there is aton sa Iloilo. Halimbawa, Biti, order na niya sa presidente mo, no? Nga kakason ang systems loss. So, ano kadako ang epekto sini sa operation sang mga electric cooperatives, no? Debla ka to pan dyan, Ray. Imo systems loss mo, pila? Huwag mo malantaw. Abi nyo ga nagpag hambal kahapon ni President Bongbong Marcos, ginantaw ko ang bill sa elektrisidad bla. Ang systems loss, kadako galing ito panjanre mo. Kadako sang systems loss nga gina-charge sa konsumidor. Tiya makon mo, every konsumidor, palariyo ang, like for example, sa Eleco 1. Mag-ano kadamo sa mga konsumidor sang Eleco 1, amo man na. Ang pag-charge sa gina-charge nga systems loss. Halimbawa, bikiron sa isa ka kooperatiba just like sa Eleco 1, bikiron pang genre, may mga ara sila bikiron sang butang mo mga 5,000 ka mga member consumers. Te amo man nakadamo sang mga member consumers nga i-charge sang systems loss nga ginapasan sentro sang mga member consumers sa aton sa mga tagpalamati. Bebe sa mga nagapamati abi sa aton lantawan nyo, bacon pilang systems loss nyo nga gina-charge sa electric company or electric cooperative pag just in case nga mag-aumpisa na ang pag-dula sa systems loss, ano kadako ang mabuhin sa inyo nga electricity bill? Di mabalanta ni sa masunod nga mga billing period sa elektrisidad. Last 11:07 ang aton oras sa diretso aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Iban pa karon nga mga balita update sa zona aton ina paghahambalan diretso aton nga pagpangalagad. But dire kita sa mga talalupang don nga mga balita lokal aga pa may senior citizen gagintiro sang riding in tandem sa barangay Puentes, Anilaw, Iloilo. Patay ang senior citizen nga ni sang gintiro sang riding in tandem. Ang report mga katropa nga daw mag-attend ini siya sang hearing antes nga gintiro ang senior citizen nga nagasakay sa iyang motorsiklo. Ibaloon tani kiron ang latest update kay ongoing pa ang paghimo sang imbestigasyon sang SOCO nga nag-respond dito sa barangay Puentes sa Banwasang Anilaw, Iloilo. Ang barangay Puentes ni daw last barangay siguro ni and the adjacent barangay niya sini sakop na sang banwa sang Banate. That is why kina ang unang nagwa nga mga information nga sakop sang Banate ang insidente nga natabo no shooting incident mga katropa. But sa dalayon nga pagkandak sang investigation
sa ngaton sa mga katropa reporters, it turned out nga natabo gali sa Barangay Puentes sa Anilaw, Iloilo, not sakop sang vicinity sang Banate. So check tari kiron ang latest update kay may mga recoveries dito kay nakatropan dyan rin, no? May mga live ammunitions pa nga na-recover sa crime scene. Kaga makita ang pagkatumba sang motorsiklo nga ginasakyan sang biktima. Sa aton sini nga mga katropa, higad lang kung nakita naton gani sa video katropan dyan rin nga datikli populated nga lugar. Damo sang pamalay. So kung damo sang pamalay, imposible nga wala sang may makakita sa siling insidente sa aton nga mga tagpalabati. Aton ini pag check karon sa dili madugay ang dugang pa nga mga updates sa aton siling pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa iban pa nga mga balita mga katropa, basi malabot naman karon si Dr. Cynthia Parcon Dario, ang head sa Public Employment Service Office, sa idalom nila ang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk. Kay madumduman yung kahapon, gintalakay tani ang pagpangayo sang bulig sang pamilya. Pagpangayo sang bulig sang tagadingli nga seaman nga ang ila sini nga barko naigo sang pag-atake sang drone dito sa Ukraine mga katropa. Te ang pamilya, according sa report nga nagpadulong agod nga magpangayo sang bulig sa opisina sang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk para mapadasig ang pag-repatriate sang Ilonggo Seafarer nga ni nga crew sang barko nga naigo sang drone sang magpang-atake ang Russia dito sa Ukraine mga katropa. So base malapot na kiraon na dugay-dugay si Dr. Cynthia Parcon Dario and ano ang assurance, ano ang mabulig sang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk. Kay dalang pa na niya katropan dyan rin ang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk sa idalom sang Public Employment Service Office. Ang Ilonggo Task Force Ilonggo Help Desk inisya gin-established sang Iloilo Provincial Government nga bisan hindi ka man ganit taga Iloilo for as long may mga nagasaka kag may mga nagapangayo sang bulig dira sa Task Force Ilonggo Bulig Task Force Bulig Ilonggo Help Desk ginaakomodar ini kag ginafacilitate sang Iloilo Provincial Government. In fact, hindi lang taga probinsya, may mga taga city, may mga taga iban nga probinsya sa Western Visayas nga nagakadto dira agod nga magpangayo sang bulig. Now, ining pamilya sang Ilonggo Seafarer nga ato subong sa iban nga pungsod or aga pangayo sang bulig nga padasig ang pag-repatriate sini sa ila. Kay ang kumpanya sa baylong buligan sila daw bukot mayad ang mining agency sa siling Ilonggo Seafarer nga nagapangayo subo sang bulig. So dugay-dugay base malabot na si Dr. Cynthia Parcon Dario diri sa aton siling pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Istoryahan taman karon ng update parte sa sa duwa ka tukmo kag punay ba? Ang tukmo kag punay iya naga halukanay lang area sa kabastyan ng mga klase sa mga tao, no? Sa publiko kag tapos masanag pa katropan dyan rey. Masanag. Ti imagine on mo, actually may video kita nga nakita.
agaling medyo malayuan katropan dyan, Ray, ang pagkuha sang video, bala. Pero makita mo ang aksyon nga ginahimo sang babaye nga nagapungko ang lalaki sa bangko nga ni nga made of concrete. Kag tapos ang babaye nagasakay. Balaan nyo na ako anong ginahimo. No? Pagkatapos ang nagkakuha siguro sang video basi dire sa piyak bala. Sa aton sila nga mga katropa. And according sa report nga ining duha do mga estudyante ko, no? Although ati hindi kita maka-confirm kung estudyante gid man. Pero makita katropan dyan rin nga ga

Katropan dyan, Ray. Katropang ira, kanyang si katropan dyan, Sin. Then identify gid man kung estudyante or diin ng eskwilahan eh. Ah. Pero seriously speaking, sa atong siring mga tagpalmati, kung nga ginatalakay, tanay, tungod nga kahuluya, di ba? Ano, hindi nyo gid mapunggan ka, damo sang pwede nyo da chickenan. Ha, sa aton sining mga tag palamate, araw-araw man tinyo nga, hindi nyo gid mapunggan? Grabe. Ha? Kasanag pa kaayo. Ha? Kitaon mo. Te ang reaksyon sang city government ginpahawanan. Ihawan na to subong. Ano kaya bi? Kundi mag controversial wag ginhawanan, no? Oh, ginpalipod-lipod lang abi. So istoryahan ta ni dugang sa aton sini nga pag pangalagad. Ha? Esplanad, no? Sa esplanad kadamo gyud sa mga nagkatabo sa esplanad, no? Nagligad to dira man sa dira sa may esplanad man to, no? Siguro ti why guro tawo na da katupan diyan kay nga naga ano, nagasayo gyud bala. Ang nakon nga ang masiring ang iban nga dili lang kita okay daw magasto ka pa. Sentro. Oh, kung si katropang Rodolfo de Lapos, plus nga ano, abi kay puwerte, kamahal sa mga lodging house. Nga pila subong katropang Rodolfo ang lodging house, how? Centro. Tinsyagin kay wide ko idea kung pila ang lodging house, abi. Centro. Ano ganina? May 3 hours and 24 hours, no? Pila ang 3 hours subong? May idea ka? Katropang ganda kayo. 3 hours? O, oh, gani, pila? 300? Oh, last mga sunod, 300? ang last mga sunod? Tapos, ang 24 hours, pila? Tinsyagin kayo mga faithful kami, abi? Sa aton din nga duwa, daw duwa mo lang kita iya faithful, no? So, istoryahan tani dugang sa aton sining pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Siling ni katropa Rodolfo de Lapos, siling niya 290 plus taxi mo padaan. Te mga pila na tanan katropa Rodolfo? Are be mangkoton tabi si katropa Rodolfo de Lapos be kay iniya may ano gini siya? May idea gini ya? Katropa Rodolfo pila. Halimbawa, be, ang na-mention niya di 290 kuno ang 3 hours. Di ang plate, mga pila tanan, butang mo mga budget, be, mga pila, mga 350, kaigo na na. Ay, maaan, na lang kaday, ah. Centro. 290 kuno ang 3 hours mo, T plus taxi mo pa. Butang mo para safe ka. Mga 400 or 500 imo budget ah, no? Centro. Budget mo 1K, bonano man akon man. 1K gid ang budget. Tinga 1K kay 290 man lang ang 3 hours. Ang lodging house siling mo. Yang taxi butang mo bi mga 200, bi mga 500 gyud pwede na na. Ah. Kamahal man ang budget imo katropa Rodolfo magsa kalibo man. Yakon mamuno ni ang aton sa mga XFM taxi patrollers nga makingintos okay na. Pwede ah. Ang aton lang ang akto bala. No, ang akto sang duha makahuluya. Sa kada in public place sa pampubliko nga lugar na ano nga. So istoryahan ta ni dugang, no, sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Las 11:21 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro.

0: Mabay kita na sa aton sila nga mga tag palamati. Be. ano ni mo yaman? Amo na ang itsura? Amo na? Ha? Again? Agin imbinto lang. Pero not good, no? Not good. Sa aton sa dingang matagpalmati. Balikan, tanay ang aton sa dingang pagpangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Dingabahin sa aton nga pagpangalagad, buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mayong balita sa aton sa dingang mga katropa kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa available na sa Mercury Drugstore. So sa mga kautoranta na nga nagapamangkot kay isang nagligad nagapamangkot sila kung available ni sa Mercury Drugstore. Available na ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen sa Mercury Drugstore. Ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Kaya nga, makasiling kita nga mo ining kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Bangod nga ini ang mayara sang mangustin o kon santon, may turmeric, may real coffee beans, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may garlic, no? Mga health benefits nga makuha naton dira sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi lang sila nga makapangapi ka, makapainit-init ka sa imo sila nga sulok-sulok, kundi ang panumdumonta as always ang health benefits nga makuha naton bisan sa pagpangapilan. So Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, dinami na dira sa Mercury Drugstore. Available na da para sa aton sila nga mga katropa. And available man ang aton sila yung Santon Plus Coffee Mix, ang original nga Santon Plus Coffee Mix. Mayaras ang mangustin, moringa, kaga soya extract. May ice of labon nga makabuling sa pagbalanse sang body hormones sa aton sila nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayaras ang hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Ang kape nga may vitamin D3, kagang vitamin D3 nga yara sa kape. Sa Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. And remember, stevia ang sweetener sang Premium D3 Coffee Mix sa aton sila nga mga katropa. 11:24 ang aton sila nga oras. Good morning sa mga taga Just Doing Eatery, sa mga nagapanyaga dira sa Karinderia, kay Ma'am G.G. Doronila, and also kay Misteria sa mga nagapanyaga. Good morning. Also kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Kamusta si Paring Boy? Ay kakapamasyar to Paring Boy sa clinic. Dugay-dugay, manisin siya naman sa kay Marihilen, kay Kagawad. Ano yan, Marih, aga, mapa, ano ko anay, mapa clinic ko anay, mabakal ko sang Santon Gold Coffee Mix, tidala naman na dadayon sang turbo eh. Sakupa ko pre. sa kay pari boy mortel nga nagapamati na sa aton kay Marie Helen. Sige mga mga mensahe balikan ta niya sa aton sila nga mga taga palamati diri sa aton sila nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sila nga mga commercials. Please stand by.
1: XFM.
2: Yes to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins, Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health!
1: XFM.
12: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Madayat na kubuhas ah.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:33 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad pabalik sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Standby ka tropang Romel Paklibar sa update sa siling shooting incident nga natabo sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, sumunggilang aga, no? Kay may update kita. Good morning, Anay. Happy listening sa kay Rowena Espilio Manuel. Good morning, sir. Shout out sa mga upod ko nga nag-aobra kay Grace Mariwick, Marites, kaga Helen Jomar, and kay Junior, kay Roger, kag Roger from Rowena, taga Luan Group. Good morning, no? Halin sa kay Rowena Espilio Manuel. Kay katropa Rodolfo De Lapos, good morning. Kay katropang Jimuel Dilitda, no? Mga XFM Taxi Patrollers naton. Kay Apple Tabanda, good morning. Also sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay katropa Vibes sa Kadayunan, kay Babin Bob, good morning. Dira pa shout out sa Maymay Bukuhan, kag happy birthday kay ay birthday kay subong ni Sir Jimmy Berdin na Charisma. Sir, happy birthday subong adlaw, no? Salamat gid sa pag monitor, no? And happy birthday sa subong adlaw sa aton sa ning mga tagpalmati kay Sir Jimmy Berdin Charisma. Check ta kasi katropa Romel, katropa nga Jan Ray. Check ta sa line number 1 si katropa Romel Paklibar, update mga katropa sa shooting incident nga natabo sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, subong aga. Katropang Romel Paklibar. Live report. Katropang Romel, sa report, please proceed.
1: 18 ang pilas sang biktima nga si Danny Cornel, 62 anyos, ang biktima sa shooting incident dari sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, alas 5 pasado kayo sang aga, Katropang Mario. Ang biktima ang halin sa ila sininga balay sa mga attend kuntani isang iya hearing sa Barotac Viejo MTC, Katropang Mario. Sang nagangkasanay sila sang iya sininga bata kag may nag-ingod nga nagangkasanay sa motor kag gintiro ang biktima. Una nga tiro sa biktima, natumba ang motor nga ginasakyan nila, nakadlagan ang biktima sa iskinita pasulod sa isa kapuloy-an diri man sa Barangay Puentes, kagin lagas ang suspect, kagin tiro hasta nga mapatay, Katropang Mario. Na-recover sa lugar ang 16 na istanan ka bala sang compatible to 45, duwa diri ang wala kalupok, kag 14 ang empty shell, Katropang Mario. May ginasunod ng subong ang gulo ang katapos ng pulis sang Anilaw Municipal Police Station sa pagtiro patay sang senior citizen diri sa lugar, pero do hindi pa kahatag sang tuloy ng investigation ang Anilaw Municipal Police Station may kang tanan sini, Katropang Mario. Portion sang interview naton sa 12 anyos nga si Dan nga upod gid ukon ang kasang biktima sa iya sini nga motor sang gintiro sila sang mga suspek, Katropang Mario.
2: Sa nanaglakat na kami, buti na lang na nag-ingod sa mga motor. Kung dito, sa nag-ingod na sila sa mga, buti na lang nila kami, buti na lang sila nag-ipantiro. Pagkatapos na to, sa sobra namin kakulba, naglumpat kami sa motor naman kag magdalagan pa sunod. Sa araw na kami sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, araw na sa buta nga pindapin ko. Duha sila.
3: So pero sa nagkasakay ko sa motor, sa bigyan na dito ang nagtiro hanggang as kung wala na
2: ito. Duwagid sila.
3: Duwagid sila.
2: Oo.
3: Wali din ko mga ginitatay.
2: Halin kami sa balay naman. May hearing kami tani, sir. Sa Barotac Viejo.
3: So, paano kami dito nakahapit?
2: Ito yung nakitaan din naman nga may tawa dito. Ito yung nasitorya lang bala si Papa, isang gamay lang. Ito yung kami nakabalo nga mo, tulad yung matabok.
3: nakilala mo ang anong itsura ng mga tao ng virus kay Papa? Makilala mo anong forma nila?
2: Na-describe mo sa mundo? Ang lalaki na nag-drive, nang nakatabon siya, may nakabunit siya, nakakalo. So, hindi ko gumawa. So, huwag ko nakita ang tsura. Yata'y tambukon siya ng lalaki. Ang lalaki na nag-aangkas, wala siya sa bunit na nakakalo. Nakita ko ang tsura. Gumalamon siya ng lalaki. Kaya ang iya-iya nga pang hulag. Pasko na ano pa, ng lalaki. Pasko pa.
3: Pero sa nakita, sa lalaki ito, nagtiro kay Papa, hindi mo siya kilala?
2: Hindi.
3: Why mo siya nakita dito na sa inyo?
2: Wala.
4: Dahil ka pinahininga atin sa may court, sa Barota.
2: Damo naman na.
4: Kadamo. May kontra niya si Papa.
2: Naliban sa mga...
5: Isang preview si Naga, may naka-eskolya si Papa mo sa
6: interview natin. Portion sa interview natin sa kay Dan, ang Dusia News nga
0: ba? Amo ganyang upo dia?
6: Ang biktima. Yes, amo niyang kasya katropang Mario.
0: So kita yagid ya kung amo katropang Romel ang pagtiro kay tataya?
6: Yes, kita yagid. So ti subong naga doon din siya mapahamtang katropang Mario. Diri sa... punarya diri sa Banuasang Banate nga nagalantaw sa Yasini Amay nga nagahigda Katropa Mario. So ti subong do may lead naman ang pamilya kung sino gid ang responsable abi pero do hindi pa sila gid makahambal kung sino ka Katropa Mario kay ti hindi pa nila mabuyan on air kay sige paghihapon ang investigasyon sang katapos ang pulis sang Anilao Municipal Police Station.
0: Pero ano ang gulo initially kay Tropa Romel?
6: Do amo ang ginasunod diri sang pulis do hindi man sila gid katubod pa kay Tropa Mario pero ang pamilya ya nagahambal nga do dira sa hearing nila.
0: Anong paano nga nagka-hearing? Anong kaso ni kay Tropa Romel?
6: Ang background lang sa nakuha naton nga information do may nag-file nga kaso sa biktima do Grand Street sa do pamilya Manila tapos do nag-file man kaso kay do kaagi stripping ang balay sang biktima dira sa ilang barangay tapos nag-file sila kaso sa suspect nga nag-stripping suspect diri man sa Barotac Viejo NTC amo ning kinahiring nila katapang Mario.
0: Okay.
6: So do amo nang ginasundan nga motibo sang pamilya at sa pulis hindi pa sila kakag-statement subong partikular ang hepe sa kanila Municipal Police Station Katropang Mario.
0: Kay ko lang tao na ton Katropang Romel based sa Igo ya ha. Makun mo mag 18 ka Igo?
6: 18 dala intro na Katropang Mario.
0: May lapos. Okay, may lapos. So kun ana recover nga empty shells 16 so definitely mga 16 ang Igo niya tanan nga
6: tanan nga naglupok.
0: Nagsulod sa lawas ya?
6: Posible. Depende na sa pagdetermine sa pulis Katropang Mario kay Ari Tomanding Soko nga naga-practice sa bangkay sang biktima Katropang Mario.
0: Kag hindi basta-basta Katropang Romel, kung ang taon mo kung hindi kasakit sang buot Katropang Romel, isa duwa ka tiro siguro no, pero kung kapareho sa ni sa sitwasyon nga pagtiro sa iya pagatumba nagdalagan pang biktima pagkatapos ginlagas pa kagin finishing pasang sospechado daw hindi basta-basta siguro nga kaakig na Katropa Romel.
6: Yes, may information kita nga nabaton nga do ika third time na ni.
0: Ay katatlo na.
6: Oo. Based sa pamilya Katropa Maria.
0: Okay.
6: So yun yung balita, ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Cultural Bolitary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Pagdipar, XFM News. Live report,
0: Centro. Dapat yan mga katropa, ang report ni Katropang Romel Paklibar, update ini, interview sa bata sa biktima, nga upod niya at the time, sang matabo ang insidente. Hindi basta-basta makun mo 16, no? 16 ka mga empty shells ang na-recover sa crime scene. So kung 16 ka basiyo, ginapatihan nga compatible sa armas nga kalibre 45, wow, hindi basta-basta nga kaakig sang sospechado sa biktima. Kay kon ordinaryo lang yung katropang genre nga pagtiro, isa duha guro malagyo na nang sospechado, pero dapat naging sigurado gid ang pagpatay sa iya, nagpalagyo na siya, ginlagas pa kag ginfinishing pa, wow, tama siguro ka sakit or tama ka kaakig siguro sang sospechado sa biktima katropang genre. And ang bata nakita niya kung paano gintiro ang iya sa nga tatay. And based man sa background ti daw ikatatlo na ni kabeses nga natabo, according sa report ni katropang Romel. So kung katatlo kabeses, ikatatlo ni kag sa ikatatlo nga beses di napatay gid. Siguro ti sa lugar ni hindi man ni mahimo nga wala sang mga CCTV, kiti daw tikli populated kay may mga establishment man sa binit sandalan. Basi kung mayara sa mga CCTV nga mahimo makahatag sang lead sa aton siling makatapos ang pulis sa pagsolbar sa siling kaso. Pero according sa report ni Katropang Romel, ang biktima ang mayara sang kaso. Ma-attend kung tani siya sang hearing sa subong aga. Ti upod niyang bata niya mapakadto sa hearing, pero gin sunod kag gin tiro sang riding in tandem duhagin, no, ang sospechado. Last 11:45 ang aton oras, ti hindi pa subong makahatag sang update pa or dugang nga imbestigasyon ang aton sa makatapos ang pulis, kay ongoing pa ang pagkandak sang imbestigasyon sang SOCO sa crime scene. Centro. Last 11:46 sa aton oras sa diri sa aton siling pagpangalagad sa sentro sa piak nga bahin sa Iluan tabi katropan genre si aras katropan jan si katropan Jansen. kay inabatian ko sa kay katropan Josel, si malibre kon ano to, libre ang libre ang chicken joy ko na ma-identify makuha ni katropang Ira, di katropang Jansen kung di itong eskwilahan. be check ta si katropang Jansen, be estudyante kid man, check ta ang report with katropang Jansen Crisostomo, na-identify kid man to, kaya daw purma estudyante kid man eh. Confirm kid man, estudyante kid man. Check ta si katropang Jansen Crisostomo, update na sa hindi niya lovers mo na magkahagugma sa esplanad. Katropang Jansen,
7: katropang Mario, based aton nga development sa ini nga natabo, no, nga or nagakalat subong video sa Iloilo Esplanad 11 diri na di sakop sang barangay Progreso sa distrito sang Lapus, katropang Mario, again confirm ini nga estudyante sang isa ka high school. Probably either senior high school or junior high school, katropang Mario. Pero on for confirmation pa ini, no, kun ilagid man ini nga estudyante.
0: Pero according sa report, estudyante.
7: Estudyante.
0: Konfirmado nang estudyante.
7: Kag agini nga uniform amon pa rin ang ginaton kay baseman sa mga ginpamangkota naton katropang Mario, duwa ka mga eskwelahan ang posible
0: nga may kapareho nga uniform.
7: Hindi labi naton maano gid ma matulid gid bala, kay depend hindi lang naton sure kung same gid nga color white ni siya or daw dirty white katropang Mario ang suksok sang
0: blouse
7: sang babae. Kay ti ang lalaki ni katropang Mario is naka t-shirt ni siya nga itom kag naka slacks kag naka black shoes. And then ang babae amo ni siya ang medyo ano gid, kay ti ang iyang suksok is uniform gid katropang Mario, either dirty white or puti nga may ID katropang Mar. So gintry naton nga i-check abi kun ano no kun diin nga mga eskwelahan ang posible magpareho ang ilang IDs kag may duwa naman kita nga naibaluan pero for confirmation ani katro Mario syempre hindi naton ani pag i-bulgar kun diin gid no para maano gid naton kun sa ilagi ni or ilagi ng estudyante ang ini nga mga or ang duwa nga ni nga nadakpan or na aktuhan dala sa may Iloilo Esplanada katropang Mario. Pero sa ton nga pagpakigangot kagina kay purong barangay Janeline Loberas iya man nga gin-confirm nga madamo gid man nga mga estudyante ang nagatambay dira especially kun hapon hasta na magabi katropang Mario. Lain-lain nga mga schools nga nagakadto dira sa so, mga lapit abi nga mga eskwelahan nga sa palibot no sang ini nga barangay Progreso Lapos kag sunod man sa iya nga ti when it comes sa muni nga mga aktibidad sa mga estudyante may possibility nga ti kun kapin pa kun duwa lang sila to dito katropa Mario di man siguro posible nga may maano gid no may mga himuon gid sila nga kamalamalahan katropa Mar pero sunod sa iya nga bilang ano man solusyon nga para hindi na ni maliwat ang natabo iyang dugangan ang oras sang paglibot sang mga barangay tanod sang ilang barangay sa among area katropa Mario kahit kung lang taon gid man naton kun wala gid man or kun ano abi kun halimbawa kung magadto ka didto hindi mo mabalaan nga may tawo gid man gali sa area kay,
0: damo ano mo no damo hilamon mo no
7: oo tagtagas ang hilamon kahapon ni siya subong tigin hawanan gid man didto
0: reakte bilang ano na niya bilang reaksyon na niya sa natabo oo. No kung wala isang may natabo nga kontrobersiya ang kaparos na iti why mahawanan
7: dako ang posibilidad kaya tropang
0: mga kaya why talupang dan
7: okay based sa tonyo follow up sini gin-check man natin sa Iloilo City Government based sa ilang sa information wala pa rin siya na turn over sa city government
0: dugay so, na ibang ni guba na dadugdugay why pa turnover
7: do wala pa rin na i-turn over amo na nga gamay palang gid nga mga dotawo man ang nakabalo sa amin nga lugar ka to. Kung hindi mo siya kadtuan or hungdon, hindi mo siya mabalaan nga may ara galing esplanade ra sa amin nga area. Kahit maagi kagit anay sa private nga area sa ano mo, boat club, Iloilo Boat Club, maagyan mo gid before kani maka direct nakadiretso sa ini nga esplanade katropa Mario. Tapos wala na ni siya.
0: Isa lang katropan Jansen, aton ginadalata ni sa tinutuyo nga ma-aware man lang aton sa mga kauturan. Kaya ti makita mo nga adlawon mo adlaw kasi tama ka sanag.
7: Yes. Amo na possible kontra pang Mario sa naman kay Cap Janeline Loberas nga dakong posibilidad nga from 2 o'clock hasta pagkahapon na ni dira natabo ning aktividad nga ni. Kaya ti kung aga kontra pang Mario tama kainit dito. Direct tagad nga init pero ang bako ko kadi kung basi kun mga hapon daw lipod-lipod naguro bala ang init ang adlaw oy ano na namin na dito mag tulutambay gid man especially kung wala ka na klase wala ka na sang ubrahon ti dito gid matambay so may gabay kita dira ang ano no may portion kita sang interview with Cap Janeline Loberas kay subong nga adlaw ka tapo mayo pay patigayon sila nga meeting with ano lang kung kay upod si Mayor Raisa Trenas.
0: Patawag sila.
7: Pero gin patawag sila dito sa City Hall para man mistoryahan ang posibleng plano about sa ining natabo katropang Mario. So ito okay. Pamatian.
8: Hapon nakita ko sa video bala sa akong cellphone nga regarding sila isang scandal nga nagagawa. So, ginpasuguan ko kahapon ang ako nga kagawad sa peace and order nga subo nga aga gantuan niya. Kaya kagapon, hapon naman, pagkapin pa ang kagawad ko, wala di rin akong pagantuan ko kasi lang ko aga naman gantuan. So, si kagawad reagasan, aga pa to nagadto, kaging lantaw niya to ang lugar nga natabuan sa ina nga skandal.
9: So na-confirm gid man nga sa inyo nga area dito na tabo nga sa edad sa Esplanade?
8: Ah, oo, sa amon gali ito nga area. Gingatuan to sa gagawad kag sa amon gid yung area sa Progreso ang Esplanade.
9: So far, na-identify na abi ang ining mga sudyante, Kap?
8: ang makaibalo lang guro ang nag-video. Kay blurred man ang video mo. Ang chikard to, ang palda. Kay tanan, damo man iskulahin nga chikard ang palda nila.
9: Pero na-confirm niyo, abi, like kung mga taga-diri siya or ano, din siya kiskwela, abi?
8: Wala man. Kay akin, hambal sa mga kabataan, hindi man niya sa ang estudyante ng Halandoni. Kay tilapit yung iskulahan sa amin, hindi man kuno uniform sa Halandoni.
9: Okay. So, posible nga, ano, abi?
8: Pasi sa iba niya iskulahan.
9: Sige. So, sa subong, Kapte, as you know, nabalaan natin na may meeting ka mo later on, ano na yung posibleng matabo, karon ka?
8: Kay subong aga, may meeting ko sa City Hall. Ma-meeting kami karong mag-abot ko launa. Kay ma-emergency meeting kami regarding sinaasang natabo. Kay actually, kada gabi, may mga tanod ako nga nag-duty. Pero hindi lang gili dapat, gili nga gabi lang ang duty sa mga tanod ko subong. Kay isang maadlaw, may kakatabo, gigali nga hindi amo.
9: Sa amo na nga area, Kap, ano na siya, daw, ano na, no, daw, iya na gid na isang city government or ano na siya. Di nabantayan niyo na gid na dang area sa buong.
8: Tikay bilong pa man sa barangay ko. Actually dira may mga GSO man da sila nga nagalimpyo. May nagalimpyo na da aga kag hapon. Ka mga sweeper bala naton. May ara na dira. Pero wala lang ikaw kabalo kung may
0: duty na sa mga
8: Green Guard. Kaya sa nabalaan ko lang yan, may nag-maintenance sila nga taga GSO.
9: So, may pwede na ka siya makatuan sa mga tao, dira. Or human na gidman ang mga area ka.
8: Actually, human na gidman. Kaya damo naman nagalagaw-lagaw. Wala lang ko kabalo ko na turnover na nila sa city. Pero humana eh. Bisang ganto ano to damo ato galagaw-lagaw ko napon.
0: Sige, nabatian si punong barangay Loberas sa katropang Jansen.
7: Oh, so may mga pahanumdum lang si Cap, especially sa mga estudyante, no, nga basi wala lang nadakpan pero mo nang ginahimo, pero mas mayo na lang ko, no, nga mag kadto o magpaulit na lang diretso kag magbulig na lang sa ilang mga ginikanan.
0: Pero ang hambal ni Cap do hindi ta mo to sa eskulahan.
7: Oh, kay nag
0: gin osisa niya.
7: Oh, gin osisa na lang ato pa mar, gin pabangkot niya man ang mga estudyante man nga taga ano man.
0: Pero hindi dapat lang guro sa estudyante, dapat ditong isa sa
7: eskulahan.
0: Sa eskulahan gid, no? And then ang another nga eskulahan nga daw Solosanto man ang uniform, dapat padulungan Manila.
7: Yes, amo na ang ongoing subong nga follow-up and confirmation man katulpang Mario sa amuning mga estudyante. Kahit tigin katuan man natin kagina, so naman sila hindi man kuno ilang estudyante.
0: Ang isa lang daw galing katulpang Jansen, butang mo abi makonfirm nga mo na ang eskulano. Galing ti, basi buhi na or biyan na sa control sa school, no? So ang may responsibility gins na dira, supposed to be, ginikanan nga i-monitor nilang kabataan nila.
7: Oo, mugid katulpang Mario.
0: Kag ang sa part naman niya sa city, hindi lang sila yung kainan nito nila nga gintinluan kay nagkontrobersiya na.
7: Yes, Katapamar. So, bantayan niyo ang dugang sining mga updates sa ibang pagkanya mga news and public affairs programs ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Upod sa patrol, katropang Era Espinosa ang ininga balitang inadulong sa iyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Sinkersostomo, XFM News. Live report.
0: Thank you, katropang Jansen Grisostomo. Wow, alang-alang kin si katropang Rodolfo. Mag-check pa takong tadi sa aton sila nga XFM Taxi Patrollers. And kay Doc Cynthia Parcondario. So yun siguro, itawganta na lang sa aton sila nga pag-pangalagad. Kaya magasunod na ang XFM News nationwide. Antes kita magtakop, don't forget magtumar sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 para protektado kita sa mga balatian, sa mga kautoran naton, kung nag-maintain kita daw adlaw sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. Upod sa aton sa technical partner katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
10: XFM. Mga katropa, excited!

0: na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Mario Veras at Brian De Paz.
1: Ang mga pangunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senator Amy Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
1: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
1: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
1: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
1: At sa sports PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyundi ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi ako nanood ng SONA live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pangunahing pangako ng administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditini dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report. Report.
2: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jingo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter zona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng zona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%, kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Tapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasending survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin ang kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw may sa batas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na may sulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang mapuna ng mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
0: XFM News Nationwide.
1: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang zona ng Sambayanan kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung people zona ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casinio, naging maayos ang programa at nais katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa mga vandalism. Sinabi rin ni Casinio na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa mga paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
5: Siyempre, pagbor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
6: Kuryente, tama.
5: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
6: Yes.
5: Yung transmission ay may VAT din. The same,
6: yes.
5: The same current ang ating binabayaran.
6: Yung distribution,
5: yung VAT distribution din. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
1: Kakatropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sonny Matula.
0: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kantropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasulukoyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
5: Inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakope up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no?

0: 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
1: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
0: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga super kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
2: XFM News Nationwide.
3: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
2: Live report.
4: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
0: Dalawang mga estudyante nakuhana ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Live report.
5: Report. Umani ng samot-sari mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang

0: mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigtingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training. At tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
2: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kiangan ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admiral Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station, na kumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod. Live!
2: Report! Report! formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay 5, Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
3: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
3: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
5: Balitang International.
1: Iatid sa atin to, katropa, ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayun pa man, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
5: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
3: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang Soft Gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Late na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Sa dinano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre, kung mahimo, kung paano nato na ni malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha nato na no, nga mapabakod na nga sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sa nagkalinlain niya mga sintomas, tugasang balatian. Pero kung nalibawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, sigurado man ako nga way man sa isa sa aton nga gusto magbalatian, pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, sa aton sa pila ka mga suwestyon, kung ano bala ang makabulig sa inyo, pinagi sa pagtukib sa ni sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sa ni sa natural nga mga pamagi, natural sa ni nga mga metodo, nga makabulig ano, para sa aton sininga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abot sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang madasig maumpawan sa aton sininagkalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa ibang pagid sininga healthy lifestyle. Pero kung kinanglan nun, maghahatag man kita sinin sa pila ka mga food supplement, na siyempre, aprobado no, sa aton sa ring FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, lulupod na magkita sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad, kag live gali mabatian na ng aton sa ring programa sa tanan ng mga XFM stations sa bugo sa ring Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamodera sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sa natilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag iabisan pa mga food supplement na. Pero arag yapon ang inyo sa mga sintomas nga nabatsyagan, yung pabalik-balik lang. Ang bagay na isang kilala ko siya daw ay niya Dokta Plano mag-terminate sa contract siya. Ang balman sa isa taga kilala. Siya daw yun na amag yun ako yung doksang balatian. Aton to kibon na no? Kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton sinido ordinaryo man lang pag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sininga kalawasan. Dari sini magalibot na no? Ng aton sininga talakayan. Ang pila na aton sininga mga pangginawi. Ang nga. Nag-aafekto gali no? Sa amat-amat sang dako sa aton sininga ikaayong lawas. Ginahimo na to na lawad-lawa. Kung may mga amo kamo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi kamo permi komportable, may mo nalang isend no? Ang inyo sinang ma-concern dari sa aton sininga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Hello, aton ko, aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Kag live man gali kita nga makitaan at magbabatian sa aton sa ringa Facebook Live or Broadcast dari sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa nagkalain-lain sa ringa mga Facebook Live feed sa aton sa mga XFM stations sa bugos sa nga Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Well, kato kita sa tupiko nga aton sa nga pag-estoryan sa nga edisyon sa nga aton sa nga pag-pangalagad aton karon tukibo ng pilas sa nga mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naghunauna kuno ay gunauna ang iban sini nga ang ilagali mga ginahimo sang komportable sila at the moment okay sa ila sini nga lawas
pero sa padayon, pero amat san sa amat amat pero padayon naton galing nga ginahimo nagasululupot tina sa sulod sang aton sa nga lawas. May mga termino gani kita hong kaisa mabatian bala sa may mga ginabatyag na especially sa mga may edad-edad na bala ama siling mugi ni siguro ha batunon tan lang ni kati nagsululupot na ini ang aton sa nga ginabatyag halin pa sang kita ang mga ang ginatawag bataon pa especially kung hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibon na, especially sa mga nagapamati sa aton nga bakod pang inyo sa nga lawas para nga ma-maintain na to ng kabakod sa aton sa nga lawas. Malikawan na to ng mga ginatawag silent health killers na ginihimo na to sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumukomportable kita maayo ina sa aton sa nga lawas ha. Hindi lang kumumanamit sa aton sa nga panabor paborable sa aton sa nga ikaayong lawas kag sa aton sa mga organs and systems nga nagabuli gininourish sa ila. Gani aton tukibo ng pila na to sa mga ginahimo daily routine na to nga efekto sa aton sini ikaayong lawas kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi. Ari kita no sa aton sini mga tagparamati kadamo sa mga balatian kadamo sa mga sakit nga makabig na to, no, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, hamal sa kilala ko na isa, hindi niya pareho kang makil mo. Diyan sa antike, bala. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pagkagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, pagkaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sigi-sigi na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagulingon, ukon ang kakulang na to, sining sa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon o kung ginakaon o kung ginahimo na kon sa akon sa ni kaugalingon. Nga eventually, pag-abot sa ni sa panahon, paglipas sa ni sa mga sinimana, binulan, tinuig, nagaresulta sa nagkalinlain nga problema kung baratian sa aton sa ni lawas. Pero ano balang pila sa ni? Ariya, number one, hindi ni sa pagkaon. Pero ginahimo na to na adlaw-adlaw, kagti kalabanan sa ni, na namian ni ko na mo ng ila sa ni nga ginaobra. Ano kuno ning ginaobra? Ang wise ng obra. Kaya number one na tondri nga ginatawag silent health killers sa madamo nga mga health killer ano. Ang number one diri amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kala mo sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, top 12 sinika, oras, adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad gid man iya maghulag. Ha? Kung kaysa labayan mo sa labayan mo sila sa nga ugsara no kon sa tirace nila sa ni nagapungko pag balik mo iya halin sa trabaho iya gapungko lang gihapon. Pero may ara gid iya nga nagatrabaho pero ang part uko ng ila sining obra magpungko ha kay nga man magatubang sa computer mag-accommodate sini sa mga guest magsabat sini sa mga queries maghatag sini sang guidance nga may angot sini sa ila sining trabaho nga kinanglan gid nila sini pungkuan pero ariyo ano gani nagkatabo sa lawas naton kun laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag kaysa sa pag-exercise naton kibalan mo nga aton lawas gin disenyo ini para nga maghulag nga maghulag tani kada adlaw pero kung pasulubihon naton karon ang pagpungko ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag circular ang aton sa nga mga muscles ang mga muskulo naton nagahinay man kung nagahina man ang iya sa nga maayo nga pagtrabaho kag nagaburn kita kung nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kon ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kon pala kaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sini nga mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sini nga hulag kag ehersisyo nagataas man nila sini nga risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nya pagdako dira man sa ginatawag risk sang type 2 diabetes high blood pressure
kagang iban pa gid sini heart disease, pagsakit sini sang hawak, pagsakit sini sang likod, paghina sini sang ila sini nga mga maskulo o kon ila sini nga kaunuran, nagapalamuypoy, nagapalang alay, pila lamang ini sang mga resulta kun laban pang aton sini nga pungko kaysa sa aton sini nga paghulag. Kun kapoy kita kinanglaman aton ug pahuway, no, pero kun nangahambalan nga ning laban dala kita pahuway kay laban dala kita pungko, indi man maayo sa lawas, kag mas makapoy ina sa aton sini nga lawas. Kaway kita gin design para sini nga mag pungko. So pinakamanami naton sini nga himuon kun ang trabaho naton sini nga involve sang ginatawag pagpungko. Like atubang kita sa computer, nag-officina kita, aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita, ha? Pag-abot ni 30 minutos, tindog-tindog kita, stretching kita, tapos pag-abot, kung hindi ganin mahimo na, kundi naton mahimo every 30 minutes, at least pag isa ka oras, tindog kita, maghiwod-hiwod kita, shake-shake kita sa aton sini kamot, unat-unat kita sa aton sini tiil, pisil-pisil ang aton sini nga batiis, dira, kaysa sa magpabilin kita sini nga naga pungko. Kagdiri pa karon, no, ang tentasyon sini, no, kung nagapungko, blak kita, way kita ubra, sa piyak na kadamo man tani sang pwede obrahon. Matintar kita sini mangima kima, matintar kita sini mag-inom kung anong ilim nun. Mawakapin pa kung dali ka sa syudad sini, isa mo lang ka tublok si mo sini nga gadget o kung si mo sini nga cellphone, pwede ka na makapadeliver sini sa mga kalanon, kag mga ilim nun nga mo sini nga gusto. Nga nagapalala pagid, no, sang kondisyon o kung sang sitwasyon, kung magsigi-sigi, kati kalabanan na gina-order na to, na gina-kaon na to, mga makalamay, ang mga matamis, refined, carbohydrate-based sini nga mga kalanon. Pero ariblaw, ang iban sini ko nagapungko way sing ubra, kag ang iban na purposely nagapungko gin man, tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe. Pero ari masuggest sa inyo, kung magkafe gin man lang kita, why not try na to na, no? Ang pag-inom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sini nga lawas. Like for example, mag-inom abi kita sang kafe nga may balunggay. Pagkatapos, kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Tidiri pala nga daan sa spirulina, kag malunggay, may protein na ni sila, no? Pinasahi sa nga coffee. Nga kinahanglan sang aton sa nga ginatawag muscle, sang protein for muscle repair. Especially samtang nag-edad kita sa nga. Kagabi nga kung na, no? Isa pa gid, no? Nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa nga. Magpangafe ba lang nga magluwas nga may utan, kag prutas nga sangkap sa nga. May ara pa gid sang glutathione and collagen nga pampatahom o kun pampagwapa o kun pampahuben. Tiyari ni ari, no, sa aton sa mga tagparamati, pwede kita samtang gapungko kita, kun magpangape na gibalang kita, pwede ta matry sa ring Sunthone Gold Coffee Mix. Kay may mga nasambit akong nga sangkap ara dira, nagabulig pa nami sa aton sa ring metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sa ring kutis, nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton sa ring atay tungod siya sa ring mga sangkap. O kun hindi gani, kati ang sobra sa nga pagpungko, nagapataas man sa risk ni sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede mo kita makainom sa nino para malikawan ng adaan na ton, samtang healthy pa kita. Kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthones, halin sa nga panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nagaobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa nga trabaho, ang mga tao nga matamarana maghulag o kon mas laban pang pungko kasi kaysa sa pag-ehersisyo, kaysa sa ginatawag paghulag, kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira, kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproses ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, tikundi may ara ka na sini sang kinahanglanon nga vitamin D sa lawas. Kung nag-inom ikaw sa isang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa aton sa mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton,
ang Sunthorn Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, ang ginagamit sa isa sa ginagamit na pampatamis sa ila, amo ang Stevia. Ate, ala, samtanga pungko-pungko ka mo dira. Ang balsang kilala na tondra sa San Joaquin, samtanga pahiya-hiya. Higop-higop ta sa Sunthorn Gold Coffee Mix, ng iban sa ni Premium D3 Coffee Mix. Number 2, nga ginahimo na ton sa ring nag-amat-amat gali, no? Patay sa aton, nag-afekto sa aton sa ring ikaing lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon na ton sa ring ginagahin o kung ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpating, hindi lang kita sini basta magkumpurme nga kung nagaedad kita nagagamay gima na nga ton sa ring pagtulog. Actually, samtang nagaedad kita, kinanglan kaya po na ton na sufisyente sa ring pagtulog. Kung malam, ot mong pito, tubulo ko oras sa ring tiyon sa pagtulog, much better samtang nagaedad da ikaw. Kaya nga man, kung hindi bastante nga aton sininga pagtulog ang aton sininga utok hindi maka-repair properly. Ang hormones na aton sininga magapabilin nga ginatawag unbalance. Budlay sa magbalik sa balance. Especially yung stress hormone na aton sininga nag-saka man. Kagisa pagid, ang hunger hormones na aton sininga ang nag-taas man. Kag-resulta sini, nag-crave kita sa ginatawag sugar, nag-crave sa fast food, nag-crave sa junk foods. Nga nag-resulta man, no, kung nag-sigi-sigi, pating aton sini nga immune system ang ma-affectuhan man, nag-hina. Kag ang aton sini nga lawas, hindi makahimo sa trabaho efficiently. Hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sa pag-reset, hindi makahimo sa pagbalik sang balance sa mga dapat dira nga balansihon. That's why affectado ang aton sa kaunuran. Nagapalamoy po, nagakulurog-kurog iban sa niya, nagaluya ang panit na aton sa niya, affectado man. Iban sa niya, kadry sa panit, nagakurinot. Kaga mga organs na aton, syempre susulod ang affectado man. Tungod nga, hindi kita sa niya, o kung hindi ang lawas na kahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira, nga mahimo lang kuntani sa aton sa niya mahamuok nga pag-tulog. Probin niya kung nano, sa aton sa niya mga tagpalamati, ano? Ang isa sa nino sa problema sa mga tao, ang cravings bala nila, kapin pa kung daw lang alang ila sa nga pagtulog, kasi ila pero may ila sulok-sulok. May iban ka sa nga badok, daw hindi ko may mentindihan. Daw buto, dakon sa nga sulok-sulok, nga daw pitcon mo daw, drum. Itong iban sa nga naimo nila, nabanyusan nila sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Mabuligan man, nga maremedyohan ng ila sa nga nabatsyag. Pero ariyo, isa nga marecommend na konsenyo, kaya damo na nakatesting sa mga nagacrave bala permi ginagutom, gusto man timo mag pangima kima ang ila ginahimo sa ni timpla sila sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Akay nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix kargado ini sa protein. Protein halin sa spirulina, protein halin sa barunggay, protein halin sa soya, nga iya sa ni nga sangkap. Kagdamo ang iya sa ni nga mga sangkap nga, ako na mga sangkap nga madamo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant, nagabulig na rin siya sa ni nga system. Pero particularmente ang protina, nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita, no, kung permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta, nagacrave kita sa ni, kalabanan ginacrave pagin man sa ni, kundi gini oily, salty, kung hindi salty, sugary. Gani po burable sa aton sa nga lawas. Porte ano pa nakaroon ng sige mo karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo, timuon, kagkima-kimaon, kung busog ka, inatungod sa protina. Kung napasudla naton sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha naton sa pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagabintaha sa ning Sunthorn Plus Coffee Mix na ton, kaya why iniiyas ang caffeine? That's why ang kabataan sini, mga bata sini, pwede iya maka inom. Kagamanami, pagin sini, kati samtang nag-inom, kag ino-nourish, pagin ang aton sini nga brain. Para sa ang aton sini nga memory, magnami sa mga kabataan, magnami ila sini nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na, para magdasig sini pagkamaripaton sa mga kababayanhan sini, especially perimenopause, menopausal, kag postmenopausal na gani, kung natapos sa pagmenopause, na nagabatsyag yapon sa mga symptoms, may isoflavones man nini, nga nagabulig bisan paano, pagar-pagar, bano balanse sa mga imbalances, o kung pagar sa mga imbalances, kag amat-amat na pagbalik balik sa isang balanse sa nga ton sa ring hormone o kung sa hormone sa mga kababayanhan sa ring nagabatyag sa nagkarinlain yung mga symptom, sintomas tungod sa pag-menopause. Di manami na ton nga imnon kung mga pinagin man lang kita, kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa
caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa ring Sunthorn plus coffee mix kati why iniya sang caffeine o tanon, prutas, kaga soya bean powder ang iyasaninga sangkap. Kay kung nagadugay ang panahon na nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man din sa obesity, nagaresulta man din sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala. Kadamo subong sang mabatian na ton, makitaan na ton. Social media, mga kakilala na ton, may ara pa ganihong kaisa mga kwan sina mga hambalanon sina ay do ka kilibot no do nami pa man ang istorya na inamon kahapon subong yan nagpahuway na siya inatungod sa nagtililingob ng mga factors mga silent health killers nga waay mabantayan sang iban kag sigisigi nila sini nga gina himo ang hindi magani pagtulog kun kakulang sa pagtulog sini kada gabi nagapalipot sa aton kabuhi kag nagapadako nagapataas ang risgo sa nagkarinlain sini nga mga problema sa lawas like sa mga na-mention naton may pagin lamang magdugay. And then sunod sini nga ginahimo man nga ang iba nakaligtaan na no, kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw. Ang iba sini hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sini nga fluid and water consumption sini sa kada adlaw. That's why ang iba sini nagamay ara sa water container nga may label bala. Like walo ina kabaso or isa ina kalitro may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom ha kay kung kaisa hindi kita makabatyag sang uhaw hindi kita mag inom kag kun mag inom man ang iban sini hindi man tubig ang ginainom kundi soda kun hindi sini may mga ginatawag kolor nga mga tubig kargado man sa ginatawag kalamay uko ng iban gani makabatsa gani karon sang kauhaw instead ng maginom sang tubi mangima kima karon sang junk food mga chicharya dira nga hindi mabulong ang ilas ninga kauhaw ang kakulang permi sang tubi may efekto man gali no sa aton sininga lawas kay epektado ini nga aton sininga cellula kun hindi bastante ang tubi no sa aton sininga lawas ang aton sininga dugo naga lapuyot nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa ring kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa ring kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagakaigo lang kontani sa ring tubig pinagi sa pag-inom sang insakto ang aton sa ring panunaw nagahina man ito kung nagahina aton sa ring panunaw kag kung kulang kita sa ni sa tubig dira man no magdugeng sa ni posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa ni sang complication and even sa aton sa mga tagparamati ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman na kakapoy pabalik-balik ang pagsakit sa ulo poor concentration paglingin sa ulo pagmala sa aton sa nga panit that's why careful kita sa niya kayang iban magbatya ganis sa pagsakit sa ulo inuman sini sang pain reliever ang iban sini nagabatyag sang lingin sang ulo imnan sang para sa lingin sini sang ulo ang iban sini nga tuman ta kapoy imnan sini sang multivitamin way managahuna una ano gid ang kulang sa akon sini nga lawas kadamo sang kulang o kun may kakulangan sa lawas nga kun magbase kita sa symptoms matrace gani naton ang ila sini nga ginatawag lifestyle ang pila sila sa ila o kun madamo sila sa ila kulang sini sa pag-inom sa nagakaigo nga tubig balaan mo kun lang inom mo sining tubi kun mag-ihi ka tuman ka siri sining imo sining ihi tuman ka siri ang pagkadalag bala kun yellow sang imo sining ihi butang balon sina kulang ka sa tubi pura rin no may tip ko sa inyo ang pag-inom sini sa nagakaiyo nga tubi makapaayo gid sa aton sining lawas ilabi na gid no kun halimbawa makasaho kita sini sa pag-inom sa mga tea like for example Sunthorn Gold Herbal Tea mayara sa cinnamon mayara sa nisang turmeric nga nagabulig pa nami sa aton sining digestion nagabulig pa nami sa aton sining absorption kapin pa kun palakaon ka sinisang carbohydrates though gina-recommend naton kung magkaon ka mo sa carbohydrates
magluwas nga hagan-hagan lang, nami sini kon pangitaon nato ng mga refined mga complex carbohydrate source like mga kalaruton, kamuti abidra, kagiban pagid sini mga kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa gitawag absorption sa sugar sa aton sini nga blood sa pagsulod sa sugar sa aton sini nga blood stream tungod didra pa lang adan sa aton sini nga tiyan magwardihan na siya sa fiber. Malikawan naton sa ni ang sugar spikes pero steady ang aton sa ni nga enerhiya kung complex ang source naton sa ni sang carbohydrates. Kaya siyempre, inom sa ni sang bastante sa ni nga tubi kag kung matiyempo pwede kita sa ni makatusmaw sa isa katibag sa tasa nga may mainit nga tubi kag imno naton especially ang Sunthorn Gold Herbal Tea nga may cinnamon kag may ginatawag turmeric nga makabulig pagtapos kaon kadi sini parang hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kulor sa inyong sini nga ihi, butang balon kulang nakamusta ni sa tubi, kinanglan nyo mag-inom sang tubi nga bastante kag kun nagabudlay ng inyong sini nga pagpamuhin. Isama no sang patimaan ina o kung resulta na sang kakulang sa tubi. Pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin, ang pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea, magluwas iya sa syempre fluid na mapasulod naton sa aton sa ring lawas. Ang cinnamon kag ang turmeric na gin-combine bilang sangkap dira plus may malunggay pa, nagabulig para sa aton sa ring manami nga bowel movement. And next, sini nga maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi, nag-affecto sa aton sa ring ika ang lawas, not eating enough fruits and vegetables. Paudamo, ginsinidre. Ang ginatawag maiguan. Ha? Hindi nagakaon sang bastante sa ring utan kag mga prutas. Kaya nga man, ang prutas, ang mga utano nagahatag sa aton sang fiber. Both soluble and insoluble fiber, nagahatag sa aton sang vitamina, nagahatag sa aton sang minerales, nagahatag sa aton sang antioxidants, ini mga nutrients. Halin sa prutas, halin sini sa utan, nagabulig para maprotehiran ng aton sa nga cellula, mapabakod kag masuportahan ng aton sa nga immunity, mapakaon ng aton sa nga healthy gut bacteria kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no sa aton sini mga tagparamati nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga ti nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang comfort o komportable sa ila sila nga pamatyag, manamit sila sila nga pamatyag, mas mahapos yang hindi ka mag-exercise kaysa sa mag-exercise ka pero sa tuduod lang no, sa aton sa mga tagparamati, mga live viewers na ton, kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho, nga hindi ka mag-exercise. Yun yung malipasan ni sa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, pangitaon na siya mo sa nga lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ton sa nga paga. Pasulabihon. Pero mas bintaha kita kung pilion ginaton sini ang husto. Kati kung may pililian malang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man, diri kita mapili sa minus man, kundi diri na kita sini sa kung may mo palang primera klase. Pero syempre may upod man nga responsibilidad, may upod man nga accountability, upod man sa mayong panglawas ang disiplina, exercise, husto nga nutrition, pagtulog sini sa husto. Kag diri sa nutrisyon, ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells, bakod aton immune system, ang aton sini nga gut bacteria ang ma-feed man naton kag ma-reduce ang inflammation. Kun indi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables, ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon, posibleng mag-experience sa kamusinisang constipation, vitamin deficiencies, poor immune function, kag mataas ni nga risgo sa chronic diseases. Mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency. Diri sini nagasulod iya nga aton sa question per me. Kaon ka mo siyempre sang bastante nga utan, kaon ka mo kulitis, kaon ka mo ulogpate, kaon ka mo ampalaya, kaon ka mo balunggay, kaon ka mo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira,
or concision sa isang mangustin, kaon ka mo sa isang mangustin, pagkatapos pasilak ka mo sa isang adlaw parang makuha na doon ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw nga mong vitamin D, kaon man ka mo sa isang mga pagkaon nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita, no? Kundi aton man si saon kung na maginakaon na ton, may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa nga lawas pero makuha lang na ton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas, mataas ang vitamin C sa ni. That's why kung nagkakaon kita sa isang bayabas, mataga na ton aton sa nga lawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa nga lawas kundi through sa aton sa nga pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man aton ma-prepare o kung makumpleto tanan, kati ang balsa kilala, kundi man tamang inipakrit dok, no? Hindi man aton gibang makumpleto, bisan kisa sa mga tinguha bala naton, may ara gid mga days, times nga ma-miss gid naton, nina. Kung nagadali kita, kung may iban sa mga circumstansya, nga ang masaligan gid lang naton, ang mas madali naton sa mapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sa mga bulsa, dira na sa aton sa mga cabinet, dira na sa aton sa mga sling bag na ginabalo ng adan naton. Kung may ara kita sa ni, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Amoy ni sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa ni makaon, ng mga utanon kag prutas adlaw-adlaw, pero kung tani kinahanglanon gin naton para nga mapanubo naton sining risgo sa ginatawag deficiency. So kung mga kakulangan tugas sa isang ginatawag kakulang naton sa pagkaon sang husto sa ni kakadamuon kag klase-klase kag kombinasyon sa mga prutas kag mga utanon. Tidiri na no para sa inyo sa ni kahapusan diri sa ni masulod pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa ni sa ginatawag malikawan naton ang kakulangan para nga maprotektahan hiran pabili ng aton sa mga cells, bakod aton immune system, bakod ng aton sa mga healthy gut bacteria, ma-reduce ng inflammation, nga malikawan man aton ang nagkarinlain sa mga balatian nga may angot sa inflammation, lakip na diri ang hypertension, lakip diri insulin resistance, lakip diri ang type 2 diabetes, kag pila kasahi sa isang mga cancers, gani, mahimo man aton sa malikawan, ng iban sa may angot man sa chronic inflammation, kun regular, kagadlaw-adlaw kita ka nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga, adlaw-adlaw. Tige na require ganin sa aton mga adlaw-adlaw magkaon kita sa ni sa nagkaigo nga mga utanon, kag prutas, kagang nami sa ni nga mga kombinasyon bala na nari sari, combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain sa ni nga nutrients sa nagkarinlain man nga sources naton. Ang bagay ganin sa kilala ko siya, iban gani, iban ganin na takaan nga, sige adlaw-adlaw kwan, sige adlaw-adlaw order pa-deliver. Tipuro mo na siya dok mga mamantik kaon. That's why, maski nang lano na ito, yung magkaon sa isang mga utanon, parang kapin pa ha, kung nag-asugod ka na sinisay mo sa mga goals ng healthy lifestyle. Kaya ang tuyo na ito sini pag-reforma na ito sa tuntugaringon, especially pag-abot sa ikaing lawas, why ni sa edad actually. Pero bintaha, git kong tani, kung samtang bataon pa nasuguran na naton. Pero kung ay naton masuguran, samtang kita sa ring 20s pa, pwede kita kasugod sa ring 30s na kita, 40s, 50s, even 60s, healthy nga lifestyle. Kagkabahin sini, amo ang supplementation. Pag-abot sa ring sa aton sa nga nutrisyon kay ti ginerecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa indi healthy nga habit naton especially mga Pilipino kag sa mga pamatanon subong not eating enough fruits and vegetables. Ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya, kiharan mo sang ampalaya pero dapat isa kabilog, sining medium size ng palaya, dapat lima gid kabilong itlog, ha? Ang ginalakot sini pagkatapos pagluto na kahig-kahigon malang gali kag pahigad-higaron gali ang pilas sini kakinihad sini sa ang palaya kay ang kaunong gali puro malang itlog. Pero at least bisan pa ano ang nutrients ang kuan na sa ang palaya nagmix na dito. So, kung hindi na ito ni namahimo, ano? Especially kung pida ka magkaon sa utan, magpida ka magkaon sa isang prutas or tama lang ka selective ang prutas sa mga yunani mo, pwede kita maginom regularly sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C.

0: Munipila na to na sa mga ginahimo sa aton sa mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sa mga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay, pero kung nadlaw-adlaw, dako ang efekto sa aton sa mga ikaing lawas. Tayo yun, sige-sige, kag-adlaw-adlaw na aton sa ginahimo. Manibla akong kaisa, bala, makasiling nga ginhalimbawa, bala na ton. Ang isa, sinikakahoy nga bilog. Bisan no pa'y nakabakod. Ang delikado siya na kung tanawon mo, bakod, pakagbilog pa siya. Pero pag imo, galing nga tuslokon, halaw na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang magagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang magagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung indi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gid lamang sang aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Balita. Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of Pell. Sa inyo palagas ka pala mangkotanon na no, mahimo niya lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950975-6970. 0950975-6970. Para makahatag mo kita sa inyo, sa pila sa ringa mga suwestyon, padayon sa ringa mga ginatwaga laygay, guidance, kaga kung naman nga pwede na ito ma-recommend para sa inyo sini nga kaayuhan o kung para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Sa nga pinamangkot ka rin, no? Damo nag-inquire sa ito kung din ko nung mabakal rin Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ha? Like sa ito sini nga texter rin si Sir Jerry, nagpamangkot siya. Dok, interesado ko sa Santhon Gold, sa D3, Premium D3 ang ginamin niya dari, kag sa Santhon Vitamin C. Dan, diin balay na mabakal. Dari malang ko sa city, doka. At kung dari ka malang sa city, huwag ka problem-problem. Kahit halos tanan niya mga buti kahag parmasya dari sa sudad sang Iloilo. In fact, sa bilog sini nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available din aton sa ring mga produkto nga ginapakilala dari sa inyo kag ginapaatag ang ila sa ni nga mga benepisyo, especially pag-abot niya sa disease prevention. Pabilin sini kung babulig pagpabilin sini nga mabakod ng aton sini nga lawas. Mga butika, parmasya, kadtolan dira, no? Kung ano nga butika, parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kung inigani, pwede makamusta ni mga kadto sa Mercury Drugstore. Ito available man na dira ang nahinabitan naton sa ring mga product. Rose Pharmacy sa TGP available man siya. South Star Drugstore pwede makamakuha sana generika ara man siya. All Green Pharmacy makabakal makamusta ni mga produkto. O kundi gani sa mga taga syudad kaga probinsya sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton, kadamo sa mga nagapamangkot sa ton, doon anong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At yung nagapamangkot akong kaysa, no, sa imablahong nauna, nagapamangkot na nga. Ara, malang nisa sa ginatawag Ayang Building. Pero this oras, gapinamangkot ni Slayaw. Gali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique, nga may biyahe sa Iloilo, nga hungdon ginila paghapit, no? Dira sa Yes to Health Wellness Center. At din sa mga malayo, yung malayo, no? Gusto magkadto, dira, magluwas sa mga taga-city proper, magluwas sa mga taga-distrito, ya, dari sa sudad sa Iloilo, kag sa mga malapit na kabanuhanan, ang Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang yun inisa, no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintahas sini, kay kun may ginabatyag kamo sa lawas, may ara sila dira sang ginatawag libre nga konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero bisan waay kaya sa ginabatyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot. Mangayo kaya guidance. Mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya. Mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sa isang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sa nga pamatyag. Kung gusto ka pagid niya ma-improve pagid ang imo sa nga lawas ang emosyon ni panghuna-una, physically, mentally, may ara sila dira sa mga protocol nga mahatag, especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nga man, tuman kadako ang papel sang nutrisyon, ha, pag-abot sini sa pag-maintain sa aton sini nga ikaayong lawas. Di dira kung magkadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, hatagan ka mo dira sang protocol, mga giya. Kaga mga dapat, ang hindi dapat ninyo sa nga buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa imnon, mga dapat man na likawan. Kaga kung paano ma-maintain sa nga maayong lawas. Kadtobla kamo dira, total libre malang konsultasyon, Domingo hasta Biyernes, open sila dira, alin ras 9 takna sa agad, tubtob ras 5 sa nga ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na no, nagatabok pagiman pagkanto dari sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa magbakal, makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid dari sila sa Marayo Bank. Gani, ano pag nahulat nyo, especially sa aton sa nga texter, Pamangkot mo sir, no, kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga lagko nga butika o kung mga gagmay nga butika marapit sa inyo sir nga mga lugar kung sa imo dira nga lugar kadto lang. Sir nga pinamangkot gali Doc Santhon Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko 15. Para nga hindi na ko sige gamit sang hindi ko lang ma-mention ha. Hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa nisa dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa nga lugar. Diin ka nahamtang man ano sa ato sa nga texter. Follow up balay mo sa nga text message kay bumbahon ta. Bumbahon sang Santhon Plus Herbal Oil. Okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santhon Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok kay nagaserve as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok. Tikon hindi ka malikaw o kung hindi ka sini magkadto sa dengue infection kung halimbawa makadtan ka. Kati hindi man ta makaisa-isa sang lamok no. Nga matan-aw gyud nato ang mga paratandaan sa nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton, sinibuno bantayan, dira nga tinagalagaw ni mga nagadala sa dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga, pagkado sa ni sa ginatawag hapon pa serum, lain niya ang mga nagalagaw pagid kung gabi, kagambal sa kilala ko, lain pagid ka nagpamantay kung gabi. Layaw guro ni. Layaw guro ni mga texter na to ni iba ni mo. Nga nagapadala sa ngayon sa mga concern dari kag mga padamangkutanon na no. Dala na ba lang langas-langas? Akin kung kaysa bulan mong paglangas-langas, sinin ko no kadlaw, may efekto mo rin nga maayos sa aton sa nga ikayang lawas. Basta sa lugar lang ha. Sa aton sa mga tagparamati. Tisay mo sa nga bata sa texter na to, pwede mo gin magamitan sa Santhon Plus Herbal Oil. Kung gusto mo i-try ano instead nga nagagamit ka sang imo sininga kun sali ha pangbulos anay sa gin gamit mo sininga mosquito repellent. Hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhon Plus Herbal Oil instead nga nagagamit nga daan sang gidatawag mosquito repellent. Dira hindi ko lang ma-mention ang brand niya pero tilawi lang ha. Kay gamay nami pagid sa nino kay kun diba nag-opisina ka nag-eskwela ka pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sininga scent mahumot ang iya sininga scent kagti sa mga nagabatsyag dira sa mga pulo palang alay kag pala mo ipoys kalawasan mga palamaol madalaman ano mabuligan man sang Santhon Plus Herbal Oil sa nagapamangkot sa ton anong maayo dokman okay may ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention ini mga ginakuan mo gid sa aton sa nga pagpangalagad ang gina message mo diri sa aton pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sini kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa rin nga daw mga digwa. Sobra gandang kwana, sobra gandang pangalis nga. Try mo, kag ipagamit sa imo sa nga bana. Kag sa imo man ano, kay makabulig ini para sa may mga body odor. Mga pangalis nga, balakon kita sa niyang balhason. Actually, ito mas mayon na lang ganun na ginabalhas kita bisa nagpangalisngaw, ano? Kaysa saway kita sa rin nagbalhas. Ano man balsang ibang sanin? Ito mo, labu-labuon ngayon kayo mo ginabalhas. Pero, siyempre, kung nagpangalisngaw, ito hindi man komportable sa rin makahaklo, no? Kag posible, pati man mismo ang may aras ang body odor man eh. Doon, hambal sa iban. Kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ilang kogalingon. Pero may ara nga makapanimaho. Gina. Gamitis ang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap, may natural nga mga sangkap. Isa lang din mo ang bayabas, no? Nga makabulig ni tinlo sa aton sa nga panit. So, una gani, traditionally, may problema ka, may pilas ka, may mga tilinluan kasi mo sa nga panit, maligo ka, may mga rashes ka, or may mga skin irritation ta gani, makatul-katul nga pabalik-balik, dugay magpali. Ginalagaan mo lang na sa bayabas, tapos ang ginalagaan sa bayabas nga to, pagkatapos naging kuha mong dahon, amo mo lang nang ihinaw, amo mo lang nang ihugas. Titanhaga mo lang. Maumpawan man. Tidiri na inakaroon, no? Isa nakasangka pina sa aton sa ni nga Santhon Plus Herbal Soap. Try lang. Pagkatapos, manami sa ni sa aton sa ni nga texter. likawan man ang sige sini kaon sang mga makalamay ang mga pagkaon kamo man mismo mag-asawa no likawan ang sige kaon sa makalamay nga mga kalanon mga ilim noon kaga ugalion ang ginatawag katinlo sini di magpabaya sini sa pag-atipan sa kagalingon, pagpanibin, pagpanghugas, pagpaligo, kagamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Sa Guya Bala, especially sa mga nag-message sa ito, anong ma-recommend ko noon naton sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention kading hambal sa isa naton o kung message sa isa naton ka-texter dariya. Hindi ko ma-message ang brand sa mo siya na ginagamit sa mo siya nga guya. Ang ginapahid niya ko sa iya siya nga guya na initan siya. Amulan to halinan kag nagmarka sa iya siya nga guya kay daw tuman ang iya siya exposure man sa adlaw. Amun niya ako nagapasila kita sa adlaw actually, makakuha makita sa isang binipiso, hindi lang man magpatama. Amalal mo, bisan maayo pa nga butang kung sobra, hindi maging maayo ang iya siya nga resulta. At yan, sa texter na tundre, resulta ya nagpabilin inisang ako nagbilin inisang ginatawag itom ang marka kung dark areas kag spots sa yasan nga guya abi kun na rin bawa way ka pa nakagamit sinisang clear skin herbal soap kadto ka sa butika bakal ka bla kun sa mga store dira nga may badigya bakal ka sang clear skin herbal soap. Mayara sang glutathione dani kag may kojic nga nagabulig ya amat-amat panas sa mga dark spots, mga areas dira nga kambang-kambang. Ang kolor sa aton sir nga panit lakip sa aton sir nga guya. Kag manami ma-recommend ko dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini o kung pag-apply sini pati simo sini nga liog habunan naman sang clear skin herbal soap pati simo sini nga butkon. Kati mas manami tanawon mo ang imo sini nga guya, imo sini nga liog, imo sini nga butkon kun palarihas sang ila sering nga kulor. Kati law ay manakaroon kon guya mo lang karon ang puti, liog mo itom. Pero siguro daw mas law ay pagid no, kung ang guya mo itom, liog mo puti. Try nyo gamit ah. Especially sa texture na tondre. Clear skin herbal soap. May vitamin C pagid din eh. Kag may VCO para malikawan sering tuman nga pag dry sang aton sini nga panit. Nami gid man dok ang says the pain pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod abaga kag akon sini nga ulo kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema ko gid kinaga absent gid ko sa ubra sang una pero subong dok nagapreparar na ko sang says the pain pero ginasunod ko man ang inyo sini nga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid kasakit amo lang pag-inom ko. Ati mayo kay naga-learn kita no. Kati para man sa aton sa nikaayuhan, hindi blang nga gamay lang karon nga batyag naton sang discomfort, gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever. Why kita naga-advise na? In fact, ang aton masami nga ginasuggest sa inyo kung nagabatyag ka mo sa isang temprano kung nagaumpisa nga pagpulo pala nakit sa lawas try nyo na yung banyo sis ang Santhon Plus Herbal Oil kaya basi madala pa man lang pero kung hindi gid para sa texter na ton ngayon eh kung hindi na gumagwanta ginatumaran niya sang cess the pain bang may mga dysmenorrhea dira sakto na ang iban sila naga-absent iban sila daw ginahilantan hindi man tsindihan na ginabatyag kung nag-aabot ining pagsakit sang tiyan pagsakit sa isang puson sa ila sini nga ginatawag bisita o kung pamula nun dira makabulig ako din pag-inom sang says the pain ginatrangkaso ka nagapinote mo sila ginhawa gang ngilo imo pa matyag ay ka sa kondisyon daw katalamad sini mag hulag daw pahigdaon nagid ka daw kinanglan taman ipahuway ano? Pero kung daw hindi nagid magwanta no? That's the time nag-recommend kita sa isang pag-tumar sang says the pain pagkatapos inom kita sa isang madamo nga tubi para nga yan itong mga higko sa aton sa lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi. Mabakal na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar kag ang iban sini kabalo na gid kung nagabakal sila sa butika nagabakal sila sa says the pain gabakal man sila sa Santhon Plus Herbal Oil ginaupod ilan ng duha kay kung magbatyag ni sa daw palang alay pala mo ipoy banyusan anay nila may pala maon basi madala pa lang sa bulo balanyos pero kung hindi gid tiyang ilan na bakal sa nga says the pain amutong ila sa nga pang follow up pa kung hindi gid magwanta na ang pagparanakit sa isang lawas. Well, sa aton sini mga tagba na matibadok alang-alang na naman sa aton sini nga oras, sa aton sini nga pag-pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages, matibadok pa send syagid. Pero don't you worry, katiya daw adlaw, may pagpangalagad, may programa man kita, pagabasahon naton nina sa masunod naton sini nga mga edisyon, upod man sa padayon naton sini nga pagdulong sa inyo. Mga health info, kaag syempre mga pag-eduka sa rin may angot sa ton sa rin nga ika ayong lawas, padayo na ton sa rin nga pagtukib sa mga sekreto nga kinahanglanon naton tukibon para mamintinar ang aton sa rin maayong pamatsyag maayos sa rin nga lawas. Pero may pahabol, gudri, no? Hindi naman mahimo sa rin nga pabuasan pa. Kaya basi kinahanglanon niya gud ni karon. Daw kayo ko si John, hindi lang pagbasaha ako sini nga ang ngalan kag lugar. Ang problema sini ni John, amo man si John. kadlaw si tropang John Raider. Pero hindi ni saya ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experience siya, sir, no? Sa paghina ba na sa ila, sir, nga sexual performance. Actually, yung ibang sir, ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton, sir, nga lawas. Isa sir, mahimo nga aton, sir, sirkulasyon, kinanglan na sa pagpanami. O kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton, sir, nga blood circulation. O kung naihan man sa nagliligad ng mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sinikakapoy, nadula ang aton sining focus, nga nagpahina man sa aton sining performance, kag nagamat-amat man padula sa aton sining gana. Abin nyo kung nano, base sa pagtuon, ang kombinasyon ka isang maka, kaglabo, waska, makabulig sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sining sexual performance. Kaya ang problema sa ni kaya yung hayo mo yan si John, tapos problema mo si John. Pero may remedyo kung may solusyon dari. Try mo no, kadto ka sa butika, bakal ka sang Turbo Dietary Food Supplement. O kung ninagani online, pwede ka makabakal sa ni, pwede ka maka-order kung may aara ka sa ni sang TikTok o kung Shopee account. I-search mo lang sa imo sa ni search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo nang ila sa ring official store ha, kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo bisan na subong dayon pagtapos program ta, takang-takang ka kag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa ni kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan ka duha ka lang sa isa ka semana magtumar sa ni kating epekto niya sa ni nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na ni 30 minutes before sa ni ang loving kay Mrs. Parang hindi na magproblema si John. Siya sa ni nga, John. Well, sa aton sa ni mga tagbo na matino kalangalan, naging sa aton sa ni nga oras, sa aton sa ni nga pagpangalagad, kabay pangabisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa ni nga programa para sa inyo sa ni nga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa ni nga ikaing lawas, pagbulong sa baratian, but most especially kung paano na ito nini, mahimo malikawan. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sinipag subaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ko si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Giselle Shoson, sang Villegas La Paz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa ngakon siya. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo
8: sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
8: ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
9: magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.

0: pa-diet na kubuwasa.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
8: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFL Philippines, XFL 100.7, ang Katropa Mo Station, Las Dos, Siete.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Kano bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balanyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa kinabala si Extra Kaldagan? I mean, Laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga bakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated X-Rated
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated

0: dan dengan apa yang semua. Okay, terapa ni ato. Ini ke pembati dah ke Two Talk. Se-XFM 100.7 Raja Petrol. Ilo-ilo ang. Ke terapa mo. Ke terapa Gen Z tawaga.
1: Tawag ka ho. Ay ala, dito sila gina.
0: Good afternoon ha, sa mga kitropa natin nga nag-upload sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nag-pamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan. How are you to find out? Kamusta ang inyong afternoon? Kamusta ang ating hapon, ang ating Tuesday? Uy! Today is Tuesday, mga kitropa. It's July 28, 2026. Ala, nagkakamit lang ako ng verse na mabalik ko to. Ah, masiko na muna ang magwa. Kasi amo na nga mga numbers ang magwa. Inong sulan ko, gidne. Okay, good afternoon na. May ride nga hapon sa mga katropa natin nga nag-upload sa this afternoon. Mga katropa natin nga nag-pamati sa aton sa 100.7 frequency sa ilang mga ratio. Hello mga katropa, kamusta? Kamuda? Kamusta ang aton nga Martes? Okay pa ba tayo dyan? Nagkapaniaga ba lang tanan? Kabay pa nga nakapaniaga ka mo mga kitropa, kabay pa nga busog ka mo da. De, kamusta ang aton nga Martes? Okay na okay pa ba? Ay, grabe no. Grabe ang ating pasabog. Ang ating pasabog kahapon, no? Da, wala man ta, wala kita yan na ano, wala kita yan na surprise sa mga ginpang, actually, for my own experience, for my own point of view. Wala kayo na-surprise sa mga ginpanghambal ni PBBM, pero mas na-surprise kayo sa isa ka, ano, isa ka balita. Right? Na-surprise ka man, katropang Gen Z. Did you know, mga katropa, that today, or now, here in Iloilo City, we have another tourist spot?
2: Why?
0: Wala sila kabalo kami pag-una din nga tourist spot sa Iloilo.
2: Papapicture ko to, Tani Kagina, man. Mapapicture ko to, Tani.
0: Mapapicture? Alo, nalipat ko. Mapapicture.
2: May ara ka to picture.
0: Nalipat ko, mapapicture na pong kukot. Hindi man to yan. Sige, sa boat man to siya yan. Not in the exact place.
2: Ate Buwas.
0: Ayan, ba't ang balik ko pag ito?
2: Balik naman, Tani.
0: O, oh, balaan yung mga katropa, baw ang bota lang, gidya, ano, sa mga kabataan. Balaan yung mga...
2: Mahapit ako like, lang sa katropang genre.
0: Kunting, ano lang, kunting chika bells lang this afternoon. Balaan yung mga katropa, nagalibot yung mga istorya. I mean, it's not story, but it's true, di ba? It is, you know, it is supported with evidence, with video.
2: How I wish nga AI to katropang era, pero hindi, gidya.
0: How I wish also, but it's not. Katropang genre, what are your reaction about sa mga nag-circulate nga, like, balita and information about sa mga nag-jingle bells doon sa may kwan, sa mga Esplanade 11.
2: Nag-trip to Jerusalem ba?
0: Oh, nag-trip to Jerusalem sila. Nag-group themselves into two. Oh, di ba? Kag nag-trip to Jerusalem sila, ang ano
2: the,
0: lang.
2: The boat
0: wala.
2: Is sinking.
0: Oh, the boat is sinking.
2: Group yourselves into two.
0: With a twist of trip to Jerusalem.
3: Amo na yan.
0: Kaso wala yan, nakakas ang bangko. Bisan ano niya ka-shake-shake.
2: Hindi siya yan.
0: Oo, hindi siya yan makakas.
3: Amo na yan, pinakanami na.
0: Shake-shake.
3: Ito pangira. Ibalaan mo, di ba?
0: Katropang dyan, nakikita mo to, bisan ano niya ka-shake-shake. Hindi siya makakas ang
3: bangko. Ito siyempre eh. Oo
2: ah. Ay, nako.
3: Amo na yung ang manami nga, ano, nga bangko sa pangsang trip to
0: Gaungot?
3: Jerusalem.
0: Gaungot?
3: Oo. Okay, ang totoo is, ano lang, dapat mano-mano, isa-isa. Oo.
0: Ato yan, nag-trip to Jerusalem sila, pero duwa lang to ang ilang, ano. Tanay, ginapala.
3: Pero isa man lang lungkuhan nila, di ba?
2: Oh, isa lang.
0: Isa lang ka ba? Isa lang ka player? Oh. Dapat
3: pero gaway, dapat gagaway pa sila.
0: Ah, dapat, ano, dapat isang bangko, duhang player. Duhang. Tita, naging nabala dyan sa katapang John Gray, no? Di ba? Willing ka man.
3: Willing.
2: Willing, eh. Willing, gano'n
0: ay, grabe. Oh, willing. Si katapang John Gray. Galing, ah, wala nila. Naging nabala si katapang John Gray, man.
3: Wala, wala man nila ko yung na-inform.
0: Kung dito may exposure ka man, no?
3: Duh, eh.
2: O, sige, pusipos. Ikaw nang video to. Hindi, man.
0: Pero, tipa, para sa imo katropang John Ray?
3: Kung ako dito.
0: Ano?
3: Mako kuya.
0: Nga ha.
3: Piti siyempre. Luwas nga ano, nga sikat ka na.
2: Mako sa
0: Diyos ko.

maraya ang ilang ginahimo sa iban. Like, ayan lang, waiting for ano. Di ba, ang maraya ang ginaobra sa iban, like, nga hulad sila nga kung saan o sila mag-viral and

0: ikaw nakahimo sa to kagawa ko on mo, ano ang imo'y pangalan sa imo nga vlog? I mean, sa imo, ano ka nga tawagon? Di ba mga idol? Ang iba na, mga idol! Afternoon, mga idol! Dito na naman. Sa mga idol.
1: Bumalik tayo ngayon dito.
0: Okay, ako? Ikaw, yeah. Oo, ikaw, yeah.
2: Mga kabing-bing.
0: Bang, bang.
1: Pwede, pwede,
0: bang,
1: pwede.
0: Bang, bang.
2: Bang, bang vlog.
1: Bang, bang.
0: Bang, bang vlog. Oh, wow.
1: Pwede, pwede.
0: Uy, tapos sa malon ko. Niya, I mean, lingaw-lingaw lang niya nga ako niya, ha?
2: Tapos sa malon ko.
0: Oh.
2: Hello, hello guys. Welcome to Bang, bang vlog.
0: Wow. Gusto niyo bang mag-bang, bang?
1: Kasi kung gapangita ka din sa cameraman.
2: Nandito na naman tayo sa isang location.
0: dito naman tayo sa isang
2: bagong location.
0: Nagahain po tayo ngayon ng bagong location. Ating pong sinusiguro wala na pong makakakita sa atin. Diba? Pero mga kitropa, kidding aside, no, dapat hindi, especially sa mga students, kahit according sa report, they are students, mga kitropa. No? Yes. Hindi ka mumag muna. Like, I mean, wala man na kamo biskan kadelikadeza na lang ng kinatawag.
2: Kasi syempre tawag nga aga masanag ang kalibutan.
0: Pwede man dali lang pala sin oto yung makaagwan tanga, di ba? Batian mo kagina pahamba kung yung asal kainit.
2: O gani.
0: Diba?
2: Oo.
1: Oh, yun sin
0: oto yung makaagwan tanga mapungko.
2: Kato pang era.
0: Ang imo to nga imo to nga eggs. Maano? Maluto.
2: Kato pang era, hindi mo na yung mabatyagan kung ara na
1: Oo.
2: Kung basta ara ng hot. Hot.
0: Ako lang kung hindi pang, hindi good po yan.
2: Hindi bala ang mga...
0: Mainit ang ulo ko kung mainit ang panahon.
2: Hindi kagainit na sila ya. Lain niya ang gainit sa ila ya.
1: Lain ang nagainit sa ila ko.
2: Sa imo ya ulo. Ila ya.
1: Ila ya.
0: Ulo-ulo. Ate.
2: Pero sa mga estudyante, hindi nila dapat nga tularan ang mga...
0: Yes, correct. Oo. Sa mga katropa natin yung mga students, no, especially kung na balaan yung mga nga ginhawa na ganit sa inyo nga ginikanan kapag panikasok sa pagpa-eskwela sa inyo, kapag paghatag sa inyo mga kinahanglanon, mga katropa, hindi ka mo mag-intry sa mga muna ng mga, ano, mga engagements or mga muna ng mga, ano, ulubrahon.
1: Yes.
0: Balaan ta, no, in love ka mo, abi. Like, you love each other. May boyfriend kabi daw or boy or girlfriend. Ano, intindihan naman nga you love each other and there are times that you
1: gusto mo lang i-prove ang imong paghigugma.
0: Amo na galing mag-prove sa imong paghigugma.
1: Hindi man amo na ah, pero
0: ako,
1: I mean
0: ako ya kung pangga mo ko padalan mo ko kwarta.
1: Amo na gani, depende. Depende.
0: Ako niya. O yan, bahal nila. Ang lalaki ko na nga hindi kagasto sa, ano, sa iyang, ano, hindi ka na palang hangga.
2: Amo na.
1: Depende gani.
0: Ano nga?
1: Depende po, Madam Chair.
2: Depende naman yun.
0: Pero mukhang pera lang kung gano'n.
1: Depende na sa mga... pagpakita sa ilang ano.
0: Pagpalangga.
1: Oh, diba?
0: I mean nga, well, dapat, amugin ang imo nga way
1: galing pagpakita sa pagpalangga. Gani?
0: Pwede man nga, pwede man nga ara, kawan in times nga kinghanglan kanila. Like, kinghanglan nila moral support. Diba? Psychological support. Diba? Ara ka.
1: Damo man
0: hindi
1: ways.
0: Man nga, yes. Hindi man nga muna nga, i-risk mo ang imong ang imong
1: dignidad
0: kagang imong pangalan for that mga katropa.
2: Syempre,
0: there is an exact time and place
1: para
0: sa mga muna
1: for everything.
2: Damo bala ano?
1: Uy, ganito 15 segundo siguro no.
2: Dasig.
0: Ang video guru wala 15 segundos pero ang natabo wala nakabalo. So sa uploader ito abi i-contract niyo
1: dito. Ano to, the si guy lang to?
0: Ginawa sino ang uploader man paliyog lang nagapakitlooy ko sinyo kung sino man tong involve i-contact niyo ko be para lang may one piece chicken ko.
2: Kata pangera.
0: Paliyog lang gid.
2: Kata pangera.
0: Okay. May deadline dan kami. Dapat next week kilala ko na kung sino piece. To.
2: Balaan mo kung sino ma-ano? Mabutang sa alang-alang.
0: Sino?
2: Manag-video.
0: O, gani ang nag-video. Ang lain pa da iya kay
1: nag-upload
0: amuni pa lang katropa ho.
1: Ang nag-video.
0: Sa ginimo, to sa duwa ka mga estudyante, do ang mabutang pa to sa alang-alang ang nag-video kag nag-upload.
2: Taniwala yan lang gin, ano,

0: Mas si
1: in-upload. Ano, on the side, oh, legality side, mm. 'di ba? Ang alang-alang para dagya. Mm. Ang ano?
2: Ang may manabat.
1: Oo. Ang oh, yes, no.
2: Ang nag-upload.
1: Ang nag-upload
2: and ang nag-video.
0: Wait, shit nga.
2: Nagpakalat.
1: Oh, yes, ang nagpakalat. So, sa nag-send sa group chat, wala, hindi ko ganito. So, nag-send sa video, oh, na sa mga nagpakalat sa video, nine.
2: Amo na, no? Mga liabilities in caso.
1: Oo, yes. Although nga may sanab doon, man to ang duha, pero tito, ano man, though bailable,
0: nga kung gin-video anabi nga wala na ano? Wala yan na lang gin-upload, wala yan na gin-post, tapos gin sa Y na lang dahil
2: sa Y na lang tani
1: tani nagsinggit na lang siya, no?
0: Oh. Hoy! Ano na?
1: Hoy! Dugay pa na!
0: But live lang maano mulpok
1: ngao
0: laway ko na na
1: nga
0: kung ma-upload ko no ang inyong pag pag tabidan. Anay. Oo, laway na ko na sa feeling.
2: In Tagalog, maudlot.
1: Tagalog, maudlot.
0: Maudlot, oo.
1: Ngao, game mo, sip on.
0: Hindi, hindi, hindi, hindi, ano, dukalain na sa, ano, sa...
1: Pero tani, magluwas again videohan to, tani. Wala lang, gitabi ka ba, no, sang whole truth and nothing but the truth. Kahit daw, ano, daw splice ang video nga nga nag-circulate kag ang nakalabot sa aton, no? Pero we don't know lang sang whole truth, mga katropa, if yun sa why man sila after sa video. Ang wala lang mulain, kag yun videohan sila, and yun sa why. Or, ano muna pala?
0: Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, style nga kung mag ano ka katropang era.

0: Basta exercise.
1: Oh, do exercise. Basi kung nag-exercise, nanto si Leia.
2: Oh, basta. Bopurting exercise. Oo, di lang takabalo. Oh, di ba?
3: Saan mo na? Tanigin ano na lang, yun sa waya na lang to. Hoy, naging video.
1: Video.
3: Di ba?
2: Oo. Ti, mambal, may ara man biya nga mambal. Nga ti, so, hindi na lang yan. Hey, salaya kay ara. Sila da iya, o dira sila yaya. Although, may sala man gid man to ang mga involved. Pero ti, dapat we should be responsible man. No? Sa ano. Di, ano, hindi manigali eh ano hindi manigali eh ano eksperto legal ang ano nalipat ko hindi gali eksperto legal ang
1: oh, ato
2: yung X-rated gali
1: balaan mo subong ka to pangera
2: ano
1: imbis nga mag saway sila ginauna pa nila mabidyo kay ti reels na na mo
2: ang ambal ko gani kay reels na na no o diba edi na reels pa
3: na reels ka pa
2: ang ambal ko gani kay katropang John Zin katropang John Ray. Ang nagvid ang duwaya ka naghimo katulog sila ya sa buok pero ang nagvideo wala katulog.
3: Kinakulbaan naman to sa guro.
2: Diba? Mamba ko katulog guro sang duwaya. Mamba ko.
1: Ano bi kung ako dito?
2: Oh, diba? Damo, hindi ah feeling ko damo gid ka talaga sa utok ya. Hindi lang sa ano, hindi lang sa like ano hindi lang sa kulba nga like siya
1: basi katropangera may naga ano bla may naga pa ni, ano ganin na nga tiki naman blaw
2: my god oh di ba
3: konsensya dito siya
2: ambot di ba lang. Oh ambot lang gid na sa ano di ba amo na gani ambot ang wa ito yas ang duha nga info basi kung katulog to sila yamayo feeling mo katropang genre in case or butang tagid abi example ikaw ang ano ikaw ang nagvideo makatulog kapag gabi eh
1: syempre hindi
3: hindi na eh
2: abi ko syempre oo nga hindi anong rason nga hindi ka katulog
1: di syempre luwas nga may nakita ka may ginaisip kapag nga kung na-post mo ang video may salabton ka
2: nan
1: diba?
2: Kaya hindi man ah, hindi butang
3: pero may tabi, iban abi
2: oo, ay butang tabi nga wala na biang part nga kapanumdum ka sa mga salabton mo makatulog kayhan sa nakita mo. I mean, sa nakita mo lang a part yan. Wala kaya kapanumdum sa mga salabton or ano-ano da, makatulog kayhan sa kung anong nakita mo in case nga ikaw ang nakasaksi.
1: Oo, oh,
3: Katulog, eh. Katulog, ah.
2: Sigurado?
1: Oo, ah.
2: Mahimbing ba ang iyong tulog?
1: Pero alauna lang ako katulog sa kagahon.
2: Alauna na.
3: Magahan ka lang.
1: Makatulogan ka, pero magahan
2: na. Ano na ganyan? Alauna na naman.
3: Magahan ka lang galing.
2: Andyan ka na naman. What the hell? Di ba, magahan lang galing. Ay, alam, may mga nag-shout-shout. Sorry. O, katropan dyan, Zin, what are your advices sa mga pamatanon nga nag-engage sa mga kaangay ng mga buluhaton? O, as your, ano, as an anchor of, as an anchor of Experto Legal for over a year.
3: Abo?
2: Wow! I'm sorry. What is your, ano, what are your advices?
3: Para sa akong katropang era, siguro tikadamo naman sa mga instances nga amo gining nagkatabo. Siguro, siyempre daw, daw aware naman kita about sa mga scandal-scandal nga na, no? Not only sa ibang nga lugar, bisan diri sa Iloilo, amo na gani, nga may ara gini na nagkatabo. And kung kaisa, para bisa aton do lingaw-lingaw bala nga ay may nakita ka na naga ano dito do kaladlawan bala pero para sa ila na nga mga like sila ang na videohan or sila ang nadakpan aside sa mambal mo binga nga trauma sa ila nga part ano eh do kumbaga daw na ano bala daw
2: ano
3: kita mo nang imbis ta ni nga opportunity nga to nga gin ano mo nga gin video is amo ta tayo time nga gin hambalan sila bala nga hindi insaktong ila nga ginhimo
2: kay
3: when it comes sa amo ni nga sitwasyon although nga ti karadlawan para sa iban pero seryoso ni siya nga
2: this is an seryoso ni siya nga butang mga katropa kay ti hindi lang ni siya naga-involve sa amo na sa lingaw-lingaw lang o sa X-rated lang istoryahanay but this involves sa mga ano gani delikadesa sa mga pamatanon
3: so kag may doon mga krimen giniadaan ang nahimo eh damo ni siya nga mga possibly

0: na nalapas na kumbaga ginlapas ng mga ano no ng mga
1: rights?
0: Ng mga kaso I mean oh sang rights abi nila although ati man balaton yung mga ano sila mga estudyante pero amo na may mga
1: actually may ano na di may lesson na di sa mga involved kid yung may lesson man sa nag-video kag nagpakalat diba ano na ni siya lesson
0: eh, abi ang naga-video ginasend niya lang halimbawa sa GC.
1: Tapos, naglaptan na.
2: Siyempre GC na yan. Hindi na mapunggan kung diba? Ano.
1: Di, ang iban pa ya, ang lain pa ya, ang iban. Yung upload pa. Sige, trapan dyan, Ray. Gini mo.
2: Reels.
0: Kay, ano mo?
1: Ang ilan sa iban, they are after nga magsikat sila. Not knowing by uploading or by spreading sang video, nakakommit sila sang crime.
0: Yes. Ang ilalabi for the views.
2: Parehas na ganyan. Parehas na bi. May sunog. Unahon pa ang video kaysa mabulig sa
1: ano. Mga katropa to learn about the legality side of that matter, mga katropa. We should listen to the experto legal of katropa Jansen Crisostomo on Sunday. Kahit ti amo na ang talakayo. Yes, amo na ang talakayo ni katropa Jansen nga ano, nga issue. No, if ano bala ang atubangon nga kaso sang duha ito kay estudyante nga involve or kung hindi man kaso, ano bala ang ilang mga nalapas? No, mga nalapas or basta mga salabton. O, salabton na lang. Kag ano man ang salabton sa uploader, kag nagpakalat or sang yes. Nag-take sang video.
0: Nag-take
1: so,
0: sang video.
1: Sa din ayhan ang mabugat nga salabton. Ato ni Baloon on Sunday.
0: Gin-plugging na.
1: Diba? Ayaw mo, dapat matik ang mga katropa. At least may ma-learn ka mo ta. Diba maka-add na sa inyong vocabulary?
0: Wow. Eh ba si Abby,
1: sa inyong ihibalo mga katropa. At least if you are on that position, mabalaan mo na kung ano na da ang insyakto. Diba? Pero ang ginihimo to sa wise, hindi ito yung insyakto at the first place. Hindi ito yan. Wala kami diyan naghahambal nga pinapaglaban namin ang mga dalawang nilalang.
2: Siyempre, wala sila ito nag-imo-imo sa mga amoto. Wala man to sila na videoan.
1: Pero di, wala na ito kakad to sa iskanad 11. Kung wala ito.
0: Wala ito na ma-discover.
1: Wala ko ito ka-discover. Ay, hala ka namin.
2: Ano ganyan ang hambal mo? New, ano ganito?
1: New tourist spot. Diba?
0: Oo, dami na ito malagaw.
1: Tourist spot. Oo. Dami ito ka tapos yun, Ray.
0: Dami na ito malagaw.
1: Dami ito mga pingapi. Madala na ito sa 7 plus gold. Oo, mamunit ka to. Ilain na yung buniton. Nyayaya.
0: Basi diba? Maano ka man to? Basi ma-trip to Jerusalem.
1: Pero grabe no, maano yan no, ma-take yas ang iban. Nga mga, may mga tao, yagalit nga makaya, nga mag-public chuchu, maguna, no? Si?
2: Di siyempre.
1: Si Bonita at ito.
2: Di siyempre. Basta, ano na daan?
1: Tawag ng, pangangailangan. Tawag ng pangangailangan. Tawag ng laman, budlay anan, budlay.
2: Budlay na yung batuan.
0: Okay sa mga lalaki pang visa.
2: Basta ara ang pamaon.
0: Sige na balaga.
2: May ma...
1: Bo, grabe ba? Pilitay?
0: Sige na balaga.
2: Basta
1: sige na
2: arang...
1: palangga mo ko hindi.
0: Hindi mo ko guli palangga kung hindi ka mo pasabot.
1: Kung palangga mo ko dapat. Hindi ko ganyan. Hindi ang. Wala gilang tao.
0: Mga hokage diba? Pala. Mga hokage.
1: Bo, talang gini.
2: Basta ara na yung pamaon niya. May matokob gina niya.
1: Nga how? Na-experience mo na na?
2: Uy. Siyempre, ikaw na ginapanan, hindi ka pa?
1: I mean, katropon
0: mga
1: siya,
0: words
1: Ray.
0: Ni katropon siya, Ray.
2: Pero hindi na sa mga amo na nga...
1: Get clear yung man ang iya pangalan.
0: Disclaimer.
1: Wala si katropon siya, Ray, kagi on ano. Pero katropon siya, Ray, if ikaw sa posisyon, if ikaw, ba ibutang tabing day, ikaw si John Ray. Si ano, kabi ako na, ba? Si Ray ka lang. ikaw agadon, may mo girlfriend nga mag ano dito?
2: Hindi eh.
1: O, kung sa ikaw ang sakto nga paminsaron, hindi, syempre, no?
2: Oo. Damo la jingos mo na.
1: Anong pinakamalapit na sa may ano man?
0: Tandaan
1: may,
0: ko na lang
1: ano na. Pinakalapit na sa may ano? Dito gani? Sa may...
0: Progreso.
1: Sa Progreso.
0: Uy, kung ka ba?
1: Damo, ino?
0: Sa may city proper, nagurong area. Lapit.
1: Ay, okay.
2: Para mas damo.
1: Ano?
2: Kanto na lang ang mas lapas.
1: Sa?
0: Dancing, eh?
2: Sa lapas.
1: Lapas?
2: Sa lapas.
1: Oh, damo na,
0: damo na to. Uy! Sa lapas.
1: Oh, di ba?
2: May kwan.
1: Balanya na. Ay, the best.
0: Balanya na ang address, telephone number.
2: May lapit sa plaza, may lapit sa Gisan.
1: Oh, oh hambali ka tarapang AJ Bordon eh. Kaagiman ko da, pero wala man ko yan. Nagsikat.
2: Wala ka lang na videohan.
1: Wala ka lang na videohan. May kata pa AJ Bordon. Bimo, ay, ano ka posisyon?
2: Hambal ka din sa sunod. Hambal ka sunod. Hambal sa sunod.
0: Dala ka ka rin, cameraman.
1: Hambal ka sa sunod, poramon ka naman, tripod.
2: Inform ka lang, inform mo lang kami.
1: Oh, inform mo lang kami. Gusto mo referee?
0: May mga official to, pwede man.
1: Mga officiate, gusto mo. Maliit ka, agi siya mo, pero wala siya nagsikat. Kagi siya pungko, kuno dito.
2: Pungko lang.
1: Ako yan, wala ko itong kagi pungko. Kanina, kay feeling ko magpungko. Kay kainit-init sa lugar to. Kay daw sa kilid lang ang handong. Kundi dito sa place, kung saan ang krimen na tabo. Wow, krimen! No, saan to siya na tabo. Init-init, tuyaya.
2: Grabe yung mga nun lang.
1: Oh,
2: mga...
1: Oh, hindi. Kaya tropa yung nanday, pungko ka daang imo nga mga eggshells na karon magkarak-krak.
2: Do mga...
1: Mag-dry karon ng imo nga eggs.
2: Do mga ido lang, no?
1: Oh, gani. Oh, grabe. Ay, Diyos ko.
0: Amin yung hambal isang...
2: Wala mga ito. Maski damo tao. Gano'n sila.
0: Ang kilala ko sa hambal ko sa kilala sa una nga ang nag-aamo lang na sa public.
1: Ido.
2: Ido. Oo.
1: Ido. Kung kay ang kuring gari do, hindi mo pa makita. Kaya agahon na sila yan.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Di ba ang iba may gay privacy? I mean...
1: Oh, di ba ang kuring kaagahon na sila yan?
2: Good gahod pa nabla.
1: Hindi mo na sila yan makita. Katrapang siya, ano lang guro? Ay, agahon to ang kuring. Kaya siyempre, ay hindi man to gani. Gabiman gani. Kung kaisa, sige, oh, shake ko.
0: Ang iba niya panago na sila yan.
1: Oo, ang kuring gani kaagahon pa, di ba? Gani
2: nagpukos sa... babaw ko, ano? Babaw ko to.
1: Ido lang ginag nakitaan ko na gabiskan sa diin lang. Ang wala sa mga katropa natin, especially sa mga students or sa mga pamatanon, hindi ako maghimo sa mga muna. Kay ti, hindi lang na nagaguba sa inyong, ano, kundi nagaguba na sa, I mean, nagaguba sa inyong image, but also your reputation. Kag syempre, ti, laway din ako.
2: Pati,
1: hindi na nayama kayo nga paminatasan.
2: Pati pamilya nila
1: madalahi. Yes, correct. Oo. Mambal ba, wala ganyan siya gin tudluan sa proper, wala ganyan siya gin ano, wala ganyan siya sa proper breeding, wala ganyan siya gin gaidan, gin tudluan sa iya ginikanan, yes. Ang balikin na is, syempre, sa mga ginikanan to.
0: Yes.
1: Diba? Kay ti, ano, syempre, ang parents, amo na ang first hand, dapat nga ma, ano, diba, nga ma, responsible sa pag, ano, sa ilang kabataan. Sa pag-aragatawag, disiplina sa ilang kabataan.
2: Tapos sa babae, ito yung nga nagpasugot-sugot man to sa yaman.
1: Ganit!
2: Nagpadala-dala sa mga matamis, ng mga tinaga sa lalaki.
0: Sige, ayaw.
1: Abi sa mga kababaihan, ininyo man gid pag ipa-lower ang inyong ano, ipa-lower ang inyong
0: standards.
1: Oh yes, your standards.
2: Hindi pag wala panabuon.
1: Oo, hindi pag panabuon ang inyong standards, mga girls. Hindi lang taas ta sa pulungkuan nga mainit pa.
2: Mambal bi.
1: Hindi pa mga girls, hindi lang taas ta to sa ano na ito, hindi lang kamo asta sa bench sa Esplanade 11. Okay?
0: Huwag ganun.
2: Mambal bi ang lalaki nga diri lang ta ano sa plungkuan sa Esplanado.
0: Kung ako na yung babae, ha?
1: Sugot kaya nga papungkuon ka lang.
2: Kung ako yung babae, ha?
0: Ako yung babae. Oh, ikaw na yung.
2: Ako yung boy. Hindi kuya!
1: Oh, di ba?
2: Damo, ano?
1: Correct.
0: Kung ako yung babae,
1: ano?
0: Hindi kaya pasugot na yan.
2: Hindi, eh.
1: Siyempre, eh.
2: Siyempre, kung ako babae, ha?
1: Oh, ano?
2: Paano?
1: Parang nagtinaas-taasay na sila. Oh, sige. Kung ikaw babae, katropang siya, Zin, ano?
0: Kung ako babae,
1: Arao
0: sa ano da 4-star hotel da.
2: So, siyempre hotel gid ya.
1: Sa ano sa background ko gina.
0: Oo.
1: Oh, di ba tabok niya lang. Kung hindi ka mo gusto maglakat nga lakton yung malibot ka mo lang uyan yung patabok.
2: Paano kung wala kamo kwarta? Paano kung wala kamo kwarta?
0: Kung wala siya kwarta, ti why pa mo nung kada.
1: Oh, pa mo.
2: Siyempre.
1: Oh, tiko ni kamo niya katrapan siya, Ray. Ano ang balon mo? Ako being lucky. Ga, dito ta sa may bench sa Esplanade 11, ho? Do, wala to gawa tao.
2: Hindi ko yan. Hindi ko yan pasugot. Ano ko? Ano ko, ilo?
1: Ano ka, ilo? Hindi mo ko palangga nga.
0: Amo nang ginahambal nila.
1: Tika na pala, yung kabay katrapan siya, Ray. Ngayon, hindi mo ko palangga nga. Hindi mo gina ano. Kung palangga mo ko, ihatag mo na iya.
2: Kung piliton mo kuya, bayaan ta ka.
1: Kung piliton mo kuya, ti, pilita ko, B.
0: Bisan to gani pa mahaw to gani wala.
1: Masima mo na ka.
2: Pilita ko ah. Amo na.
1: Oo, di duya kaya nga wala. Ay, Diyos ko ah. Ay, sa mga girls sa tanahan nyo, don't lower your standards mga katropa. Kung amo na ang pag-treat niya sa imo kaya, ya kapahuyan. Or, di ba, wala man lang sa gaisip sa ang possibility nga mahuyan ka or magbuka
2: ang ano ang matabo.
1: Reputasyon. Di ba, kahit knowing that is public place or public space, hindi lang nakamuda ang ano ga sinarayo o malay mo to may nagapamunit to gali karon kay nagapamunit
2: syempre ma- ano bla
1: ang feeling amin nagapamunit dito pero una pa siya nabunitan
2: saan nagpadaan
0: una siya nabunit
1: oo kaso amo lang to ga ay hala ba man gali no pareho lang gaisip ko gaisip ko may mga ang isda sa baba ay mabunit ay pareho wala galing ka baba
2: pero lapit lang sa ano lapit lang sa ano
0: kasagad
1: pareho wala
0: kasagad
2: ang manag dulog sa
0: mayo
1: diba
0: diba amun ako nakapanyaga
1: ang isda oh, ang isda din siya mabunit
0: sa baba
1: o oh, di pareho man lang
0: sa baba man.
1: Sa baba man. No, di ba? No. Uy, great na to nanay mga katropa. Ta. Good afternoon kay Paterno Paklibar the Third. Hello!
2: Ama na yung baba nga, perme lang nabasa.
1: O, di ba?
0: Perme, guys.
1: Ama na nga baba, wala ka gihurago.
2: O. Oh. Galupok.
0: Grabe nga ba?
2: Hindi ka lupok-lupok o tot-tot-tot lang.
1: Kamayan na ko kambang. Sabihin kita. Ay, Diyos ko. Okay. Kaya Sir Rain Ante Hechenova, good afternoon. Kay Ma'am AJ Bordon, basic man lang to gani. O, oh, diba?
2: Basic na lang to.
1: Diba? Nagkapang AJ Bordon, grabe basic lang ang inhiwa nila. Nag-viral pa sila ya. Pero ang mga katropa, tanga na gakao na sang subay, gakao na sang gakao na baga, gakao na sang wala pa nag-viral.
0: Boys
1: tapos
0: buhay.
1: Amo lang to, nagasabakay lang sila. Kag nagapangabayo lang to siya. Nagsikat pa saya.
2: Kita mo sa mga nag-reel sila sang gapala paligo gapala ano kita diba? Mo ang mga views nila mga million
1: oo pero ang naga-effort nga doble effort
2: oo grabe
1: ang
2: effort
1: vlog.
2: wala may kasapak
1: ay ambot na lang gidi ah kay Ma'am Apple Tabanda good afternoon kay Sir Joseph Cabaya hello mayong hapon Sir Joseph ay Sir Japet kay Eliazar Caspedio good afternoon kay Tita Liklik hello oh hambalik at rapang AJ sa Yulo ah oh sa Pegas tupad tupad may ano tupad may dyan kag oh may panahon nga way pabuot mga panahon nga wala pabuot oh dapat they should learn from that mga katropa no ang bisan mo ay kabuot guro daw ma ano bisan wala kabuot ang feel mo man guro nga sala na ano
2: siyempre ah
1: ang balik katropa AJ boy doon namin na daw mga around 7 PM lamigang napiyas ang hangin oh. Wala ko daw kakadudulo hindi na
0: dudulo damo na to ano
1: sana namin na daw mga sep
0: sa picture ni kato pang
2: feel ko na
1: oh basi namin na mga 7 PM kay lamigang dapyas ang hangin tapos wala kabalo kung gaydugay may mga buslot na kilin sarap na
0: hold up
1: okay Ma'am Kabaya Laura Jean hello good afternoon kid kay Ma'am AJ Bordon ako bahala sa reels damo di ay wow bongga pala si katrapang AJ Bordon kay Sir Ralph Robles good afternoon katrapang shoutout sa Carwash Boys sang quick and clean oy good afternoon wait ayon niya hapon sa mga katropa natin nag-aupod sa aton ha. Mga katropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands.
2: Mayara pagin.
1: Ano na?
2: Sa isa ka party sang suba.
1: Party sa din?
2: Sa suba gani.
1: Sa din? Ah, din na siya. Agi. Ah, sa din na siya.
2: Feel ko do, ano na ang isa do... LGBT yun.
1: Base. Pero ti dapat hindi na dapat ti limuon, no?
2: Oo.
1: Wala ako kabalo kung ano na ang thought, ano na gani? Thought, ano na nila
0: process.
1: Ito. Thought process sa mga nagahimo, da? Sa mga nagahimo na, no?
0: Hindi ko sure kung ano, though
1: hindi ko sure kung anong thought process.
2: Hambal sang iba? May nabasahan ko to kagina nga mo man ang gin post gin ano ganin na gin share ya. Sa post sambali ah. Basi kong suba naman ang nimpyuhan.
0: Susuba naman sila. Para tinuan ang suba.
1: Ay.
0: Kay dapat dapat may ano ano. May matabuan.
1: Dapat yun. Oh, kasi dito sa Ispana 11, 'di ba? Kay dumarikot gin man last time no ang ano. Kay ti syempre kung kaisabi ti lapad gin man biyang Ispanada mo. Ta Ispanada din sa Iliilos sa tikag pila lang man aton mga GSO.
2: Hindi.
1: Oh, hindi ma ano, hindi na ma sa par or ma ano na bala ti kagina.
2: Natinluan.
1: Nagawan.
2: Oh, nakita mo na ang beautification.
1: Wow.
0: Abal din ka tropang Romelo may ara ko kinala.
1: Ido-ido ang kuring-kuring matasan. Gin chat mo na din gin send to all yun ako.
0: Send to all?
1: Basi eh, mo na lang group chat. Okay, so Ralph Robles sa Quick and Clean ha, sa Liwat, good afternoon. Habali ka tropang AJ Bordon, subong ko lang ganit na-realize nga sala, gali ang magpungko. Da? Ang lain, tuya ka tropang AJ Bordon, kay nagsabak sa yaya.
2: Sabak ka diri.
1: Ang pagsabak yan, nag-undag.
0: Hindi man rough road.
1: Hindi man rough road. Oh, bakit tani ko nga, bata nga dito, sila nagrenta sa boat club sa barko kay Tito Ara, gitya. Maundagin ba na iya, di ba?
0: So, hindi to ya trip to Jerusalem.
2: Ano?
1: Ano?
0: Trip to heaven to ya.
1: Ay, te, ang boat ko na la, heaven, gid man.
2: Basi pag hambal, sang nalang, heaven.
0: Kailangan sa reaction. Sa reaction.
2: Si doon nakibot niya nito eh.
1: Sang?
2: Tinulod. Hay. Mama, lina, lina.
1: Pero tandaan mga katropa sa lagi na ya mag-public display of muna nga mga hilimoon mga katropa. Dapat inyong likawan
0: and muna gani.
1: Dapat tanong to mo nyo git no nga you are worth more than that.
0: Oo.
1: Hindi ka lang basta nga pangkilid-kilid. Oh, di ba? Hindi ka lang yung pangkilid-kilid. Nga, lang yung sa kilid-kilid. O, balaan ta, ba't kinata-bata man isip or what?
0: Kway ka muga.
1: Pero dapat panumdumon yung mananay ang effect. Amo na ganyan yung hambal na dapat you have to think first the effect before ka maghimo sa mga bagay.
0: Kaya mga lalaki.
1: Ano na, ba kay ginapangita? Kanas kung ginapangita na sila subong kung sino man itong involved, ginapangita sila. Di, paano na, B?
2: Kung ako sa ila,
0: mag... Actually, doon may identity naman ang mga otoridad.
2: Kung ako sila, pinin mas lang makaganto dahil sa katapang nira.
1: Hindi na siya pwede nga i-divulge ang ilang nga ino, na, information, na. Ang ilang identity.
2: Pwede man sila makaganto dahil maako sila, bro. Para may talibi ka na.
1: Basta nahuya ka mo mga katropa. I mean, to clear your name, use us.
2: Para may talibi ka na.
1: To clear your name, use us. We are committed to protect your identity and to protect your, not your peace. Not your, we are not responsible for your peace, but your identity lang, no? And to tell your truth. Wow. I am here to speak about my truth. Oh, diba?
0: Muna yung kaisa, dapat kunukod naman before ka mag-ubra sang yung mga... Like, muna nga butang, dapat anuhan mo.
2: Panumduman mo, Ged.
0: Ready ka sa mga consequences.
1: Kaya dapat intindihan mo kung ano na siyang imo, ginaubra. Hindi mo lang wala ka kaintindi or wala ka kaibalo. Kung ano na siya.
0: Yes.
1: Diba?
2: Paano ba sila makintindi katopang era? Kaya ang gamay nga utok ang inapagamit nila.
0: Amo man na.
1: Then, dapat nga utok.
2: Dalong.
1: Dalong puso. Ay, nako.
0: Huwag pairalin ng mga ganyan.
1: Yes. Oh, okay.
2: Mahirap.
1: Tandaan nyo nga, you are more worth more than that. Ano, kung wala, gid man niya, ano, kung hindi gid man niya makapugong ang lalaki, mabayi, kuro makapugong man.
2: Oo. Oh, diba? Kung wala man to nagpasok, kung itong mabayi.
1: Pili ko hindi man ito matabong. Oo. Diba?
0: Diba si Ganiguro ginano-ano
2: siya? Na, ano, na, nadala sa
1: like,
2: duro sa ano.
1: Like, nahadlo kabibulagan sa isa kalalaki, kung hindi upaghihatag ang imo.
0: Sige,
1: it means, kung ginaamoya ka na, oh, mga daan na nga mga ano, mga daan na nga mga linyahan, ang mga muna, katropong
2: gizik, I think, katropong siguro, dry. Hindi lang amo to ang natabo. Basta kung may...
1: Ano?
0: Past.
2: Pa. May past pagid. Hasta nga natabo
1: ang we don't natin. Know lang their history, no? Pero ti, kung amo na nga ginapahog siya nga like bulagan or amo na, amo na nimuon ko in case nga hindi ka mag-amo na, no? Panumdumon mo nga, ay, you are worth more than that. Kag kung ginaamuya ka na, it means amo lang nang lagas siya sa imo kaya amo na lang nang iya nga gusto, diba? Di ba? Hindi ka palangga.
2: Philippine folklore.
1: Ha?
2: Philippine folklore lang.
1: Oh, Philippine.
2: So, siyempre, kung hindi yan makuha ang imong...
1: Siya nga lang yung mga folklore siya. Philippine folklore lang lagas. Oh. Okay.
0: Butang-butang, ano pag yung Filipino?
1: Ginalain ko pa yung Pilipinas. Tami na kang baka na nga folklore lang ang ilagas.
2: Oo. Di siyempre.
0: Kaya mga
2: lang yung ina...
0: mga Philippine folk songs, be.
2: Okay na yan, folk songs niya.
1: Ay, Diyos ko. Oh, diba?
2: Kung ako yung babaeng Philippine folklore lang ang lagas sa ako, hindi ko yabayaan na kaya.
1: Diba?
2: Damo mo lalaki, ah.
1: Oo, true.
2: Kung babae man ko yan.
1: Oo,
2: diba? Diba? Ari man ko, ari.
1: Ay, ikaw ya, diba, hindi yung folklore yung imo lagas?
2: Hindi. Matuntuod nga paghigog mo.
1: Wow!
0: Ikaw na.
2: Maskin hindi mo man na makamit sa subong, pero maabot kag maabot man ka modera.
1: Correct.
2: In a... ano ganun na? Exact time.
1: Yes.
0: Kaya kung amulan na kung ano lagas mo, galahin mo
1: ang ano kuraya. Lagas? Ang ano? Ang lagas?
0: Gamo...
1: ano pinalagas? Ang?
0: Ang Philippine.
1: Philippine ano?
0: Igan.
1: Igan ba?
2: Inyo pag inya?
1: Hindi gisa ka humbalo. Filipina, no?
0: Folklore.
1: Na, very good. Kung Filipino...
2: Say mo, be say
1: mo. Philippine folklore lang ang lagas, ano?
2: Ano?
0: Ti... ano eh?
1: It means ka na hindi ka nagay palangga. Amo lang gid na yung iya ginalaga sa imo.
0: Kaya kung amo lang na ang ma-offer mo, katropang era, like sa mga babae man, amo lang na ma-offer mo, ti... probably, ano lang eh. Though, indigid ka mo para sa isa hag-isa. Halimbawa.
1: Ano nga, amo lang na ma-offer mo? Man like daw para sa imo, amo lang gina-ma-offer mo, mapalipay siya mo na.
0: Nga like, ano lang, wala ka na sang iba niya pwede nga i-offer para sa iya, nga para mag-stay siya sa imo, ti, amo man na eh.
2: Kita mo lang iban nga mga, ano, katapang dyan, Sen, ang sako na. Di ba migahay-miguhay sila?
1: Mm-hmm.
2: Yeah! Pagkatapos...
1: Ang worst pa, if hindi to sila, magmiguhay kag migahay kag makita. In case binobot ang to scenario, example lang guys sa disclaimer, ang lain pa kung hindi to sila migahay kag miguhay, tapos may mga partners man sila.
0: Amo pagid na
1: ang...
2: Sakit.
1: Amo pagid na ang ano? Amo pagid na ang... ay...
3: Yahoo!
1: Ang bot na lang, gid.
2: Miyara nga mga, ano, abe, mga estudyante, hindi man pareha sa ilang, ano. Nga,
1: aray ko.
2: Nga, mag-graduate ka to pang era, amo na ang gina, ano, gina-gift sa girlfriend nila.
1: Graduate gift? I swear.
2: Yes!
1: Graduate gift? Oo,
2: like college,
1: wow, nga mga graduate. Paano mo be?
2: Ha?
1: Ako, kung sa bagay, naputos man siya nga da.
0: Naputos man.
2: Kung kisa na, gani, doble pa.
1: Ginaputos.
2: Oo.
1: Ano kasi ba ginaputos man siya?
2: Kung kisa, doble pa gani.
1: Oo, triple pa kisa.
2: Te.
1: Diba?
2: Mas na,
1: ini ang... Ang gift na eh. Ang bali ka tropang Alex.
2: Laway na yung triple, ya.
1: Nga ho?
2: Ha?
1: Nga ho?
2: May dalang kitsap.
1: Kitsap?
0: Katsop.
1: Katsop.
2: Kitsap.
1: Abi ko, anay kong gaanghit.
2: May anghit man.
1: Ha?
2: Kung dugay, naguro nga taputos eh.
1: Ay, nako. Pero ti, kung ikaw, bi katrapang genre, katrapang genre, kung ikaw bi ang parents to, ikaw bi butang tabi parents ng babae, ano bi ang inyo reaction? Kay since ikaw, katrapang genre, may babae, kaya nga ano, nga supling.
2: Kung ako?
1: Oh, ikaw, be.
2: Pura gaba.
1: Ano bi ang imo nga,
2: pura gaba lang.
1: Pura gaba. Nga, how? butang tabi no, example, bata mo to siya biyang babayi, ano ang imo mangin reaction kag ano biyang imo hambalon sa imo bata?
2: Wala na ko hambalon sa iya.
1: Ano biyay? Marbulon mo na lang siya. I mean, ano biyang imo bi mahambal bilang tatay or ano biyang imo mangin reaction bi butang tabi?
2: Siyempre hambalan mo sa iya.
1: Di ba mga kick kag ino?
2: Kung magsabat pa sa ti.
1: Ano, katilaw gid siya.
2: Katilaw gid sa iya.
1: Kaladukan ba? O, diba?
2: Oh, bata pa ng mga kabataan ko. Tuluan mo na sila sa Mayo.
1: Wala man ta choice, gidman, tuon mo. Kahit kita gaya, nagyanta man ang mag-ligo, magmuna.
2: Okay lang yung may
1: mag-ligo. Reality na na siya yang. Amo man ang ilang future, may mga experience.
2: Mambal sila nga.
1: Diba? They will enter into a relationship. Hindi ta na siya mapunggan kung nagahigugma sila. Gani ang himuon sa mga parents is to guide and syempre to pa-understand sa mga mga consequences. Diba? O ikaw yung katapang dyan, Zin. Kung ikaw ang naginikara, kung ikaw ang tatay sa babae sa to, what would be your reaction and ano ang imuhang balon sa imong anak? Thank you for that wonderful question.
2: Siya, sa lalaki naman ang side.
1: So ikaw bikon sa lalaki, sige, bikon sa lalaki ka nga side. What if biyang bata mo to, be? Ang ang amo to. Imagine na.
0: Ang lalaki?
1: Oo.
0: Siguro, mixed emotion.
1: Like, happy?
2: Kung ako.
1: Ano nga mixed emotion? Your mixed emotion involves happiness?
0: Hindi, kay... In the first place,
1: disappointment,
0: siya pala
1: angry, diba?
0: Siguro ti...
1: Surprise?
0: Ang unang ganyan is...
1: Gakad lang, katawan niya, naray makotonta kasunod, ha?
0: Siyempre, unang-una, ti... mga kig kagid, di ba?
1: Amo ginaya ang reaction. Amo ginaya ang nga reaction niya.
0: Tapos imong disappointment kay amo tong himo nila. Kag ti syempre kun ano man ang iyang consequences, kung gid sa iya. Mga kun do ipabatsyag mo gid sa iya ipa-feel mo sa iya ang iyang ginhimo nga sala. Kag ti ikaw bisan bilang parents man yati maano ka man though ma-disappoint o kumbaga do basulon mo man imong kagalingon
1: nga ba si ti syempre ikaw bilang parent basi kung may pagkakulang ka man or wala mo na guidance sa insakto ang imo anak di ba ti kun buta ang tabi kun ikaw naman biya sa babae sa parents sa babae
0: man.
1: Kaya ting more daan niya sa mga kabataan na daan niya more ang paghalong naton mo sa mga babae isang sa mga bata nga lalaki, di ba? Laing hindi ang paghalong sa bata sa babae nga bata isang sa lalaki nga bata.
0: Grabe pag ina niya.
1: Okay, so if you are a father sa babae, di bingi mo on. Ay, ba na ang mga ginikanan? Gahilibion sila?
0: Una-una, kaya pabulagon, gagod sila ya.
1: Ang reaksyon mo ya una? First reaction and then your decision, your verdict.
0: Mga kigid. Siyempre, grabe nga pangakig . Grabe nga disappointment. Tapos, siguro, I will make sure that they will not be together again.
1: Tapos,
0: amo na.
1: Basi malay mo, hindi sila maging together, pero may lain naman nga lalaki nga muna naman.
0: Oo, pero at least, hindi na.
1: Ano biyang imo nga ilaygay sa imong anak?
0: Hambalon ko nga ti... Hindi ko man, not necessarily nga gina-degrade mo siya.
1: Yes.
0: Pero iparealize mo siya.
1: Siyempre, bilang ginikanan yung kaisa, gapangakig ka, pero ginahalungan mo man ang ilabal at yagon.
0: Iparealize mo sa iya nga, ti,
1: Ipaintindi mo. Ipaintindi mo. Oo, nga, asta ka na lang gid na.
0: Amo lang pagtanaw mo sa kagalingan.
1: Amo ka lang gid na. Like, amo lang gid na yung imo nga worth. Oh, di ba? Kag, siyempre, sakit na para sa mga ginikanan, Kaya, siyempre, ginawa man nila, bala, para sa ilang mga, ang mga kabataan, no? Tapos amo-amo lang na. Tapos malapta ang itsura sa inyong mga kabataan online. Naraan subong, hindi matanan, pero ang mga tao daan subong, wala na yung pakialam.
0: Kaya hindi na madula ang tropang era mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Malipatan lang siya.
0: Tapos ang unang mga nag-trending sa una, hindi pa na muna ang mga nag-trending sa una, ang mga mumana.
2: Oo.
0: Diba sa subong, hindi kanya malipatan?
2: Siyempre.
1: I mean, maano lang siya. Like, madula lang siya sa kaisipan ta. Pero if ma-recall, ma-recall gid na siya.
2: Kung may matabo naman nga daw pariya sa muna.
1: Yes.
2: Pero so, kung ako sa, sa nalalaki, balahan ko sa, very good.
1: Nga, very good.
2: Isa kang tunay na lalaki.
0: Correct na. May sense of pride mo ito baga. nga tibalaan mo.
1: Nga laki gin man bata mo.
2: Pero pagtapos mo mo mo nangambal.
1: Ano?
0: Galing.
1: Galing matampo yung angin siya. Oh,
0: mga 3 seconds lang na kag after sina ate, sigurado ka.
1: Pero feeling ko, kasi katrapang Romel, ang ano, ang istoryaon mo, feeling ko dila lang guro sa bata. Feeling ko get dila lang guro sa bata. Yeah, wala sang ano. Oh, wala sang na. Ano na gani, ang gabayla. O lagob. Feeling ko good. O, teka mo, amo mo na yung hand.
2: Siyempre.
1: Diba? Bilang parent, tapi ma-disappoint ka gid na, oh no, kung ikaw may bata nga, mambalaan mo.
2: Patigin to lo, amin man sila mayo. Wala ka man na kulang sa ila.
1: Daan, subong niya daan, mga, may mga parents, or still may mga parents lang like daw na ano, bala like daw aloof sila mag-open sa mga muna. Bala, kaya ka budlay, gid man, diba, mag-open sa mga muna, nga mga aspects.
0: Muna nga topic.
1: Mga muna nga topic, di ba? Sa mga kabataan, isang like, sa... makotoon ka lang gani nga, paano nyo ko gini? Di ba? Paano ko na himo?
0: Di ko nagalin.
1: O, di ka nagalin, di ba? Damabudlayan ka man, di ba? Ang muna feeling ko sa mga sa mga ginikanan man, we should learn, well, we? Dala ko to. Dapat, you should learn, wow, you?
0: We na lang.
1: You should learn how to, ano, kung paano siya ma-explain, bala nga maayo. I mean, ma-explain nga daw, hindi ka man mahuya sa mga part bilang ginikanan, hindi ka man mahuya nga, amo ni ini mo, namo ni papa mo lang ga, ho. Di ba? Kaya ka mo lagid man.
2: Painay.
1: Oh, dapat ano, dapat may mamalaan ka nga way bisan kung paano mga, siya.
0: Bisan nga sa mga eskwelahan, di ba, katropang era, nga mga topic about sex education.
1: Yes.
0: Medyo, ang ibang ganyan, nagkakinadlaw pa na.
1: Oo.
0: Kinadlaw. Why nila gina take seriously ang topic or...
1: Pero sa ibang nga countries, daan niya katropang Jansen. Di ba sa iba niyang countries daan niya, ginaano na siya, yeah, the one of the priority, ano na, yeah, subject, uh-oh, ang sex education, yung itudlo sa mga kabataan. Dari sa Pilipinas, though, I think isama na sa mga proposed nga, ano, nga bigyang kahalagahan and bigyang pagtamod, no?
0: Amo sa una, sa, fourth year high school.
1: Kamo?
0: Oo. Sa inyo, may...
1: Wala. Charot lang.
0: High school, tandaan ko high school. Gin...
1: Oh, sa high school daw may ara, sa high school. Ah, pero do papyaw, gani daw, hindi mo gin siya maintindihan. Kung ikaw like bala inosente, gid nga, na wala ka gid may na ano.
0: Tang iba nag-self-explore na lang. Pero sina, ba si nag-self-explore lang doon sila, yeah.
1: Mo, grabe, kalaboto yung explanation sa Esplanade 11. Pwede man ka mo nga asta lang ka mo sa kundi, hindi na asta. Ito yung Esplanade 11, ilang explore.
2: Siyempre, rilo mo.
1: Sabagay.
2: City of?
1: City of Love.
2: Yes.
1: O, tebisan sa din, makita mo ang pagpalangkaanay.
0: Habang ko ito kanya, habang ko sa katropang era, kagina.
1: Ano?
0: Habang ko, ah, kaya di ka daw ka-romantic, yung manigali. Kaya di daw lipod-lipod mo.
1: Hindi ko ba, ano,
0: wala. Hindi ko ganyan ma-feel ang romantic.
1: Hindi ko ganyan ma-feel ang pagka-romantic sa place. As in.
2: Kaya ang iya yung inaisip. Yeah, mainit.
0: Mainit.
1: Oo. Mainit. Ganyan mo.
0: Pero ba ako kung gabi, igaro to. Doon namin. Ganyan mo mag-stroll-stroll.
2: Oo.
0: Tapos may mga ano pa may mga barko-barko.
1: Ako yung mag-stroll ko to, feeling ko ma-overthink ko.
0: Pero namin, ito may ano ka gito yan, may upod.
1: Hindi ako feeling ko kung mag-stroll ko to, feeling ko ma-overthink ko. Basta may kasunod sa akin.
0: Ang budlay sa ito, itiklod ka.
1: Oo, itiklod yung ako.
2: Bulog ka to sa...
1: Oo, tapos kan-on ko sang ano, sang LC, sang ano. Amalan ka kung dito, ma-overthinking ko.
2: Oh, dahil mo lang inay...
1: Oo, basi kung may mabulo sa imo. Oh, or basi yung masalvage.
0: Lapit ko lang ng tay-tay ito?
1: Oo, tapos idalon ka to sa... Charot lang. Diba? Oo, wala. Tapos kapin pa kong dulong. Feeling ko, ang dumay suga, guro to pro, ano siya.
2: Dulong.
1: Oo, at sa ila, wala na lang nila. Ginulat ang mga galaw-gabi. Nga wala man sila makakita sa ila. Kung wala na gid sila lugar, abi. Kung butang tanang gid, abi. Wala gid sila lugar, gid bino. Kung gihanglan, gid nila, abi.
2: Tika, hindi na sila kaulat. Amo na to ang time.
0: Init na gani.
2: Amo na to ang time nga, ano, nga, mamba sila, wala na may gagi. Sige na, sana na.
0: Ba't ako ang balik
1: ko grabe, hindi man ka trapang AJ nga RK. Ay, hindi ka relate, ah. Ano man?
0: Basi kung ano, ang balik
1: ko sa lalaki. Wala, gito yung inog ka romantic. Ito yung sa lugar, eh. Sorry, ha?
2: Mambalya lang. Mambalya lang na.
0: Mambalya na na. Pero kung mag-abot, hindi. Eh. Magabote, dalon siya to.
1: Ikaw,
0: sigurado.
1: Oh my God, dito? Mareklamo, ganun ba yan?
0: Ang ba siya, Bill?
1: Mareklamo. As
0: in? Dito may makad to. Dito, dito, lang, oh, surprise na ka.
1: Mga as in? Diri lang gidya? Like,
0: siyempre, manyapon ka mo, anay, dito sa ano.
1: Kung masakay, gid man ko to sa ano,
0: oh,
1: sa
0: boat, niya mo, anay, tapos okay lang. Masakay ka mo sa yate.
1: Oo, oh, okay lang. Pero mga,
0: di ba, hambal mo matibong ka, mag-jetski ka mo.
1: Hindi, akay mag-jetski jet ski, tawagin na. Mm. Kaya di ba, panduwa lang ang jet ski. Hama ko, sir, what if, kundi buwan mo ko. Kaya parang kasakay ko sa jet ski. Kaso di kay undag, di ba si madagdag ko?
0: Oo, mo lang na.
1: Kaya ako naman ang mag-viral. Kundi malipatan ta na ang about to sa ano. Malipatan.

0: be the one to protect her and to protect her, ano, to protect her image, to protect her name, di ba? Biskan wala pa siya nag-atupang.
1: Ang manahabal ko nga, hindi ko sila pagpadayunon na lang ang duwa.
0: O, oh, di ba?
1: Kaya dako nga disrespect.
0: True. One form, isa na siya ka nagapakita nga gina-disrespect mo ang iyang pagkababayi.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Okay. Saan naman pa rin nakapalangga kung...
0: Muna o.
1: Diba?
0: Yes, correct. Mm-mm. Okay na kung mga kiss-kiss mo, bato nung pa na iya. Yeah. Oh. Pero kung...
1: PDA na iya.
0: Oo, PDA na gina iya. Ara iya.
1: Public display of...
0: affection.
1: PDA man na. Public display of...
0: katol.
1: Animal instinct.
0: Ay, mga animal, oh. Ako na sa mga ginikanan, ha, dapat maging lesson naman na sa inyo. Nga, you should guide your children more and you should learn the activities of your children more. Ang dapat i-work on, i-work na to ng aton nga relationship. Nga, ang aton mga kabataan, ma-learn how to open sa mga muna nga bagay. Bala nga, like, open nila sa ilang mga ginikanan, nga may mga crush sila, nga may mga amigo sila, di ba? Or may mga natipuhan sila, di ba? Wala, nanamian, hindi ko na yabala sa mga relationship sa mga children and the family. Parent and children relationship ng mga muna. Bala nga, like, open ang ilang mga kabataan nga maghampal. Sang kung ano ang nagadalagan sa ila isip, kung ano ang ilabala tiyagon. At least, on that way, mag-guide ninyo sila sa insyakto.
1: Ako nga, kung man maging ano sa ulihi, di ba? Kung magdako naman na busy, masusunod ko pa nga balaan ko kung
0: diba?
1: Sino.
0: Oo, sa tago-tagoon.
1: Kasi sa tago-tagoon, di na pa na gani ang...
0: True, oo.
1: Budlay.
0: Yes. Amo na gani, no? Dapat i-learn man naton to nga mag-namik man ang relationship naton sa atin mga kabataan.
1: Amo nang budlay kasi ako mga ginatago-tago. Katropang.
0: Ang bali ka tropang ni ka tropang AJ Bourdon, kapin pa kung months pa lang ka mo. But true! No, kapin pa kung ginatago-tago nyo pa. Amo na gani, no? Dapat sa mga ginikanan, amo ang mabalikan is ang pagpadako sa ginikanan sa iyang anak.
1: Oh.
0: Diba? Kaya di, syempre, if na-guide lang man too old sa mayo, no? Or na-advise sa mayo, di, it would never happen. Pero di, trabaho na sa mga ginikanan. Diba? And, sorry, I'm free for that.
1: Amo lang na. Kabay pa.
0: Kabay pa nga. This will never happen again.
1: Oh, kag sa mga nagamahilig na ang video for reals.
0: Oo, nan. May mga salabton. Kamu dahan.
1: Sigurado.
0: Dapat sigurado ka mo. Dapat ang inigin ay real. Sigurado ka mo. Nga wala ka mo sang may naaapakang ano.
1: Yes.
0: Alright. Oras naton. 11 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras. Kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. Kay T, nag-Vision X Plus ang nakakita sa to. Mga katropa Vision X Plus. Hiwa sa lutin. Better ka routine. Vitamin E. Kagzaya santin. Nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Nga makabulig sa ating mga problema sa mata. Kangay sang cataract. Pterygium glaucoma and poor vision. Vision X Plus. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong Sung Midtown Hotel. This time, mga katropa, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atan nga pagkatamyawon, ang iba pag natin yung mga katropa din nga nagpamati sa aton sa X-Rated. Ganito tog lang, mga katropa, kay man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist,

0: ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
0: Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sandown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sandown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubosang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: XFM.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandown Plus Herbal Capsule.

0: energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
3: mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Maka-college na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: X-Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

Mga kidropa'y nagabalik ang X-Rated. Oras na dun sa XFM, 21 minutes after 2 or after 3 in the afternoon. Mga kidropa, ang oras, ginadulong sa inyo sang Southland Plus Coffee Mix and Southland Plus Coffee Mix si Megastin. Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Efektibo, safe, if not FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yola Street, Parangay Arroyo, Ilas City at Ubang Sumed Down Hotel. Yan ano pang inyong ginahulat? Mag Southland Plus Coffee Mix na. Ang kape nga namit-namit gid. All natural, wala sang side effects. Available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Ulster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Good afternoon, mayang hapon. It's mga katropa natin nga sa gihapon. Nakatunin sa ating program this afternoon sa X-Rated. Hello, hello, hello. Happy, happy Tuesday again sa inyo tanan. Kamusta? Nakamuda o bugtaw na bala ang mga nagsyesta subong nga hapon. Nagapalo pang happy na bala ang tanan. O, mga katropa natin, ano ang inyong merienda? Ano bala ang inyong, ano da, ang inyong ginakaon da? Ang iba ay, na bago pa lang nagapaniagat. Kamusta?

Ang aton nga late lunch, busog na ba ang lahat? Good afternoon, mayong hapon kay katropang Princess Osita. Wow! Ang gawa na si katropang Princess, kay Sir Ralph Robles, kay Ma'am Kabaya Laura Jean Gomez, si kay Sir Japet Kabaya, kay Sir Roy Escorpeso, kay Mika Elia Kapada. Good afternoon and thank you so much sa inyong pag-upo. Sa ating mga Facebook Live viewers, i-share mga katropang ating Facebook Live para nga the more, the merrier tayo this afternoon. Mayong hapon na sa mga katropa natin ha, nga nag-upod. Salamat gid for being with us. Ate mga katropa, if you are in the situation or if you are ang ginikanan bito sang mga involved to sa ginistoryahan natin a while ago, what would be your advices or what would be your reaction sa mga ginhimo sa inyong mga kabataan? No? I-comment lang mga katropa sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages. Woo! XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag o kun mag-text sa aton hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Good afternoon sa mga kitropa natin sa may Molo Kapihan. Mga kitropa natin yung nagapangapingape na kiti nagagulugalom na wala ng aton yung kalangitan. O mayong hapon na sa inyo. Kamusta da ang aton mga kitropa sa may Molo Kapihan. Hello sa inyo tanan mga katropa. O enjoy lang sa pag-upod sa ating program this afternoon. Kamusta man mga katropa natin sa may Maymays Bukuhan. Ay, may mga nagapabuka da sang buko. O good afternoon da sa mga katropa natin nga nagapabuka sang buko ha. Kag nagainom sang marinis nga buko. Hello. O good afternoon sa mga katropa natin sa Trias Eatery, sa Di Ka May Eatery. Hello kay Mommy. Hello Mom. Charot. Hello, Mom! Good afternoon, ha, sa mga katropa natin sa Di Ka May, kag sa mga katropa natin sa may Acacia Eatery. Hello, guys. Sa kay katropang Nunong sa Rarania. Mayong hapon, katropang Nunong. Teka, musta? May bilin patada? Oh. Oras mga katropa, 3:25 in the afternoon. Ang oras natin mga katropa, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, and spirulina. Produkto sa Yes 12 Incorporated na makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Again, ang Southern Plus Gold, himo sa 100% herbal extract na kabulig sa mga katropa naton na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ganun pang inyo ginahulat, mag Southern Plus Gold na mga katropa. Para sa healthy body and stronger immunity, mag Southern Plus Gold na. Alright, this time, mga katropa, mag-a-play kita sa musics. And if you have your music request, mag-a-play kita sa love songs this afternoon. And if you have your favorite love song or your music request, ipadala lang diri sa atin. You can comment your music request on our Facebook Live, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Again, mahimo gid nga magtawag o kan mag-text sa atin nga hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Tutok lang mga kitropa sa X-Rated. Kay man, magabalik pa kita. Dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ang kita po ay nagabalik ang X-Rated Oras XFM 4 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mga kita po ginadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap hindi sa gluta, kochic, and VCO. Sa pagpamis, pagpaputi sa ating kutis, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Magaprotekta sa ating skins, batok sa mga bacteria kag viruses. Efektibo safe gamiton, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mga orders Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Claire Skin Herbal Soap. Makita ng white attack ang yes to health, i-add to cart and i-check out. Mayong hapon na sa mga katropa natin nga still nag-tunin sa ating program this afternoon. Hello, hello sa inyo tanan and kabay pa nga sa maayo kamong sitwasyon or sa maayo kamuda nga ano. Nga syempre nga pagpaningkay singkay. Kay Mam Honor Rose Gregorio, hello. Kay Ralph Robles, good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod. Thank you so much. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. Up next mga katropa is Extra Drive. See you all tomorrow mga katropa sa Express Balita Saga and upo sa lang technical partner this afternoon. Katropang Alex Saspa, ako naman ang inyong katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Visionix, marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicos veins kapag napag Gold. Kuming sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
3: XFM.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: 5-6-8
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo yun. Wala nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
5: Patropa mo.
6: Exciting.
7: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

Yun, Ilo, kamusta ang aton nga Tuesday afternoon? Kadasig lang Tuesday na tasubong. Ila na lang ka adlaw, sweldo na naman, aray mo paldo. Mayo lang ni ang mga may ginahulat nga 15:30. Kamusta ang mga wala sang sa mga wala sang libog da? Subong nga hapon ng mga ketropa nagatipo na naman ang galom, no? Amat-amat na naman nga nagatipo ng galom. Well, kanami na naman magpabukot sa aton nga balay. Mayo ni ang mga nagapala uli na halin sa ilang mga trabaho, oy maghalong kamo mga ketropa ha. Basi bala karon magtupa ang ulan tapos wala kamo da sang dalang payong ang inyong nga mga raincoat na bilin pa bala no ba mo gidang hambal gasakit na ulo mo wala pa may maangga sa imo. Good afternoon sa tanan naton nga mga vendors sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May hapon mga ketropa naton. Sa mga ketropa man naton no, nga nakatutok, naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon ka good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagabiyahe da no, sa mga modernized jeepney drivers nga nagapamati subong sa XFM Iloilo, mayong hapon gid. May dayad lang nga pag biyahe para sa inyo nga tanan-tanan. Maghalong ha ang mata hindi dapat sa sa paas ang cheeks. Dapat sa dala na iya. Oh, di ba? Ay, ambot na lang gid. Ay, basi sa mga juga bells paged, ambot na lang gid ya. Ah? And check to ha, nyo kayo yung mabaldagid ka mo pagpuli nyo sa asawa nyo. Sige ha, nyo ginang ginahambal ko gid sa inyo. O sa mga katropa naton ha, nga luyag magpadalas ang ilang mga music request, no? Hindi na maghuya-huya ang isend ina sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amon sa nga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Basi may mga greetings ka muda, mga pa-shoutouts nyo. Gusto nyo tamyawan ang inyong mga loved ones, mga exes nyo, ang inyong mga love. Well, ha, sige, once again, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Obdin nyo mga katropa, si Katropang Bea until 7 o'clock subong ang gabi. Kung kisa na lang kita maka-program, kung wala sang impeachment, tiwala gid ka muna hidlaw sa akon. Kung nahidlaw ka mo sa akon, ti, I miss you so much. Oh, diba? Last 4:15 ng oras dali sa XFM mga katropa. This time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen. Nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayara man ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve sang atong nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar, and you can also visit sa mga leading outlets nationwide katulang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Ay, once again, ay, hindi na maguya-huya nga magpadala sang inyo mga music request, greetings, kag pa shout out. 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa,
2: mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Sanson Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Sanson Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Ako Galisi Lisa.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: College na ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: aspirin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kagglutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantong Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantong Coffee Mix
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Zantong Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantong Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
14: XFM.
17: XFM.
18: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X FM. Mga katupa, exciting!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: 7:01 ang oras diri sa XFM, mga katropa, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarangin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Sa mga nagapala uli na sa bunga oras, mga katropa maghalong, kag-indigid magpinalumba sa dalan ha. As always, ang ginahambalta sa inyo, ang Dalan Mariin. Sa mga katropa naman naton nga nagapanyapon pero nagapamati gihapon sa 100.7 XFM Iloilo, madamo gid nga salamat sa pag-upod nyo kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Wala na kita sang time sa aton subong program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. So, by the way ha, sa tanan galit nga nag-celebrate sang ilang birthdays today, happy, happy birthday! Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ah, diba? Amo lang na ang mahambal ko ah. Kita-kita tomorrow mga katropa. Same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sangala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sa amon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting video!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM, Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 7:12 na mga kabinan, mga katropa. May gabinan sa aton makautoran sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa diriya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga kabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Diri kita mga kabinan sa Tabok lang sang Iloilo Superbar Tabok Suba, no? Sa likod lang sang Solomon Integrated School. Ari kami diri mga kabinan nag-broadcast sa amuniyang broadcast complex. Diri mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kay man nga kung nga complex, ari man diri nga amuniyang broadcast center sa amon nga Facebook page. Kag Facebook account mga kabinan na. Ari taram-taram din no sa isang ka compound mga kabanan na sang XFM Radio Patrol Iloilo. Dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo mga katropa. Kamusta na aton sining mga suki nga matag palabati la bidigira aton sining mga taxi patrollers sa magatalithion at magagatoro talithi diri makabanan sa distrito sang Haro. Ambot sa pila ka bang kabanuanan makabanan diri sa probinsya Balonter Gadugay ang pinakaulhing update sa aton nga panahon. Diri gyapon mga katropa sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan at mga katropa. Daw gulpi lang nagtupa ang diri gulpi lang mga kabayan nagtupa ang manipis nga ulan, no? Mag-umpisa ba na 5 ba na matamat mga kabayan tupa ang manipis nga ulan. Kaya kung mapabayaan ikaw, kung mapabilin ka sa Latagon o mabasa ka man sang nagatupa nga manipis nga ulan mga kabanan. Para ay balaan ta mga kabanan ang pinakauling kamitangan sa atong panahon. Gidugay, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan at mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 na. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Amon ni makabanan ang frequency sang Z100. Ang dinabra sang unang estasyonan sa sulod sang University of San Agustin. Amon ni makabanan ang ginaparagian karon ginaparagian ni subong sang Yes to Health Broadcasting Network. Nga amon ini mga katropa ang nag-manage. Nag-operate makabanan sang XFM 100.7 Iloilo. Kada ka broadcast kami kabanan naka live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo nga mga mensahe, kamo informasyon, lakip man ang isining nga mga reklamo. Kundi ka mo dira nga malugar sa inyo dira nga mga barangay, mga problema sa barangay ninyo, no? Bao madasig ni subong ang pagsulbar sa mga problema sa barangay nga, ha? Tila bandaban si Madayon ang eleksyon, no? Kiti wala mamunuhan abis ang presidente sa kahapon nga State of the Nation Address. Madamo ang mga barangay official natin mga kabanan nga naghulat nga base kung munuhon sa presidente ang postponement sa barangay eleksyon mga kabanan mga katropa. Tila wala gid wala mamunuhan. Tila madamo mga kabanan ang naghangop sini nga Madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2 mga kabayanan mga katropa. At mayon ning mga senyales ilabrigid kay mga problema sa barangay. Balamo man sini sa mga barangay official ka mga kandidato sa barangay mga kabayanan nga bao. Ang baringes na sining ila sining ngayon home na wastas lunggan kanakita nila sa imos nila nga pano pang musta kag mag yuhom pati ang nabilin nga mga sinalmon sang bugasi paghatag para lang pahumot magkabanan sa mga kwan sa mga butante pagkatapos eleksyon. Hindi mo naman makita ang pagyuhom sang kapitan amo ginaya ang sa Pilipinas. Only in the Philippines magkabanan na yakon maglapit na galing eleksyon about terribly ang yuhom, terribly ang pagkamusta. Pagkatapos eleksyon, hindi mo naman pangamusta, hindi mo naman payohom na nagsamo na lang makita mga kabanan nga nagalagaw sa barangay. Tingawaan tayo mga kabanan nga kwa na nga tingawaan tayo mga kabanan nga mapanapot sa ilang mga reklamo para madasig masolusyonan ang mga problema mga kabanan sa barangay. Ang oras na rin sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 mga kabanan mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa.
sa tanan nga celebrate sang ilang birthday sumbong adlaw, happy happy birthday ah. Kag sa tanan nga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papanamayaw mga kabayan halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina welcome namon kamo sumbong gabi sa oras nga alas 7:18 mga kabayan sa programa Headshot. Sa gihapon inyong katropa ko si katropang Fabi Balls Tibor Morales. Pag-off na kita sumbong gabi ni katropang Alex Saspa. Tumto balas 9 ang tak na sumbong gabi. Magandulong kita mga katropa sa mga balita nga ginatalakay mga kabayan sa XFM. Mga isyo ginatalakay sa XFM. Dinagila mga kabayan sa atunong pamalagad sa Headshot. Mga follow-up reports. Kag pilapagid mga kabayan ka mga flash report. Kag may mga balita karon ng aton sining mga taxi patrolers. At ibalon tanay ko na ng mga balita na subuhang gabi. Basi ko makakuas lang sa picture na karoon nga nagkabanan, nagatupa ang ulan ko ng mga estudyante. Sino yun nga inagpala uli kadaan sa mga estudyante, no? Alas 5, kinagagutok man itong dira sa may entrance ang Iloilo National High School. Kaya inagpala uli makabanan sa mga estudyante. Gutok ang mga salakyan, ti kalabanan sa isila. Gamit sang ilang mga bag ang ipatong sa ilang alimpunduan para hindi lang mabasa mga kabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 mga kabinan mga katropa. Te, kamusta? Kamusta ang inyong rating sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.? At iban siya rin nga mga pamuno niya na implementar na sa gobyerno, no? Ilabragin mga kabayan ang ding parte sa AX, parte sa Tuloy Pasada, parte sa Tupad, na-implementar na subong. Ugaling kati okay meaning mga problem mga programa no daw kadami pamatian ugaling ang pag-implementar si mga katropa among problema kay kisa na may hindi marikawan nga may aragid mga katropa nga ginapasulabi bisan na sidong pamakuton mo bisan mga driver sa taxi pamakuton mo sini mga katropa at may aragid nga wala madala sa listahan tinga nga mo na yahaw na nami ganin ning problema ang programa nga may manggignahatag ayuda sa ato niya nga mga transport sector o galing kay mga problema mga kabanan panglista ba nga ang iba niya hindi makabaton haw. Di ba na? Bisan pangkuton mo ng mga

0: anang ni man, wala man. Ahay. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.21 mga kabanan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilo mga kabanan mga katropa. Nagadugay mga kaupon na ito mga katropa, si katropang Romel Paclibar. May kang tanan sa makabanan sa natabo nga hay ining 62 anyos nga senior citizen. Makadto tani ni Cortez barutak biho kay nasang aga. Kay man may aras siyang ginfile kaso sa dapatin nato ano pa rin tema na no? Ginfile niya kanosang kaso nga prostrated homicide or attempted homicide. Ay binipayat na kanon kay Katropang Romel Paclibar. Pagkatapos makabanan nga nagwa inisya dira sa may sitio Mumwek dira sa may barangay Dangulaan sa Anilaw Iloilo kay na nagpapakay gina sa nguna gali gina mansig claim gali ang mga mayor na sang Banate kag ang Anilaw nga inang lugar nga ina ya barangay Fintis na siya amo ni tambal pa to sa Anilaw siya amo ni atubtub sa kulihim ang kabadan nga naimuan sang isa ka laye nga ining lugar na bilong na makabanan sa barangay ng Ulaan sa Anilaw mga kabayanan mga katropa. Tinatabo ini mga kabayanan nga nagpundo kuno ining nabitan nga biktima sa may highway ba na sa magbuak kaya sa may highway kay mapadulong tanay siya sa Marotak Bio sa RTC kay may aras sa mga kabayanan nga hearing suskin prapitan sa iya sang mga suspect mga kabayanan kagin lutang nagdalagan pa yung pobre ang magilalagas pagin sa ang suspect tob-tob ka na tumbato sa likod sa ang balay ginparapitan pagin kagin tiro makon mo na nga may 16 taran ka mga basiyo sa bala 45 caliber pistol ang gin na-recover dito sa lugar mga kabanan nga natabuan sa insidente mga katropa mga kabayanan digadugay man kaupon naton si katropang Romel Paclibar kagang ining party bala sa skandal sa Esplanade. Nakilala ni ko nung duwane, jante ni ko, no? Sang isa ka bulutuan makamanan, high school, dira sa distrito, sang Consalapos area. Ano maning kabataan, makuan lang, no? Malipdan lang sang dahon kabadyang, bahala. Tingyo dyan ko nung inyong makita, ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.23 na. Isunod na lang guro makabanan si Katropang Biya kay ngigawan tayo si Katropang Romel Paclibaro dito karon nag-standby makabanan sa may Anilaw. Agot nga mag-follow up siya ng makatropa sining natabo nga shooting incident nga nag-resulta makabanan sa pagkapatay sa isa ka senior citizen kag mayroon ganito lang maigo ang bata ikababahe nga nag-angkas siya sa iya. Dinag-dilagan pa rin biktima pag dinagas man sa mga suspect kwan man gasunod sa iya ang 14 anyos nga bata ikababahe. So, sige ang dalagan sa biktima, sige man ang tiro. Di man gani kay wala maigo ng 14 anyos nga bata o tub-tub sa kulihing nakita niya sa tatay niya nga damo pilas, ginadamagan niya, nagpangayo pa sa bulig. Ako nag-ayo pa siya sa mga suspects. Yung tama na na siya patay niya sa tatay. Di mako muna daw, sobra-sobra, no? Nga mga tabo siya magkabayanan dito sa may barangay ng Ulaan sa Anilaw, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Unahunta lang ni Katropang Biya, si Katropang Romel Paclibar kay Mabudlay ito, gaulari daan sa Norte Subong, no? Ara magkabayanan sa aton nga line number one, si Katropang Romel Paclibar sa pag-atag sa aton sa background sining natabo ng shooting incident. Kag ang pinakaulihing investigasyon magkabayanan sa Anilaw Police Station pagi kay Police Captain Maria Rosela Buenvenida mga kabayanan, mga katropa. Arasubong sa line number one, si Katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, may gabi.
1: Patay ang 62 sa news na senior citizen matapos naging tiro sa sitio Mamuek, Barangay Dangulaan, Anilaw, kay nasang aga Katropang Boards. Sa background sa balita, naghahalin ini ang biktima upo ng iyang bata nga matin kuntani isang iyang hearing sa MTC diri sa Banwas ang Barotak Viejo sang may ginhatitan sila nga istoryahon na kuntani ang tatay sang giningudan sang riding in tandem bali nagkakasanay nga suspect kagintiro ang biktima natumba ang motor nagdalagan ang biktima sa do iskinita nga portion sang barangay pag dito ginlaga

0: sang duha ka suspek kagin tiro pagid ang biktima. Madamo sang patal nga pilas sa lawas, 18 ang pilas sa lawas sang biktima. May tro intro nakatapang board sa silingon, may naglapos dira, pero ang naisip sa mga taga Soko is 18 tanan ang pilas sang biktima sa sining lawas naging tunaan sang iya sining kamatayon. Na-recover sa crime scene sang scene of the crime operatives kung sang taga-suko ang 16 tanan kabasiyo sang compatible to 45 caliber pistol. 14 diri ang nakalupok kagduwa ang live ammunition katropang boards. Based sa information kang sa interview naton sa 12 anyos nga bata sang biktima nga ma-attend kung tani sila sang hearing, sang gin-ingudan sila sang suspect, kagintiro ang yasin nga tatay. Una nga tiro sa tatay, bali sa ulo, tani ko katapang boards, pero kung tatay ko sang bata, hasta nga natumba ang motor, kag natumba man ang mga suspect. Naguna sulod ang tatay sa eskinita, kag ang bata, dira sa gwa, nagabalabag sa mga suspect nga kung tani, dipinsa niya bala nga hindi pagtiruhon lumat ang tatay. Pero sa ulihi, sa pagkakalo sa batang nga ang itin nga tatay, nakapalagyo na. Sa ulihi, nagsulod siya sa eskinita. Kag dito niya nakita nga ang iya tatay nagapungko na sa kilid sang kudal kag nagauy-uy na katrupang boards. So ginpalapitan pa sang duwa ka suspek kag tiruhon pagitan ni liwat. Pero hambal sang bata, tama na na kay patay na si tatay. So muto nga naglakat man ang duwa ka suspek kag nagpalagyo. So ay na may baluan kundi in ang whereabouts sang duwa ka suspek katropang boards. Sige gyapon ang pagtrack sang CCTV footage sa lugar kung may ara makita ang ato si mga tapos ng pulis sa Nilaw Municipal Police Station as to the suspect nga nagtiro sa mga sa biktima katropang boards. Suno sa bata nga 12 anyos nga ang driver sang motor medyo matambok pero nakabunit katropang boards. Ang back rider wala siya nakabunit, gamay nga tawo pero medyo may iro edad na. So duwa gid sila ang nagtiro sa tatay sang sininga bata kun sang biktima katropang boards. So sa background, based sa pagpamangkot naton sa pamilya sang biktima nga may ginfailan ang iya sininga tatay sa kaso nga grave threat sang ilaman nga pamilya. May mga pangalan nga gininambit sa aton ang pamilya pero sa tusing hindi naton pwede mapalayag katropang boards. Tapos nag-counter man ni ang biktima nga mag-file sang kaso batok dito sa nag-file sa iya. Ang attempted homicide, kag do may duwa pa nga gin-file ko nung kaso katropang boards do illegal discharge sa grave threats man. Depende loapan na natin sa pamilya pero doon ang munang hinambit sa pamilya. Pero ang na-confirm niya ni Police Captain Maria Rosila Buenvenita ang nabot sa ila ang gin-file nga kaso sa biktima dito sa nag-file sa grave threat sa iya amo ang attempted homicide katropang board. Portion sa interview naton sa bata sang biktima nga muning angkas niya gid sang gintiro sila sang mga suspect.
1: Sa malaglakat na kami, nag-inod sa mga motor. Kagdigtaw, sang nag-inod na sila sa mga, gulpin na lang nila kami gintiro. Pag-usapos na to, sa sobra namin kakulba, naglumpat kami sa motor naman kag magdalagan pa sunod. Sa ara na kami sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, ara na sa butag at ang kapungko. Duha sila.
2: So pero sa nagkasakay ko sa motor, sa inyo, bigyan mo dito ang nagtiro. Ang aso po mula na ito.
1: Duwagid sila.
2: Duwagid
1: sila. Oo.
2: Mali din ka mo kung gini tatay?
1: Halin kami sa balay naman.
2: Din ka mo mga
1: May hearing kami tani, sir. Sa Barotap.
2: So paano ka mo dito nakahapit?
1: Ito yung kaan din naman nga may tawa dito. Ito ni Miss Korea lang bala si Papa. Bisang ganay lang. Iwag kami ang kabalong nga mo. Tugali matawa.
2: Nakilala mo ang anong itsura sa mga tao kung pinag sa kay Papa? Makilala mo anong forma nila?
3: Na-describe mo sa amin ba?
1: Ang lalaki na nag-drive, nang nakatabon siya, may nakabunit siya, nakakalo. So, hindi ko gumawa. So, ko nakita ang tura. Yata, itambukon siya ng lalaki. Ang lalaki nga nag-aangkas, wala siya sa bunit na nakakalo. Nakita ko ang tura. Dumalamon siya ng lalaki. Eh, ang iya-iya nga pang hulag. Pasko na ano pa, ng lalaki. Ang Pasko pa.
2: Pero sa nakita, sa lalaki ito, nagtiro kay Papa, hindi mo siya kilala?
1: Hindi.
2: Why mo siya nakita dito na sa inyo?
1: Wala.
3: Dahil kapinahini nga atin sa may court, sa Barota.
1: Damo naman, ma'am.
3: Adami. May kontra niya si Papa.
1: Naliban sa mga
0: portions ay alias Dan, ang bata nga 12 anyos sang biktima katrupang boards. So ang ginasunod ang motibo sa katapos ang pulis sa Anila Municipal Police Station led by Police Captain Maria Rosila Buenvenida nga daw daan nga hilgot anon kag-away sa duta ang isa nga ginasunod nga anggulo sang Anilaw Municipal Police Station. Portions ng interview naton kay Police Captain Maria Rosila Buenvenida, ang OIC, Chief of Police sang Anilaw Municipal Police Station.
4: So, pag-abot ito sa aton police, sa aton nga kapulisan, sir, nahihara na kita dito nga biktima. So, pag-abot ito, sir, ginsecure na isang aton nga kapulisan, ang aton nga area, pag nagahatag man kita sa security sa aton nga upod sa aton nga sa bata sa aton nga biktima, sir. So pag ang una nila nga ano, sir, naghaling sila sa Ilabalay, nagsakay sa motor pagkadto ni sa Barotac Viejo kay ma-attend si si victim naton sa hearing sa court. So gani sa pag-gawa nila sa National Highway, nagtabong, nag-cross sila na, sir. Tapos nagpundo. Pag ang ilang points ng ilang motor, sir, is pakad to sa city. Hindi anay sa Barotac Viejo. So kaya ako sa atong nga victim, sa bata sa victim na to, sir, is may game history pa si papa niya nga babae. So ang motor, sir, na ang pagpundo sa motor sa mag-amay, may nagpalapit dahil yun yung nakamotor ng dua kalalaki, sir. Pagin baril ang aton nga biktima sa ugaling wala na igo. So pag wala ka igo, sir, nagdalagan pa ang mag-amay pakasunod dito sa may iskinita ng gamay nga may pamalay. Ugaling ang aton nga biktima sa gangiya nga bata, wala nga likabalo ang bata niya, sir, nga may igo na galay si papa niya. Nga ginatingwaan niya tani nga hindi maigo kay balaan niya nga si papa giniya ang target. So galing sa pag-abot ito sa may likod sang balay, nakita niya lang nito ang iyang tatay nga nagawa kung kuo na.
5: Yes, ma'am.
4: So kay ang ato niya duwa ka-suspect naglagas man sa ila, ginharangan sang lawas niya ang iyang tatay kay para hindi na pag-barilon bala. O galing sa kay do ang target nila, nga gusto nila siguro nga pasyente ang biktima natin. Ganit damo isang ego ang katon niya na biktima, sir.
5: Ma'am, kaga
4: ang... Sir?
5: Yes, ma'am.
4: Yes, ma'am. Kaga ang hamba sa katon niya biktima, sir, is inang ginatiro patani siya sa ulo. O galing naghambal ang bata, ito nga tama na. So naglakat na dahil sila sa nagdalaga mo sila pagwa sa ano sa highway. Sa nagsakay sila ng motor.
5: Yes, ma'am. Ma'am, as to the investigation sa Anilaw Municipal Police Station, anong ginasunod naton ng anggulo diri, ma'am?
4: akong aton nga concern na sabihin na ara siya nga alin nga nga makatun sila sa Baro Takbiho kay ma-attend sila sa hearing.
5: Mm-hmm.
4: So, gintagaan natin nga sa kwan man niya kung ano gin ang hearing itong ginaatin na nila. Ako din sa bata nila, sir, is may kaso si Papa nila nga grade threat.
5: Mm-hmm.
4: Nga gin-file sa pamilya man.
5: Mm-hmm.
4: Tapos may ara man nga isang gin-file si Papa nila ng kaso batok man sa pamilya nila.
5: Mm-hmm.
4: So, amo pa lang nasubay kay ang ginatutukan natin niya lead nga kabay pa nga makabulig sir kay doon mo lang pala ang aton makita na daw medyo may makita kita nga kasanak sa aton niya paghat sa aton niya investigasyon.
5: So what siling man do daan so,
4: para
5: na nila
4: na maka- yes sir
5: do daan na nila nga hinikot anon ma'am. Doon mo na.
4: O, so, kung may daan sila nga, concern, may daan sila, may old gun sila, sir. Yun po, mang tutaman nila kung anong gid na ang dahilan sa ilang judges adi. Ako din sa bata man, sir, is inang land dispute.
5: Ah, okay. Oh, ma'am, bali pamilya man eh. Ang nag-file kaso sa biktima is pamilya Manila, ma'am.
4: Yes, sir. Tapos nag-file man ang ating biktima sa kaso sa pamilya man.
5: Sa pamilya man nga nag-file sa iya ang kaso. Bali daw nag-counter siya.
4: Daw ang mungin na, sir, ang natabo, sir.
5: Ano, ma'am, nga case, ma'am, ang gin-file sa biktima, batok to sa pamilya niya nga nag-file sa iya sa grave threat?
4: May concern, may attempted homicide.
5: Isa lang, ma'am?
4: Yes, sir. Oo.
5: Okay.
4: Kada may
6: portion sa interview natin kato pang board Sky Police Captain Maria Rosila Buenvenida ang OICC office sang Anilao Municipal Police Station. So ang ginasunod nila nga ang gulo daan ng helikotanon kag away sa dupa. So sige pa ang backtracking sang katapos ang pulis sa Anilao Police Station sa mga lugar nga may naka-install nga CCTV sa pagpalagyo sang suspect para sa pag-identify man sa mga suspitsado nga nagtiro sa kay Danny Cornel Karop katapang boards.
7: So bago na pagin kita pang Romel sang update abi no kon may manatipon abi nga mga kopya sang CCTV ang pulis kag ma-identify ni mga suspect sa hambal ni Captain Buenvenida nga ang direksyon sa papalagyo sa mga suspitsado pagkanto iyas Banate.
6: Oo, kay may na-interview kita kay ina nga nakita niya doon nagliko sa Bangga Dugwakan.
7: Bangga Dugwakan sa may boundary na isang kwan?
6: Sa unahan lang eh.
7: Oo, sa boundary na isang
6: Bilin ka
7: Bilin ka Dangulaan. Dangulaan? Oo.
6: Yes. So mo nang sama nakakita. Pero ito eh, sa pag-track sang CCTV abi o sa kopya na sa CCTV nga natipon sang pulis do wala pa sila information kato pang boards kay ti sige gyapon lughot sa makatapos ang pulis sa kanila Municipal Police Station sa mga lugar nga may ara na install nga CCTV kay ti may ara dito nga naka-install pero do hindi kitaon sa guwa kato pang boards pero ginapangita pag nila ang iban nga mga lugar or pamalay private abi nga nakabutang o kung naka-install sa CCTV nga pwede maka-identify kag maka-kita abi kung di nag-agi ang mga suspect nga nagtiro sa kay Danny Cornel Katropang Boards.
7: Okay.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Cold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
7: Manamang salamat kay Katropang Romel Paclibar, magkamanan base kung may mga nahibaluan ka muna, base kung may mga nakakita sa inyo ba nasang kundiin ininaglusot mga katropa ang mga suspect, duwa inikabilog na kasakay sa motor, pwede ka mo makapagigangot sa Anilao Police Station na kaiban subong padayon pa makakatropa ang ginahin mo sining mga backtracking sa Anilao Municipal Police Station mga kabianan mga katropa. ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:40 na. Arinang bag-o, no? Kagin pabaskog. Gipepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obo sip-on hilanat kontrang kaso. Hindi nato pababayaan atong lawas sa maigo sa ringa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom. Sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mayara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract siya. Ang premium D3, mayara siya kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong lawas. Kag mayara man ng anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Toto Rooney. Shout-out po sa taga Sagrada Familia, Dumaraw, Capiz. Good evening, katropa. Salamat gig kay Toto Rooney dira sa Barangay Sagrada, Dumaraw, Capiz. Kay Renato Bindita, watching from Iloilo City, Idnapuray. Good evening, live from Arivalo, kay Ma'am Hermiti. Good evening, dira sa Hong Kong. Good evening, katropa Phoebe Boards Morales. Salamat, gid Ma'am Hermi, kay Nyek Espinosa. Nya, mayong gabi, katropang Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko, Bing Bing, pamati subong sa programo, katropang Phoebe. Salamat, gid kay Nyek, kay Bing Bing, dira sa Barangay Boulevard, sa distrito sang Mulo. Pagbalik natin, magkabanan, ato ni suryahan ini ang isa ka skandalo nga tabo di naman katropa sa may Esplanade 11 sa sakop niya sa Barangay Progreso sa distrito sang Lapos. Kaya ba na-identify kung naman katropa ining babae pagi sa uniforme niya? Ala, kag nagpakita mga kabanan nga isa ka high school. Itong tukbataan ni ay makuan lang, matabunan lang sang daong kabadyang lain-lain ang ilang ginahimo. So balikan natin mga kabanan na kag ang balita mga katropa sa atong news center upon kay katropa ang Bia Joy Sobaldo. Mamati kita na mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balitean pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7:43 na mga kabanan mga katropa.
8: XFM. Yes to health!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
11: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
12: Ang hinita po, itur po ako. Inalit po yung palalakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
13: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pumaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
11: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
11: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
10: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
11: The Secret of Health.
10: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
11: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
10: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
10: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
11: The Secret of Health.
10: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
11: The Secret of Health.
10: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
16: XFM.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
13: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Wednesday!

0: 568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Milito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Premium. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Age
14: na ko!
13: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7.55. Mayong gabi, unhappy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya rin ako, Bors. Gawat sing si mo, bisan late ah. Okay lang, salamat, Gid. Kay Jerry Boy Adorno Climino, live from Haniway. Siya rin ako, Bors ah. Gawat sing si mo, bisan late lang. Away problema, grupo. Agora sa mga kabanan sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7.55. Ipaulilihit talaga gurni kato pang Alex ang party sa kwa, no? Sa iskandalo na sa may isplanado. Kay may identity na ng kabanan, ang pulis, sinisang duwa ka mga, asa, ako, unta na lang makabanan, parang kahunta na lang kamus dyan, tiya. Pero, so rigid, hindi tayo ni makabanan nga mahambal sa inyo kung anong, anong eskwilahan, pero public school, ah. Pero basikon karon mag-guro gabi, basikon mga munabinsyon tayo sa inyo, ha? Kag tawgon ta ang management sa eskwilahan. I don't know kung may kwansini, may ara nga masiling natin ba lang may control sa ning eskwilahan kahit sagwa na tabo ni mo. Dira sa may Esplanade 11, tabok na bala sa kwan, bala sa may malapit na ba sa kwan sa may ro-report ba na? Kundi may gipatindog na sa mga bagong esplanad. Actually, mga 80% na humanay. May mga parungko, may bench na gani na pwede makalagaw-lagaw ng mga tao. Galing kati tumto ni mga sorry, gina. Ito ni mga kabataan ng malipura ng isang kwan, malipura ng isang dahon ng kabadyang katol na yun ang dapa-dapa nila mga katropa, mga kabinan. Kung ang mga kabinan, ang kuana ang balita na sa ato niyo center, Malikantas, Katropang, ang Biagio Sobaldo. Yung balita, mga kabinan, sa palibot sa Pulso Pilipinas, labanigin ang partisyon sa may arak nga counter zona si Senator Alan Peter Cayetano. Kundi kahapon nag-deliver sa iyang suna makabanan si President BBM o kung si PBBM. Paibalos ang presidente ang iya siling inimuan ang iya pagidgang paghahimuon sa pungsod Pilipinas na nabilin siling mga tinuig sa pagpakalagad niya nga presidente sa Pilipinas. Tidaw hindi kumporme si Senator Alan Peter Cayetano. May araman siya ginhiwat makabanan nga a sort of privilege speech, pero ginkabig niya nga counter suna makabalan mga katropa. Ito ni Baloan ang mga balita, kay Banpagin ka mga balita, nga natipon sa Union Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, wala sang may nabalhag nga untoward incident ang Philippine National Police. Kadungan sang ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon Hulyo 27. Ini ang assessment sang PNP sa pihak sang ilang sa pihak nga sila ang naka-recover sang improvised explosive devices sa gwa sang Department of Justice Office sa Manila kag sa Senado sa Pasay City amuman sa pagkaresto sa 51 ka mga individual sa giniwat nga protesta sa Quezon City. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga malinong nga nag-umpisa kag natapos ang kahiwatan. Kunay baluan nga naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos ang speech kahapon ni President Marcos. Ang PNP ang nag-deploy sa 20,000 ka mga law enforcers kag ang NCRPO ang ginpaidalom sa full alert status bilang parte sa security measures para sa subong tuig nga State of the Nation address. Samtang ginpabutsyag naman ni Vice President Sara Duterte nga wala ini nagtan-aw sa sona ni President Marcos kaangay sang nagligad nga tuig. Pagigbahin man sang presidente nga wala man siya sang plano nga basahon ang kaundan sang sona o kun ang summary sini bago nagapati siya nga uyang lang ini sa tiempo. Para kay Duterte importante nga wala man ang presidente sang may napapreso sa flood control scandal kag ang ginhambal sini sang nagigad nga sona ang mahiya naman kayo ang PR stunt lamang apang nagbackfire dugang sang vice presidente nga indi mahimo sang presidente nga ipalayo ang iya kaugalingon sa flood control scandal bangod ini ang nagpirma sang budget samtang sa dugang pagid nga balita national adlaw matapos ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. nag-deliver man sang iya kontra sona si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaina sang hapon sa iya speech katropang words ginhalimbawa ni Cayetano ang isa ka bata nga nagapamangkot sa iya may kun ano ang buot silingon sang sona kag kun nga ini importante so sa minority leader nga kun mag-isa ang mga leader sa isa ka vision ukon sa isa ka vision mayaragid sang maayo nga palabuton ang masunod nga henerasyon dugang pa sini nga indi dapat maghimo sang goals ang mga opisyal kun indi man lang masarangan nga malabot bangod magkabig ini nga pagpanginto sa tawo ginpahayag man ni Cayetano nga indi dapat nga magsettle for less ang mga Filipino kun masarangan lamang nga mag-level up agud may baluan ang potential sang isa ka leader mayara sang proseso sang analysis kag comparison sa din kinahanglan nga ang potential sang Pilipinas sa mga ka-level sini nga mga improbado nga pungsod kaangay sang Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia kag iban pa dugang pa sang senador. Samtang gintalakay man sini ang tanan nga problema sa edukasyon kadungan sang iya nga kontrasona kaina sang hapon. Sunod kay Cayetano nga ang sistema sang edukasyon sa Pilipinas nauna pa ang forma sa substance. Ginpabutsyag man sini nga bisan ano pa kabag-o sa curriculum, dugang nga mga gadgets kag pagkamoderno sa mga equipment pagtaas sa sweldo sa mga manunudlo kung tuman man kapuno ang mga classrooms kag 7.5 years lang ang pag-eskwela kaangay gihapon o kun kaangay gihapon ini sa K-8 ang education sa pungsod sa diin kulang pa ini sang 0.5 dugang pa ni Cayetano nga ang outstanding nga utang sang Pilipinas ang yara sa 12.79 trillion pesos sa katapusan sang 2022 sa diin ini ang nagsaka sang 45% kag naghimo nga 18.55 trillion pesos antes matapos ang sininga tuig para sa senador nga ining makabig na nga peligro bangod naglabot na ang pungsod sa punto nga indi na ining makautang sa iban pa nga pungsod samtang ginbalikan man sini ang GDP per capita sang Pilipinas makaligad ang 20 ka tuig kadungan sang iyang nga kontrasona sa paghalimbawa sini katropang board sa bata nga nagapamangkot sa iamay kun ano ang estado subong sang Pilipinas nagsabat ini nga ang pungsod subong ang naka-experience sang terrible nga kapigaduhon. Apang sa piyak sini may nakita nga potential kagamay nga pagbag-o nga puno sang pagtilaw. Suno kay Cayetano nga lakip sa mga apektado subong amo ang mga drivers nga nagaanto sa kamahalon sang presyo sang langis, mga manguma kag ila mga kabataan, mga estudyante, OFWs bangod bisan pa nga nagataas ang value sang dollar, mas nagamahal man ang presyo sa mga balaklon kag bills sa kuryente. Pahayag pa sini nga isa ang Pilipinas sa bilog nga pungsod nga may potential bangod maayo kag manggaranon ini sa tanan nga butang dugang pa ni Cayetano nga kun may blessing ang pungsod ini amo ang mga Pilipino nga tama ka adaptable bisan diin man nga pungsod pagadalon samtang sa dugang pagid nga balita national ginklaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang statement ni PBBM sa iya sona nga dulaon ang system loss kag VAT sa system loss ang wala nagakahulugan nga dulaon ang bilog nga VAT sa bill sang kuryente. Suno kay Garin nga may iban nga mga electric cooperatives nga magkasarang mag-manage sang 5% nga system loss kag may iban man nga may mataas pa sa 10 to 16% sa diin ini ang kinahanglan nga mauntat. Aminado man ini nga mayara gid sa mga kooperatibang inefficient mapapribado man o kun indi. Matandaan nga sa sona sang presidente kahapon, iyagin pahayag nga dapat dulaon ang system loss, technical man o non-technical, kag ini ang ginalauman nga mapatuman antes ang masunod nga sona sang presidente. Samtang sa dugang pagid nga balita, aprobado na sang Senado sa third and final reading ang duha ka hagna para sa pagpabaskog sang sektor sang agrikultura. Ini pinaagi sa boto nga 21-0. Lakip man diri ang Senate Bill number 1990 kon ang Agricultural Cooperatives Act nga may tinutuyo nga pabaskugon ang agricultural cooperatives mas pakamaayo pakamaayuhon ang kita sa mga mangunguma kag mangingisda kag mapasanyog ang local food production. Aprobado man sa Senate ang Senate Bill number 1991 o kon ang Agriculture and Fisheries Extension Act nga may tinutuyo nga ma-renationalize ang agriculture extension services. So far ka kapang boards, amuning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. Ibalon takaroon ng abisan na later porsyon lang sa aton sa programa. Bati na ito ng porsyon sa gin-deliver, mga kabinan, ng kontrasuna ni minority leader Alan Peter Cayetano, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:05 na, mga kabayanan, mga katropa, diri gyapon sa Bulls. Ako nga pinsar ang Bulls ay nga kay na matiyarin ko parte kay sa siring natabo, mga kabayanan, sa pagkadto ni katropang Jansen sa Kambala sa Barangay Progreso. Diri gyapon, mga kabayanan, sa ating pangalagad sa headshot. Headshot. Due to the public demand, guro katropang Alex, unahuntan lang ining parte sa investigasyon, mga kabayanan, sa polis. May kaangtanan, mga kabayanan, sining skandal na tabo sa may barangay Progreso, Lapos. Oh. Kaya sa nagaging katuan sa team natin, kagin lang tawag yun. No? Ining sitwasyon, dira mga katropa, nga dira naghimo sa karasuan ining estudyante, mga katropa, sa isa ka public school dire sa Iloilo City. Tin-identify ini, mga kabayanan, pagi sa ilang inipermis sa mabayi, checkered kuno ang palda. Tapos ang lalaki daw puro pareho man sila edad. Ang plastada, nagapungko ang lalaki samtang ang babae nagapasabak sa iya. Kag kung nantawon mo gid abi, no, hindi mo lang pag-i-focus gid. So gapungko man ang babae sa kwan, gapungko man ang babae iya sa gapasabak sa balas lalaki. Pero kung matag man kabarik, agin hungod ini nga gin blood mo. Hungod nga gin blood ini, makabanan, agod nga daw hindi man ma daw nakadaw ay gid ko nantawon eh. Pero ang hindi blurred nga video nagapakita, mga kabayan, nga ang babae ati nagakuan siya hiri-hiri kabayo siya sa babaw sang nagapungko siya sa kapasabak siya sa lalaki, mga kabayan, mga katropa. Tiko di nakalabot ini, mga katropa, nagkwari mo nag-viral ining nabitan nga mga video. Siring pamatanon nga nagahimo sa kalasuan dira sa Esplanade 11 dira, makatropa, sa may Barangay Progreso, Lapos. Suno, mga tropa, sa Iloilo City Police Office nga ginmanduan ni Police Colonel Wilbert Parilia ang police station nga nagasakop siya dira sa Barangay Progreso, Lapos. May kaangtanan sa mga kabayan sa paglapta sa video nga ginapatihan, mga kabayan, nga nagahimo sa kalasumaan ining babae kag lalaki nga mga lunsay, mga pamatanon. Ginabanta, guro, mga diraguro, mga lagan ni mga 15 to 16 years old ang babae kag ang lalaki, mga kabayan. Suno, sinisa kay Colonel Parilia, ginapimbestigaran ang authenticity sa video. Agon ma-identify ang mga individual nga involved kag i-determinar ang possible violation kon mapangatudaan nga minor ni edad ang mga involved, bisan hindi pa minor ni edad. Tima, kung muna highlight naman siya mong iya ang Iloilo City, mga kung mga nasobra pa sa hotcake ang pagpinasahay, mga kabinan, sa mga video. Oh, gambal ka pa lang damo na magkabayan ng ga-offer siya. Padali ko siling niya sang link. Pa, gadugay may ara ng link na ga-send siya mo sa messenger. kagano pa makabaring nga mga platform. Di mo nakadasig sa paglapta mga katropa sa mga video. Pero ang latest mga kabinan ng mga development, nga na-identify sa pulis ang ining kabataan kagkondiin ka eskwila, basta public school. Lapit lang dira sa lugar ngayon na mga kabinan. Di mo't nga ang kadasig sa pag himo sang amusining nga mga bagay mga kabinan. Siguro bangod sang kuanay bangod sang mga regaguluwa bala akon makita bala sa internet makita sa social media nga bisan sinon lang mga kabinan nga maka-open dira sinon lang ang makapwede nga maka bukas sinang mga apps ina mga kabayanan. Bisan matuod nga may ara nga safeguard nga ginabutang dira ang network parte sini sa mga pornography bukas gapon sa kabataan. Mabukas gapon makabanan sang mga minor na edad. Tembot nga mabukas gapon ni kati siguro mangod sang pagka-independent sa kabataan sa buong sang paggamit sa mga gadgets eh. Di ba na? Di ba ngod sini makabanan mga katropa? Nagpakabay si Mayor Raisa Trinias sa mga pamuroyo sang siyudad sa Iloilo nga untatan abi ang pag palapta sini sang mga video sining duwa ka minor de edad. Kaya hindi makontrol mo dohat. Kaya mga hambal na dohat kay ang pag pasapasa sa mga video. Although makita mo sa video nga nakabayo man sila. Ang babae nakapalda gani isang yaka eskulahan, uniform based eskulahan. Ugaling kay mabalaan lang ugaling kag maintindihan sa nakakita kag nagkuha sa video kay ang babae ano man lang imo nga ayag iya sang balas kag bato man amo to siguro ang nakakapture sa nagkuha sa video nga dira lang lapit sa lugar kiti da pareho nagsakay sa kabayo ang babae mo nga naka-interesar sa nagkuha video kay kon naga wala lang abi gahulag ha wala lang abi gahulag ang babae hindi man maintindihan na kag wala man nagareact ang lalaki do hindi man maintindihan kag hindi pareho man nga sa baka ginasabak kay wala ang kon mag may relasyon sa kanila. Kung pareho na kabe, wala sila gahulag kabe, na nagkasabak lang, hindi man interesahan na. O ganit kayo may interesahan lang sa nag-video, kapag nagkanyan na balaton, nga daw nagsakay sa kabayo ang babae. Pero siguro, baka kinakita ito sa nag-video, pamirin ko na wala man siya interesar ito. Galing kayo muna ang kumalang aktuasyon sa ang duha. Amo to nga nag-interesar siya sa pag-video. Di galing kay naglalapta ini mga katropa ang mga video nga ini. Bisan sini ulang may ara nga kopya siya ng video. Amo nga paano naglalapta niya? E siguro basi kung mansig-mansig lang pangayo eh. Basi mansig-mansig lang nga. Abig, pasahita na abi. Oo. Pasa mo to siya sa, pinasa mo siya sa, ano, hotcake lang. Diba kung sino yung mga katropa sang natabo ngayon eh, naka-highlight naman sa bilog kalibutan ang Iloilo. Bangod sino isang kalasuan nga ginimo o sino isang duwa katawo, babae kag lalaki, dira sa Esplanade No. 11, dira sa mga barangay Progreso, Lapos. Kita mo dito, Ginias Kapitol, manggambal nga niya, ay, Kilala rin kita niya boards itong kwaan, ang duwato, sudyante gali ito. Niya sudyante sa mga daw. So, hindi, guro. Kung doon dito sa may, kung na dito na tulapit nga sigilahan, kung ginhimo nila ang kalaswana, ang sigali. Kaya ang palda sa babae, no, chikard eh. Tina, nasalaan ang eskulahan nga dira sa malapit sa Kapitolo. Kundi hindi, hindi mo na. Dito na to yung silingko sa Lapos ng area. Kahit chikard ang iyang, kuhan ang iyang palda. Tisuro kami yung trinyas mga kabinan, nag-apilar siya sa publiko nga untato na ang pagpalapta. Siling indecent video sang duha ka mga estudyante nga nakuhaan sang video dira sa Esplanade 11 nga sakop iya sa Barangay Progreso Lapos. Inang lugar na dira, wala pa ina matunover mga kabinan sa city government kay under para sa DPWH mo sige pa ng obra sa bong. Pero, sunok kay Mayor nga plano niya dugangan ang security sa lugar. Butang na nagguro sa kwanes ang mga blue guards eh. Hambal ni Mayor nga nagapilar ako siya sa inyo nga pwede sila niya untaton na sila niya pagpalaptas ang indecent video sa duwa ka masadyante nga nakuhaan dira sa may Esplanade 11 sa sakop sang Barangay Progreso Lapos. Sino kay Miss Joy Fatilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Trenas, nga padayon ang ila koordinasyon sa Iloilo City Police Office. Agod, sa ginahimo sini nga investigasyon nga makilalaan ng mga involved na kilalaan ganing latest ni. Umutang reaksyon sa mga kwanes ang ginikanan sini ha? Nagapiparar naman sa masunod nga tikang ang WCPD or Women's and Children Protection Desk sang Iloilo City Police Office kag City Social Welfare and Development Office sang Iloilo City Government para sa duha ka mga estudyante. Kung di kaso ka ma-identify, kaya ilaman naman siling nga may himuon inyong kami ng intervensyon ng DSWD. Katagaan sila sang laygay, umal nang may mo sang sudad kag ang DSWD. Laygay yan, ay hindi na mo, bawal na, galing kiti bangon siguro sang kasupok, brasang brasyagon siling duwa. Oh, bahala, tinyo dyan ah. Okay, gilala ko niya, bahala, tinyo dyan. Pagpiyong kamatan, lagunong ka duwa, why na sila kabaloko sila ito, nga raspalibot, bahala, tinyo dyan. Pagbugtaw nila tayo, nag-viral na yun. Naglapta na yun ang video. Although nga, tikon ng taon mo, hindi man niya, wala pa sila goba. Sabing, hublas, wala ah. May bayo man eh. Ang lalaki may bayo man. Di siguro ba si kung ginpatamwa ilan tayo si Manoy eh. Kagpinongkuhan man tayo sang babae eh. Kag maghiri-hiri-hiri kabayo. Amo to nagpa-intilisar makabalan sa nagkabayo. Kaya tingin ko nalang tayo itong hiri-hiri kabayo to. Hindi man na, pareho man lang nga nag-sabakay sila ka doon. Di ba galing makabalan ti bilang isa ka-confidential kag isa ka-bagay nga hindi pwede dapat, hindi nga maglapta sa publiko ang pangalan sa eskwelahan. Kag ining identity sang duwa ka mga estudyante, wala na kita mapamilit mga kabinan nga magkilala. Kag wala na kita ginpa-iway nato mga kabinan ang pag sa publiko sang eskwelahan. Public. Do you imagine? 15-16 ang pangidaron. Amun ako nga hindi kita matingala mga kabanan nga may ara nga makabataan subong nga naga edad 11, 12, 13 nga naga blusong subong. Di ba ngayon sinisang impluensya sa social media? Nga bisan sinulang maka-open iya sining apps parte sa mga malaswa nga ginapagwa na. Sa unay akong di ka magkadto iya sa may sinihanda sa may downtown. Ah, hindi timok lang tawag, bold. Ah, to na. Kaya mo lang sa kumulad ang sinihanda sa may downtown na gagagapagwa sa bold. Tapos, eksido pa na, hindi ka nakasunod kung makita ka nilang minor ka. Tisubong ya, may load ka lang imo ya, may internet ka lang. Anytime pwede kaya makalantaw sa mga malaswa nga mga panagbaon pagi sa cellphone. Tiyo mo na subong mo. Amo na ko nga nga hindi kita makakabihan, makamatingala. Nga may mga bataon subong nga makita mo nga nagaedad 13, 14, 15 gaguyod sang bata. Kaya timprano pa nga nagpamata, timprano pa nagbusong, bangod sa impluensya makabinan sang sining mga malaswa nga mga panagbaon nga makita sa mga cellphone kag mga computer, mga kabianan, mga katropa. Agora 36

0: Himal Capsule, nga itong nga dugo, agad nga makalikaw kita sa mga balatian, no? Makabulig ang Santon Plus Gold. Himal Capsule, sa mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold. Himal Capsule, mas epektibo ko rupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagapangita, kamusang kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabalan sang Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee mga kabianan. Kaman ang Santon Plus Coffee Mix ang Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang kabalatian labi na sa mga hormonal imbalances, no? Ang nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas ka problema sa mga lalaki pare sa mga balatian ng mga prostatitis, di ba? O kung pagubag sa aton prostate imne ba sang Santon Plus Coffee Mix. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maestro Flobons nga mo nang control sang aton nga hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa mga kabayanan mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix sa mabakali mga kabayanan mga katropa sa Mercury Drug Stores kabilabol naman din at subong ang Santon Gold Coffee sa Mercury Drug Stores. Sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated arap man din at mga katropa abilabol man na sa Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, kag pwede ba ni makabalan mga katropa, ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Pagbalik ka ito makabalan, ining napasar nga ordinansa sa probinsya sa Iloilo, ining party makabalan sa pagpamtang sang mga lifeguard sa beach resort, inland resort, swimming pool, kag mga water park ba? Kaya man, amunin isa sa mga problema mga kabayan, mga katropa. Kung nga may mga kakalumos sa inland resort, sa beach resort, bangon kayo ito may mga kulang abis sa lifeguard, wala sa mga nagasaway, ilabarigid ang mga kabataan. Nga ito, nabili na iya karaoke ang mga ginikanan nila iya sa kwan na sabay sa resort na wili na sa pagkaraoke sa cottage ang ila iya kabataan kag ang mga hubog na iya nga magapaligo na pabayaan na bangod kay kulang sa lifeguard amo ni kung kaysa nga wala sa mga kasaway. So bangod siya ni mga katropa subongin lamang adlaw nga subungin lamang adlaw kabinet nga sesyon sa sigunan ng panlawigan na aprobahan ang ordinansa nga dapat i-require ang mga inland resort, ang beach resort, water park, kag swimming pool nga may dapat may ara nga lifeguard. Kunin kasong hindi magsunod sini ang mga tag-iasang nabitaan ng mga establishments ining mga resort, may ara ba lang penalty? Balikan tayo mga kabanan. Interview nato ng author nga si board member John Mondiara. Oras alas 8:24 na mga katropa mga kabayan.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka saan? Sinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha,

0: amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3U.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Edita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM ka kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:29 na mga kabinan, mga katropa. Kabali, Jerry Boy Climino siya, ano ni Jerry Boy? Vision sa City Boards, ano ni isa ni? Kanya Espinosa siya Maresa, nga sinihan. Sa may downtown na Nyek, no? Ti, may ito yakin regulated. Kaya ang kutob lang iya sa may mga kutob lang iya sa mga adult ang makasunod. Subong niya, bangod sining mga gadget. Bisan kabataan, maka-open iya sa gadget ka, makabukas iya sa mga apps iya nga makita makabedan ang mga porno. Di ba na? Di bisan may ara nga ginabutang dira nga safeguard. Agod nga malimitahan ang mga kabataan o kung ang minor na edad nga makakwanda, nga makabukas. Bukas gapon. Kay hindi man mabalaan sang pabalaan sa internet kon minor o kon adult ang nagabukas, kay tingin na butang man siguro sang mga minor nga siya ti adult ako ate. Bukas gapon. Now, siguro isa ini kumagay magkabinay nga kon ginban sang Pilipinas ining mga kumala mga games nga malaswa bala. Siguro ba si timpo naman ning ining mga malaswa nga mga according ni mga games pala nga violente nga ginban sa buong dis Pilipinas bago dito nga tabo sa Tacloban. Pero ba si timpo naman ning ipangban aton dis Pilipinas ining mga malaswa nga mga apps. Nga nagpamalang, nagpagwa sa mga malaswang mga apps. Kahit pwede man ang galing mo, kita mo dito sa subong ining mga violente nga mga games. Why na subong, hindi ka na maka-open? Kahit bawal na. Tinga, hindi natin iya pwede nga makuwanin nga ma-regulate o kung pagbawal sinin sa mga malaswang nga mga palagwaon sa gadgets o kung sa cellphone. Kabay pa makabay nga makuan man nga matagan man sa solusyon mga katropa sa gobyerno. Agad nga hindi ma-impluensyahan ang ato ng mga kabataan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:32 na. Nandiri kita makabayanan sa isang mayo ni siyang ordinansa, no? Gagin otor makabayanan ni Board Member Jun Mundiar. Actually, ini nga ordinansa, gin ang draft sini halin sa opisina ni Provincial Administrator Raul Banias kagin paprobahan sa guna ang panlabigyan gin refer in sa committee ni Board Member Jun Mundiar, Chairman sa Committee on Public Order and Safety. Ining ordinansa makabadan nga giatawag Water Safety and Lifeguarding Ordinance of the Province of Iloilo Declaration of Policy. It is the policy of the province of Iloilo to protect the lives and well-being of its residents and visitors by sterilizing and complying with the proactive water safety measures, recognizing that drowning is a preventable public health and safety concerns, particularly among the children and youth. The province of Iloilo mandates the presence of qualified personnel and emergency resources in all beach resort, public pools and other water recreational facilities to ensure a safety environment for leisure, sports, and tourism. Section 3, purpose, to establish and strictly enforce water safety measures in order to significantly reduce, if not totally eliminate, preventable drowning incidents and other water-related accidents and simultaneously mandate rigid compliance with established sanitation and water quality standards to protect the public from waterborne health hazards. Core safety requirements. Owners, operators are hereby required to strictly enforce the following safety regulations to ensure patron safety. Letter A, sanitary permit, beach resort, inland resort, public pool, and other covered water recreational facilities shall not be allowed to operate without sanitary permit issued by the local government unit where it's located. In issuing sanitary permit, the local government unit through the sanitary inspector may coordinate with the concerned offices of the Department of Environment and Natural Resources and or Department of Health if necessary. Sa lifeguard naman, lifeguarding requirements. Beach resort, inland resort, public pools, and other covered water recreational facilities are hereby required to employ or engage the services of qualified lifeguards. No person shall be allowed to serve as lifeguard unless he, she possesses valid lifeguard certificate issued by Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, or Philippine Coast Guard accredited organizations institution. Kaya man, amon ni makabinan katabo sa bong. Ang pila ka mga inland resort, ang pila ka mga beach resort, may ara tuod nga lifeguard. Pero, inang kabalo lang yaman langoy. Wala gani-gani ka giniguro training sa Coast Guard, Red Cross, or accredited organizations sa Philippine Coast Guard. Di, butang-butangan lang na isang lifeguard, may arat na nga lifeguard house, nga dra makabanan nagatindog o kung naga-pungko ining mga lifeguard, nga may arat lang sila life jacket. Kabalan sa mga langoy ba na? Di, ang ordinance sa ining mga kabanan nagamando, nga dapat ang kuwaon nga lifeguard amoning mga qualified lifeguards nga nakaagit training kag may ara siyang valid lifeguard certificate nga gi-issue sang Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, or accredited sang Philippine Coast Guard nga mga institutions. Hindi pwede na nga magkuha na sila sa mga lifeguard nga kabanabag langoy. The number of employed lifeguards shall be sufficient consistent with the number provided by Philippine Coast Guard Memo Circular Number 03-14. IRR of Chapter 8 of PD 856 and relevant administrative issuance issued by government agencies to ensure safety of the swimmers. Kati, ang ibang gani, wala naging niya lifeguard. Sino karon masaway sa mga nagapatunga ng mga gapaligo sa beach resort? Kaya namili na ang magidikanan sa pag-karaoke sa cottage at pabayaan ng kabataan. Kulubog na, wala sa mga nagasaway kaya hindi ka naman kanto. Kibadalom na da. Lifeguard shall be stationed at strategic and designated observation points during all hours of operation. They must be easily identified by public through prescribed uniform, high visibility vest, mark nga may marka o kung may printa nga lifeguard. Lifeguards on duty must be equipped with functional rescue gear and are strictly prohibited from performing secondary duties. Di may arad ay ang mga lifeguard yang ginagamit pa yasang management yang nagakwan, nagaserbi pa, labanig kong damo sa customer. Di, basin makabalin sa siring ordinansa, ginabawal ang lifeguard nga maghimo sa secondary obligations. Nga kung lifeguard ka gilang yan, hindi ka pwede nga mag-waiter. Hindi ka pwede yung mag-bartending, hindi ka pwede mag-janitor. Kay makadistract ay makabanan sa imo sining primary surveillance or ang primary ni mong obligasyon bilang lifeguard. Beach resort, inland resort, public pools and other covered water recreational facilities are also hereby required to employ or engage first aider duly certified by PRC or other Philippine Coast Guard accredited organization. So, buto ba lang kabanan nga may arah pagit nga mga first aider. Kati sino na karon abing mga ma-responder na kung kami may nalumos. Kita niyo, maliw na sa uton, gatawag pa iya ang management sa resort, sa beach resort iya sa MDRMO uton. Di ko may arat na naka-standby ng first aider, kundi sila na iadayon ang mag apply sa first aid sa mga nalumos. Hindi na pagulaton pa ang mga first aider sa munisipyo. Ano ang mga requirements? Dapat may readily accessible first aid kits, automated external defibrillator, and airway management tools, buoyancy aid, including rescue tubes and spine boards and ring buoys, adequate number of buoys, ito ba lang buoy, habla? Nga ibutang in makabanan sa exact location, ang good man determine ang lugar nga safe for swimming purposes. Te ang mga violator, pilasiri ang ila, yung multa kung maglapas sila sa ordinansa kayo ni. First offense, first violation, 3,000 pesos. Second violation, 4,000 pesos or an imprisonment for a period of not exceeding 7 days or both at the discretion of court without prejudice to the suspension business permit for a period not exceeding 30 days. Third violations, 5,000 pesos or imprisonment for a period of not exceeding 15 days or both at the discretion of the court without prejudice to the revocation of permit sinang resort, mga kabinan. Ari ang atong interview kay board member John Mondihar nga mong author sining nabitan ng ordinansa.
1: Ano ka importante sini ang para ang dapat may lifeguard gid ang mga beach resort?
2: Kaya nasa sesyon namon na aprobahan namon on third and final reading ng ordinansa ang ninimota na nag-require sa mga owners, operators, o manager man sa beach resort, inland resort, swimming pool, mag-employ sila sa lifeguard samtang nag-operate ining mga facilities nila nga eh. Kaya naibaluan ta, madamo insidente na may nagkalamatay tungod wala lifeguard o kung kulang ang lifeguard sa beach resort o kung inland resort man, no? Kapin pang beach resort. May dumduman ko, may duwa anay nga napatay nga taga Santa Cruz, San Miguel. No? Duwag yan, namatay sila tungod na lumos sila. No? Dito ang tabo sa dingli man to. Basta damo mga insidente nga mga nagkalamatay tungod sa ano tungod wala sa lifeguard, no? So that's why yung decision na nato niya mag-crap kung maghimo sinang ordinansa para gid nga ma-require ang mga beach resorts, no? Inland ban o kung coastal kag sumuman swimming pool na dapat mag-employ gid sila sa lifeguard samtang nag-operate sila.
1: Ang kutob siyang hindi mag-comply siya, may kwad sila, may penalty.
2: Nabutang ang tanda penalty. Hindi sila mag-comply sa ordinansa nga niya, ipinalize sila.
1: Mm-hmm.
2: So dapat ma-comply din sila.
1: Hindi mga lifeguard nga dapat i-employ nila, dapat naka-train gid?
2: Dapat train. Trained lifeguard sa Coast Guard, o kung sa Red Cross, o kung na accredited nga organization o kung institution accredited sa Coast Guard.
1: Oh, so bali beach resort, inland resort,
2: swimming pool.
1: Swimming pool. Para sa may mga establishment ng mga swimming pool, dapat may lifeguard gid. Gamay man og dagko dapat may lifeguard gid.
2: Dapat may ara gid karon kasi syempre may na kung may inkaso nga malumot dira may masalbar sila.
1: Sino sini mo monitor ng may compliance?
2: Ang ma-monitor sina ang aton mga component municipality sa city diri sa probinsya sa Iloilo. Duwas nga that is one of the salient provision sa aton ordinance magbutang sila lifeguard no. Mag-employ sila lifeguard no. Agod nga magbantay sa mga galangoy dira. Gimbutan man aton sa ordinansa na dapat regularly ma-check ang tubig nga ginalanguyan sa mga tao. Ang base bala karon kung may virus o kung ano dira nga maglate anong pa mga galangoy dira. So dapat antes sila mag-operate yung inang inang swimming facilities gani dapat gid may permit halin sa sanitary inspector. No? So kung kinanglan na ma-coordinate o makonsulta o ma-coordinate ang sanitary inspector sa DNR o sa Department of Health parte sa pag-issue sining permit sa pag-operate nila sa swimming pool o kung beach resort, kinanglan ma-coordinate kids. So in other words, hindi maka-operate kung wala sang sanitary permit alin sa local government unit kung diin na-locate o kung diin nag-operate inang beach resort nga na o kung ang inland resort. Swimming pool man.
1: May publication money board?
2: Mayroon publication. Kasi may, that is ordinance with penal provision.
1: Ah, okay. So pag pagpirma ni Gobsin eh, tapos...
2: Ano pa di publish?
1: Publish for 15, pila 15 days?
2: 3 consecutive weeks.
1: Oh, okay.
2: I-post for 3 consecutive weeks.
1: Ah, okay.
2: And then pagtapos i-publish, no? Effectivity a day after sang posting, kag publication, whichever occurs later.
0: Nabatian mga kabadan si Board Member John Mondear ng author sinisang ordinance ang gatawag nga Water Safety and Lifeguarding Ordinance. So, ini mga kabadan gatumod sa mga sunod. Beach Resort, Inland Resort, Public Pools, Water Parks, and other similar water recreational facilities. Kaya dapat may ara ka nga ginibutang dira nga lifeguard kag first aider. Para nga may ara dira nga mga bantay sa mga nagapaligo. Kati, primero, pag abot iya sa mga nagapaligo, da, kung aga, ang unang nga nga sawayon nila ang kabataan. Kaya dapat nga may ara nga mga tools, kaya dapat mga buoys, o kung ang buya, mga pataw da, nga nagapatimaan nga hindi ka na maglapaw kaya ka maglapaw ka na kantilado na da o kon mata madalom dapat may musinadra nga ipangbutang sang management sang beach resort makabanan makatropa muman sa mga pools o kon mga swimming pools dapat may ara siyang mga buya da kon mga pataw da nga hindi sa mag kantura sa mga lugar na kay hindi pwede na para sa kabataan kag dapat ang makabalo maglagoy lang dang makakanto sa mga mga lugar ti pag abot iya sang mga nagapaligo da sa aga ti ang kabataan niya dagang nga dayam kanto sa baybay mo kay mahampang na yan maligo dayo na tingnan na kada iya sang lifeguard. Di sino masaway siya da? Sino dang kunikaso may malumos? Da sino ang maresponder kung wala sa mga first aider na? Wala sa lifeguard nga magabantay. Oy! Kita na mga ibang gani mga lifeguard na may mga pito. Ibang gani aga ginatagang gina sang ginabaklang gina sang tag-iya sang resort sang megaphone ngani kasing getoy toto hindi kada kay madalom da pag abot sina mga alas 11 alas 12 ang mga kabataan ay medyo kuna na mapahigadigada na kay Ma'am Pangnes Balas. Pag abot sila ng oras, ang dalag ko naman ang salabayo naman da. Kaya ba nakamamam na? Nakainom na sa makalubog ilim nun? Tiko ng lifeguard na magkasaway. Kag wala sa lifeguard na mga hambal sa iya upod nga tulip kami sa kay sa upod ito. Kaya ito na sa tunga o. Likado na da kay katilado na da. Budlay ka ron. Di dapat nga may lifeguard gid. Kung water park man, dapat may lifeguard gid. Kagkalabanan na bisubong makabanan mga tropa sa diri sa probinsya sa Iloilo, may mga kwabala, may mga inland resort. So dapat may ara gid siya nga lifeguard. Nga magabantay, kag matag sang giya sa nagapaligo na. Kati may ara subong makabanan ng mga presiden sa may misi. Nga ang suba, dira subong, kawilihan sa mga tao na sa misi. Kag ano pagkinto nga lahat sa may lambunaw da? Tikon gingamit mo yung lugar da para sa imo negosyo, dapat may ara ikaw nga lifeguard. Agod nga mag-asaway sa mga tao na nga hindi kami na sir kay likado na da. So ba take effect ini ang nabitaan ng ordinan sa makabinan mga tropa, mga sabi ba aprobahan sa buong adlaw? Masaka ni Guro sa opisina ni Gobernur mga sunod simana. Iyan na yung pirmahan. Kati halin sila ng draft mo. Halin sa opisina ni sa Gobernur ang draft niya ni Makabanan. Sina isang ordinansa nga ini. Pagkatapos, iposting ini, ipublish ini sang 3 weeks antes nga mangin lubos nga ordinansa ini mga kapwede niya mapatuman. Di sino sini ang mapatuman sini sa ordinansa? Di ang mga LGU eh. Kay may ari makabinan nga gin butang direk nga responsibilities may gin sa enforcement. The enforcement of this water safety standard is joint effort among various agencies with component city and municipal government having the primary on-the-ground responsibility. Responsibilities of the Iloilo provincial government to effectively implement this ordinance, the provincial water safety and lifeguarding task force. So may task force na makabanan ng komposisyon sa niya masunod. Ang chairperson, ang provincial governor or ang duly authorized representative, ang vice chairperson, ang provincial health office or provincial health officer, members, the provincial disaster risk reduction and management officer, the station commander, Philippine Coast Guard, the provincial tourism officer, the provincial legal officer, the provincial Red Cross Iloilo chapter administrator, secretariat, provincial health officer, duly designated employees, mga katropa, mga kabinan. Ang ila sining duties and function shall exercise the following powers and functions: coordinate and oversee and evaluate the enforcement of this ordinance by the component city and municipal government across province of Iloilo, mga kabayanan, kag conduct joint strategic random audits of several water recreational facilities in coordination with the concerned component local government units to ensure adherence the water safety standard, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din, mga kabayanan, sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:53. Kabay sini mga kabay pa, mga kabayanan, sa pag-implementar sini sang ordinansa nga ini, kabay pa nga wala na sang may malumos. Okay, kag may ara na nga mga gina-require nga lifeguard ining mga naga-negosyo sang beach resort, inland resort, water parks, kag ano pag ida, no? Mga pools. Kati may araya, mga kabinang, nga mga lugar nga nag-gusto lang kaya sang swimming pool, mga kabinan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8.54 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes pa rin labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula, siguradong mas manami mabakod inyong relasyon ni Mrs. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami sa mga sunod programa ang phone pa, lapod kay Troy Tisoy, kay Dulpi lang ka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: Fist of Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalisa. Fist of Pain para dire-diretso ang training.
0: Fist of Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Fist of Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. The natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: gid sa aton.
1: Correct.
0: Kaya yung palibre mo tapos me.
1: Oh, correct. Tapos yung lawag tapos sila.
0: Pero mabayad, tayo.
1: Oo.
0: Ang sweldo ta subong.
1: Mami, unta lang sa ano?
0: Endorsement.
1: Endorsement.
0: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid.
1: Ha?
0: Kontratahan.
1: 5 years contract.
0: Lifetime contract.
1: Pwede.
0: Ah, di ba? Pila man na yan natin isukot, no?
1: Ha?
0: Pwede na 1 million kada bulan?
1: Wow, wow. Isang juice machine to na lang ako.
0: Ay, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Welcome tanang-tanang XFM Radio Station sa bilog nga NIR, Cagpanay Island. Nakatune na ang mga taga Bacolod. XFM 103.9, napunta si katropang
1: Chris.
0: Birthday galing nagligad ni Chris.
1: Wow, lagi na pabalo.
0: Ambal ni Sir Mitch, kato di sa office ko ang imong kayuhan.
1: Wow.
0: The 1 million giguro yan ako.
1: Tani, nagambal ka.
0: Kay?
1: Mapagamit ko siya.
0: In your dreams. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. O punta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel Naglaia.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: My Forever, Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shamin.
0: Antique.
1: Ay, dahil lang. James Dean.
0: Kuya J. Sa San Carlos, 98.9. Upod ta, si katropang
1: Ang bana ni Tandang Sara.
0: Si?
1: Supremo.
0: Si Supremo Sangguhan. Dragon Ball.
1: Ano nga ito? Tawa ko siya ito na ligat.
0: Si Supremo. Nalipat na ko.
1: S. Ano ganyan ito?
0: Samurai.
1: Samurai.
0: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Lemo sala.
1: Sakong sala. Sakong sala. Sakong sala. Sakong sala.
0: Pero ka bawi-bawi ka subong ha. Daw gamay lang yung mong sala subong.
1: Ha?
0: Gamay lang sala. Magina pang kontrata mo na gurong adaan, no? Pindo ka pa obra-obra ka kay ano eh.
1: Kay
0: Rodel. Eh, si Rodel gurga feed si imo kung sino ka duty ay.
1: Amo siya, malang naiagay mo sa mga endorsement.
0: So, sige na, tuluan ko rin Rodel kung sino ka-duty. Screenshot niya,
1: send to Thank you,
0: mo.
1: Papa! Uy, amat-amat, anak lang nila. Ano, sa akong sala.
0: Ano?
1: Si Ginny Levala.
0: Oo.
1: Ito sa lakman to, kagina, imo nga pag-compute.
0: Oo.
1: Sa batba ko ni Ginny Levala, sa akong sala.
0: Amo kita na yan mapauso yan.
1: Correct.
0: O, wala sa iban, kundi kita lang gito.
1: Kita lang yan. Sundo naman nila.
0: Ano laban eh? Oh. Ngayon na sila may pinsaran. Kita nga daan, kagata-utok na kay gano tagani, kakaldo. Kaldo todo para?
1: Para guwapo.
0: Ang XFM call and text line nga inyo pagkatawgan sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Salary ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Lipton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC.

0: for men nga maayo ni sa blood circulation ug para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. XFM. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, cysts, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilo Splanad.
1: Maano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason?
0: Ha?
1: Dason?
0: Hapitan ko to nag-viral.
1: Ay, oo, no? Wow,
0: kung mag-exercise ka sa Iloilo Splanad, sino gusto mo up doon?
1: Si, ano? Si Ian Veneracio. Oh.
0: Kung sa technician na lang abi nga duty, subong. Sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel. Siyempre, kay lapit sa Iloilo.
0: Si?
1: Si Alex. Ara, nagilangmanda siya.
0: Nakilala na ba na babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Suraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi madunot.
0: Ang mamangkot kung maupod si Alex eh, mo kung mag-walking ka mo sa Iloilo Splanad.
1: Pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Yun, bala. Kaya mabudlay.
1: Mangihi ka lang gani. Kaya sa Y ka. Ano pag ilayan ko? Magdo?
0: Ba magdo?
1: Maduremi?
0: Halong ka mo kay wala labot nga mayara sing human CCTV. Mayara gid iya sing CCTV
1: gid iya. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita, laban naman daw maintra ka giduro ay.
1: Ha? Amo na lang yung ko sila, sorry na lang sila, hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pa na gali?
1: Oo, oh, eh, panago lang kami sa may ano, dabong-dabo.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakhawan.
1: Mayo kong sa Esplanade lang eh.
0: Oo, oh, sa din pagid.
1: Sa port. Alam mo, inundayan yung gilaya.
0: Sa port?
1: Oo, sa una.
0: Eh, wala ka man gani katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, siyempre, wala ko yung kabalo ko lang din na yung Duran niya yun. Basta ang port niya, na kami na sa muna kakanto.
0: Ah. Mm, gapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Gapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Dumunda mo kung hindi binuang yung balaan niya, no? Oh, sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Diin sa Old Sagay.
0: Ha?
1: Sa Old Sagay.
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos si Butang headlines nga. Ano? Agi, nagkaon santol. Iyahig ko, tubo.
1: Okay, pasintabi. Ang muto kanya ang bangi, Angel. Niya, buwas, mapapuswak.
0: Nadaan mo ka na ginabalaan, kinanglang ka na itumbag eh. Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang yun. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi. Matulot-alit higit man. MC JB Brillo. Kag dali lang yun na. Kayesha Kabahog. Family Kabahog. Happy listening. And Villanueva Mirano Virgie. Hello. Carino Brutal. Hi, mayong gabi sa inyo nga duwa. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di nang L Lechon House man.
0: Oo, do interesado kami sa Lechon House.
1: Oo.
0: At ilawa man kami na kung namit gid man kay kung namit sige sigiho na mo.
1: Correct. Labi na gid ko nagpok ang panit.
0: Oo. pa kay gusto na amon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Dasto na nambal kamo kun lalaki kun babayi
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva, mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man. Kadamo sila diyo. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumana na, sa mga lakang family. O, kisablag na record na nila. Kaya kuno, hindi na sila kalambot sa alas 12, gatulog sila, tipagkaaga.
0: O.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay ng aton ng FB Live?
1: Gani, ang muna ganyan mo nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program.
1: Yes, na yes.
0: O, may caller ta, tawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-intaliwa to. Mapabuka sa galing kay ti... Mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay Wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC!
2: Hello!
0: Agi ka man Japon, day?
1: Hello, Clarita!
0: MC.
2: Hello, hello lang pa.
0: MC Clarita mo na lang ni Tani. Gim Clarito, Clarito mo pa. Tarong ka subong mag ano ha, magulambal kay gapamati subong si Migo ko Moody Andalina. Basi ko yes, basi ko mataypan niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano iya nga ano iya nga ayo MC?
0: No MC ko no.
1: Manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pa matapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi mo lang na magsabat kaya magiging katapos ganyan niya. Mangkot ang gani house life, sabat ka dahil wala mo mga batian ng sugpon after death. Kamusta nagaliyan mo love life? Kamusta ang mga taga Roa City Capiz MC?
2: Apilan ada bisan ya bunuk ang ola lang jabi niya po ang balita di diri sa Roa.
0: Anong balita da sa Roa subong hao nga nabatian mo sa XFM?
2: Apo puro puro patay Troy ah.
0: Ah, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, kanya mangkot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan namin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life taya, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akon, Troy, why naging dyan to nagkang try ko man sa hall, wala din siya yung naga-unattended, naging po yan.
0: Oo, siyempre, ano man ang ilang hangpon sa imo.
2: Kaya yung bali labi, Troy, may bali labi ni Troy, hila, Troy, kaya may ikog, Abi.
0: Ay, ito wala man na sa paikog-ikog, di ba? Kung palangga ka sa isang katawo, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga yagid ka.
1: Correct. Yeah.
0: Pero ang problema da, Dol, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, ang muna ko nga ang gabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara si Momo?
0: Ano pagigali dapat ang
1: ara? Dapat may pakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa ano?
2: Try.
0: Yes. Ano?
2: Sorry.
0: Ano?
2: Na si Mar Magdanwa, wala. Atong din, itong nag... Pangura, itong nag... Ah, nagkula ko na itong mag-on-air ko sa imo.
0: Oo.
2: Record ko dito ang tara niya yung panghambal mo. Te? Ya, hindi dyan sa Kadlaw, yan na, Troy.
0: O, siyempre. Yung mawag
2: sa kong iputay.
1: Ay! Gakaon ka mangali ano ha?
0: Siyempre kay ti ang aton pinagsamahan bala linpas ang correct. Una 1968 pa bala until now mangutos pa sa.
2: Agaw nga ni siya, Troy. Oh. Kasi natawag siya mo kay brain damage siya, brain damage.
1: Oh. Ah, si Brenda man sa gali?
2: Yes!
0: 1968 pa ta balaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman ay karapat dapat kay ti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon magulang lang ko juta
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may natubuan ka na kay sing hemorrhoid
2: may kambal
0: ako Troy aw aw tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani. Pero sa dalalayon nga pag amigahay taga MC? Sa dalalayon nato na pag amigahay ni Dolphy, ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar. Daw feeling ko matadlong na gito iya nga pananawan.
2: Wait lang Troy. Nakibot din ko yung Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo, sa ibang sa station na may partner ka na dali.
0: O siyempre. Dapat ano gina iya pasabog gina iya dapat ya. Nga may ara partner pero hindi ka di magano hindi ka maglawlahog siya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tingala ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa nga daan buhok laban ikaw gid nang iyang i-boulevard the broken dreams.
1: Pero MC, MC.
2: Ano doll?
1: Ko. On in kaso abi nga tagaan kasang chance nga maka ano pukangkang. Batonon mo man. Ay, isa agtang.
2: Ayaw ko yung ay.
0: Hindi. Aliwaton ko mamangkot ni Dolphy, ha? Lain naman yung version. Kung, are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batonon mo.
2: Batonon mo, ay.
0: Iya galing ka dinosaur, okay na.
1: Dali langit bala MC. Mayo na lang ng dinosaur. Sa tatagaan ka tuod purangkay, iya ka subay.
0: Kung
1: Seryoso na gidi nga pamangkot subong nga gani dapat seryoso ka man okay
0: correct kung nakadlawa
1: nay ha
0: okay
1: MC
2: yes
1: kun himuon ka bisang Ginoo nga angel ano gusto mo baton
2: angel niya.
1: Oo, angel gudya, oh. Tibatonon mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang taanay.
1: Diba, batonon mong offer na maging angel ka?
2: Kasi angel na bala nga akong malalanggal.
1: Seryoso, bala nga ako niyo pamangkot sa imo. Sabtasa.
2: Bilang atajan ko sa makaako, patunan ko na lang, it's not I'm an angel, it's because in my life is very human.
0: Hindi nga, lain gani, ang pamangkot matiib la. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel?
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na to ya. Baton ko na lang na ako na lang yan.
0: Sabat na malaho. Okay, may isabat si Dolphy sa imo. Huwi.
1: Huwi lang bala.
0: Huwi lang bala. Tindakan na kakaroon.
1: Awo, awo. Sige, ah. Oo ka na. Ang desisyon, ara kay Troy.
0: Oo. Ano man gusto mo, kondensada o kondibapurada?
1: O kondamburger.
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. Oh, din ka, why kagit pilian?
2: Wala na to ya?
0: Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: Angel's Burger.
1: Islan talang blangalan mo.
0: Ano na?
1: Si Ara?
2: Paborito ko ni Angel's Burger, yeah?
1: Oo, oh, ah. Ti, gusto mo islan, ti mo ngalan Ara?
0: Ara?
1: Ara Boto. Si Ara Boto. Kendi ka?
2: Gabi.
0: Sa dyan kami si Imo MC. Palong-palo ang ito mo kami. Palong-palong.
2: Nagtaas ako, pressure
1: ko. Pressure! May ara ka pa sina.
0: Dawala naman nagasaka, imo BP, may blood pressure ka ba?
1: Base blood pressure.
0: Ah, pangitan.
2: Hindi kayo may kambala, di ako, Troy.
0: Pangitan na dalalaki, ah. Kag-plug na sa number mo para may ma-chat na sa imo da.
2: Mm-hmm.
0: O, plug na.
2: Ah, ma-plug na sige, Troy. Ma-plug ako sa number ko. Taga-tari, Troy. Taga-Iloilo lang.
0: O, sige, ah. Pag gusto ka na, imo na nasubong ang kayanginan.
2: Hello, good evening everyone. I'm Lady Shishara. My name is Chloe Serviada. My grad, my number is 0910-748.
1: Oh, kulang.
0: 6082. 0910.
1: Ay, nadula sa?
0: Eh, ako na lang malawag sa iya, oh. Kay na ano siya? Na dula. Number ni MC, oh. 0910-748-6082. Kung gusto nyo mag-sparring, hamba lang ha. 0910-748-6082. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsansong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Magsansong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa

0: 23 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Whoa.
0: Namian ko ni Bala kay exercise ni sa aton nga breathing.
1: Yes.
0: Di ba? At the same time, maanda na ni nilang muning ginaubrata. Hasta mabugtuan ka na sa ginawa.
1: Hindi kay kwani siya eh. Gapadula to you.
0: Ah, toon. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sa ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa mga malunggay, turmeric, cinnamon bark ng tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow. May hanggang pinuntagal isa kay, ano ha, kay Tess. Din ka subong Tess, yapon sa Hong Kong or Iloilo.
0: Kay Joms Atero, mayong gabi sa mga taga-Aklan. Hello! Pasensyahin nyo na, anay nga mo nga internet ha. Kay,
1: yes!
0: Nag-ano, nag-fluctuate, no? Nag-fluctuate naman internet. Duha na ni ka, ano ha? Globe na ni kag smart gamit namon sa ano, Gidguro? Sa main git.
1: Yes.
0: Main...
1: Main Mendoza.
0: Main Gentlefold. Whenever we say goodbye. Ah, good night. Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matulutog na o nga kagabihon sa tagsa-tagsa. Upod ko, ginapanuhot na.
1: Correct.
0: Kaya wala sana kapamanyos ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Sige lang bala. Matukiban ko, gina.
0: Nga, tukibon mo pa.
1: Amo ko sa bagay.
0: Tukurion mo na eh.
1: Kaya natukiban na gidman.
0: Basta mo ni gani ang panahon nga matulutog now. Daw kanami nga dira ka lang sulod mo balay. Relax ka lang.
1: Mm-mm.
0: Na Netflix. Tapos kapi-kapi ka sang ano. Sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Hindi ka ni Premium D3.
0: Yes. Tapos, basta, may mga tsakada nga, ano, Santon Herbal Tea.
1: Nan.
0: Ganamit sang imong mamatsyagan.
1: Correct.
0: Napamangkot kung may tinipunan.
1: Tinipunan nga?
0: Kwarta.
1: Oh, basi pa lang yan. May kwarta nga daan niya sa ano niya?
0: Sa
1: mga putos siya sina. Labi na Santon kung, Gold Coffee Mix.
0: Kung may interest sila sa Santon and XFM libu-libong
1: pa-premyo.
0: Tika kwarta sila.
1: Correct.
0: Kung may interest sila kag ma-effort sila bala nga maghulog sa ilang mga entries. May chance agi ng mga kwarta sila.
1: Amo gidaya.
0: Pero hambal ni Charles ang imo kuno nga formadak subong gabi reggae vocalist ang Japorms.
1: Wow. Si Ara po yan subong
0: yan. Vocalist ha, vocalist.
1: Vocalist.
0: Ayang gabi.
1: Hello.
0: Ay, wala ka sabat.
1: Mm-hmm.
0: Ilan. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Ah, wala kayo dyan kasabat.
1: Mariit kay Martes.
0: Ay, Martes sa subong?
1: Mm-mm.
0: Dasig lang sa mga...
1: Kaniman, mga inadlaw.
0: Ari na, hello? Hello?
2: Hello?
0: Ari na, hello? Batian mo

0: kami. Dial na ni Watt. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa mga nag-celebrate, subong sang ilang nga kaadlawan, happy born day.
1: Yes.
0: Oh, tani, malawi kita hasta 1 million years old.
1: Do hindi ka lang gani ka kuha tasang pagkabuhi ito po ma 1 million ka pa.
0: Oh, who knows abi? Ikaw da yun ang ano, ang record breaker.
1: Kung sa bagay. Ako ya happy na ko'y makalambot ko 70 ha? Something.
0: Maka 70 ka pa, oh. Ihan. Pila ka na subongaw?
1: Ha?
0: Pila ka na subong?
1: 63.
0: Ah. So, matyagan mo, malabutan mo pang 64.
1: Ha? Tuod bala, laban-laban, subonga ginapangamuyo sa mga...
0: Maka 60 ano? Sila tuod.
1: Maka 60, uh-huh. 65.
0: Mm. Maulan na gabi sa Kawayan, New Washington, Aklan, nalang kay Feliba Vicente Pamatian. Yeah!
1: O sige, pamatian ka na muna.
0: Oh, batian kami sa Aklan, sumbong. Salamat, Gi. Salamat, Gi.
1: Salamat, Gi.
0: Kabalo ka bala, Dolph, nga damo-damo, gidya gusto nga malabot ang edad niya 60 years old. So, ikaw kay 63 ka na, mm-hmm. Be thankful enough nga nalabot mong edad nga 63 nga...
1: Yes.
0: Wala ka pa sing balatian, no?
1: Worry.
0: Kaya wala ka pa ka-check up mo.
1: Ha? Amo na gani nga wala na ko gaba check up na. Nando ko mga bal ang balatian ko.
0: Ay namin ko wala ka maintenance no.
1: Wala.
0: Kami ara gid eh. May ara. Wala ka scholar raw.
1: Ha?
0: Wala ka scholar.
1: Ni maintain ko lang ang panglalaki.
0: Inamo gani. Namangkot ko kung wala ka maintenance. Siyempre may ara.
1: Ara gid eh.
0: Ara na caller. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, mamandya
1: ko. Kumati lang din sa'yo, ho.
0: Ilang git. Hello? Hello? Ay, mahina yung boses, sir. Huwag mong i-loudspeaker. Diretso na. Naputol tuloy. Bakit mahina yung boses nyo?
1: Kasi hindi malakas.
0: Eh, paglalaki. Oo. Dapat malakas yung boses kasi correct. Meron kayong built-in microphone, eh. Alam mo ba kung saan banda yung built-in microphone mo?
1: Of course!
0: Yan ba yung favorite mo, yung built-in microphone?
1: Sa gitna.
0: Dapat malakas talaga yan yung boses. Yung babae, may chance siguro na kahit na mahina yung boses ng kaunti, okay lang yan kasi wala silang microphone.
1: Pero may baba.
0: May baba sila, pero hindi yan microphone yung tawag sa kanila.
1: Kaya nga, dapat...
0: Yung tawag dyan is detector.
1: Lie detector.
0: Yan yung dinidetect ng microphone, yung detector.
1: Yes.
0: Diba? At sa detector nila, merong ano, kaakibat na magnet.
1: Yes. At malalaman nila, yung detector na yan...
0: Kung papasok na?
1: Kung talagang mataas ang nota.
0: Pakipatay ng mga radyo ninyo kasi wala kayong may matututunan sa amin.
1: Kaya nga eh.
0: Pero lahat kalukuhan yung makukuha nyo sa amin. Pero okay na rin dahil gabi na. So choice nyo na yan kung makikinig pa kayo o hindi.
1: Sabi nga ni Las niya, ano bang klaseng program yan? Kabuang nga. Pero sabi niya, ilungguhan ko ah.
0: So, hindi na, tagalugin mo ah.
1: Sige, sabi niya, kabuangan
0: kalukuhan.
1: Kalukuhan lang yan, pero masaya.
0: Masaya? Baka ikaw lang yung nasiyahan.
1: Eh, caller ang nagsabi noon.
0: Oh, sinong caller?
1: Sa taga Iloilo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Meron kang pruweba?
1: Yes, si Ram.
0: Sinong Ram?
1: Yung tumawag nga.
0: Baka yung ram yun na yung kinakain mo eh.
1: Ha?
0: Baka ram yung kinakain mo eh.
1: Ibang klaseng ram yun.
0: Anong ram yan yung kinakain?
1: Ha?
0: Anong ram na kinakain?
1: Rambutan. Basta balay-balay.
0: Maro-maro ka na ganyan ngayon ha. Maro-maro ka na talaga ha. Ano ka na talaga?
1: Hindi, scholar.
0: Hindi ka na maiisahan.
1: Oh?
0: Lahat ng kalokohan nasa sa'yo na. Fully equipped ka na ng kalokohan. Yung kulang sa'yo, yung kaluokan.
1: Pandinig ko.
0: Kaulokan. Buang-buang ka ba?
1: Saka ka na lang mag-ulol.
0: It's 32 minutes after 10. Ikaw magkalipat, ha? Tuesday na subong. You have enough time para makaprepare sa inyo ang mga entries sa aming nagapadayon nga Santo na next FM. Libo-libo pa premyo. I-prepare nyo lang ang mga entries nga pwede makasakop sa aton nga promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kay lima ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah, fill out yun sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan nyo, kagihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros, kagpanay, Island. Sa kada simana, may 3,000 pesos ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan kaya nagulat sa imo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000, kaga pulo ka tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw.
1: Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: Mabalik pa ang phone pal. It's 10:33. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Mrs. Dupain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Release sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Whoa.
0: Phone pal, balik na. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis pores sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Lifar Digno, mayong gabi. Garuha si sa no, si Lifar.
1: Okay, naginain nato niya.
0: Sino ganyan na dula? Si Dudoy.
1: Si Dudoy.
0: Si Dudoy subong man.
1: Wala na sa batia.
0: Doy, kung kapamati ka man subong, Doy, dira ka na lang, Doy, ah. Kabalo kami si Kati, man lang itong imugin na sunod-sunod.
1: Amugani, man.
0: Char! Ngayong gabi sa aton ng mga taxi drivers nga naka-tune in, mga pasahero man, ah. Oy, gabihan na ka mo, 11 o'clock na nga, ah. Nga na gabihan, hindi ka mo nagapit.
1: Bakit? Kung sa ano, eh?
0: Sa?
1: Sa Casa.
0: Casa Blanca.
1: Sa Ginga.
0: Kag syempre ang aton nga mga e-bike drivers man sa tagsa-tagsa ka mga bangga. Sa din man ka mga lupalop kung may mga stereo ka mga naka-tune in sa XFM, mayong gabi kag acknowledge ka mo din amon bisan hindi ta kilala hay pero nagapamati ka mo da. Salamat gid.
1: Kag sa mga nurses on duty.
0: Ay tanan-tanan na lang mga medical practitioner.
1: Correct.
0: Pati mga security guards naton. Dali lang, dumay na miss ko nga security guard nga taga Iloilo. Nga gabantay sa ano, sa din to gani, ano to gani ngalan sa AM Builders, tama dol? AM Builders.
1: Sa Iloilo na siya.
0: Hindi sa, daw sa Iloilo, pero damo na siya branch ang AM Builders.
1: Sa bagay,
0: di ba? Nang nalipat na ko sa din to sa kaya duty, nalipat. Wala na sa kapabatsyag sa aton. Basi nag-for good na siya sa iyan nakilala sa ato ng program.
1: Basi.
0: Amo mo na sila pagkatapos nilang ilang makuha ang ila kinanglan sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Hindi na tadayong kilalahay. Kaya ka pa namitay na sila yan.
1: At least kita ang kabangdanan.
0: Amo gani. Pero miguhay man ta Japon. Yung mga magkalipat sa amon. Mm-hmm. Kay kung hagaron nyo kami, mabato man kami tatlo, isa ah. Kandungan pa.
1: Oh, pwede gan, kuya, sa lima.
0: Tadi mo pambutang, abi ko lima kabilog.
1: Oh, isa sa ba?
0: Oh.
1: Duwa sa ilo.
0: Aba! Dumanok ba? Anduwa diin.
1: Dino sa ako nito. Oh, galuhod pa na.
0: Abi ako, ba? Amo na, wala na gibi bato. Si mo kay hustler ka nagigyan. Ay, sa mga taga-Kabankalan, I miss you. Mga taga-Kabankalan, duwi-duwi na kula, nakalagaw, pero basi sining ang bulan, makalagaw ko, ah. Ay, nakakatukutugali, isang pag-raffle to last time.
1: Sa iya ka, ano man?
0: Iya man ka Gold Eagle. Oo, nakakatukutugali. Kami, upod kami ni Mami G, kag ni James
1: ni
0: King,
1: Jim,
0: kag ni Sir Rowin Salinas.
1: May kapil na sino nga tatlo, ah.
0: Oo, wala ka to kakato sa site ni, ano, ni Rodel.
1: Wala pa.
0: Ah, kung makakadto ka, tumambal ka, doon rin naman kuguro kay Rodel.
1: Hindi, ang mga ginapagamit ko sa mga pinito niya.
0: May duyan-duyan to. Tapos na, tapos damo-damo offices sa isa ka building. Daparas man sa aton bala.
1: Ah, dire. Teka,
0: commercial building to atong radio station.
1: Okay,
0: commercial building, tapos sa dalom, sa ground, kag sa second floor. May mga offices nga naga-duty every morning bala.
1: Mm-hmm. Mm, tapos, mga abogado?
0: Ha?
1: Mga abogado?
0: Hindi man, mga abogado. Mga ano ah, mga opisina sang mga negosyante.
1: Ah, okay.
0: May dumaya to man to gani. Mm-hmm. Sing daw public office man nga dira sa building naton. Kag ang mga security guard migo naman naton. Kumbala lang ko kung mapatigayon ka sa security guard.
1: Ah, lapit lang tong balay sa...
0: Kay Barinahan niya ka sa 38.
1: Wow! Palupo!
0: Alan Abiliana, bausok isuki, tagini si Alan Abiliana, balano. Mayong gabi, may ara pagid man tuod, may nagka-comment pa di sa aton nga, ano, sa aton nga FB Live. Kay, hindi lang kita makabuylo, maayo, kay restricted ang aton nga page, dugay na. Kay may mga violation balahaw. Wala man ko na gani nagapagwa sa akon nga abs.
1: Gani. Nga tingala ko niya blesa kay ano mo.
0: Ang akon malanda ginapos ang arang aton nga kaladlawan bala nga arang snippet lang bala nga video bala. Mm-hmm. Nga arang pang reels lang.
1: Amo na gani.
0: Damo gali mga hisaon sa online.
1: Amo gadyaya eh.
0: Ginapulihan kanila nga i-report imo page.
1: Na oo.
0: Nga arang balang massive ang reporting. Tapos, wala man lang sila may makikita. Would you think si Facebook ay intindi sing hiligay nun?
1: Amugadjaya eh. Ang yagan nga translator lang, tawa pala.
0: Ang aton nga kaladlawan, wala nga arang mong isa, tara-tara ka sa on-air. Mm-hmm. Ano, nakabutang nga yung hate speech.
1: Tapos ma'am, pag isa liya, there are sexual ano kuno.
0: Oo.
1: Nga wala ma kami din sa maginahimo.
0: Mauba ko guro ay.
1: Amo gadyaya mayo pa.
0: Gurang ko buwas na. Gurang ko buwas.
1: Mauba man ko bala.
0: Oo, ipagwa ko ning akon nga nips. Butahan ko lang bulak-bulak kaya ka ano, bugimbilya.
1: Mayo, imo gani kay nips, ako niya gani curly top.
0: Ang imo paborito ang ginapabutang sa imo nga ano, sa imo nga ano na gani, sa imo nga nipple.
1: Correct.
0: Tapos imo ipala-force
1: sa ako niya menchang.
0: Ipala-force. Kaya ano mga batsagan mo na kung may ara curly tops yung ginabutang sa imo top.
1: Do ka sakit nga, do ka kalab.
0: Do iya bigid no?
1: Oo eh. Napinagid ko yung ice cream pagid be.
0: Aba?
1: Tapos mocha ang flavor.
0: Mocha mo. Bisyosa ka man nga paloy ka.
1: Ay, oo, talaga. Sama lang na.
0: No? Pero nahimo mo na in real life? Nahimo mo na?
1: Though twice.
0: Both though twice?
1: Okay, wala.
0: Ang iupod si O.
1: Ha?
0: Si O. Ihambal ko pa ang first name niya.
1: Again?
0: Si O.
1: Oh my papa.
0: At ikaw nag-blastar sa Ongbon. Ongbon.
1: Ongbon Shansi.
0: Nalapor na, sakit kamayo.
1: Well.
0: Oo. Tigo ba ang imong mga boulevard eh, no?
1: Next question, please.
0: At baka kung mapiliyon, Gabi, gusto mo sa baby boy o kung sa daw, ano, sa ang daddy-daddy ng men?
1: Mas namiya ko sa baby boy.
0: Hindi ka sa daddy-daddy nga rang chubby-chubby.
1: Hindi lang siya mag, ano, maglapaw, mga 50. Siyempre.
0: May age limit. Gali, ano na lang ang apply obra?
1: Buhi. ako nga daan, amoy lupa na.
0: Oh.
1: Ote siya, ya, amoy St. Peter. Ote?
0: Ang ako naman niya, kung babae, ay, hindi na lang kung magambal. Ah, kabalong ko na manugig naman buwas sa
1: hindi,
0: Ako ya, kung babae, namian ko sa babae kung i-friend lang din sila.
1: Gusto?
0: Friend lang.
1: Oh.
0: Pero tikan mo, hindi ka lang manugig. Muna.
1: Bato ka to ba ni kanina nga? Dohalo to na to katindo.
0: Ay, wala na ya sa telepono. Pero sa personal ya, buot ni Kuya ya. Lagi ko yaga pang hiccup ya.
1: Ba, pila ka percent?
0: Lagi ka pang hiccup ya, pang fight sa dayon. Nantaon mo guro nga amon nga messenger. Kung mabasahan mo lang, guro makadlaw ka mo.
1: Oo eh.
0: Oo, gali kaya hindi ko lang pagpabasa sa imo kaya Manugid ka dahil sa imong tupad, araw? Manugid ka dahil sa iya, araw? Ara kita mo na,
1: si?
0: Araw, arang sa aton da bilang model, manugid ka dahil sa iya?
1: Kamu na sa
0: 2 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Padayan sa gyapon ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Palagaanang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudloy sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mapibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Exactly.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
8: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Excellent.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siya. Isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-attake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinang. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa kabas driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sang Tangkol. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay Batyag ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon ka Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibigay sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwasa.
2: XFM.
7: Patroba mo!
0: Excited!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa Pilipinas, 15 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 4 sa aga. Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas. Nagapalayag sa kahanginan mga katrupang palatuntunan Exciting Pilipinas sa karon nga edisyon sa atong pagpangalagad fit sa 29 na kita sa bulan sang Hulyo. Tatlong tulog na lang mga byan, mga katrupa, bugto na ang hurango sang bulan sang Hulyo. Magasaylo kita sa bulan sang Agosto, ang katapusan nga bulan nga ginakonsiderar naton nga tigkiriwi o kunlin month. So isa pa ka bulan ang aton sining taklaron bag-o kita makalampuas sa panahon o kun mga binulan sang tigkiriwi. Amoy ni ang mga bulan June, July, August mga byan. Na makabig na itong diri sa Pilipinas nga daw tigkiriwi. Sabi ninyo, iban nga mga gapautang, wala nagapanukot sa mga amunay nga mga binulan, naghahatag sila sang palaso pagid. Naghahatag pagid sila sang extension. May mga electric company or electric power nga naga paiway anay sa pagpanukot sang June, July, August ng mga bill. O kung dito nga na si Meralco, no? Hindi anay pagutdan ang mga, no? Ang mga wala makabayad pa sang kuryente nila on time. Kaya tigi na intindi man nga ang bulan sang Hunyo, Hulyo, Gusto, amo ni mga makabig na tigkiriwi ng mga binulan. Pero sa piyak na bahin, bisan tigkiriwi pa mga byan, lampuasan, gapon ni isang Pinoy, tatlo man na ni kabulan, So sa pag-abot sa bulan sang Agosto, pila ka adlaw ang bulan sang Agosto? Hasta man 30, no? Hasta 30 dias, no? Dali, dasig lang na. Isa na lang mga katrupa ka, bulan magasaylo na kita sa harvest season nga mo ang Setyembre. Isa na lang ka bulan. Lampas na ganit 2 ka bulan. Nga tigkiriwi, ano yung isa na lang, matras ka pa. Hindi na pwede mapatras ang kalendaryo ang panahon. May nga ganap yan, karon nga adlaw. Pizza 29 na sa bulan sang Hulyo. Adlaw kita nga Miyerkules subong may night market kagabi. Tob-tob sa sini nga matinun ang Iloilo Central Market. Anong pagdagsa sa mga bulantero nga mga manugbaligya naton sang pagkaon, ulotanon, mga prutas. Kagiban pa dira sa Iloilo Terminal Market, no? Haling kagabi tub-tub ka inas ang kagaw. Nasta pa na alas 6 karon ang Terminal Market Night. Makaangkon ka mo sa medyo manubong na presyo sa mga balaklon naton nga ginakinangla naton sa mataga-adlaw ng tanan. Sa mga nag-operate sa karinderya, mga eatery, no? Mga gagmay ng restaurants, bisan lagko pang restaurants. Haling kagabi ila sa istubtub, ila sa isubong aga, available pa ang mga baliga dira sa gwa sang Iloilo Terminal Market. Mga katrupa, ang Exciting Pilipinas mabatian sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Makita kag babatian ninyo kami sa duha na mga Facebook pages nga mong XFM Iloilo 100.7 kag XFM mga Radyo Patrol Iloilo para sa inyo nga mga comments, mga opinion kag pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Ipadala ninyo, no? Pati ang inyo nga mga pa-shout out sa inyo sini nga mga kapamilya, katrupa kag iban pa sa kunanano man nga mga okasyon. Oras 19 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin mga binang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C mahimo naton nga tumaron sa aga bisan wala pa kita makapamahaw. Ang Yeast Health Incorporated nagmanufacture mga bia nagproduce sang Santon Vitamin C. Agud to nga makatumar kita aga pa kag makahimo kita sang aton nga alubrahon nga protektado kita sa mga pamalatian katulad sang ubot, trangkaso kag sipon. Ang mga maaga pa yung mga tao nga nagabugtaw kag nagabango na mga produktibo ini nga mga tao, no? Mga siling nilablami hrobatong kita eh. Early bird catches abundant worms. Ining aga ka pa, may ubra ka na, naka-produce ka na sa mga kinanglanon mo sa isang kaadlaw. Pero ang iba niya katulog pa. Iba niya gabugta man pero nagaligid-ligid pa sa Katrinila. So magtumar sang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C.
Sa piyak ka bahin, mga bihan, pagapasiplata nato na aton nga kasaysayan sa Sininga Adlaw, Hulyo 29. Sunod sa kasaysayan nato, mga bihan, nga napagkit sa aton nga history, today in our history, ang pila ka mga dalagko nga mga events sa mga nagliligad nga mga tinuig sa aton kasaysayan, kung tanawon ta ang aton nga tantanan nga kuluhaan sang informasyon sa itong 1619, July 29. Lawig-lawig na, no? Pero okay ba, loka mo? Sa itong 1619, ha? 1619, July 29. Ang Kulehiyo de Santo Tomas Mabian, opisyal nga gin-authorize sa pag-confer sang academic degrees in theology kag philosophy. Ha? Kag sang ulihi, Mabian, langin full university. Sabi ang University of Santo Tomas ang una pa malanggali nag-offer na sila sang mga kurso ng theology kag philosophy. Kag sang ulihi lang ini mga byanti, san ano na malang kurso, damo na kurso ang makuha mo sa University of Santo Tomas. Isa sa pinaka-una, pinakatigulang nga universidad mga byan sa Asya. Ang University of Santo Tomas nga sa itong una, ginatawag ini nga Colegio de Santo Tomas. Sa pihak na bahin sa itong July 29, 1910. Matamat kita forward. Ha? Sa itong July 29, 1910, ang Philippine Tuberculosis Society ang napundar sa siyudad sang Manila sang isa ka local group mga byan sa mga American civic leaders agod nga mabatuan ang pinakamalala nga balatian sa ito nga mga tinion nga sa diin mga byan may ginatawag nga massive public health crisis nga sa ito nga mga tinion ang TB amo ang numero uno nga balatian sang mga Pilipino. Actually subong may TB kakatulo pangali 6 months lang ang treatment, no? Kaon lang sang mga nutritious nga mga pagkaon. Mabulong na ang TB subang 6 months. Pero sang una mga binisa sa mga deadliest illness. Isa sa mga makamamatay nga masakit sa tung mga tinion. Halin sa tung 1910, 1945, 1960s, 1970s. Ang tuberculosis. Isa sa pinaka malala kag makamamatay nga balatian sa mga Pilipino. Dugay-dugay naman ni gili nga ano nga Philippine Tuberculosis Society, no? Sa pihak na bahin mga byan, move forward kita sa tung July 29, 1931. Sang July 29, 1931 si General Emilio Aguinaldo nagpanawagan kag nagpahibalo sa publiko nga fully prepared, preparado na mga byan sa pag-angkon, pagbaton sa mga responsibilidad niya sa pagpabaskog sang pag-angkon sang Pilipinas sang soberenya kag independent nation. Problema ni kay Aguinaldo ni kay pabaskog sang independence sang Pilipinas. Gantawa na kay nag-angkon nato ng full independence nato sa Pilipinas. Tirahon kagatakion kita sang China, panawagan man kita sa Amerika. Panawagan man kita sa Japan. Panawagan man kita sa mga kaiping naton nga mga nasyon. Kay kung nagpadalom lang kita katulad pangali sa tong mga tinion sa Amerika. Subong-subong guro katulad pang Alex, kada bakasyon guro kada bakasyon ta. Kanto ka lang sa Amerika, kiti. Ano kita mo, ang ano gani kita, ng colonized country kita, kung na American territory kita. Di, wala ka na kinanglan ko ako apasang visa, passport lang, o. Oh. Kag kung sandalom kita sa Amerika, goro subong. Wala na nisang mga Pinoy, nga mga apad, Pinoy kag Pinay. Ma-mixed breed na kita, nami gali isang offspring, no? O kung manami gali ang resulta, o kung mga anak sang ang Pinay bala makapamana sang Amerikano, manami ang iyang resulta. Kalabanan, Pinay mo, katrumpagalis makapamana, kano, nami ang resulta niya, no? Nga pagkamistisa. Kita mo kanday, ano niyo? Kanday sino ganit ni mga artista nga tatay nila, kano ah?
Isa lang sa pinakakomo na kikilala ko si ano, katropang Alex, si Ann Curtis, no? Ang tatay si ni Amerikano, ang yan nanay Pinay. Pero magutod ni kuno sila ni Res, o magparinta nanay. Kilala mo si Res? Res Cortez? Magano ni sila?

Ann Curtis, Riz Cortez. Pero pati ka si Tirso Cross, may parinti man tugulik ka trupang Alex America ng mga artista. Kilala mo sino parinti niya? Ni Tirso Cross bala. Ang parinti niya ng Hollywood action star, amo si Tom Cruise. Bugtaw-bugtaw, kag magbangon na, mga pinginapabugtaw talang ka mo, kay nami ginabugtaw ka na, magbangon ka, kag magprepara sa ngimusin ng mga hilimuson nga aga pa, para nga makakadto ka sa opisina nga wala ka bala nagadali-dali, no? Makaprepara ka sa mga balalunon, sa imo anak, ka nag-eskwila pa. Manami na yung may ara ka bala nga advance o kung may ara ka allowance nga oras. Kapin pa subong maabianti, daw nagamatamat, gidman, traffic ang may traffic congestion sa Iloilo. Kaya ti kada bulan ang sarakyan nagadugan. Nagadungan, akano nagadugang ang karsada amo sa gihapon. Limpyo na ang karsada ta subong. Salamat sa mga street sweepers naton nga aga pa nagbulog taw, nag-uyat sing ila sini nga mga silig kag mga dustpan nagtipon sa mga basura sa mga dalan. Medyo matugnaw ang huyop sang hangin subong pero wala sang ulan. Pero may ginamonitor pa subong LPA naman ang PAGASA pero layo pa niya. Wala pa makasulod sa parkan suno sa PAGASA, mga benda, wala sang tsansa. Wala tsansa katrupang Alex, no? Dako ang tsansa nga matunaw siya, no? Dako ang tsansa nga hindi siya ma-develop into a tropical depression. Pero sa kinaandan, mga binbangod sang dalasang hangin habagat, amo ina nga naga-experience sa kita sang masaming pag-ulan sa hapon, no? Ang location sang low pressure area nga nakitaan mga sa coastal water pa sang abaw kalayo-layo pa mga linibo pa kano ni ka kilometros kag hindi man gid ini mabaskog. Ginamonitor lang sang PAGASA, natural lang na para lang ma-alert kita kag makahibalo kita sang mga pagplano sa aton sining mga pang-adlaw-adlaw nga activities kun bala dayon no naton o kun i-cancel ang mga schedule of activities naton karon nga adlaw bangod sang sitwasyon sang panahon. So amin na siplatan nga ang PAGASA nga LPA malayo pa sa par kag sunod sa PAGASA dako ang tsansa nga hindi ma-develop sa pagka tropical depression kun bagyo. As of 2 a.m. today, last dos kaina sang kagahon ginisyo mabyan ang pinakaulihing nga weather bulletin nga low pressure area LPA number 7E ang ginamonitor sa sulod na nakasulod na sa sulod matuod siya sang Philippine Area of Responsibility pero unlikely daw laban-laban no nga ma-develop sa tropical depression within next 24 hours. Ati amo ni pinakaulihi gani ka tropa Alex. Kay kagab ito la ito eh. So soliton ta hari oh. I stand corrected ha. As of 2 a.m. today, subong langit. Kainas ang kagahon bla antes ko nagbugtaw. Ang low pressure area na kasulod na sa par suno sa pagmonitor sang PAGASA kag daw hindi man gid ini ma-develop nga tropical depression within the next 24 hours. Pero, laban-laban, hindi kuno ini ma-develop nga mangin bagyo. Pero, nag-a-advise gihapon naman ang PAGASA sa mga nagapuyo malapit sa mga kadagatan o kung mga coastal areas nga hindi magsalig kay basic bala nga ginadungangan o kung dugangan sang hangin habagat nga magaresulta sang masunsun nga pagtupa sang ulan. Actually sa mga kabukiran subong sige-sige gihapon ang ulan, no? So ginalawan nato ng karon nga adlaw mga byan mangin maulan nun. Although wala kita sang chance nga maka-experience sang bagyo subong ha. Kag sa masunod nga 24 oras. So thank you Lord. Kay ang ining na siplatan nga low pressure area. Do hindi gani ka trupangalis makita sa aton nga no sa satellite no. Daw ay gani sa daw hindi sa hormanon bla. Ang ini nga ba

0: Mga biyan ang inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kag pagkatapos inyo tumar sa Santon Vitamin C, nga alkaline-based nga vitamin C, magtumar o kung mag-inom ka mo mga biyan sa Santon Plus Coffee Mix. Kung ready to go na kamo, may mga call centers nga ang duty nila halin last stress o kung ang ilang padulong sa call center sa last stress o kung last 4 sa aga. Nami gini ipangapi, no? Sa mga call centers, sugata ako kina. Bit-bit ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga drivers naton nga naghanap lang magpadulong sa mga garahe nila kag magkuha sa ilang masalkyan na gunto sa pagbiyahe karon nga adlaw. Antes ka mo magpungko sa driver's seat sa inyong masalakyan, higop anay ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Parang nakakapi ka na may bulong ka pa. No? Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala ka na sing ipares pa nga tinapay, pwede gihapon ninyo maturos kay may soya powder drink mix nga amo ang nagadugang pananamsang sabor sang inyong kape. Kag nagaserbi man ini mga biyan nga pamangil sa aton sini nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix available sa tanan nga mga butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Katulad sang mga butika nga amo ang mga masunod: ang Mercury Drugstore, ang Rose Pharmacy, ang TGP, ang South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Amo ini mga katrupa ang mga butika nga sarang ninyo mabaklan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa piyak gabahin mga byan, alert kita kay dito sa Japan. Gintay og sila mga byan sang linog naman, magnitude 7.1, medyo mabaskog na niya, ha? May linog nga gin-experyensya ang Japan. 7.1 mga byan, wala sang record nga tsunami threat sa Pilipinas. Suno sa Feebox. Kibalo ka mo kung may mga linog nga mabatyagan sa aton o kung sa palibot sang aton nga nasyon. Masami mga byan nga ginamonitor kung bala may tsunami alert o kung may tsunami threat. Tsunami. Ibang tsunami. Ang pagtilwa bala mga byan sang tubig sa Labrador. Amo na paghalimbawa sang Feebox. Kung nagtilwa ang tubig sa Labrador, may tendency lang nga nagabalik, nagabuylo ang tubig, no? So, nabatyagan ang pagtayog mga binansang magnitude 7.1 nga linog sa Southern Kumamoto sa Japan. Kagsuno sa Feebox mga binansang, linibo ka mga puloyan ang nawad-an sang kuryente dito. Nauntat ang tail o kung ang rail services kag na-trigger rin isang warning sa, para sa tsunami aftershocks. Hindi lang mga taga-Japan ang gina-warningan mga byan, kundi ang mga kaingod man ng mga nasyon, Taiwan, ang Pilipinas, no? Ay suno sa mga eksperto kung mga mabaskog na ganing alinog, masaming nga ginasundan ini sang tsunami, bala, no? Ang resulta sang linog. Wala pa man sang may na-record mga byan nga napatayo kung napilasan dito sa among alinog. Ang Japan, grabe ni kapila kalinog ni sa isa ka tuig ang ma-experience nila. Pero ang ilang mga structures dito katropang Alex, hindi iyag, ano eh, wala blasang substandard. No? Ano pa ang integridad, sing ila sining mga infrastructure projects, maka-withstand o kung makabato sa mga magnitude 7 ng mga linog. No? Sa bahin sang Pilipinas, mga byan, ginapayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga wala sila sang na-record nga tsunami threat. Sa Japan, magnitude 7.1, baskog na ni, no? Pero wala pa sang magin report nga nagkalasamaran, nagkalamatay sa mga linog. Sama-sami mabiyan ang Japan, among the Southeast Asian countries, daw mo ning masami nga ginatayog sang linog. Pero kung may mga maguba nga mga taytay, mga public works nila dito, dasig lang sila mag-repair. Kag hindi niya hausyaw mag-ubra sang mga infrastructure projects, mga karsada, mga taytay. Ang hapon, kita mo dira sa aton nga Airport of International Standard, sila man na nag-ubra. Kita mo, bakod. Basta gani may mga kontraktor nga mga Koreans o mga Japanese, much more sa mga Japanese kaya tianis sila mo. Ang grabe ang ilang pag-ubra sa mga proyekto. Solid-solid bala, no? Dahil lang, may mga footage kita nga makuha din mga byan, exterior nga bayan sa ano nga building. Hindi magid ni tag-as nga building, katropang Alex, ano, mga gagmay-gagmay building. Pero sa mga dalag ko, nga mga major structures sa Japan, So far daw wala pa kita sang may na ano sa na report. Isa niya ka explosion nga natabo dito sa ano sa isa-isa ka mall sa Japan, explosion. Kag nag-collapse ang pila ka portion sang mall niya. Hindi niya skyscraper, no? Aeon Mall. Okay. Hopefully mabi ni ni maka-affect to sa aton. Kita mo ang mga ginaubrang mga taytay sa Japan, mga flyover nila to, hindi gawa basta-basta maguba mo, no? Kay ang Japan abi, ang Hapon abi, tamagin sila ka-honest mo, no? Taman pa ka-discipline ka mga respectful bilang mga tao. Dito ya sa Japan, madakpan ka, nga kawatan ko nangawat ka, utdo ng isa mo ka tudlo. Oh, oh. Kada madakpan nga nangawat ka, may utdo nga bahin sang tudlo mo. Kung diri sa Pilipinas, ina-apply nga ka, dadakpan mo, mangawat ka, kapin pa kung public official ka. Ang tanan, halos tanan nga kongresmen kagkalabanan ko sa mga senador, nagasuksuk barong parula ng mga ulo. Dalasa pang ulo mo. Ubos mga bin ang mga tudlo sa kamot, ubos man ang mga tudlo sa tiil, ulo na lang bilhin. Tiyan mo na, nagasuluksok barong parula na ulo, kay pati ulo kakas, sobrang nga pagkapangawat. 37 minutos na ang nakaligid sa tagnang alas 4, mga katrupa sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga exciting istorya, exciting nga balita, exciting nga mga informasyon. Ang mabatian din sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga bian, si Mayor Aiza Trenas bilang isa ka babayi, bilang isa ka Iloy, bilang isa man kaaging teenager bala, no? Nagapanawagan sa aton sininga mga pumuluyo, ang aton sininga mga netizens nga kun mahimo, kun sino man ang naka ano bala, ang naka baton sang sex video bala sang duha ka mga pamatan-on ni sa Esplanade. Kung mahimo, hindi nyo na pag-ipalapta, no? Panawagan ini sang alkalde nga bilang pagrespeto sa mga kababayenhana, no? Di ba, antes pa man si Mayor Aiza Trenas sa panawagan. Nagpanawagan na kita din sa ato nga palatuntunan na kung mahimo, kung makabaton ka mo, makabaton ka mo sang shared post ngayon, no? Kung i-forward sa inyo, ang tong duha black estudyante to sa Progreso Lapu sa Esplanade number 8, naging report na lang ginhimo nilang rendibo kag sex place. Hindi man na magamit gani isang sex sa gingiha nagkaano lang nag love making lang guro ano parang daw ka subtle way lang bla basi dala lang ini sang ila may init nga balatyago na hindi nyo na pag ano hindi nyo na pag i ano pag i palapta pa kung mahimo pa lang si Iloilo City Mayor Aiza Trenas nagkapilar gid sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo nga unta to na mga abyan ang pagpalaptas ang sining indecent video sang duha ka mga estudyante dito sa Progreso Lapos bla ano ning Esplanade naman Esplanade number 8 o Esplanade number 11 basta dito na dapit sa Progreso Lapos mga abyan kag gin nagdakop ini sang atensyon sang aton sining alkalde kag sa General Services Office nga agud malikawan ang kasubong pang mga insidente sa mga palabuton. Siguro dugangan ang mga security measures kag subuman ang mga CCTV sa among lugar. Kay kanami gid man abis ang Esplanade mo kun night time, no? Kapin pa kun medyo may ginatawag na lovers moon. Manami ang panahon, lami man ni pulupungko. Pero pulupungko lang tani ilo istorya galing iban ti kay Bolo Kamoti as a human being. Basi na dalas ang mainit nga si club ng damdamin at hindi na nakapagpigil ng kanilang mga damdamin. That is why mga abyan, kahit ti, siyempre magastos man kung mag-date-date ka magkato kasi ba yung lugar katrupang Alex mo. So, agud to nga makasave, dito na lang. Ti hindi manami ini mga abyan nga pagbinatasan kay ti makapalain balas ang aton nga imahen. Kagati it is a public place mga bin mga indecent nga mga activities no. So sunod sa spokesperson ni Mayor Aiza Trenas mga abyan nga padayon ang koordinasyon na sang Iloilo City Police nga ginahimo nila investigasyon ug nga makilala ang involved no. Kung hindi naman makilala, kung makilala matud ma malocate man ninyo hindi na kinala pa pag ipa sa publiko ano. Tagaan lang sang ano sang lesson no. Kay man nagaprepara na kuno sa masunod nga tikang ang Women and Children Protection Desk kag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office agudto nga makilala kag madisiplina ang duha no pasakaan mo pa ni kaso ni hay problema gid sa mga ginikanan kag pag-eskwela sini no? Kung minor di edad ti paidalom lang sa no sa lecture. Ang himuon na lang naton sini sa syudad sang Iloilo nga dugangan na lang ang mga personnel kon mga green guards. Dugangan ang pagpatakod sang mga CCTV kag kun mahimo pa lang mga katrupa may presensya man sang mga guardya bala no. Manami na yang ginalabay-labayan, ginapatrolyahan ang ining mga lugar kun tong malikawan ang mga insidente katulad sa sini nga mga insidente nga hindi man gid violent ah, galing kay ti hindi pwede, indecent no, hindi pwede sa publiko eh, no. Importante lang hindi na ini masundan pa para nga magapabilin nga manami hilway sa mga krimen, hilway sa mga indecent activities ang aton nga Iloilo Esplanada. Gusto nga bisan gabibla makalagaw-lagaw ka kag makawoking-woking ka. Ang iban nga mga employed naton nga mga katrupa, mga kaabyanan naton wala na panahon abi sila magwalking, magjogging sa daytime. So they prefer to jog, walk, brisk walking on night time. Magluwas nga wala may wala init, hindi makadulot sa ila ang biti sang init, ti amo na nga gabi sila. After office hours dobla. Para makabuhin-buhin sang ilang kolesterol. Kag makabuhin-buhin sa ilang mga virgin coconut oil sa mga bilbil nila bla. So hopefully mga abyan mahataga rin isang sabat kaya ti nakadangat na sa atensyon ni Mayor Raisa Trenas no? Dugang ang mga CCTV, dugang ang mga maybe suga kag ang presensya sa mga green guards nga maga-roving sa amo nga lugar. 43 minutos na ang nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, amo ining sabat sang problema sang aton sining mga katrupa nga ang ila sining mga alaga nga si Junjun wala na naga-attend sa flag raising ceremony. In other words, wala na gid gana mga abyan mag tindog sang mabakod. Wala na sang gana nga mangin mabakod ang panindugan kag magadugay ang standing ovation kay wala na lupay-pay na si Junjun. Kun amo inang problema ninyo ari ang aton nga solusyon ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag kalabuwas ka ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw katulad sang iya sang hormentado nga kabayo kag sang iya sang rabbit nga desperado. Ibalik ang isa ka function ni Junjun. Hindi lang pangi ang function ni Junjun, may isa pagid ka function nga base na lipatan lang ni Junjun kay masabi na lang nga nagaduko. Hindi ka mo magkabala ka kay ang Turbo Dietary Supplement for Men wala ini mga katrupa sang side effects. 100% natural kag ang epekto frontal ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes mag-loving-loving sa inyong partner. Tumaron, agudto nga sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, nag-aalsa-alsa na ang inyo mga buol o kung ang inyong mga tiil. So katulad sang nagasaot sang musika nga Rasputin. Gatintihin ka na mo, testing ibla. 30 minutes after ang labing-labing kay Mrs. Diyan niyo makita ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya sa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang kaya. Iban pa ang mga exciting nga balita, exciting istorya mga biyan ang mabatian sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ginapangita ta subong ang whereabouts ni Uswag Ilunggo Party List Representative nga si Jojo Ang. Kaysang nagligad nga duha ka adlaw o kung antes pa man ang zona sa tung Lunes nga adlaw gindagdagan na sang warrant of arrest ang Ilunggo Party List Representative nga si Jojo Ang. kagin panaogan sang hold departure order. In other words, may arrest warrant para sa kay Jojo Ang. And at the same time, para mapasiguro nga hindi siya makahalin diri sa Pilipinas, gin isyuan sang HDO hold departure order. Tilang taong takol kung anong development sini mga byan. Ang iban sini nga mga nominee nag-alsa-alsa ng ila sini nga mga gapukwat-pukwat ng buli nila kung sino mabulos sa kay Jojo Ang. Sino masunod man? Sinong next nominee man? Oh, gapukwat-pukwat ng buli niya muli nga dali na lang ni Madakop si Jojo Ang. Ako ni mabulos sa pagka-congressman. Ambot may kaso katulad siya na nga pwede makabulos ang next nga nominee. Di Jojo Ang Subong di nagawa visible pa. Hindi nagawa visible pa si Jojo Ang Subong mabian bangod mabian sang kaso nga conflict of interest. Masami ini si Jojo Ang abing sang mga ulihin nga binulan. Taman pa ni siya ka visible na nag-attend pa sang mga public affairs programa sa mga gobyerno bla no. Tidiri mabian na pamatud-an ini sang presidente nga hindi selective justice ang iya ginapatuman bisan ang mga kalyado niya sa politika. Si Jojo Ang ni BBE man ni na anuman na pasakaan man sang kaso. Di ang ginahulat subong sang kalabanan amo si Martin Romualdez. Sila yung isang presidente siya sa ngasuna. Hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Presidente ako ng mga Pilipino. So ginadula sang presidenteng Bongbong Marcos ang mga allegation kag mga pagpati sang iban nga selective justice kuno, no? Tilang taon ta sa masunod nga mainadlaw kay suno sa presidente mga byan, sampo-sampo nga kaso ang iga pasaka sa kay Martin Romualdez nga iya sini nga pagkaisa, no? Agud to nga mapamatud-an sang presidente nga indi siya selective justice kag indi man siya mga byan presidente sang iya pamilya, sang iya nga mga katrupa kag iban pa. Di ang aton sini mabyan nga pagpangabay sa inyong monitoron ta, no? Kaya ang dalagan sang pamulitika sa Pilipinas nga init nga nagainit na samtang nagapahilapit mabyan ang 2028 nga eleksyon, no? Natural lang na kung pasakaan ka ganit isang kaso, masami nga ginasiling na politically motivated. Amoning panaming sang mga politiko. Politically motivated, kung pasakaan kaso, political harassment, no? Pero kaya balok ka mo, kung may panumbungon, kag may bastante man lang ebidensya, hindi naman ang makabig nga political harassment kung politically motivated. Sa ebidensya lang kita base. Bisan sino pwede maka-file sang panumbungon o kung charges, no? Pero depende na sa korte mag-appreciate kag magbinag-binag sa mga ebidensya bla. Hindi lang kita basta-basta magpati nga kun isa ka politiko ginapasakaan sang kaso, masami nga ginapanaming nila political harassment, politically motivated, normal lang ina para sa ila. Agudto nga masalbar ang ila sini kaugalingon, agudto masalbar ang pagkaguba sang ila nga integridad. Pero hindi kita din magpati nga muna. Ang aton yung sundon ang ginapresentar ng mga ebidensya kag ang paghusgar sang korte, no? Dira kita magabase pabaskog-baskog niya ebidensya mo kag pabakod-bakod man ni depensa, no? That is why may korte nga mo ang magahusgar kag kita mismo pumuluyo, hindi lang kita magpadala-dala sa mga sugyot-sugyot sang ibang mga tao, no? Pwede man ina nga mangin loyal supporter kita sa isa ka politiko, isa ka partido, but not to the extent mabi nga do halos mangin matay gid ta para sa ila. Nga ano ginanhatag nila sa ato now? Sa tutuod man, amo na pulo padalaan ka sa nugplite agud to magtambong rally. Pwede padalaan ka muda sang t-shirt, padalaan ka muda panyaga pagtambong rally, you see? 50 minutos na nakiligat sa takna nga alas 4 mabian sa aga. So nagpagwa mabsang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division Bato Kanday Sultan Kudrat ari pagido mga bag-o pagid ni mga nakaagi na public official sa una kag ini mga nagapungko politiko nga involved sa PDAF scam ka graft ginpa-arrestar man sa Sandigan Bayan. Ang iban wala nagapungko sa pesto, iban nagapungko pa. Tinsining ulih lang ang Sandigan Bayan 3rd Division nagpagwa mga biyansang arrest warrant bato kanday Sultan Kudrat 2nd District Congressman Arnulfo Go, anay Mayor Dionisio Bisana, kagduha pa ka mga empleyado sang munisipyo. Angot gihapon ini mga biyansa kaso ng malversation of public funds may kang tanan sa controversial balang Priority Development Assistance Fund o kung PDAF nga scam mga katrupa. Magluwas sa manlo sa pagka-arrestar sang ini nga mga opisyalis, nagpagwa man ang anti-graft court mga biyansang pagpamuno ni Associate Justice Miranda sang whole departure order batok sa mga akusado. Iniangot man ini mga biyan, ginangot na lang ini sa kaso ni Ilunggo Congressman, ang Uswag Ilunggo Congressman James Jojoang Jr. nga ginapa-arrestar man sang Sandigan Bayan 3rd Division. Kagdagdagan sang whole departure order para hindi makaluwas, hindi makapadulong sa luwas ang pungsod si Congressman Jojoang. Nagapangatubang si Ang sang kaso mga abyan nga graft nga ginfile sa Office of the Ombudsman bangon sa ginaligan nga financial interest niya sa isa ka construction firm. Conflict of interest ang kaso ni Jojoang. Ano kay manggrano nanggit ka mo kung congressman pa padalaganan? Kontraktor ka nagid, mapadalagan ka pagkit congressman sa anong arason? Why kita nagasiling guilty nanggit si Jojoang? Pero mga abyan, ang action bala speaks for itself, no? Big time contractor ka na. Matingala ka pa, no? Nga mapadalagan ka pa congressman, ano? Maservisyo publiko? Mahimo sang lay? Mapasad sang kasuguan? Kadamo-damo sa mga congressman 300 plus. Ano adlaw-adlaw kobra sila ka kasuguan? Ha? Amo man ang congressman, congressman ka nagid matukod ka pa construction firm para ano? May mangontrata ka? No? Kita mo lang gini basta gani may nasiling kitab lang wala kasang ka bulusgan ha ma makita mo gid imo madangatan ha hindi kita wala kita nagasiling guilty nagi si Jojo ang pwede pa man ni sa maka apilar mo amo na sa mga kontraktor baladira hindi lapit na lang eleksyon kundi gani may barangay eleksyon pa mo madayon ang eleksyon ay sa November to. Barangay election kag sangguni ang kabataan election madayon. Ti kon kamo nga mga kontraktor nga medyo small time pa lang. Ha? Luyag nyo mag big time nga kontraktor, amat-amat kamo. Padalagan kamo anay konsehal sa barangay or kapitan sa barangay ah, no? Para may training ground bala kamo kun tuyo nyo gid nga mangin milyonaryo kamo nga isa ka politiko kag isa ka kontraktor, ha? Padalagan kamo subong sa barangay election. Kagsanggunin ang kabataan eleksyon, kung medyo small time ka palang nga kontraktor, ay mo palang ginapangubrabi, katropang alis mong mga buluban nyo palang, no? Mga tiyanggi-tiyanggi palang ginapangontrata mo. Ti bataon ka pa, padalagan ka na iski chairman o iski kagawad. May pundo man ang iski. May pundo man. Base palang magamit mga training ground bla. Pero kung medyo amat-amat na dako ang imong construction firm, mangontrata ka ng mga balay, mga private building, mga tag-story, two-story lang anay. Ti sa sunod nga eleksyon sa 2028, kagawad naman kung gani, mayor lang anay padlaganan mo. Pero kung damagdako ka rin nga kontraktor, mga gapang-ubra ka na sa mga school buildings, mga taytay, mga flyover, congressman na padlaganan mo para magdamo project mo. Na amo na di sa Pilipinas eh. 55 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga, may commercial kita katropang Alex, dagdag tani commercial no. Sa ato nga pagpanubalik mga katropa, dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information sa palatuntunan, exciting Pilipinas, 36 FM, ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Magapanbalik kita pagkaligad lang sang mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: X FM. bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
13: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga katropa, sa atong palatuntunan, Exciting Pilipinas sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Eksakto, alas 5 na sa aga, ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 nagkapatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. So galion ang pagtumar sang Premium D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, kag may ara ini mabyan nga vitamin D3 with 200 IU na putos sa mahumok nga kapsula. Madasig ang pag-absorb sang atong lawas, madasig ang epekto, responsable sa pagpamatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Panayaw kita sa atong nga mga viewers sa duha natong mga Facebook pages. Una sa linya, mga katropa, on top of the list, si katropang Marco o kung Sherwin Marco V. Ikadua, mabiyan si Ma'am Maria Crespo sang Palagon, Pabia, Iloilo. Mga contest-contest lang niya sa mga beauty pageant eh. Naga best in swimsuit kuno ni si Maria Crespo Gintra sa mga beauty pageant, katropang Alex. Why kuno may mabato to sila barangay. May nga aga sa kaipunong barangay Noel Groy, isang barangay Paglaon, Pabia, Iloilo. Palagon, Pabia, Iloilo. Sa kay sa staff kag management sang RN Frozen Food, may nga aga, nagapamati man sa aton subong. Sa kay Baka, Baka Vlog, sa amuman nga barangay, salamat sa pagmonitor. Sa kay Larry Faliera Dula, gupod man sa aton sa sinimatinon, si kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Sa kay katrupang Emily Altiliero, agaupod sa aton sa sining matinon, sa kay Mama Aloha Bueco. Maing aga. Kag sa akon, migo, sa abyan ko nga gapakanto pa karilang pa Amerika. Last time to nakita ko siya nagasakay sa ano, sa Corvette. Ang Corvette na bla sports car sang Chevrolet, katrupang Alex. Daw classic nga sports car. Oo. Balandra sa isa sa mga kalye. Ito ay dito, dito sa Las Vegas, to dito sa Virginia. Ito basta taris siyang pilaka estado sa Amerika. Migo ko, ara subong sa terminal sang San Miguel Blada sa Ibauan, si katrupang Arnold Bilbao. Ang bot kong dalaya itong Corvette niya, ay galing ka mahal abis ang balayran mo eh. Ang customs tariff bala sa mga imported ng mga salakyan, mga sports car mahal ang pagbiyahe sina. Abi ko gani kung daloon niya makatesting matatani sa kay sa Corvette. Corvette iya sang Chevrolet. May nga galang ha, katrupang Arnold Bilbao dira mabiyan sa Hibawan Terminal sakop sang Manduriao. Maing aga man sa amigo ta Julio Sancho Abilardo Medina, nagaupod sa ato nun sa sininga matinon. 3 minutos na mga abyan ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga exciting mabalita, mga exciting information kag may istorya. May report si katropang Faber Birds Morales, dali lang i-check ta. Kay may report man na dili madugay si katropang Romel Paclibar. Pag-asa? Pag-asa, check tabi, pag-asa. Kay nabasa, takina, ang nabatong takina, pinakauli nga weather bulletin alas 12. Ti-check ta alas 5, ara naman pinakauli. Si Sir Rolly Cuenca, Sir Rolly, pag-asa, live ka din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upon mo si katrupang Alvin Dennis Arabang. Anong pinakauli, Sir Rolly, nga sitwasyon sa ngaton nga panahon?
2: Yes sir, good morning sir. Tag sa aton man yung mga tag salamati. Ang mga aton late for the update sa subong nga adlaw, July 29, year 2026. So, sa karon may sakit ka low pressure area nga ginamonitor na sa sulod sa aton far. Uli na aton inisara sa platan, yara sa kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. Sa karon na manubo naman ang Santa Teng LPA nga magdevelop pa sa ikakabagyo. Dili sa aton sa Western Visayas, generally mangin maayos sa gyapon aton panahon sa subong nga adlaw. May mga chance lang sa mga isolated yung mga pagalang-ulan, pagalang-galang pagpanglat pa nag-oob, dalating yung mga localized thunderstorm. Mahina, tugtog ko sarangan natin yung hangin, dito na bagat na nakatunggas pa na bagatan. Magdalain din sila sa makano, tugtog ko sarangan yung mga pagbalag sa atin yung kadagatan. Forecast temperature na ito, yada sa 24 to 31 degrees Celsius sa ating adlaw. Magabot lang, alas 5.38, magat-norbin niya, alas 8.15 karon sa hapon. Kaya mo na itong latest sa draft date na hindi sa inyo. Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Salamat, kid, si Rolly. Mayang aga.
2: Yes, sir. Thank you, kag mayang aga, sir.
0: So mga abyan, wala sang direktang efekto ining low pressure area nga ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility dito sa Rapu-Rapu, Albay. Wala man sang tsansa nga mangin bagyo ini. Oh. Pero hindi naton gid mapiho kun makaangkon kita sang sunny day karon nga adlaw. Maka-experience gyapon kita sang lapta-lapta nga pag-ulan ilabi na sa kahaponanon dala mga katulpa sang hangin, habagat o southwest monsoon. Nonetheless, kung may mga activities kamo sa mga adlaw, siguro ulan-ulan lang ang ato mabatsyagan sa hapon. Dito bala sa mga mabukid nga bahin katropang alis sa Limudyan, San Miguel, Leon, kada hapon gali gulan to mo. Oo. Eh, bamuti dito, mountainous area, bla. Where the sky meets the earth. Oo. Gabungguanay ang mga kahoy sa kabukiran, sa Leon, Alimudyan, sa Panganod. Ano pa dito kada hapon, nag-ulan-ulan. Nami man to pa masyar guro sa Bukari pro nga maning mga oras sa maning matinion. Oo, kay matugnaw ang huyop sang hangin do katulad lang nga nagpadulong ka sa syudad sang Bagyo. Manami ang tubo sa mga ulutanon nito kadalagko sa mga cabbage, mga lagba ang talong, lagba ang karos, pati na ang mga pipino sa Leon, Iloilo. Ilabi na ang Bukari nga mong gina-consider naton Little Bagyo of Iloilo, ang Bukari, Leon, Iloilo. Nami na ang karsada padulong dito kag daw safe naman gawa kay balukom ang mga pilas kun mga bukid-bukid nga portion sang Bukari padulong sa Bukari may mga daw prone sa landslide bala. Pero ang ginubra sa mga engineer may ara na silang ginatawag nga rift wrap. Ang rift bala ang do pilipilas ginarap, no? Ginaputos sang steel screen. Tiyan mo na ginatawag nga lang rift wrap. Iba na pamatian mo, may, ano, may safe para, may riprap, no? Safe para nga yan, may riprap. R-I-F-T, rift, kagrap, W-R-A-P, putos bla, so rift trap. So daw safe man, pero kasugali, ugaling, kiti basta gani masunsun pagtupa sa ulan, halonggid sa mga landslide. Ang mga karsada sa mga buki, sa mga mabukid na bahay, nalin sa Iloilo pagkato sa Antique, kung nagabiyahe ka mo, halonggid ka mo sa mga nagkakalahulog ba lang mga bato, natawag nila nga mga falling debris, alin sa babaw nga bukid, bisan mga bato-bato lang na, ha? Bisan mga inumo lang na, kakadako nga bato mo, lugan sa lakyan mo, buka windshield mo, gupi ang imo nga hood, ha? Amunod yung nasiling nila nga bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit, hindi mong paktan kung saan mahulog, kag kung sa diin mahulog, ha? 8 minutos na nakarigal sa takna nga alas 5 saga. Ini nga bahin ginadulong sa inyo mga abyan sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang mga ingredients ni mga abyan mga mababakod kag almost perfect ang pag-proportionate sa ingredients. Katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ang palaya nga may 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic 50 milligrams, kag spirulina 50 milligrams. Food supplement capsule mga katrupa, amunin ko nga ginatawag sa nga Santon Plus Gold. Kay halos tanan nga mga nutritious kag may madamo nga mga medicinal properties nga mga herbal o mga herbs gindasok sa Santon Plus Gold. May report si katrupang Feby Borges Morales, ordinansa nga magapahamtang sang lifeguard sa mga beaches, inland resort kag swimming pool sa probinsya sang Iloilo, aprobado na. Bisan inland resort nga may swimming pool, may ara gid na mga katrupa nga lifeguard. Kay kun kaisa may mga swimming pool nga for the kids kag for the adults. Ang for the kids mga ben kun kaisa madalikatan sang ginikanan blaketi isako to istorya ang ginikanan ang papa sako man mamam ting kaisa madalikatan. Kung na sang lifeguard, mga abyan, mabutang sa peligro kabuhi sang sininga mga party goers. So, ordinansa ini sang probinsya, ha? Ang mga inland resorts, mga beach resorts natin diri sa probinsya, dapat may lifeguard. Gina-require na ang presensya sang lifeguard. May detalye si katrupang Feby Borges Morales. Borges, sa report, please come in.
3: O sa nga nagapahamtang sang lifeguard sa Beach Inland Resort kag Swimming Pool sa probinsya sa Iloilo, approve na sa third reading. Na-approve na sa third reading ang Water Safety and Lifeguarding Ordinance nga gin-author ni Board Member John Mundihar sa sesyon Hulyo 28. Ang ordinansa nagamando sa mga tag-iya sa Beach Inland Resort Swimming Pool kag Water Park magpahamtang sang trained lifeguard. Ang maglapas ang ordinansa, pagamultahan sang 3,000 pesos sa tub-tub 5,000 pesos.
4: Ano ka importante sini ang pano ang dapat may lifeguard gid ang mga beach resort?
5: Kaya nasa sesyon namon na aprobahan namon on third and final reading ng ordinansa ang ninimo na nag-require sa mga owners, operators, o manager man sa beach resort, inland resort, swimming pool, na mag-employ sila sa lifeguard samtang nag-operate ining mga facilities nila nga
4: niya.
5: Kasi naibaluan ta, madamo insidente na may nagkalamatay tungod wala lifeguard o kung kulang ang lifeguard sa beach resort o kung inland resort man, no? Kapin pa beach resort. May dumduman ko, may duwa anay nga napatay nga taga Santa Cruz, San Miguel. Duwa nga, lamatay sila tungod na lumos sila. No? Dito ang tabo sa dingli man to. Basta damo mga insidente nga mga nagkalamatay tungod sa wala sa lifeguard, no? So that's why yung decision na nato nga mag-crap kung maghimo sinang ordinansa para gid nga ma-require ang mga beach resorts, no? Inland ban o kung coastal kag subuman swimming pool na dapat mag-employ gid sila sa lifeguard samtang nag-operate sila.
4: Ang kutob siyang hindi mag-comply siya, may kwad sila, may penalty.
5: Nabutang ang tanda penalty.
4: Oh,
5: hindi sila mag-comply sa ordinansa nga niya, ipinalize sila.
4: Mm-hmm.
5: So dapat ma-comply din sila.
4: Hindi mga lifeguard na dapat i-employ nila, dapat naka-train gid?
5: Dapat train. Trained lifeguard sa Coast Guard.
4: Bukon
5: sa Red Cross. O kung accredited nga organization o kung institution, accredited sa Coast Guard.
4: Oh, so bali, beach resort, inland resort,
5: swimming pool.
4: Kag-swimming pool. Para sila may mga establishment, may mga swimming pool, dapat may lifeguard gin. Gamay man ang lagko, dapat may lifeguard gin.
5: Dapat may aral gin. Karo, kasi siyempre, kung may inkaso nga malumot nila, may masalbar sila.
4: Sino sini mamonitor ng may compliance?
5: Ang mamonitor sina ang aton mga component ng municipality of City diri sa probinsya sa Iloilo. Luwas nga that is one of the salient provision sa aton ordinance magbutang sila lifeguard, no? Mag-employ sila lifeguard, no? Agod nga magbantay sa mga galangoy dira. Gibutang man aton sa ordinansa na dapat regularly ma-check ang tubig na ginalanguyan sa mga tao. Ang base bala karon kung may virus o kung ano dira maglate anon pa mga galangoy dira. So dapat at least lang mag-operate yung inang swimming facilities gani, dapat gid may permit halin sa sanitary inspector. No? So kung kinanglan na ma-coordinate o ma-consulta o ma-coordinate ang sanitary inspector sa DNR o sa Department of Health para sa pag-issue sining permit sa pag-operate nila sa swimming pool o kung beach resort, kinanglan ma-coordinate yun. So in other words, hindi maka-operate kung wala sang sanitary permit alin sa local government unit kung diin na-locate o kung diin nag-operate inang beach resort nga na o kung ang inland resort. Swimming pool man.
4: May publication man ni board?
5: Mayroon publication.
4: Ito
5: may, that is ordinance with penal provision.
4: Ah, okay. So pag pagpirma ni Gobs ni, tapos
5: i-publish.
4: I-publish for 15 pila 15 days.
5: 3 consecutive weeks.
4: Oh, okay.
5: Ano no, i-post for 3 consecutive weeks.
4: Oh, okay.
5: And then pagtapos i-publish, no. Sa effectivity a day after sang sang posting kag publication whichever of course later.
6: Mm-hmm. Ang ini nga balita kay dudlong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Beats, Business Mesa, Premium D3, kag Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iliw-Iliw ako siya, Tropang Phoebe Borsi Borborales, XFM News.
0: So mga abyo, naprobado na sa third and final reading sang provincial government sang Iloilo ang ordinansa nga dapat kung nag-operate ikaw sang beach resort, inland resort, basta may water park, dapat obligado kagid nga operator nga mag-hire sang lifeguard, no? Either inland resort man nila nga may swimming pool o kung mga water park para bala sa mga water skiing, kagiban pa nga mga water activities, dapat may ara gid nga lifeguard. Sa mga beach resort, dapat gid may lifeguard. Anong qualification katulo pang Alex ang lifeguard? Dapat kabalo kagid maglangoy. Hindi ka mag-attempt. Sa pag-apply sa pagka-lifeguard, hindi ka kabalo maglangoy. Amo na blasiling nila, hindi ka mag-try o kung mag-attempt sa paglangoy. Kung hindi ka kabalo maglangoy in the first place. Kagkay balo kagid mag-anoy, mag-salbar, blah. No? Ano dapat ang atar sa lifeguard? Dapat naka-bikini? Naka ano ganyan na? Ano ganyan tawag siya sa lalaki, ah? Swimming trunk, ah. Kag dapat wala buyon eh, dapat may mga abs bla, may pandisal sa tiyan niya nung nami ilang taon. Paano ta na makasalbar sang mga punga-punga tong mga customer ta sa swimming pool kag sa beach? Kun buyonan ang lifeguard, oh. Lang tawa bla, may report si Katrupang Romel Paclibar sa field mga avian situation report. Si Katrupang Romel Paclibar, pwede paguro ni maka-apply lifeguard mo kun hindi lang overage, ah. Ah. Ang body belt ayos, ang abilidad sa langoy ayos man kiti nanad niya sa baybay mo dito sa Barutak Biho. Katropang Romel sa report.
7: Good morning Katropang Alvin. Aga. Willing tiya ma kun pwede pa tabi mabaton be.
0: Oo.
7: Kaya tapay mag lifeguard Katropang Alvin.
0: Oo, way ginasa sa purma pa lang guard na mo.
7: Uway man ay sa patigulang-tigulang Katropang Alvin mo.
0: Sa bagay, oo.
7: Depende na ya kung paano ka mag-save sang life sang tao.
0: Kag kung paano ka kapagsik pa eh.
7: Oo.
0: Kag ikaw, ngayon ka pa man mag-swimming trunk, ah. Gamay man chan mo. Open bikini o bikini open. Ba, pwede gid na mga pero kay balo ka kung may ordinansa lang dito sa Aurora province. Ang ginkadtuan to blas ang duha ka mga student athletes, no? Si Rene Baterbunya kag si Adilito, bla. Divine Adilito. Kung may lifeguard lang dito sa Aurora province nga ginpatigayon na sila nga team building, way patutan impatayng duha to.
7: Oo, tapos di ang mga sa nibaloan ko abi Katropang Alvin, kung may mga resort nga may madalom,
0: oh,
7: o kung may kantil nga
0: kantilado
7: portion, ginamutan nga na isang
0: tanda
7: boy,
0: oh, may marka
7: screen,
0: oh,
7: ang palibot sang resort, oh, para nga in case nga may mag pangayo sang bulig,
0: oh,
7: mas mahapos pangitaon Katropang Alvin.
0: Tapos may diyan na butang da with within mark area safe side, yes. Outside mark area suicide. Pero kinanglanon niya mayo ni ang ginapasar ni board member John Mundihara. Kung kaya sa mga bagay-bagay bla, kung kaya sa mga maneglecta no mga basic bla, pero mayo man eh. Sa ano ni Katropang Romel mo life saving ini nga measure eh.
7: Oo. Kaya hindi mo gina mapaktan Katropang Alvin mo ang kadaisa bala. Kag hindi mo maski may aragan ko kaysa kabalo maglangoy, kakalumos pa.
0: Oo, kung beringon ka blahin alay blah.
7: Kay isa sa mga kapipotognaw ang tubig katong pang Alvin. So kinangalan gid dapat nga mga lifeguard gid dapat. Sa mga resort katong
0: pang Alvin. Dapat no sa mga sa ilabi na gid sa beach resort no, dapat antes ka magpaligo magkadto sa tunga. Kabalo ka man maglangoy hindi, dapat tagaan ka gid sang life jacket.
7: Oo.
0: Kag mismo ang lifeguard sa iya sini nga posting dapat may ara man salbabida, may lubid, may kunan ano pang mga ano ba lang mga survival surviving gear. Oo.
7: Oo.
0: May lubid nga kun ay magapunga-punga to abuyan lang salbabida nga may lubid.
7: Oo. Oo.
0: Ang problema kay kabos ang lubid daw ay magtupa sa biktima. Nagkabos.
7: Amo lang na. Kagang importante gid nya kabalo gid maglangoy ang lifeguard kay Trapang Alvin.
0: Oo, kag dapat wala ka inom.
7: Oo.
0: Bawal mag-inom sa mga lifeguard.
7: Oo, dapat yun. Sa subong ka, Trapang Alvin, ang medyo masulusan na ahon na nagamatamat ng nagpalya ang aton nga video.
0: Ang?
7: Ang video ta nagpalya.
0: Ah, okay. Sa, so, sa hangin guro na.
7: Video, ang ano, ang Iloilo Terminal Public Market nagabamukan subong mo public aning.
0: Yes.
7: Tawag na yung market day.
0: Oh, kagabi lang kagabi.
7: Sugod kagabi sa subong aga, Katrapang Alvin. May mga nag-amatapan na panghimos, kami mga nag-alagi ng salakyan dari sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Ano ang dagsa ng utan? Ang dagsa ng utan?
7: Kalabanan, gidi, alugbati. Oh. Rabanos.
0: Ang mga talong kagrabanos, subong mga lagba, no?
7: Oo.
0: Grabe ang iyang tambok.
7: Kando nagkulpa ang presyo sa mga utanon subong Katrapang Alvin unlike kay sa mga nagliligan nga medyo taas
0: damo ito, damo abay production subong sa uma bangod sang ulan-ulan blang nagdulot sang maayong produkto resulta sa mga pananom naton sa uma.
7: Oo.
0: Amo lang ni tani wala lang balabag yung baskugaw.
7: Oo, kag kina hindi mo naman kinahanglan nga bunyagan kay nagaulan naman perme. Abunuhan mo na lang.
0: Oo.
7: Tapos tiyang imong sa usaho giniabi Katrapang Alvin sang mga insecticide bala.
0: Oo.
7: So mo lang nang imo ano i-sprayhan mo lang insecticide para nga malikawan ang pag damo sang sapat sa imong tanom kay basta tingulan may mga ulod.
0: Ah, mo gina. Pero pero ano man lang na siyempre balaan na sa mga vegetable growers nato ng pag-maintain sang hindi matapikan sa mga insecticide black kay okay lang ni mga abuno kay ang abuno ya may ara man nga way gagamit abuno katropang namel mo ining ano gibla
7: organic
0: gibla ang ginabaka lang nila mga pesticide kag insecticide.
7: Oh,
0: insecticide para sa mga insectos, pesticide para sa mga peste, no?
7: Peste.
0: Oh, herbicide para sa hilamon. Ti kung gamitan mo pagid fertilizer, isipa bla kung ano ginagastuhan sa mga farmers ta, mga vegetable farmers ta, no?
7: Yes.
0: Damo sing ginagastuhan tapos kung baklon sa mga traders sa uma, do halos nila pangayuon.
7: Laban-laban gito.
0: Tapos baligya mo rin sa syudad sa mga terminal market, sus grabe pa ning mga nakapurma paayuon.
7: Oo.
0: Notice mo?
7: Oo. Amo man ang nami, porma mo pa ng nami, mag-ayo.
0: Oo, amo pa ng magganit, magbakal.
7: Oo.
0: Oo, bisan paano, basta makaayo lang do prinsipyo gina nila ya guro, no?
7: Oo, basi dira sila guro.
0: Practice, na way of life na nila guro.
7: Oo, basi.
0: Oo, may ara kuya kilala ng sus, hindi man negosyante. Hindi man agent sa insurance, hindi man agent sa luta. Pero pabaklon mo, why na ayo-ayo, gahatag pa, keep the chains mo.
7: Alin mo dyan, mga nagabulan.
0: Abot na. Ah, okay. Alin mo dyan, kag ano subong, alin mo dyan, San Miguel. Dagsa to subong, ano, ang cabbage.
7: Ano baligya mo, Tay? Gina?
8: Palabasa.
7: Palabasa. Payas.
8: Saging.
7: Sobos na.
0: Oh, ati mayo.
7: Bit niyo na lang ito pang Alvin ang do sa kubag na balakang trapal.
0: Paldo na.
7: Agin ladladan sang iya baligya.
0: Halungan niya, ano naka belt bag siya o kung naka body bag?
7: Naka bag.
0: Oh, halungan gid.
7: Oh. Ibandaan ng panilagan.
0: Gabantay lang kitar. Pero kay balukan dito sa Italy, damo to pickpockets to. May isa ka lugar to sa Italy. Nga grabe gini mga pickpockets kapin pa kung mga sa train station ka. Ang mga pickpocket hunters dito, mga Pinoy. Kita mo sa video. Ginapanglagas ang mga Pinoy na mga vigilante group ang mga pickpockets to sa Italy. Amo na nga kamangarano nasyon pro damo gyapon pickpockets, no. Ti si Manong da, si Sir da, ang iya nga belt bag o body bag, i-secure again, kay budlay na.
7: Oh, ano nga, ano, tay? Ano?
8: Hindi nga, mga salyo, mga self floor.
7: Sa third floor pa ka mo.
8: Dito ako may bigyan mga snibi, kasi dos, tao kami.
7: Tao ka mo din.
8: Paano bigyan naman,
7: Kay Bugat, kanya bligyan nyo.
9: Dalam, dalam sa liyo.
7: Gani, oo. O, tiibudlay nga dito, baka mo masaka sa babo. Tani, di rin na lang, ino? Para di rin na lang, para hindi na ka mo magsailo-sailo. Kaya ginapasailo, sila katropang Alvin mo. Napasaka pa to sila sa third floor. Tapos, pagkagahon, pagkagabi, pasailo naman ka mo di. Ano oras ka mo sailo sa dalom?
9: Ambot lang, oh, ayoko kumaan.
7: So, mo na nga Balnila?
0: Anong plastada? Anong plastada?
7: Bali, ano oras kuno ka mo makanto? Bali, pasailohon pa ka mo sa babaw.
9: Sila nila, makakatulog sa babaw,
7: dito ko mabaligya.
9: Pagkaras dos, may kaderiya ko, mga
7: sa ilo naman ka mo, di. Di, baligya, pero sinabaligya mo, sinakong yung kalabasa.
9: Problema naman, sa babaw, ang dala naman mula ko na, o ba?
7: Gano'n, kabudlay.
9: Gusto mo naman yung kon.
7: Oo. So dapat dire na lang, kung dire na lang ka mo, dire na lang ka mo plasta.
9: Dire lang ilalapat.
7: So kayin patawag sila katropang Alvin nga sa aga, sa gabi pala, sa adlaw, sa ilos na sa babaw. Tapos pagkagabi, manaog naman sila sa dalom. Ito yung problema, kaya kung baligya mo kalabasa, kung sinako nga kalabasa, baligya mo, ngayawin ka lokdo panaog sa dalom.
0: Tiyabi ko ang ginapahanugo.

0: Alvin kasi no pagidiri ang mereklamo parte si nila.
1: Kagun nga ang sa iyon sila. Kagun bala matuo di ano ba i follow up ang validate bing reklamo ni Sir B.
0: Sige sige sige katrapal din. Oo.
1: May presyo ka pa?
0: Are presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tilapia, 180 peso kilo, ang kilo. Ang mataan, 200 peso kilo. Bulaw, 200 peso kilo. Bangros, 160 to 200 peso kilo. Bilong-bilong, 200 peso kilo. Kasag, 400 peso kilo. Yilopin, 240 peso kilo. Pasayan, 340 peso kilo. Ang bisogo, 300 peso kilo. Aloy, 240 peso kilo. Hipon, 100 peso kilo. Bansa, 260 peso kilo. Gisiginia, 200 pesos ang kilo. Ang lison, 280 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 250 pesos ang kilo. Ang karaho, tag 160 pesos ang kilo. Ang panakot, sa Gihapon, ang ahos, 120. Ang Bombay, may 100. May 90. Kamatis, 100 pesos. May araman, 80. May ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Sitasyon kag presyo sa managapagunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Tinadalong sa inyo sa Santor Plus Gold, Santor Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Nagdala sa aton oras mga katropa, eksakto na alas 8 o kun 28 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 5 sa aga. Pangot na kita sa oras ta. Salamat gid sa mga nagupod sa aton ha. Nagpamati sa aton sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo sa ere. Sa mga nagupod sa aton sa Facebook, salamat gid ha. Hidlaman ko kay katropang Arnold Bilbao. Pare kita na itada sa terminal one time ha. Last time ara kami da kay Attorney Dan Cartagena. Upod ko si idol mo bla, si Jun Cap. Gakilita na kami ha. One time makadto kami da. Mga biyan ng oras naton, 29 minutos na nakaligat sa tak na ang alas 5 sa aga. Salamat gid sa inyong pag-upod ha. Ginagdako ko mo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health. Salamat katrupang Febe Burs Morales sa report, katrupang Romel Paclibar sa patrol. Upod ko mga katrupa diri sa technical side. Si katrupang Alex Haspa. Magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod sa kay katrupang Era Espinosa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Aramang, X FM News.
2: Mga katropa, Philippines!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.

0: Secret of Hell Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun papabati sa atin, ano? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. And Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga pa-promos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Eh talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, nako eh, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo,
2: Doc. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, eh, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, eh, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa nilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, na kulang, ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung, most potent form ng vitamin D, mga kababayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Premium D3, ang bago!
0: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga
6: pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, doon sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM, 'yan. At yung iba naman yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
2: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyo pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyo pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Dok, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
2: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: O, kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayun po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng gantong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
2: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
2: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
2: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan, karagdagan dyan mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
2: Oo.
1: Or pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
2: Oo, saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
2: Oo, pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you are not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ang mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahin gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple. Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay, kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
9: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, di ba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kababayan, ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka namin sa atin pong mga avid listeners.
2: So, salamat po sa ating mga tagapakinigan. Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: XFM.
12: XFM.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan na wapo nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapang mo station, Lesa East Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot.
2: Balitang bukad.
1: Baga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM.
2: Express Balita.
1: Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga.
1: Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, is Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nakapiansa na.
1: Lalaki na tiruhan sang riding in tandem sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo.
0: 12 anyos nga na kupos ang senior citizen sa inyan na tiruhan sang riding in tandem sa Dangulaan, Anilaw. Bata na galuwas kag wala na pilasan.
1: 16 kamay empty shells na recover sang kapulisan sa scene kung sa diin na tiruhan patay ang senior citizen. 18 nakita ang pila sa lawas ang among biktima.
0: Barangay Council sang Progreso Lapus plano nga pabantayan sa Barangay Tanod, ang porsyon sa Esplanade kung saan inatabo ang public scandal sa duha ka mga estudyante.
1: Iloilo City Mayor Raisa Treñas nag-apilar sa publiko nga untatuna ang pagpalaptas ang indecent video sa duha ka mga estudyante sa Esplanade 11 sa Progreso Lapus. Alkalde plano nga dugangan ang seguridad sa among lugar.
0: Ang 5th District Board Member Carol Espinosa Diaz gin-appoint bilang bagong Executive Assistant to the Office of the Governor.
1: Daan nga hiligot-anon ka away sa duta, ginsundan nga anggulo sang Anilaw Police sa pagtiro patay sa senior citizen sa Dangulaan, Anilaw.
0: Headlines, Balita National, PNP wala sa may na-record ngayon toward incident sa tiyon sang SONA ni PBBM.
1: Vice President Sara Duterte ginatawag ang SONA ni PBBM nga uyang lang sa oras.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nag-deliver sa iya kontra SONA adlaw matapos ang SONA ni PBBM.
1: Problema sa edukasyon, gintalaka ni Senator Alan Cayetano sa iya sininga kontra SONA.
0: GDP per capita sa Pilipinas ang makaligad sa 20 katuig ginbalikan ni Senator Alan Peter Cayetano kadungan sa iya kontra SONA.
1: Martin Romualdez, anay speaker, nagapanindugan nga wala siya naghingyo sang special treatment nagikan sa presidente.
0: Ombudsman nagmando kay Representative Romualdez sa pagsabat sang kasong plunder ka graft.
1: Senator Lacson nagsumiter na sang ombudsman sang mga ebidensya angot sa flood control sa Tagig.
0: 12% VAT sa bilog nga bill sa kuryente magapabilin.
1: Hagna sa agricultural reform measures aprobado na sang Senado.
0: Balita International, Chad nagbiya sa ICC sa piyak sang kritisismo sa ilang operasyon.
1: Lima naman ka mga hikers patay bangod sa malain nga tsimpo sa Mount Elburos sa Russia.
0: Entertainment News, Olivia Rodrigo may bagong karelasyon.
1: Kag sa sports, Philadelphia 76ers, opisyal na nga ginpakita ang jersey number ni LeBron James.
0: Kag sa ito naman, nga extra wow balita. Pinoy nga si Helena Minginowicz naggamit sang nagagamit sang paper towel agud nga himuon nga canvas sa iya mga masterpiece. Lasa i-stress mga katropa ang oras sa XFM, ang oras ginagudulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi magastam ang inyong tigab. Produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa i-stress sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Nakapiansa na si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa kaso sininga graft bangod sa ginapahayag nga conflict of interest angot sa mga infrastructure projects. Nga ginkumpirmar sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 28 sang aga. Suno sa Sandigan Bayan nga personal nga nagatubang si Ang sa clerk o sa clerk sang court office sa pagbayad sa iya piyansa sang Lunes Hulyo 27. 90,000 pesos ang piyansa ang ginbayaran sang mamalita. Matandaan nga si Ang isa sa mga ginhingadlan nga contractors sa diin nag-file ang Office of the Ombudsman sang 14 accounts sang graft case bato kay ang bangod sa ginapahagyang connection sini sa construction firm nga nagkakuha sang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways nga nagabalor sang 214 million pesos. Ang pagmando sa Sanigan Bayan sa pag-aresto kay ang sang Hunyo 27 ang pila ka oras antes ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Lasa iskin sing aton nga oras, sinigibahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix iban pa nga mga balita lokal sa aton nga police report patay ang 70 anyos nga lalaki matapos na tirohan sa barangay Dungulaan Anilaw Iloilo kahapon sang aga. Ang biktima ang ginkilala sa kay alias Danny sang amuman nga barangay. Nagamaniho si Danny sang iya nga motorsiklo upod ang iya anak nga babayi sang siya ang natirohan sang riding in tandem nga mga sospitsado. Pagkatukuntan sa korte si Danny kagangiya sining anak sa pagtambong sa hearing sang kaso nga ginapasaka batok sa iya. Wala pa matulid kung nanano nga kaso ang ginapangatubang sang biktima. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa nasambit nga insidente.
0: Lasa iskin sa mga katropa sa kaangot nga balita lokal upod sa senior citizen nga natirohan sa barangay Dungulaan nilaw ang iya anak nga nagasakay sa motorsiklo kahapon sang aga. Ang anak ang kilala kay alias Dan 12 anyos kag babayi. Sa panaysayon ni alias Dan nga nagasakay na sila sang iya amay sa motorsiklo kag sadabok na sang crossing sa Ilapulian, wulpi lang nga may nagdulog nga motorsiklo nga may sakay nga duha ka lalaki sa ila tupad. Gilayon nga gintiro sa mga ini ang iya amay. Nakadalagan papasulod sa eskinita ang iya amay apang ini ang ginlagay sa mga suspek kagliwat nga gintiro dito kag nagtumba na ang iya amay. Matapos nga nahimo ang krimen gilayon nga nagpalagyo ang mga sospetsado. Maswerte naman nga wala sa may naagom nga pilas ang anak. Dugang sang anak nga isa sa mga suspek nga nagtiro sa iya amay amo ang may suksok nga bonnet kag nagakalot sa diin. Iniman ang nagamaneho sang motor nga ginasakyan kun nga ila ginasakyan rason nga wala niya nakita ang itsura. Samtang ang isa naman ang wala sang tabon sa iya nawong gani nakita niya ang itsura sa diin ini ang iya ukon sa diin sa iya pagtan-aw ini ang maidad na apang ang paghulag sini ang mapagruspa. Wala ni Dan nakilala ang duha ka mga suspect. Ang duha ka suspect ang may pareho nga dalang pusil kag pareho man nga nagtiro sa iya amay dugang sang anak.
2: Sa managlakat na kami, gulpin na lang, manag-inod sa mga motor. Kag dito, sa nag-inod na sila sa mga, gulpin na lang nila kami gipantiro. Pag-stopos na to, sa sobra namin to kolba, naglumpat kami sa motor naman kag nagdalagan pa sunod. Sa ara na kami sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, ara na sa boot agad ang tatungko. Duha sila.
3: Duha? So pero sa nagkasakay ko sa motor, siguro bigyan na dito ang nagpiro. Ang asa ko mula
2: na ito. Duwagid sila.
3: Duwagid sila. Uli din ka mga ginitatay.
2: Halin kami sa balay naman.
3: Dito
2: mo makatulog. May hearing kami tani, sir. Sa Barotap Bureau.
3: So, paano kami dito nakahapit?
2: Ito yung nakitaan din naman nga may tawa dito. Ito yung maskorya lang bala si Papa. Bisang gamay lang. Iwag kami ang kabalo nga mo. Tugali matabo.
0: Nabatian ang panaysayon sang 12 anyos nga anak sa senior citizen nga natirohan patay sa Dungulaan, Anilaw.
1: Angot sa nasambit nga balita, mayara sang 16 tanan ka mga recovery sa mga kapulisan sa crime scene kung sa diin natirohan patay ang 70 anyos nga senior citizen sa Barangay Dungulaan, Anilaw, Hulyo 28 sang aga. Sa among akadamo sa mga recovery, 14 diri ang naglupok kag duha naman ang mga live ammunition. Samtang 18 ka mapila sa lawas ang nakita sang mga kapulisan sa lawas sang biktima nga amo si Danny. Sa karon, nagapadayon pa ang pag-backtrack sang mga kapulisan sang CCTV footages amo man sang ila sining imbestigasyon ug nga makilala na ang mga sospitsado.
0: Express, Samtang daan, ako na lakip sa mga ginasunan ng angulo sa Nilaw Police Station sa pagtiro patay sa senior citizen sa barangay ng Ulaan na Nilaw, amo ang daan ng Hiligot-Anon, kag-away sa duta. Inayagin pa ni Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ang officer in charge sa Nilaw Municipal Police Station. Sa matandaan nga katoroseka, naglupok kagduha ka live ammunition na nakuha sa mga pulis sa ginluntaran sa insidente. Nagsakay sa motorsiklo mga biktima ang iya anak sa natiruhan ini isang riding in tandem. Sa subong parayon pa investigasyon sa Nilaw Police sa natabo nga insidente.
1: Lasais 20 nga itong oras, ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder drink mix. Santon Plus Coffee Mix, nakakapika na, may bulong ka pa. Plano naman sang Barangay Council, sang Barangay Progreso sa Lapus, nga pabantayan sa ilang mga barangay tanod ang porsyon sang Iloilo Esplanade kun sa diin, natabo ang public scandal sang duha ka mga estudyante. Sa interview sang XFM News Team, kay punong barangay Ginalin Luberas, kung gab ilang tub-tub magkaagahon, nagabantay sa mga lugar ang iya sininga mga tanod apang sa karon sa Kay Luberas nagaplano sila nga pabantayan na lang man kun aga ang mga lugar agud malikawan nga maliwat pa ang katulad nga insidente na baluan nga surudlon ang among mga porsyon sa esplanad kag may ara lang kun kaisa nga nagakadto diri. Dugang pa ni Kapitan Luberas nga kalabanan sa mga nagatambay sa mga lugar amo ang mga nagapamunit, mga nagajogging, mga estudyante kag kun kaisa mga bisita sa kaingon sininga mga restaurant, coffee shop kag ang boat club Iloilo. Nagapanugya naman si Kap Luberas sa mga estudyante nga kun wala na sang klase magdiretso na lang pauli kag magbulig sa ulubrahon sang ila sini nga mga ginikanan.
4: Kada gabi may mga tanod ako nga nag-duty. Pero hindi lang gili dapat gili nga gabi lang ang duty sa mga tanod ko subong. Kay isa nga adlaw may kakatabo gigali nga hindi amo. O actually dira may mga GSO mo na sila nga nagalimpyo. May nagalimpyo na daaga kag hapon ka mga sweeper wala naton. May ara na dira. Pero wala lang ikaw kabalo kung may ga-duty na daso mo nga mga green guard. Kaya sa nabalaan ko lang yan, may nag-maintenance sila nga taga-GSO.
5: So meaning pwede na gid siya makatuan sa mga tao, dira? Human na gid man ang munang area ka?
4: Actually, human na gid man. Kaya damo naman nagalagaw-lagaw. Wala lang ko kabalo kung na-turnover na nila sa city. Pero humanae po. Bisang katuan nyo ito, damo ito galagaw-lagaw ko napon.
5: So pwede, damo gimana na mga estudyante nga nagagadto ka?
4: May nagagadto-gadto man, hindi man giga damo. May nagagalagaw-lagaw, makay bisan hindi estudyante. Tapos magay kun aga, may nagawalking na dira.
5: Okay. Especially tiki, kayo may...
4: Oo, kakanamik, ibag-o bala. Oo.
5: Sige. Imo na lang siguro mensahe kap sa publiko, especially sa kasi nga nagapamati, subong ang involved. Imo na lang ang panawagan kap.
4: Ako sa kung sino man sinasubong ang may video, balaan mo man kung sino ikaw. Magmahambal ko man niya sa mga kabataan nga magpuli, magbuhi niyo sa eskwelahan, magpuli ka mo, magdigamo ka mo sa balay niyo, magbuli ka mo sa ginikanan niyo, magtuon sang maayo para mas maayo ang inyo bas damlag. Hindi magsagad nubyo-nubyo kay bata pa ka mo.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni punong barangay Ginalin Lubera sang barangay Progreso Lapus.
0: Sa 6:23 sa kaot nga balita lokal nagapilar si Iloilo City Mayor Rice Atrena sa publiko nga unta to na ang pagpalaptas sang ginakabig nga indecent video sa duha ka mga estudyante si Esplanad 11 sa Barangay Progreso Lapus. Sunod kay Miss Joy Fontilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Rice Atrena nga padayon ang ilang koordinasyon sa Iloilo City Police Office sa ginhimo nila nga imbestigasyon agud nga makilala ang mga involved. Nagapreparar naman sa masunod nga tikang ang Women and Children Protection Task sang ICPO kag City Social Welfare and Development Office and City Government para sa duha. Samtang ginmanduan naman sa alkalde nga dugangan ang mga personnel ug Green Guards nga magapatrolya sa lugar nakakip na ang pagpabutang sa CCTV cameras para sa dugang ang monitoring kag security. Ginpatinloan naman sa alkalde ang among lugar. Naibaluan nga wala pa ma-turn over sa city government ang mga proyekto, rason nga wala sang ginahimo diri nga maintenance kag wala man sa mga nagapatrolya nga mga green guards.
6: Atong alkalde nag-aapilar man sa publiko nga unta to na ang pag-share kag pagpalapta sa mga sa sini nga video, no? Kay, you know, ka-inappropriate gid. Ang aton nga Iloilo City Police Office is already on top of the investigation and nagapakigangot man kita sa ila. Once nga ma-identify na ang ining mga individuals nga involve, ang aton nga WCPD kag ang aton nga City Social Welfare and Development Office will then undertake sang appropriate nga mga next steps. In patinluan na sang aton nga alkalde Mayor Isa Trañas ang Esplanade 11, no, dira sa may Progreso Lapuz, kung sa diin nagluntad ang ining indecent act. Although nga hindi pa informally nga na turnover is ang DPWH sa Iloilo City Government, that's the reason nga why pa na dira sa maintenance kag wala pa sa may nag-roving aton nga mga green guards, we are looking at additional measures, no? Regardless kung na turnover or wala, no? Parang malikawan naton nga masulit ang ining natabo. We will add additional measures to strengthen some security and monitoring. Siguro mabutang kita.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Garuzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas.
1: Lasais 26 ang aton nga oras, formal na nga ginpresentar nanday Provincial Administrator Raul Banyas kag Human Resource Management and Development Office Head nga si Attorney Rene Valencia, si Ani 5th District Board Member Attorney Carol Espinosa Diaz bilang bagong Executive Assistant ni Governor Arturo Defensor Jr. Ginhimo ang pagpresentar kay Espinosa Diaz pagkatapos ang flag raising ceremony kahapon. Si Espinosa Diaz ang nagaserbi man nga sanggunian panalawigan member umalin sa tung 2016 tubtub 2025 bilang board member nga nagapresentar o kung nagarepresentar sang 5th district sang probinsya sang Iloilo.
0: Lasais 26, mga katropay, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal ng inyo nabatian, ginadalong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Megustine

0: 6:27 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Wala sa may nabalhag nga untoward incident ang Philippine National Police kaduan sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ini ang assessment sa PNP sa piyak na silang nakarecover sa improvised explosive device sa agwa sa Department of Justice Office sa Manila kag sa Senado sa Pasay City. Amuman ang pagka-aresto sa 51 ka mga individual sa giniwat nga protesta sa Quezon City. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. nga malinong nga nag-umpisa kag natapos ang among kahiwatan. Kung ibaloan nga naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos ang speech ni Marcos. Ang PNP ang nag-deploy sa 20,000 ka mga law enforcers kag ang NCRPO ang ginpailalom sa full alert status bilang parte sa security measures para sa subong nga tuig nga sona.
1: Ginpabot kag ni Vice President Sara Duterte nga wala ini nagtan-aw sang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaangay sang nagligad nga tuig. Pakigbahin man sang Vice Presidente nga wala man siya nagaplano nga basahon ang kaundan sang sona o kun ang summary sini bangod nagapati siya nga usik lamang ini sang panahon para sa kay Duterte nga wala man ang presidente sang may napapriso sa flood control scandal. Kaginhambal sinisang nagligid nga suna nga mahiya naman kayo ang PR stunt lamang apang nagbackfire. Dugang pas ang Vice Presidente nga hindi mahimo sang presidente nga ipalayo ang iya kaugalingon sa flood control scandal bangod ini ang nagpirma sang budget.
2: Ako nanood ng suna like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon. Sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions, na alam mong yung net mo hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pa nilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh. Walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa
1: kawain sang pagpayag sang Vice Presidente.
0: Last 6:31 mga katropa samtang adlaw matapos ang suna ni President Marcos nang deliver sang kontra suna sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahapon. Sa iya speech, ginalimbawa ni Cayetano ang isa ka bata nga nagapamangkot sa iamay kung ano ang buot silingon sang suna kag kun nga ini importante. Sunod sa minority leader nga kun mag-isa ang mga leader sa isa ka vision mayara sang maayong nga palaabuton ang masunod nga henerasyon. Dugang pasini nga hindi dapat maghimo sang goals ang mga opisyal kun hindi man lang masarangan nga malabot bukod makabig ini nga pagpanginto sa tawo. Ginpayag man ni Cayetano nga hindi dapat nga mag-settle for less ang mga Filipino kung masarangan lang man nga mag-level up. Agon nga mahibaluan ang potensyal sa isa ka leader mayara sang proseso sang analysis kag comparison sa diin. Kinahanglan nga ikumparar ang potensyal sang Pilipinas sa mga ka-level sini kag mga improbado nga pungsod kaangay sang Thailand,

0: Singapore, Vietnam, Malaysia kag iban pa dugang sang senador.
1: From a prophet who is respected by Muslims, Christians and Jews, Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng opposition at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many, many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa opposition? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue?
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Sa iban pang mga balita nasyonal, 34 minutos na ang nakarigat. Sa atak ng alas 6 sa aga, gintalakay ni Senador Alan Peter Cayetano ang tanan nga problema sa edukasyon. Kadungan sa ngisining kontrasona, sining nagligad lamang ng Martes ang hapon. Sunod sa kay Cayetano nga ang sistema sa edukasyon sa Pilipinas na una pa ang forma sa substansa. Ginpabot kagman sining bisan ano pa kapag bag-o sang mga kurikulum, dugang sa mga gadgets, kagpagkamoderno sa mga equipment, pagtaas sa sweldo sa mga manunulo. Kuntuman kapuno ang mga classrooms kag 7.5 years lang ang pag-eskwela, katulad gihapon ini sang K-8 ang edukasyon sa pungsod sa diin kulang ini sang 0.5. Dugang pa ni Cayetano nga ang outstanding nga utang sang Pilipinas ang yara na sa 12.79 trillion pesos sa katapusan nga bahin sang 2022. Sa diin ini ang nagsaka sang 45% kag naghimo na nga 18.55 trillion pesos antes ang katapusan sang 2026. Para sa senador nga ini ang makabig nga peligro bangod naglabot na ang pungsod sa punto nga hindi na ini makautang pa sa iban nga pungsod.
1: Mga suliranin sa ating education system, I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM, yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026.
2: Ang kabahin sang kontrasona ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: Lasay 37 samtang nagmando ang Office of the Ombudsman kay Okay, naging balikan ni Senator Alan Peter kay tanang GDP per capita sa Pilipinas makaligad ang 20 katuig kadungan sa iya kontra sona sang Martes Hulyo 28 sa pagalibaba sinisang sinisa bata nga nagapamangkot sa iya amay. Sa pagalimbawa sini sa bata nga nagpamangkot sa iamay kung ano ang estado sumong sa Pilipinas, nagsabat ini nga ang pungsod ang sumong ang naka-experyensya sa terrible nga kapigaduhon. Apang sa piyak sini may nakita nga potensyal kagamay nga pagbag-o nga puno sa pagtilao. Sunod kay kayo tanong alakip sa mga apektado sumong amo ang drivers nga nagaantos sa kamahalon sa presyo sa langis, sa mga mangunguma kag ilang mga kabataan, mga estudyante OFWs, bangod sini. Bangod ako na bangod bisan pa nga nagataas ang value sang dolyar mas nagamahal man ang presyo sa mga balaklon kag deal sang kuryente. Payag pa sini nga isa ang Pilipinas sa bilog nga pungsod nga may potensyal bangod ba ayaw kag manggaranon ini sa tanan nga butang. Dugang pa ni kay tanong ako may blessing ang pungsod ini amo ang mga Pilipino nga tama ka adaptable bisan diin man nga pungsod pagadalon.
1: Yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Nang 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Nang 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang-87 sa mundo. Pilipinas, 4,170. Pang-119 sa mundo. Vietnam, 5,066. Pang-111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67. 1980, 46. 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay,
0: ano ba? Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano.
2: 41 minutos na kaligad sa takna ng alas 6 aga. Ang ini nga bahin kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakagklabo askas sa Turbo nagabalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung sa diin ginmensyonar sang presidente nga malapit na nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso si Anay House Speaker Martin Romualdez. Nagpanindugan man ang mamalida nga wala siya nagahinyo sang special treatment. Kumpiyansa naman si Romualdez nga iya mapamatud-an ng iyang pagka-inosente. Sunod sa mamalida nga sila ang magasunod sa proseso, kagpabayan na lang nga ang ebidensya ang maghambal para sa iya. Nagpanindugan man ini nga wala siya sang maging lapas nga pagsulundan, kaghanda siya nga pamatud-an ini. Dugang pa sang Anay Speaker nga masakit man ang ginhambal sang presidente sa ila pamilya, iya nga ginarespeto ang ginapahayag sang presidente bangod wala siya bisan sang san o panagpangayo sang pabor o kung espesyal nga pagtrato na gikan sa Pangulo.
0: Samtang nagmando ang Office of the Ombudsman kay Lady Representative Ganay Speaker Martin Romualdez sa pagsabat sang plunder graft kay direct bribery nga kaso ang ginpasaka batok diri. Ini ang iya ginpahayag o kung ini ang ginpahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa riin. Sunod pa diri nga iya ginakumpirmar nga o kung iya ginakumpirmar ang order sa pagfile sang counter affidavit nga gin-issue sang preliminary investigation team. Ginpahayag ni Clavano nga nakasad sa order nga mayara si Romualdez sang 15 kaadlaw upon receipt seat sa pag-submit sa in-counter affidavit kun ang tanan ng partido makasubmit sa ang kaso ang iga-submit para sa resolusyon. Magluwas kay Romualdez sa iban pang mga respondents amo ang mga masunod. Lawyer Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hemogen Real, D.S. Tantuko and Associates, Samchan Foreign Exchange Corporation, paagi sa Board of Directors ni nga si Luisita Chan, Felicito Guevara, Yolanda Crudo, Hill Panganiban Jr., Diosa Mira Chan, kag iban pang mga dyan, kag Jane Doe.
2: Sa iban pang mga balita, ginpasa na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga dokumentaryo kag testimonial evidence nga ilang natipon sa giniligar nga maanomali ang flood control project sa siyudad sang Taguig. Sunod sa kay Lacson nga ang mga ebidensya ang ginsubmit na sa anti-graft body para sa dugang pang evaluation kag posible motu proprio investigation. Pakigbahin ni Lacson nga mahimo man nga tanawon sang ombudsman ang posible nga pag-file sang kaso nga plunder, malversation kag violation sang anti-graft and corrupt practices act. Matandaan nga sang nagligad nga weekend sang gindisclose sang senador ang iya sininga gina-describe nga bag-ong ebidensya sa ginaligar nga pagdoble sang billing kag koleksyon nga naga-involve sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Ginangot man ni Lacson ang mga ginaligar nga anomalya kay Senator Alan Peter Cayetano sa diin gin-deny man sini ang mga claims sang ghost infrastructure projects sa Taguig kag nagapanawagan sang kaangay nga mga investigasyon sa mga proyekto sa iban pang syudad sa Metro Manila.
0: Samtang ginklaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang statement ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Yasona ang ngadulaon ang system loss kag VAT sa system loss ang wala nagkakahulugan nga dulaon ang bilog nga VAT sa bill sang kuryente. Sunod kay Garin nga maiban yung mga electric cooperatives nga makasarang mag-manage sang 5% nga system loss kag maiban man nga mataas pa sa 10 to 16% sa diin ini ang kinahanglan nga mauntat. Aminado man ini nga mayara gid ang mga kooperatiba nga inefficient, mapaprebado man o kung hindi. Matandaan nga sa SONAS ang Presidente Ian Pahayag nga dapat dulaon ang system loss, technical man o kung non-technical, ay hindi ang ginalauman nga mapatuman antes ang masunod nga SONA ni PBBM.
3: Statement of the President is the removal of system loss and the VAT on system loss. Hindi po yung buo po na VAT sa bill natin. And how soon? We are set to meet with ERC and NEA to plan out how to implement this. It has to go, we have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa mga 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi, kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga preferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. So, pwede.
0: Nabatian si DOE Secretary Sharon Garin.
2: Aprobado na sang Senado ang third and final reading ang duha ka manghagna para sa pagpabaskog sang sektor sang agrikultura. Inipinagi naman sa butong 21-0. Lakip man diri ang Senate Bill number 1990 kun ang Agricultural Cooperatives Act nga may tinutuyo sa pagpabaskog sang agricultural cooperatives mas pakamayuhon pa ang kita sa mga mangunguma kag subo man ang mga mangingisda kag mapasanyog pa ang local food production. Aprobado man sa Senado ang Senate Bill number 1991 o kung ang Agriculture and Fisheries Extension Act nga may tinutuyo nga ma-rationalize ang agricultural extension services.
0: Last 6:46 mga katropay na abatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita national. Balita national ginadulon sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus si Musulutin, Beta Carotene, Vitamin E kag Zeaxanthin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mabakal mga katropay sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong Sumedang Hotel.
4: International News.
0: Nasa 6:47 sa Ilocita sa Italia sa natin balita international. Isa ang Chad sa mga bagong apungsod nga nag-anunsyar sang plano nga mag-withdraw gikan sa International Criminal Court matapos nga ila ginareklamo ang limitado kag indi patas nga trabaho sa mga korte kag ang pag-focus ang ila activities sa Africa. Kasunod ini sang pressure gikan sa Estados Unidos nga nag-announce sang kampanya batok sa ICC sa inagpamahong ini sa pagpataw sang madamo nga sanctions. So mga bulan umpisa na nga nagbiya sa ICC ang Venezuela kag military juntas sa Burkina Faso, Mali kag Niger. Sunod sa Chad nga sa 13 ka investigasyon nga ginlunsar sa tribunal umpisa na ini ang nag-epekto, pito lamang ang napreso sang ICC sa inanom diri ang gin-prosecute sa African situations. Sa official Facebook page ng Chadian Foreign Minister, may gin-post diri nga statement nga gina-pressure sa US ang gobyerno sa Niamey nga i-considerar ang ilang membership sa ICC.
2: Patay ang 5 ka mga Bosnian hikers matapos ini ang naabtan sang malain nga panahon sa Mount Elbrus sa Russia. Gamon naman ang makabig nga pinakamataas nga bukid sa Europe. Bangod sa indi maayo nga panahon, wala gihapon nadala papanaog ang bangkay sang 3 ka mga hikers sunod naman sa Russian authorities. Nakita ang lawas ang 2 ka mga napatay sa bukid sa altitude nga 5,350 meters matapos nga una nga ginsalbar ang 2 pa ka mga hikers para sa nagakaigo nga pag bulong. Bisan pa nga wala gin-specify sang Russian authorities ang nationality sang mga napatay, ginapayag naman sang regional law enforcement agencies nga ang mga hikers ang nagikan sa Bosnia kag Herzegovina. Naibaluan nga ang Mount Elbrus ang bantog sa inali nga pagbag-o sang panahon kag Mount Elbrus which rises to 5,642 meters just north of the border with Georgia is infamous for sudden changes in weather and climbing conditions, suno sa mga eksperto.
0: Entertainment News. Lasa 6:49 sa Italia sa natin balita entertainment. Olivia Rodrigo may bagong karelasyon. May dugang Italia si katropang Bea Joy Sabaldo.
5: Palamang kutanan subong sa social media kung balayara sa bagong relationship ang singer nga si Olivia Rodrigo. Inimatapos nga nakita siya nga makapila ka beses nga kaupod ang non-celebrity guy. Base sa report, ang lalaki ang ginkilala kay Julian Cronenberg, 23 anyos, isa ka finance professional nga may degree sa Applied Mathematics kag Computer Science. Nagatrabaho man ini sa private equity firm nga HG Capital sa Wall Street. Nangin mas mainit ang issue kay Olivia matapos nakita ini nga kaupod ang lalaki kag nag-share sila sa wired earphones sa airport sa Iceland. Antes pa diri, nakita man ang duha nga nag-updanay sa Clinton Hill, Brooklyn. Ginpatihan nga nagkilalahay ang duha pinaagi sa uto ni Julian nga si Jade nga nagatrabaho bilang DJ. Ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Kakaroon sa ato nagapanguna nga balita sa Sports Philadelphia 76ers, opisyal na nga ginpakita ang jersey number ni LeBron James. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
6: Opisyal na nga ginpakita sang Philadelphia 76ers ang jersey number ni NBA superstar LeBron James. Inikawain sang labing una nga pagpakilala sang kupunan sa ila bag-ong team member. Magapabilin sa jersey number 23 ang numero ni James sa pagsugod sang iya 2-year $8 million contract sa Sixers. Ginpabutsyag ni Sixers managing partner Josh Harris nga dako ini nga kadungganan para sa kupunan ang pag-abot ni LeBron. Nagalaw mong opisyal nga dako ang mabulig sang veteran basketball player agud nga makuha ang NBA championship. Makaupo ni James na Joel Embiid, Tyrese Maxey kag Jaylen Brown. Samtang base sa report, nagalaw mong 41 anyos nga si James nga maging labing unang player sa NBA nga makadaog sang kampyonato sa apat ka nagkalain-lain nga mga kupunan. Matandaan nga nakaagi na nga nag-champion ang Miami Heat Cleveland Cavaliers kag Los Angeles Lakers nga kaupod si James. Nagapati naman si James nga mahimo sang Sixers nga liwat nga makuha ang kampiyonato. Uli nga nag-champion ang Sixers sang 1983, masobra apat na kadekada ang nagligad. Ang ini nga balita nga didulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inyong pang mga katropang inyong nabatian, ginadarong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglavo was ka, baskog ka kun, nakiturbo ka.
4: Extra, wow! Balita!

0: Las 6:52 sa karon sa Italia sang aton extra wow balita na diskubrihan ni Helena Minginowicz so samtang siya nga nagadako sa siyudad sang Poznan sa Poland ang iya talento sa pagpaint kag pagdrawing apang kun ang iban nga nagapaint sa canvas maskin pili ni Helena nga mag paint sa ordinaryo nga paper towel. Sunod kay Helena nga mas komportable siya sa paper towel bangod sa iya pagpati kita tanan ang daw kaangay lang sa paper towel. Ginpabutyag ni Helena nga ang paggamit sang canvas ang nagakinahanglan sang mas impressive, mas dako kag mas mabudlay nga painting apang kon sa paper towel makabig ini nga daw joke lang. Nagapati si Helena nga isa nga ang ginhimo sang katawhan amo ang mangin kaangay sa canvas nga makahulugan sang kon nagaka hulugan sa immortality apang matuod kita ang kaangay lang sa paper towels gamit ang pila ka layers sa airbrush acrylic madamot sa mga masterpiece ni Helena ang kaangay sa Renaissance style artworks kun sa inagapakita sa nagkalain-lain nga subject kaangay sa mga kasapatan o kun human figures na iwaluan nga tuwan ka fragile kag highly absorbent ang paper towel para sa painting process apang para kay Helena tama na lang ini kahapos nga pagpakita sa iya talento.
1: Maayo ni ipa-laminate anay kag ipa-frame para yes. Long lasting. Kay paper towel nga daan number one absorbent sang liquid.
0: Yes, yes.
1: Kanugon lang sang obra maestra nga matunaw lang bla.
0: Pero nami no.
1: Matuluan ni sang patis guba ning painting niya.
0: Ta sa chakto.
1: Nga ta matuluan ni sang
0: or magise, dali siya magise.
1: Matuluan ni sang sinamakan, sang sinama ka, guba ning masterpiece niya.
0: Oh, oh.
1: Kadami pa man sang obra maestra niya no.
0: Yes.
1: Daw tuod man.
0: Do tunay.
1: Paper towel na nigali, no? Kaya ang paper towel na dan may design, eh.
0: Oo. Kag manipis siya, katrapang alpin.
1: Hindi siya bla plain, kag hindi siya dali magisi, ma-tear up kung sprayhan mo siya. Actually, ginamit niya ni spray painting. Spray ni. Eh, kaya kung gamitan mo ni isang brush, magisi siya.
0: Magisi, yes.
1: Oh, that is why nag-decider siya magamit siyang paper towel para nga...
0: Airbrush ang ginagamit niya.
1: Air painting lang ni mo. So, damo man nga mga abilidad katulad siya sa mga sidewalk dito sa New York, air painting. Oo, damo na. Mga abilidad, ang blush spray lang pero makakreate sila sang daw isa ka picture frame nga. Very yes. Impressive. Oh. Mabakal sa mga turista.
0: Mga talented.
1: Oo. Dapat din sa ato may mga mo na sa mga esplanad.
0: Oo.
1: Para
0: Pinoy
1: nga,
0: siya katropang Alvin.
1: Ah, Pinoy ni. Para lang mga turista, mga local tourist ma-attract sa mga paintings nga ini. And besides, may gwardya ang esplanad. Para hindi mahimuan nga, ano ba lang, hindi maubrahan sa mga indecent act.
0: Oo. Dapat
1: iba na ito may mga parks, iba nga lugar. Sa mga park nila, may nag-painting then for display and for sale. Bantay na sila sang palibot, maka-attract pa sila
0: dapat
1: sang
0: mga
1: turista.
0: Pader, pang-pintahan na lang muna para hindi ma-vandalize.
1: Ti murals na, yeah.
0: Oo.
1: Oo. Ti, ang atong siniting madugangan attraction ng atong mga esplanade, ang atong Sunset Boulevard, pinagi sa pagplastar sa mga nag-painting-painting nila. No?
0: Yes.
1: Gwardya na sila, attraction pa.
0: Double purpose.
1: Double action. Double blast ang clear skin herbal soap.
0: Yes.
1: Nagahamis ng kutis mo, nagaputi pa ang panit mo.
0: Tsakto. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Mga kaitropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Miyerkules, Hulyo 19, 2026. Good morning! Mayong aga gin sa ating mga kaitropa listeners and solid supporters. Mga members, sang ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kaitropa. Good morning gin sa mga kaitropa natin nga nagapamati sa aton nga pagbalita sa buong aga diri sa Express Balita sa Aga. Sa mga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanan. Mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin kay Ma'am Hermite mayong agagid, kay Sir Angelo de Monteverde o kay Ma'am Angelo de Monteverde kay Ma'am Maria Crispo, kay Ma'am Aloha Bueco mayong aga sa inyo tren. Good morning man mayong agagid sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton, sa kay Ma'am Ruana Manuel, kay Ma'am Aloha Bueco, sa kay Cecil Mendoza. Good morning sa inyo tren mga katropa, sa mga katropa natin nga nagpamati sa aton sa ilang mga radyo. Good morning, maayo lang pagpumahaw, kag paghalong gid mga ketropa all throughout the day. Mantayan mga katropang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM
2: News.
3: XFM
4: mga katropa, exciting news.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tohel.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugutan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel Santapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gawin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.

Orasa XFM 100.7 Iloilo a las 7:23. Bullseye. Exciting a morning sa inyo tanan mga suki ginato sa ring mga tagpalamati diri sa syudad amo man sa probinsya sang Iloilo kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag. Welcome na sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa katropa katropang Josel Banias. Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules sa to sa ring pagparagad. Today is July 29, 2026. Katapusan ini nga Miyerkules sa Hulyo, Nutrition Month. Nami man ini nga aton sini nga mga ginabutang sini nga mga selebrasyon, no? Hulyo, Nutrition Month. Pagkatapos paniwangon ka naman sa Agosto kay Tigpiligado. Well, sa ato sini nga pagparagad sa gihapon ng porato sini nga mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Kung may mga masapuan ka mo dara nga mga events sa inyo sa nga lugar, feel free to message sa ato sa nga Facebook page. I-comment sa ato sa nga Facebook Live or inigani, i-text sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kamusta man ang ato sa nga matag palamati dareya sa province of Guimaras? Amo man sa provinces of Antique, Aklan, Capiz, kag Negros Island Region. Sa mga tagpalamati naman aton online na managupod sa ato sa ring pagparagad sa live streaming sang XFM, sa ato sa ring YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa ato sa ring Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo. Wherever you are, good morning and welcome na sa palatuntunan Bullseye. Kamusta nga to sa ring mga kauturan dera iya sa Japan, ang mga Ilonggo na to dera kaga mga Pinoy nga nag-i-star sa Japan. Ang kilala ta to katropang Alex, si Ma'am Kizuna Ramen. Kamusta ihan dera sa Japan? Bangod kay tinayog ang Japan sang 7.1 magnitude sininga earthquake o kun linog. Ang ginigo sini amoning ginatawag nga Kumamoto Prefecture. Ang Kumamoto Prefecture ari ini sa southern tip of Japan. Ang sunod sang Kumamoto amoning Fukuoka, tapos diretso ikaw sa Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo. And then ang pinaka tip naman sa northern part niya amoning ginatawag nila sininga Hokkaido. So ang ginigo ang southern tip amoning Kumamoto Prefecture. Dere kag ang masami sining ginakantuan na bisa mga kauturan tano mo Osaka, makanto di sa Kyoto, sa Nagoya amoning lugar dere nga may snow. Dere ang snow masami. Because kakanto tada sa naligad katropa Alex sa Nagoya, Japan. So ang Kumamoto ari na ni sa tawag naton open sea. Ang iya sining napalibutan halos ang open sea and halos isla na lang gani ni San Island ang Kumamoto Prefecture nga tinayog sang mabaskog sining linog. Grabe ang linog nga nagigoto 7.1 around and more than 50 people injured. Masobra 300,000 ang ginorderan to evacuate. Kag madamo sini ang mga nagkalatrap sa mga rubbles sang nag-collapse sini nga mga building, labi na gid ang shopping center. Kay ang shopping center to was agidya, ladies and gentlemen, dito sa Kumamoto Prefecture. Kung sa aton pang prefecture amo ning probinsya dito sa Ilaya, ha? Sa ila tawag nila prefecture, sa aton niya province. Mambalabing Iloilo Province or Panay Island, ang ila dito is prefecture. Ang lugar abi, ang palibot halos na palibutan sa open sea, may

0: was agi diyang shopping mall. Amo na nakabaskog kag amo na nakapurido ang pag-ubra sa mga Haponesa sang ila sining mga structures. Kay balo naman kamo sang agi sang Japan, ang agi sang ila sining construction, labi na gid nga ang lugar madamo ina dira sang tawag dato sining gani linog nga nagagi, na magluwas sa linog. May mga ano da active volcano sa may Kumamoto. Dira actually sa Kumamoto Prefecture ang natabuan gid sa central part sang ano southwestern Kyushu Island, ang binog nga isla is known as Kyushu Island. So ang Kumamoto is ara sa central part sang southwestern Kyushu. Dira ang pinaka-famous, dira amoning natawag lang Kumamoto Castle, which dates back several decades ago. And it was built actually in 17th century. Isa ina sa mga tourist attractions dira sa Kumamoto Prefecture or dira sa Kyushu Island. Ang isa pag dira ka-site, amo ining ginatawag nila nga Hosokawa Mansion, or ang ginatawag sa nga Samurai Residence. Bullseye! Dira sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island. Bullseye! Bullseye! Ang damo sining mga Ilonggo, kagdamo sining mga naga-star dito, nga mga Pinoy, ara ya actually sa ano mo, hindi dira sa Kumamoto Prefecture, kundi naga-star ang kalabanan sa Tokyo, ha? Ara sa Nagoya, ha? Amo nang madamo sining mga Ilonggo dito nga naga-ilistar. Kapin pa lately ang Japanese government, ang mga descendants, ang mga inanak sa mga Hapon sang tiempo giyera sang World War II, madamo sila sa mga pinang pick up dere, pinang dala sa Japan, ang ginhimo nila nga permanent resident of Japan ang mga kabataan, kapuhan, stuhod, astas, dapa-dapa sa mga Japanese soldiers sang una nga nakapangita sang asawa diri sa Pilipinas. So may ara project sa nagligad sina ang Japan nga pinangdala diri iya sa pinangdala nila halin diri sa Pilipinas, dinala nila dito iya sa Japan kag ginhataga nila dito job opportunity and to stay in Japan as a permanent resident. May kilala gani kita sa broadcast industry, kilala gani ni Katropa Mario. Kaulop danay kami sinisang una, ha? Nga gindala dito iya sa Japan. After nga naibaruan nga iya galit sininga lula, ha? Iya sininga lula. May ara sang dugong Hapon. So it's sad to say, ladies and gentlemen, nga madamo sa mga ginapangita pa karon, mga nagkalatampukan, term to be missing ng mga individual because of this 7.1 magnitude nga linog nga nagtayog iya sang Kumamoto Prefecture. Kita ninyo sa na-capture sa CCTV. Ina iya CCTV naka-capture sina. Amo na ang uyog, ha? Kung makita ninyo sa ato sa nga live stream, grabe ang uyog, ha? Ladies and gentlemen, mayad lang kay wala maguba ang taytay, mayor nga taytay nga nagaangot dito sa Kyushu Island. Amo niya kapag-on ang Japanese technology, amo niya kapag-on kag kapulido magtrabaho mga Hapon, labi na gid kun sa ila lugar. Aton man lang ya kun kaisa nga hindi man tanan, ha, patrabuhon mo to sa abroad, yudi punggor ya tanan nga medalya sang pagdayaw ara dalaya pa uli, patrabuhon mo di sa Pilipinas. Amo nang hambal nila nga dotin UP managi ya. Bullseye. Ambot kun sa diin aton nga rasa na nakuha, ah, may rasa kita sang Malay, ha, mga Malaysians, di ba mga dato sang una halin sa Malay o sa Malaysia. So may rasa man kita sang Hapon, Katropang Alex, ha? May rasa man kita ng arigato mo. Oh, may rasa man kita sang Chinese, di ba? Kay may pinakadugay din na nag-occupy sa ton Chinese. Pagkatapos may rasa man kita sang European, di ba? May rasa man kita sang Kano. Oh, ambot kun sa din nga rasa na yung iban, ah, nakasunod, ah. Patrabahon mo sa iban nga lugar, dalayawon. Ha? Patrabahon mo sa lugar, ya bululayawon.
1: us.
0: It's all right.

0: 7:33 in the morning sa ato siring pagparaga dari sa palatuntunan na Bullseye. Ining iyon, mall ini katropang Alex eh. Dito iya sa Kumamoto Prefecture in Japan. Amo ini narus dakid. Actually, dolapit ini sa shoreline ang narusdak sininga no narusdak sininga Aeon Mall nami dito sa ila kay they were able to complement development pagkadto iya sa bukid kag pagkadto iya sa shoreline kay ti ang Kumamoto Prefecture ang Kyushu Island is an island gani dogi maras bala na ang masakit sini kay ang southern part niya almost nagatubang ina sa open sea. Again, madamo dira sang volcano. Ang mga hot spa nilang inatawag bala. Ang mga spa dito nga nagabukal-bukal do parios bala na da sa may Aninie Antique. Kag parios bala dito sa Murcia, katropang Alex. Ladies and gentlemen, nga may ara sila sang hot spa. Ang iya sining baho daw asupri. Which is ang iba na gasilinga may ara sang medicinal application sa ila. Kay iba nila sininga ulo request lang gamay pala nakit sa lawas. Kuha kon mag tusmaw sila kon sa mainit nga nagabukal-bukal halin si dalom sang duta. So amo na dito, ladies and gentlemen. Ang ginakabalakaan ng subong, amo ini ang Aeon Mall. Bangod man ginatanaw na ni sang Japanese government nga may napatay. Bangod kay wala mahingagaw ang iban rescue, ang iban sini nagkalapil-pilan gid. Bullseye. It's already 7:35 sa ato sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Sunstone Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione. Amo na nga bisan hina lang structure sang balay ta nga pinaobra ka tro pangales kay basi kon gin tupi man sa nagobra. Hindi ah. Pero dapat ba pagon nato sering ikayong lawas. Kon mga pika mo layhon bala sa kagahon. Debla pagbugtaw una nga ginadakop ninyo takore kag initan. Kung kaysa gani una pa nadakop sa kaldiro para tigangan eh. Make it a habit nga Sunstone Gold Coffee Mix ang inyong lugayon sa sulod sa inyo sining mag, sa inyo sining baso para nga may makuha ka mo nga nutrients just like glutathione, just like sang mangustine, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, kag collagen nga nagapanami kag nagaperform sa ato sining skin, mangin younger looking skin. Ti ulay hon yung malanas pagpangapinga ang kape nyo may collagen, ang kape nyo may glutathione sa Sunstone Gold Coffee Mix lang ina. Kag we are announcing that ang Sunstone Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. Sa mga butikang suki ninyo, available ini kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulo Street, Iloilo City proper. Sa dugang pa sining balita kag informasyon diri sa ato sining pagparagad. May update kita karon sa natiruhan to bala sa barangay sa Anilaw. Ha? Kung may natiruhan to, actually, sakop ini sa una sa Barangay Fuentes. Pero ginulo isdog kung si Katropa Romel pa ang ila sini boundary sa Banati. So nangin Barangay Dangulaan. Ang Barangay Dangulaan, ginulo isdog nila ini, kay may crossing dugwakan sunod sang Belen Fuentes mo. Sa tunganan sang Belen kag Fuentes, may crossing Dangulaan. Ang Dangulaan is Anilaw. So giniliisdog nila sa unhan sang crossing Dangulaan para nga hindi na bala mag-seawheel yung Barangay Fuentes sa Banati. So sakop na subong sang Barangay Dangulaan na natabuan sang shooting incident kapon pagkatiro sang senior citizen na nakagi bodyguard ni former Governor Neil Tupas, retired police, ining natiruhan niya si Danny Cornell. Ahay. T-70 plus bala. Gangkas pa sang 12 anyos yung bata. Pinalapitan sang duha ka mga suspitsado na nakasakay sa motor. Pagkatapos tiniro, could you imagine that kung anong trauma sa 12 anyos nga bata, kita ya kung paano gintiro kaginhatok-hatok sang bala ang lawas sang tatay niya. duhala ni kabilog bata iya sang napatay unsay pababay. Ang asawa niya is working abroad. Ti ginaangkas sa permi ning 12 anyos ya nga bata nga man. For 3 times na siya nga gin attempt nga patyon. Makatatlo na kabeses. Ang reason sang mga konflikto nga ini nagumpisa sa duta. Duta nga ginatindugan sa balay nila kay pinamilya na damo ang mga ara sa palibot sang ila sining balay. Ila man ng pamilya lang mismo sa napatay bala. Ang problema na galing base bala may nag-intra nga mga kabayawan bala ka tropa nga Alex Hao. Amo na gani nga sa matter of advice, kung may ara ka mo sang resolbaron nga magululutod, hambalon nyo dayon ang isa kag isa ka tropa nga Alex. Solbaron tani magululutod hindi mag-intrang topic ha. Pero we're not saying nga mga utod man lang kagtapik sinidari ang mga suspect. Pero may ara na persons of interest ang kapulisanta. Ha? Kaya nga, ang bata nga 12 anyos niya ginaangkas, could you imagine that? Gindupadupahan niya pa sa may footwalk bala? Sa alley to bala? Nga gina-focus kapon. Gindupadupahan niya pang duha ka suspect niya punggan para hindi makapalagyo mo? Ginwahig lang siya sa mga suspitsado ay sa tinandog. But tamalun siya nga ang ila plano nga patyon, amo giniya si Danny Cornell. Hindi ang bata o kung sinuman. Kay nakadalagan pa sa susunod araw, inatampukan sang puti nga habol bla. Amo ni si Danny Cornell, mga 20 meters pasulod to 30 meters, nakadalagan pa siya. Anatabo, ginsundan sa halin sa may Banate area. Pag-abot siya dira sa may barangay Dangulaan, actually, Fuentes ang una barangay Dangulaan, ginipingan sa sang duha ka mga suspitsado kag tiniro na tumba ang motor ya, duha sila sang 12 anyo sa nga bata. Wow, ay mga konsensya nga mga por Diyos por Santo nila. Dumalagan, kaya tinatumba sila, dumalagan si Danny Cornell, amuning napatay, pasulod. Kita nyo na yung amuning dalan, pasulod dito, nagliko sa sawala, and then, mga pila lang kami trusman, gamay lang, mga 5 kadupa, dira na tumba. Pag tumbaya, nauna sa dalagan. Nagdalagan man ang 12 anyos sa nga bata, linagas siya sa tatay, yung inatiro mo. Samtang nagdalagan na sa alley, bla, sa footwalk, ang biktima, ginapasundan pa sa katiro sang mga suspitsado. Makakom na, pila to, 18 kabasiyo, kag mga live amos, nga na-recover. Do apat ka live ammunitions. Atong live ammunitions believed to be nagsangal bla or if not wala maglupok gin kasaliwat. Apat ang live ammunitions nga na recover sang Anilaw Police. Tiang bata pag-abot dito sa sulod sa natumbahan gini tatay niya sus finishingon pagunta ni mayad lang kay natapi niya nag naigo tod sa ulo pero bagras lang. Botamalon sini, natapis ang bata. Pero ang bata, wala gintandog. Isa lang botamalon sina, ang mga gunmen. Kaya duhagin sila nakatiro mo, ang nagrela sa motor, kagang nagangkas, ang mga gunmen is really after of Danny Cornell. No more, no less. Ahay, ang bata, balaga kaurungan, 12 years old. Could you imagine that from the first burst of fire, kita mo, pagkanto sa kung paano ginalagas sa mga suspitsado, si tatay mo kagina sunod man sang tiro, pagkatapos makitaan mo nga tumba, naghaplak na si tatay mo, kitaan mo pa nga palapitan kag finishingon, natapi pa sang bata ang kamot sa isa sa mga gunmen. Amuna, ladies and gentlemen, kasakit ang katraumatic ang experience ng 12-year-old. She needs professional intervention. Madugay ini nga mapanas sa pinsar sang bata. Kagbasi bala kon magsigisigib la matubuan nervous breakdown ang bata bala. Hindi gani matubuan anxiety ang bata because of that experience, ha? Why man ti patugsiling ini mga suspitsado? Ano gid sala ni Danny Cornell sa inyo? Sa pilang edad niya 72. Ano gid ay Diyos ko, hindi guro kalabot na siyen, ha? Why man ta nag-underestimate abi, no? Basi ni man nakalabot si Danny Cornell siyen kaga bawion sa makako, ah? Tinga patyon gid siya. Sa tubang si Aya, 12-year-old ya bata. Now, ano dere ang anggulong ginasunod? Una dere konfliktos duta. Bangod man kay si Danny Cornell may kaso against sa iya sining bayaw utod sa duta ginatindugan sa ila balay gihilira na da ba ang pamilya nila? Ha? Gihilira na da ang balalaya nila. Ana tindugan sa balay nila somehow damo nang ginumpisahan up to the extent nga ginstraffing ang iya sining balay. Si Danny Cornell ginstraffing. Amo ni nagpasaka sa kaso. Pagkatapos kumo ginstraffing balaya being a retired police may pusil. Ah, allegedly nagpinalupok gin parade or gin raid sa CIDG may nagreport. Gin raid sa CIDG nakuha ang iya sining armas. Less than a year ang nakaligad, less than a year. So isa ini sang rason nga ginatan-aw subong. Ang rason ko nga may amon nga konflikto believed to be bangod sang konflikto nila sa duta dira na magpinamilya. Daway naman ti iban pa nga matudlo nga rason ko nga patyon gid si Danny Cornell. Ha? Aside nga ti a former police or a retired police. Pagkatapos bodyguard sa una ni the late Governor Neil Tupas, kuni ko magsala basi nakaus-us panis kabataan, basi nakabodyguard paniguro sa kay Congressman Raul Buboy Tupas Blau. So, isa ini karon sa ginasunod nga anggulo kag padayon sini nga ginaimbestigaran sang Anilao Municipal Police Station. May isa pagi kita diri karon kapag talakayo na yung party blas sa anduha to bala nga nakitaan sa Esplanada 11 la atong naga bagsang-bagsang lang babae ito sa sabak sang lalaki may ara na karon lead ang kapulisan actually sa pamilya sang babae. Ang pamilya sang babae na ngayon na karon tabang kung sino nag-upload sa Facebook kuno to sa online sang video nga nakuha ha kay pasaka sila kuno kaso damo na ang tenor karon sa istorya. Kay ti nga gin videohan gin kuno kag gin upload okay lang gin videohan wala gin upload kuno sa social media nga makit-an nga kun enhance nimo via AI bala artificial intelligence botagon gid ang itsura ni Inday kag ni Nunoy. Ha? Kit-an mo gid ang ila sa mga beauties. Kit-an mo gid kun paano magbagsang-bagsang si Inday tubangan niya kag sa nagapungko nga si Nunoy mo. So may update kita dari karon sa ato sa ring pagparagad sa para tuntunan Bullseye. She is 17 years old. Ang feedback kato na baton sa ato sa ring source. She is 17 years old. In short, sa ring katropang Alex, ladies and gentlemen, senior high school. Bullseye! Ang dugang nga detalye sa ring karon standby dari sa ato sa ring pagparagad. Ha? Kay karon alas 10, mag-cover kita sang continuation sang impeachment trial against the vice president. Ha? May bag-o nga schedule. Kag may bag-o nga ginaayo karon ang prosecution. Nya pwede ang presentation sa linya sang evidence one after the other. Kaya ito yung sistema nga daan, mapresentar ang prosecution, tanan nga ebidensya sa articles of impeachment or articles of impeachment, and then, ulihi mapresenta sa ebidensya ang depensa. So gusto sa prosecution, alternate. In short, sinay mapresentar ang prosecution subong sang unang article, mapresentar man sang rebuttal sang ebidensya kag ila sinay nga argument ang depensa. So alternate one after the other. Pero daw, why pa niya maprobahan na. Pero karon alas 10, ang continuation sa impeachment trial, stay tuned diri sa XFM. Now, ang isa diri ka natabo kahapon, di may sesyon ang Senado. Sa sesyon sa Senado, nag-deliver sa ila sining tawag naton gani sini counter suna si Senator Pia Cayetano and Senator Alan Peter Cayetano. Una naton ngay presentar ang countersuna ni Senator Pia Cayetano. Ma-focus kita si sa kadako nga isyu. Ang dako nga isyu dere nga up to now gusto naton ni maklaruhan kung ano nang status. Pareho sang pundo nga dapat magkadto sa PhilHealth. Ang pundo nga dapat magkadto sa PhilHealth ini nagahalin number one, sa member contributions. Kaya ti gabayad kita sina ng mga miyembro sa PhilHealth, maospital ka kag magmasakit man o kon indi, may balayran ka sa PhilHealth. Non-refundable and no other benefits except hospitalization benefits ang imo sininga makuha. Da, kon indi ka magmasakit, indi ka magpa-check up, ha, indi ka maospital, thank you ang imo sininga membership fee. Ngayon pag kanina sa pag-ibig, kaya pwede mo makuha right after retirement. Pwede mo makuha kung sa SSS, may retirement benefits ka. Sa PhilHealth, adyos mabalos ginaniya. Thank you very much. Ha? Thank you, ang babait natin lahat. Ha? Sa PhilHealth, wala, allows, as in nothing. Oh. So, sa PhilHealth, ang mga sources of funds, amo ini, kung nga nagakabuhi ang PhilHealth. Number one, member contribution. Or member's contribution. Ikaduha, ang proceeds sa ginatawag nga sin taxes. Anong sin taxes? Proceeds taxes halin sa sigarilyo kag halin sa ilimnon. Alak at sigarilyo. Ang taxes nga makolek dira, part of that goes to PhilHealth sa implementation sang universal healthcare law. Sa implementasyon sa universal healthcare law, dira na specify ang mga sources of funds. Ang dako dari nga pundo nagahalin ina sa sin taxes. Sa kada suyo po sa sigarilyo, kada haboy mo sang upos, kada patabuli mo sang lapad, ha? Kada ung-ung mo sang butilya. Remember nga may nagakadto sa PhilHealth nga taxes. So, dako ina. Number three, nga dako nga sources sang taxes nga nagakadto sa PhilHealth, amo ini ang pundo halin sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Remember, ladies and gentlemen, nga sa kada tumok ninyo dira sang iskater, kada tumok ninyo dira sang mga games online casino, ang ginataya ninyo dira kag ang ginadaog kuwaan ina sang taxes. Pierde kag daog may taxes na. Part of the income sang PCSO goes to the implementation sang universal healthcare law. Ang main implementor amo ini ang PhilHealth. So dira amo nang sources of funds. Magluwas pa kon may augmentation pagid ang national government through the General Appropriations Act. Ha? Kundugangan pagid sang central government. Mas maayoy, hindi ba? Kaya nga, ga-demand kita nga mga miyembro sang PhilHealth sang ginatawag sini nga pag-expand sang benepisyo. Kaya may package rate, package rate. Ang ginatawag din nga zero billing. Amo nang masakit kaya may zero billing pero may ginabayaran ikaw. Ang interpretasyon niya sang kadamaan, kung zero billing ka gani, walk-free ka. Ha? Timiban nga mga lugar sini nga may mandatory contributions ang each and every citizen. Pero walk free ikaw sa ospital. Zero billing ka. In short sini, bata tigulang matambok maniwang healthy kag masakiton, ha? May ara sang mandatory contributions at a very minimal amount monthly. Pero kung ma-hospital ang isa, walk free ka sa hospital. Tikita dere, ang ginabayaran lang sa PhilHealth, ang kalabanan sini, ang nagatrabaho, and that is a compulsory requirement sa mga nagatrabaho. Inanagbaton bala 15-30. Number two, ang mga senior citizens. Number three, ang mga indigents. Kaya gina-identify ini sila, kag ang nagabayad, amo ang gobyerno. Syudad, banwa, barangay, or probinsya. Hindi tanan sini covered, bata, why madala? Di ba? Now, with this, ladies and gentlemen, suno iya sa countersuna ni Senator Pia Cayetano, dako-dako ang pundo nga wala gin-remit sa PhilHealth. Wala gin-hatag sa PhilHealth since 2022 up to the present. sa linibo ka mga ospital sa Bilog, Pilipinas, mga isa pa kalibo ang wala nag-implement sang zero billing program sang PhilHealth. Di ba ginmensyonar ini sa presidente sa zona niya sa Manday, ang inatawag sini nga YAKAP program. Dara sa YAKAP program, katropang Alex, pwede ka dira maka-avail sang libre sini nga check-up sa YAKAP program. Ha? Pero on a limited basis. Bisan pa, nga talagsa ka lang nag-avail sa imong sini nga benepisyo. Limitado lang. So, amo nang isa sa mga ginpabugal ni President BBM. Pero tani na expand pagid kung nahatag sa PhilHealth ang insakto niya sini nga share. A problema, suno kay Senator Pia Cayetano, wala ginhatag sa PhilHealth ang insakto niya sini nga share. Ari ipabati ta sa inyo ang kabahin sang countersona ni Senator Pia Cayetano, especially pertaining to PhilHealth.
1: We cannot improve at all. That is why, as we reflect on yesterday's accomplishment, as mentioned during the President's Sona, I want to ask a simple question. Are Filipino families truly living better lives? On health, we welcome the President's emphasis on preventive care, the expansion of YAKAP and GAMOT, and the implementation of zero balance billing. These are important steps which I have also supported through the years. These are also aligned with the SDG goal number 3. But the true measure of universal health is whether every Filipino can obtain timely and quality care without being pushed into debt. On universal health care, it is anchored on the following pillars: preventive care, equipped health facilities, adequate health professionals, and sustainable funding. Without this, it remains a vision. Vision lang po, pangarap lang po, hindi reality. On PhilHealth and the syntax and PCSO and PAGCOR collection, we recognize the full allocation of syntax revenues to PhilHealth in the 2026 General Appropriations Act. I thank the now Senate President for supporting our push for this to happen. First time in many, many, many years. Despite this development, however, PhilHealth has still been deprived of over, listen to this, dear colleagues, over 292 billion in earmarked and unreleased funds. Pera po ng PhilHealth yan. 113.44 billion pesos is the unallocated sin tax collection from 2023 to 2025. May slide po tayo. Tingnan po natin. In 2023, the sin tax earmark for PhilHealth was 83.90 billion. Ang nasa NEP is 79 billion. Ang nasa GAP, ang GAA is 79 billion. So kulang ng 4.90 billion. Parang maliit lang naman. In 2024, 79.01 billion pesos ang earmark. Ang nasa NEP e 80.28 billion pesos. Ang nilagay sa GAA is 40.28. Kulang ng 38.73 billion pesos. And in 2025, 69.81 billion pesos ang sin tax earmark. Ang nasa NEP po ay 53.13 billion. Ang nasa GAA, zero. And so, ang unallocated sin tax in the final, ang kulang po is 69.81 billion for a total of 113.44 billion. Nasaan na po yan? Pera po yan para PhilHealth, para sa pagpapagamot sa ating taong bayan. Now, this is only the unallocated sin tax collection. Meron pa ho yan sa PCSO and PAGCOR. Ang sa PCSO and PAGCOR naman, ang PhilHealth share ay dapat 119.80 billion. Ang na-reflect sa GAA is 42.34 billion pesos. Ang kulang is 77.46. Na-release po ba yung 42? Kulang na nga ng halos kalahati. Hindi pa na-release. Zero ang na-release. Zero. Finally, yung sa unreleased appropriation, 2023 and 2024. Alam ko po ito, hindi po ako expert naman, hindi po ako nagme-memorize ng numbers, pero familiar po tayo dahil tayo po ang nag-defend ng budget ng health for these years. Ang released, unreleased appropriation, meaning na-appropriate na, nandiyan naman nakalagay, 101.43 billion, never na-release. And that is why the total amount due is 292 billion pesos, almost one-third of a trillion. Nung tataka tayo, pinagmamalaki, 3 million ang nakinabang sa zero balance billing. E baka naman kung na-release to, e baka naman 10 million ang nakinabang sa zero balance billing, hindi ho ba? Kailangan kompleto po ang figures natin kasi baka naman hindi nire-report sa presidente ang katotohanan. Hindi ho fair yun. So if PhilHealth received the funds that are legally mandated to collect, they could have reduced out-of-pocket expenses of Filipino patients. Yung nilalabas sa bulsa ng Pilipino, nabawasan sana. Pwede rin ma-expand ang benefit packages dahil maraming package hindi covered. Malalaman mo na lang, ay hindi pala covered yung sakit ko. Ay yung ganito palang klase. Sorry, hindi kasama. At yun din pong premium subsidies for indirect contributors na laging kunukulang katulad ng mga indigent and senior citizens, makokompleto. So, out-of-pocket spending and zero balance billing. Access to healthcare must also include protection from financial hardship. In 2024, sabi, 42.7% of Filipino household pay 42.7% of the country's current health expenditure. So meaning, labas ng pocket nila yung 42.7% ng gastos. Ano ba yung standard? Well, WHO says to achieve universal health care, a country citizen should only be paying around 15 to 25%. So ang goal is 15 to 25. Di naman zero. Siguro kung upper income na tayo, baka zero na. Pero ang goal lang naman is hanggang 50 to 25, 42 po tayo. So sobra-sobra pa ang ina-out of pocket ng kababayan natin. Siyempre, kung mahirap ka, wala ka talagang pangbayad. So, I'll take time to share this story. I've shared it before, but it is worth sharing again. There's this place that I frequent when I need to be inspired. It's called the Tuloy Foundation, where Father Rocky and his team take care of either orphan children or children who are in need of a safe home. Many of their children come from Mindanao, where their families, their villages are in conflict with the law. Anyway, and they also support street children. So there was two boys who were there, and the older boy, two brothers. The older brother was maybe 11 or 12, and his younger brother is probably 6. Duling yung kanyang kapatid. So, pinakilala sa akin ni Father Rocky, and then sabi ni Father Rocky, oh, ayan, sabi ni Senator Pia, sasamahan ka daw niya para magpatingin, para yung mata mo magamot na. Tapos sabi nung kuya, hindi sumasagot. I would have thought na, yay, di ba? Parang maayos na yung paningin ng kapatid ko. Hindi sumasagot si kuya. So, sabi ko, ayaw mo ba? Hindi naman masakit. Tsaka okay yan. Bayad ho ba? Kasi ito akong pera eh. Imagine an 11-year-old. Immature in many ways, but mature enough to know. Wala silang pa. So, that is the state of the nation for many children, for many families. The president reported that the expansion of zero balance billing, which he said already benefited nearly 3 million patients, he mentioned that in his statement. That was already mentioned last year. And it took a week or even longer for the then Secretary of Health to explain that this only applied to DOH hospitals, DOH hospital wards. So meanwhile, the LGUs all over the country nataranta kasi syempre, yung mga constituents nila pupunta sa LGU hospital, nag-expect ng zero balance. Hindi naman available ang zero balance doon kasi kaka-launch lang ng program. So yun nga, it took a few weeks, finally, na-clarify na DOH hospital wards lang. Inulit po ngayon. Naiintindihan ko po yun, dumadaan po tayo sa, ano ba tawag doon? Pag tinetesting pa natin yung program, piloting pa lang. Naiintindihan ko po yun. Pero ito yung reality natin. Out of more than 1,200 government and private hospitals nationwide, zero balance billing is available in only 87 DOH-run facilities and 4 GOCC specialty hospitals and 6 LG hospitals that are now being piloted. So, wala pang 100. So, 1,100 other hospitals do not have zero balance billing again. Hindi naman kailangan agad-agad. But